0: Tagura pre, kumusta? Mayong nga pagbalik kay Shikay ni Muria. Buni Marikit, mayong buntag Eman Moreno, Jake Tomas. Mayong buntag ni Muria Met. Ispi Bueno, Kuni Salazar, Krayo, na Asad Uroy Mutambong ug Simba Igwali na ay. Di ko na basta-basta may galag Patik Philip goy rilo ana. Ani ako rilo? Ah, layo ra kay ni mga higala. Kuan ra man eh, pidok-pidok ra man ako rilo. Ay, tao nang kuan man eh kanang kinabusa man ato. Kanto yang rilo kay ah. Pwede na ta lagi og kaangkon ta tong rilo ni Agab. Pwede na ta di manarbaho ba? Pwede na nato paliton ang tibok agusan siguro. Pwede ba nato apilon ang Dabaw di Oro? Di ba? Alas 8:04 na may galantag na sa tubag para gubanuban. Di ba? Ano man, simple rin kayo mga igala. Bisa pag ibutang nato sa panahon ni Digong, niya si Lenny mo ay BP, no? Dili ka pwede mangita ni BP sa BP mga igala. Nga ano man, di ba na niya trabaho? The Constitution mga igala, nagkanayo, naglatag niya. Ang atong vice presidente, by reserbang legendre na. Only aspertire. Tungod sa kadesperado ang mga tawhana, pang sus Ginoo ko kalami-lami ayo di pa na makagaba may gala mo sagpa lagi. No? Nong. Tio. Mo lagi ango-ango naman ka Bishop Benny Abante. Mo ni classes mga tao mga higala, no nga kuan ba? Kaliwat yo digbitin. Di mo angkon mga higala, no? Inyong distrito, gibaha. Okay, Manila. Taga Manila, man eh. Di ba? Sa asa si Chua. Pangita si Chua, kay otro mundo na ito, record mga higala sa lagkontrol. Hala. Dobe. Pangitaan doon yung si Chua. Otro mundo, asa man mo ron? Oh. Inyong distrito, mo'y gibaha. Nga nung si Sarah inyong pangitaon, in the first place, di niya na trabaho. So kung mag-enjoy si Andres Davao sa Kadayawan, o si pakialam ninyo. Diba? Kung langoy ang vice-presidente niya, may ngosod mo, ganun naamang ka niya, nga naamay presidente. Ayaw ninyong palangoyas, BBM anang baha, kiba si mga igalag, liptos, pyrosis, pahinoon ng tawhana. Basig mo ungot ang baba, may igalag, ihiras, ilaga mo'y dahilan. No? We challenge them, no? Although, wamati, actually mga igalag, o, oh, magkita'y problema unta kay tanawar ko ding panahon, tanawar ng panahon stago mo sa akong likod, pertininduta. Oh, init lang yun ako na himutangan ron kay naghibulad ba kong humay. Pero pertinin, wagod unta ta mga higalay, labot na pero ang ato ba, nationwide ba kundi atong approach ba no, sa bagay isgutanan. O, sawayo na ito, mahigala ka ng mga utok pulburon. Kung isa sa mga utok pulburon, mga higala. Ayaw kong huy-huya, kadi na ni Madaghoy. Ayaw kong huy-huya, kadi na yun ni Madaghoy. Ayaw lagi. Tanawa na yung kabuang sa inyong mga kaubanan. No? Di ba bugumuingon nga sa ni may lagalang langgarin? Nga naman, lahi man sila distrito. Agatong singlon, ani, Manila representative. Manila mayors. Manila local government. Nasaan kayo? Ayaw, di madaghoy-hoy. Oh. Tawa. Nga naman, agigbaos sa sad ni mga higala. Kaya kami bito, Dres Mindanao, mo ibahaon. Grabe mo. Diba? Halos magtapok mo diri, halos mag adlaw-adlaw ninyo. Pero tanawa, ang baha diri, kadlawon rin baha diri mga higala pagkabuntag wa na. Ang inyo diha, sugod pa itong nakalabay ng simana hangtod karon nga binaha ay mga higala. Way, hubas-hubas. Oh, tanawa na. Nga karon mga higala, pag di na makayang baha, muingon na din si Abante bagay soon. Nasaan ang vice presidente? Bishop. Basic yan sa ating konstitusyon, Bishop. Ang vice presidente reserba. Dili niya na trabaho. Pangitaa ang presidente. Pangitaa, di mo kaya? We challenge you, no? Luoya po ninyo ay kaning mga nakagbuta kaning mga butante ani niya. Yan ang diya sa inyong distrito sa Manila. Luoy kay mo bay? No? Look at this. Kaya hindi umuunlad ang bansa. Mga higala mo, Dili maigala magmalambuon ang atong nasod kay naa tay mga politiko nga samba ni ini bagay igsuon nin tawo. No? Mayra bang ni daog ni wa baya ni ni daog. Nangilog ra ni bangko ni. Baga agdagway oi. No? Wa man ni mo daog, di ba? Wa ni mo daog eh. Nangilog ra ni bangko karon mga igala nagkapalpak-palpak ang distrito, nagkapalpak-palpak ilang lugar kay nilutaw sa baha ang pangitaon si Sarah ni abag. Una sa tanan, napatas una o patakad to ikaduha ba? Una sa tanan mga kaigsuunan, dili lagi na trabaho sa vice presidente. Naalagi tayo presidente, buhi pa man siguro na. Tanduga daw ninyo na, big, buhi pa ba? Oh, asa man, nakadungog na mo, kwan? Nakadungog na mo, mga higala, pamahayag karon sa atong pangulo? No, naana ba siya ipagawas mga higala nga pamahayag kalabot nining baha? Oh, tuloy-tuloy lang kayo. Wala jud kapalit og bulka. Hadlok maibanan ang kwarta nila kay nitulo man. O gani, no? Super Mario, wala man nakadaog si Abante. Wa bitu ni kadaog. No? Asa naman tong mga dumadapig be? Sila insurekto kay lamik kay lumsan mga higala dias bahas Manila. Silvia Matugina Singson Pastilan. No din of tips mayong buntag katropang Arnel. Ayaw kabalaka kay si Kong Melek Abante. Gihulat na siya sa imperno sa iyang amigo nga si Akop, mo ba? Aguanta Partiles Osamis Chapter. No, mayong buntag. Oscar Kilo, baliw na yan si Mang Bene. Nag-uulianin. Kung hindi alam, trabaho niyo, manahimik na lang kayo, Pastor Dila. Ay, ay, ay. Buitila, manay tuod ka, no? Oh. Emerita Huntong, good morning, katropang Arnel. Wa nay panghuna-huna kay ang hari sang utok kasing-kasing pagkabakakon mo na nakapait mga higala. Sa pamulitika nga wa na gigamitag utok. Tira pasagad na lang mga higala tanan. Ipasangil nimo sa vice presidente, Mang Beni naman, bishop o bishop manggaling ka o bishop ka sa chess o bishop ka sa onsa. Sir, basic po 'yan sa konstitusyon natin. Ang vice presidente, sir, expertire 'yan kahit na sa natin tignan. May conviction pa ka with the audacity. Talaga, sir? Nga, pangitaon ni mo ang vice presidente tunga-tunga sa mga pagbaha. Nasan ang vice presidente? Unsay gusto ni mo maghumul-humul? Unsay gusto ni mo maghumul-humul si VP Sara diya sa baha? Dapat, dili siya dapat. Ikaw! Ikaw! Nga no? Imong constituent karon ang nabahaan. Karon imong pangitaon ang tawo nga way labot ana. No? Naay presidente buhi pa man na pangitaan na kay iya gyud ang trabaho tinuod na klaro istorya mga higala. Ug ako say vice presidente magakaigsuna dili koy. Ano man? Anong isugba man akong kagalingon diha mga higala ko makoy labot tinuod lang. Tinuod man gyud ako masay labot diha. Oh. Iya na pong gisumpay ko no nga magpakita na kayo vice presidente kay ngano man na mag-impeachment, no? Nga no, eh, kung mapakita si VP Sara, nagpakita mo siya. Di ba? Kaya kanang iyang mga higalang, ay, sa kadali, kaya nawa naman ako ang, kuan? O, oh, nawa ka. Porbida, daghan nagbikil.
1: Ay! Ay!
0: Alas 8:12 na mga higala ang takna sa atong pagpanaguban-uban. Ngayon di ay, kung mapakita mga higala, muatubang si Vice President Sara Duterte ang impeachment court, maundang ang ulan?
1: Pinawa!
0: Ha? Kung mapakita mga higala si VP Sara ang impeachment court, muhubas ang baha? Tarong-tarong nga daw na Bishop Abante ng imong utok. Ha? Besides, naman, anong, wadi mo makita mga higala ang ilahang kwan? Tanan sila, gusto nila nga si Sara mismo ang muadto. Para unsa? Lahi yun ilang tumong eh. Lahi. No? Naaman si Sara diha mga higsoon. through the representation of the council. Sila ra masig demand ana, nakadungog ba ka sa impeachment court nga ningon nga the vice president must be here. Wala man, no? Patambungon na pagkahuman. Kanang human na nang mubasa na mga igalag desisyon. Pero karon enough na nang presensya mga igala sa kuan. Oh. Balikan na to ni Onya kay mag-commercial sa ko kay alas 8:30 na kay makabayad ko ani. Mike Buntag partner. Attorney Emmanuel Mahipos, maulagi obispo manunta, mag-apil-apil sa hugaw sa politika, unya pataka aragratsado ba na, good compromise na hinoon iyang pagtuo, maulagi? Iya, man po nang, kuan, man ang giniingon nga, istorya kay na public ba, inabaro public opinion? Wala dyan tayo mahimo niya. Kung i-criticize ka, kay, siya, man mismo mga igala na audacity ni Ingon, bilang bishop, para sa nagagalit na daw ang Diyos, suko na ko ng Ginoo mga higala. Turbida. Maying buntag, Marvin Dacquiado, Masing Mike, no, Super Mario, Selvia Matugina. Balik ko taon-taon, human lamang ni Mibilang kabagapahinom. Kadal lang dyan, mga katropa. Oras, alas 8:14 na.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul sa ayo to, diinom na akong Santon Plus lang. Maote akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kayo isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dilit na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sansol Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corella, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo di tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.

0: Ay. Oras may gala dorata 25 minutos na pasado alas 8 buntag balik sa tubag para kumanuban. O gurig oras may gala of course sa tutgin ninyo sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Trias oras no, 8:25 naman di ay magkakatropa, di na ni mumabantayan no. Muna kamudihain taon, magkakatropa labi na ninyo panahon karon one init magbanos-banos. Ayaw mga igalag, sagdi ang lawas, gumikan kay Moni atong puhunan. Muna ni mga igalag, ato ang kapital in taon, ang atong panlawas. Dili ang lawas, no? Ang panlawas. Kaya kung luya ang panlawas, mga higala, sakit ta, no? Di taka-trabaho, no work, no pay. Impas, mga higala, no? Why bugas? Why gatas? No? Naidaghang, kuan, mga kining obligasyon. No, niya, mabikil ang lawas, mga kaigsuunan, mga tulo kaadlaw, o isa kasimana kang maglubog, mga katropa, ipit na ang atong panudlanan. Busa, pakusga ang imong immune system, pinaagis pag-inom og Santon Vitamin C. Tindot na may gala, partneran ni mo ng Santon Plus Gold sama sa akong ginahimo. Santon Plus Gold, kanunay mga igala ang partners, ako ang kining tawag ni ini. Santon Vitamin C, gumikan kay Molagi, kanang tagdugay na makatulog mga igala, gumikan ng kahimtang karon. So mas maayo gyud na mga higala nga imo nang i-partner no. Mapalit man na tanan may galas butika at wala lang duawa lang mga katropa. Alas 8:27 na ang takna magahigalas buntag. Undi ang atong clinic pod no, gusto mo mga higala kuan ana sa clinic na to makapalit mo ana ang atong Santon Vitamin C murag tag size man yata sa clinic. Mas barato ang clinic kaysa butika no. Pero do almost butika mabaktas ra anha na lang mo diha. No kaysa musakay pa mo mga higala. Pero adto gyud mo clinic kay magpa-check up mong Doc CJ ni Druda unya makakita pa gyud mong palangga no. Himsog na ra ba si palangga ron no. So dito mo sa clinic na to nadya na himutang mga higalas Ganti Road palikos palengke mga kaigsuunan nadya mga higala likod o nagluyo sila anang Mr. DIY napatungan nila usa ka kuan diha kanang bugasan nadya mga katropa. Sige. Ang Santon Vitamin C o Santon Plus Gold, mapalit ka na may galas tanang butika sa inyong lugar nationwide. Natin ang utana ganito ba? Nakalimot naman ang kukbasa. Itong, sa ganito, si... Kisa to? Si... Ronald Lim. Hindi si Ronald Lim. Maying buntag si... Johnny Abiera. Tagpila ang isa kabak sa San... Say, Samtong. Santon siguro? Hmm. Isa ka box asa man ana Santon Vitamin C o Santon Plus Gold. Depende man na. Ang Santon Plus Gold ang isa ka box ana 1500. Pila ka buksod? 100 ka buok. Kadaghan ana. 100 ka buok mga higala kung imo nang itag usa ka kapsula imong inumon kada adlaw. That's 100 days. So tulo na ka bulan kapin. Mga katropa. Tulo ka bulan na kapin siya nimong ininom. Malkansi baka sa imong 15 dili. Oh, tag-15 ang adlaw ana mga igsoon. Og ari ka sa Santon Vitamin C, tag 700 ang box, 100 gapon kabuksulod. Oh, di tag 7 ra. Ang usaw niya 100 mga higala. 100 days sa di mong gamit na. Di nakalkansi ni ana mga kaigsoon. Balik ta sa tubag para kumanuman. Og sa atong isgutanan, good morning inyo dias sa atong mga katropa ro naka-tune ina. Dawat sa tagbalita taod-taod. No, amay buntag ni rally dito, rally doon. Oo, naalagi na yung mga comments. Sagdi na, no? Tanawa rago ng utok nila. Tanawa ng ilang utok, mga higala nga. Parihara na sila sa utok ni Abante. Nga pangitaon si Sara, mga higala, panahon sa baha. Mupatol pa mo, ana? Pasagdi na sila. Oh, kamo, kung inyo nang, kanang ato mga nagtanaw din nga, wap mo'y lingaw, no? Hala, kalingawin ninyo ng mga, mga lasaw o mga liki o utok na nagsigig comment mga higala sa tuwa. Kamu na'y bahala, ana. Kaya ako, adi, na ako napasudlon din sa kuwan-kuwan. Di, na ako, balibalihon na mga tibaghak na. Kamu na'y mga pulos. Mga pulos-pulos, ana, may higala nga. Apil manas mo basol sa vice presidente. No? I mean, anong basulon man yung mga vice presidente, mga higala nga, di man na niya sala. Oh. Bisan siguro mga higala, skinsa nga, kuwan. Mukatawag yun. Bisan siguro mga higala, kalabans politika. Mungon yun nga, wala man po'y labot si anak yun. Di ba? Karon kay naigo naman yun sila mga higala nining flood control, mangita na sila kapahiran. Mauna, mauna yung nakapait niya. Merlinda Almorade, si Jesus Rimulia, iyang ginoo, mao siguro, no? Basig lahi nga Jesus yung Ginoo. Dawat sa tagbalita mga higala kay drug symposium ug anti-bullying advocacy gipahigayon sa Panabo City. Atong Sharon, may gala kompletong detalyes balita katropa mo sa balita katropang Bong Algabrisa Report.
1: XFM Katropa Live Report.
2: Anti-bullying awareness activities na sabahing kinis sa administration sa bingko ng kabataan 2026 sa bayan barangay Southern Davao, Panadabaw, Panabo City, Davao de Norte. Gani ang talihukan, dipunguluhan kanin ni Polis na Captain Alex Bitasulo, Deputy Chief of Police sa Panabo City Police Office, nga diin na nagbigayang sa information sa awareness activities alang kinis sa mga kabatanunan. Gani ang maong talihukan, itubong kinis sa pagpapigong sa kapitibalo sa mga kabatanunan bahin kinis sa mga peligro sa mga pahimong nadala sa legal na druga samtang ipasiog daw sab ang pagbigay sa pagbasok nga to sa bullying. Ani pidayo sab sa simposyon, gidati ko sa mga kabatanunan nga mahimo kinigad mas mantingon sa ilang mga desisyon o likayan ang mga impluensya nga mahimo kinigad makadaot sa ilang kaugmaon. Ipasiog daw sab nga ang kamahinungdanon matod pa sa pagkabana, pagrespeto sa isikitao o paghimo matod pagpositibo na responsable na mga pamaagin pagpili. Lali ang pilo sa mga sentro sa mga diskusyon ang anti-bullying awareness ang katagan o importansya ang pagatod sa kuban pagbigay usap sa pagdatandaot o ginatawag ito pagpaghadlok o ang pagdasig usap sa mga batanon na musulti o mangayot o kanyang katabang kung ugali makasinapit o makasakit usap na mga pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag sa Panabo City, na nagsimula pa opisyal na barangay na victory na ito sa city government of Panabo City. At ang siyo sa Pilipino para Pilipinas, ating si Katropan Bo, Pumaki Agabri, and it's new.
1: Live report. XFM Katropa.
0: Dagan salamat Katropa ang Bong Algabre sa detalye sa report. O kinibalita to't ganin yung may gala sa Premium D3 ang imong premium food supplement battle sa mga viruses and mga bacteria. Ang Premium D3 magay gala o sa kinika soft gel nga doon na may gala ay virgin coconut oil, moringa seed oil o vitamin D3 200 IU mga kaigsunan anti-cancer o instant energy mga gala imong matagamtaman. Kung ikaw mga gala mo inom ni ini, ganuman gubikan sa kataas may gala sa iyang monochain triglycerides or MCT. Inigsood may gala sa iyang lawas, sa iyong lawas. Inigabot ni ini sa iyong atay makonverter kini into instant energy mga kaigsunan. Sa natural nga pamaagi, dili ka itong mabuslot ang iyong kuto-kuto mga gala gumikan sa kahapdos. Ini mga uban pa niya mga ilimnon, labi na itong mga banakon, mga ingana, mga higala nga makahapdos sa iyong kuto-kuto. Mas nindot kini may gala ang Premium D3. Kung ikaw si Miluya, kung ikaw mga higala murag galutok na lang kadiha in taon nga daghang plano may higala pero di naman kaaginod. Yun siya naman eh. No? Imni na may higala Premium D3 mga kaigsuunan. No? 15 pesos na gyapon na sa butika. Pangutan na diha. Premium D3. Nasa da diri sa estasyon mga katropa. Saka lang diri. No? 8:34 already.
1: Bullseye.
0: Parayon ta may gala. May buntag. Spearhead 250. Maayong buntag ka drobang Arnel. O sa tanang naka-tune in karon sa XFM Bullseye. Sorry, late ko. No problem. No? Balikan na ito may gala ang iskutanan kang Benny Abante. Hanapay sa day. Samta may gala. Kanjot lang. Biburta mo balik kang pastor. Dawat sa tagbalita kay alias Jerry Sikop sa Baybas Operation sa Tagum City. Atong sharing kompletong detalye sa mong balita. Katropa mo sa balita. Katropang Larsanyol.
1: Live report.
3: Katropang Arnel Sikop sa kapulisan sa Tagum City Police Station ang usag kalalaki at tulog kanigas sa gipagayong anti-illegal drug operation. Pinagi sa Baybas Operation alas 2:39 ang kasagadlaw ni Atong Agosto 18, 2026 sa barangay Mangkilam, Tagum City ning Mia Kalabay ng Adlaw. Ang suspitado sa malapang agila nga si alias Jerry, 29 anyos o litao, presidente sa barangay Mangkilam, Tagum City. Sumala sa report na balitaan sa Pusur Bayan ang suspitado nga og usa ka pakete ng gituwang Cebu gamit ang 500 pesos nga mark money og 6,000 pesos nga budol money. Nakopis ka usab gikan sa suspect ang laing nga droga nga gibabara na katidad og 6,800 pesos sumalapas sa isang drug price kun SDP. Ang suspect karon gikustudya sa Tagum City Police Station o natubang sa kaso paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ikan sa gawas, alam sa Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, XFM News.
1: Live report.
0: Daghang salamat, Katropa Glass, at Italian sa report.
1: XFM, Katropa.
0: Nan, arin na ta, may gala sa dugang pangiskutanan.
1: Bullseye! No? Bullseye!
0: Ato lang timawason, magayagala kining kalaki ni Pastor Benny Abante. No, gumikan mga igala kay dili makatarunganon o dili mga igala logical. Nga imong pangitaon mga higala ang vice presidente ni ining panahuna. Kay bao mo mga higala ang nahitabo karon sa Manila, dili man na maigsoon kasuk mo to, mo? Nga ang nahitabo sa Manila, mga higala kasuko sa Ginoo?
1: Bullseye!
0: Dili ni kasuko sa Ginoo ang nahitabo karon. Resulta ni sa kawat nga nahitabo mga higala sa atong nasod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mauna ni! Mga kaigsuunan, ano man? Nagkadugay nga nagkadugay, di ba? Nagkadako nga nagkadako ang budget mga higala sa mga flood control projects. Masabdan ni mo na, ano man? Nagkausap nga nagkausap ang panahon. No? That's totally understandable mga higala. Gumikan kay for example Manila, mga kaigsuunan, na project na nadaan mga higala, nga malubog gud siya sa tubig, gumikan kay ang sea level gataas mga kaigsuunan, andin ang elevation mga katropa daghan diha mga below sea level. And note, daghang kay mga tao plus napay mga basura. But that is not my gala the point. Ang point diri na man tay kwarta gipagawas, na may kwarta gihatag mga igsoon para sa maong proyekto. Okay, rag mo yung ni baha yun. Di gid kulang pa yun. Kanang mahubas na yun. Like for example, Davao. Pamalikas mo sa Davao, pero sinuod lang may gala, dali ra kay ni hubas. No? Wala na na mahitabo nga naabtan paghapon, naapaghapon ang wala. Paghunas karon may gala, wala na. No? Niabot ba og San Pedro ang baha? Kung Davao atong iskutan ha, ang baha bas bangkal, niabot bas Claveria? Ang baha bas bangkal ato mga panahona, niabot ba mga higala di atubangan sa City Hall? Ang baha ba ato higala patong panahona, niabot ba sa mga kining establishmento diya sa sentrong bahin sa ilang syudad? Wala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ang baha karos Manila, may gala, hangtod karon na pagyapon. Ang baha karos Manila, may gala, grabe, no? No? Dili lang usa ka lugar, Quezon City, kamulukaon sa pinaka luoy karon mga higala, somewhere in Bulacan. Bataan? Bulacan. Pampanga, kana nga mga area mga higala, pagkaluoy yun kayo. Kinahanglan pump boat na yun mga higala, gamito ni mo. Grabe ng pag-agwanta sa mga kaluoyin tao, sa mga membro nato dito sa Manila. Mga membro mga higala sa Agwanta Party List, agwanta ng klase mga higala sa mga politiko. Dili ni kasuko sa Ginoo, Pastor Benny Abante. Resulta ni sa kawat. Og musugot kag sa dili, mga higala, no? Labi na sa impeachment karon, wa sabot nang way labot gano man, dili flood control funds ang gisgutan diha sa impeachment. Kay walay flood control funds si Sara. Kinsa man na nakatangag niya na, mga kongresista. Now, you keep on harping. Pareha ni Pulong. Pareha nila sa Davao. And then you investigate. Asa naman didala inyong investigasyon? Basin, anak karon, kung ang pagbaha tuas Manila, magtapok mo sa Davao unya para sa investigasyon. No wonder, nga mga tao, di namin matinga, nga mga tao, mga higala, mawadaan yun og believe aning administrasyon.
1: Bullseye!
0: Imbis unta to, napay nabilin mga higalang gamay, no? Napay nabilin unta mga higalang hatagan malag ginatawag na to for the benefit of the doubt. Yatagan na lang unta mga higalang gitawag na to for the benefit of the doubt. Dili lang na to hot doon na tong pambutangan na to gamay, binla na to gamay, jutay, bahalag jutay. Pero, sa mga ingani mga higalang kalaki, na, muna makaingon ko nga, unsa man gyud mo, kaalyado mo sa administrasyon o mga pambulabog mo sa administrasyon. Murag mga pambulabog ni ay. Yan naman. Ay, sa politika sa Pilipinas, sa pagkakaroon ba, no? Wala siguro, even mga higala kalaban sa politika, wa diha mga higala mangita ni Sara unya pasangin lang aning baha, oy. Si Benny Abante ra gyud nakahimo ana og sila anti-clear mo na ilang grupo. Unya kini mga tanawa, kini mga reflection sa ilang mga utok, kining mga na-address sa atong YouTube channel, nagka-comment mga higala nga mga wapoy mga ang mga utok, dako pa ng utok sa lamok. Oh, Kenneth Bato Malaki? Kung nasuko ang Ginoo kay BP, maong gibaha, nganong dira man sa Manila? Yes, that's it. Dapat ang dabaw na to'y nilutaw. No? No? Hindi na nato damay-damay yun ang ginuoan. Eh, ato ning responsibilidad abin mo maigsoon sa ato kinabuhi bitaw. Mabit ito ni point ni, na philosopher ba si Friedrich Nietzsche. No? Sabi pa ba si Nietzsche. No? Sa mga existentialist, mga igsoon, sa, kung magtuon kang philosophy, makatuon ka mga higala nga, kining mga butang sa kalibutan, mga kaigsuunan, dili nato tanan i-attribute as a product of supernatural decision. Di ba? Namo kaniha, ay gituyo, gitulak yung kos Ginoo. Duwara na eh. Kana bitong eh tagaanta mo example ha. Tagaanta mo example, Iris ni Mia Kabasag baing buntag, maayo pag mukanta na lang na abuhi pa din as mundo. O ba? Sige lang na, no. Mga para nako mga kag na lang sila. Ayaw! Oh. Kanabitong batasan gani sa Pilipino gani bay nga. Nawa ang susi. Diri ra man gyud to nako gibutang asa man tong yawi ba? Hala siging tuyok-tuyok, siging pangita mga higala. Asa na man gyud to yawi gibutang ra man gyud nako to diri oy. Nanaagyoy nagpuyo aning lugar ba no? Kisa pasangin lang dayon, gab. Mga maligno, mga multo, mo na pasangin lang. Gini naman gito na ko, gibutang ang yawi ba eh? Nawa, magyon. Ay, gibigiti awan gito, ani ba? No? Ala, sige, tuyok-tuyok. Pag-ana, ay, di aramas akong bulsa, di ay.
4: Pinawa! Ay,
0: nakapasangil na ka. Oh. Niyantog bukid, mga higala, pagbalik. Nagkahubag-hubag kay, na ay allergy. Niage, mangod may mangga. Unya nagsaba-saba mi dito. Kisa na mo'y pasanginlan. Engkanto na po. Abi nimo mga engkanto mga higalaw. Pwede pala na sila magkapasakag kaso. Gipasakahan na mo kaso ba? Oh, kung pwede pala na sila magkapasaka mga higalag. Butang-butang na nga. Sige mamugbutang-butang. Sina nagpasaka na sila mga higalag. Intriguing to honor. Oh, napabay mo pasakag kaso anaron ganang kuan man na slight ay tawag ni kining light felony no intriguing to honor oh mawaro na siya sa libak or kanang pagdaot ni Mustao mga kaigsuonan eh ma presyo ra kag isa ka adlaw 30 ka pinakadugal 30 ka buwan ay 30 ka adlaw oh ay imong bilanggo diha nan oh kasi ato pasangin lan mga engkanto etc ngana ba. Hindi lang yun mo ang kon nga. Niadto ka dito, nagdapaw-dapaw ka, kahibaw kang imong panit, sensitive. Ganong nagda... Ganong niad... Sugok-sugok ka itong mga kalibunan. Ganong niadto ka itong mga... Siyempre karon nagkasamad-samad ka, niya karon imong pasanginlan, ang inkanto nga, wala namang hilabot ni mo. O, oh, presa, kini, ako naman yung nasulti. Nag-drive. O, oh, nakainom. Ha? Nag-drive. Naligsan. Patay. Unsa ingon sa tao? Pagbuot na gid nas Ginoo. Ay sus Ginoo.
4: Pinawa.
0: Sige na tinuod. Wa ko ni ingon mga higala nga, walay kabubuton ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero most of the time bayag itagaan tag leeway si Ginoo nga. Sige. Pailin-ilin dia. Kabalo, dako naman ka. Kaya ba, naman kang nakainom ka, nakashot ka, ganong mauli, magyo ka, mudrive, magyo ka. Diba? Most of the time, mga higala, ibo ba yung kabubuton may matuman? Unya karon pag resulta mo yung gag, kabubuton yun na si Ginoo. Abin mo kang istoryahan. Oh. Most of the time, ha? Ang ato ba yung most often than not? No? Ang atong kabubuton, ang atong kamabuot-buoton, may atong ginatuman. Karon pag resulta mo, ingon dayon ta mga higala nga, pagbuot na yun na si Ginoo. Dili ay! Oh, ito yung example lagi na ako, ikay gainom, gisogo ka si Ginoo, ha? Wala. Oh. Karon, kuha na ka, naning lipong-lipong na ka. Muuli gyud ka, gipungan ka sa mong barkada. Ayun na ba, unya na ba, tuog sa bay. No, unya na lang, palipas na lang sa... Diyan na lang ka. Oh. Diyan na lang ka sa gawas, tuog. Di lang kita kakuuton, ay gabala ka.
4: Ayaw!
0: Yan, di gyud ka, mulugnot gyud ka, kay muuli gyud ka, kay imong iring o pababahog eh. Muuli gyud ko, muuli. Karon, pagkakakuan, kinasilawan kang suga, na disgrasya ka, patay. No? Unsa ingon sa mga tao sa palibot? Labi na sa imong mga hamahal sa kinabuhi. Awala. Pagbuot na ginas Ginoo, bay. Mamatay na siya. Pero mangutana ko ninyo, kabubuton ba ito sa Ginoo? Dili, oy. Ibuton ka mabuot-buoton. Kita gamit ito kagagawasan, no? Ginom ka, o sige. Ayaw, pwede man ka mo drive, pwede ka mo drive, pwede pong dili. Ani drive man yun ka. Karang pagkamatay mo nang ipasangal sa Ginoo, adili na mo.
1: Bullseye!
0: Sumura sa di may galan ng paghitabo, dris ko. No? Ngayong baha, aray nyo ipasangal sa Ginoo na. Ay, mo yung kabubuton sa Ginoo, nasuko ng Ginoo. Dili, eh. Resulta na sa kawat. No? Sagpa na sa kinaiyahan sa inyo at anawa. Checkmate. No? Ang dautan ani lagi kung human aning baha di ay nighubas may gala ang investigasyon dat og Dabaw. Oh. Mugi na nakapait di may gala. Human ang baha sa human na ang nihubas na ang baha sa Manila. Ah, mag-imbestiga tas. Imbestigahan na to ang Batina. Imbestigahan na to ang Tagum. Oh. Gabo kayo na, sige. So, yan yung imbestiga din eh. Di ba, ipangsangit mo na mo ang playover. Ay, Alas 8.46 na may galantag na sa itong Bagbarugubaruban. Magpahinga ka na, Pastor Benny Abante.
5: I talk to my worthy...
0: Parang, isa sa mga dahilan, may galangan, way kalambuan ni atong nasod. Mga susama ni ini, may galang mga politiko.
1: Bullseye!
0: Alas 8.47 na may galang Dagnas Bunta, giningbahin atod ganinyo sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Pagusgang imong immune system, pinagi may gala sa pag-inom sa Santon Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ang generic name may gala sa Santon Vitamin C. Ang vitamin C gikan sa Santon. Alkaline base, but pasabot, dili muhapdos ang imong kuto-kuto o mas epektibo. Mas dali mga igalang mo epekto ngadto sa imong panlawas. Mapalit kini may gala sa Laguna Magabutika sa inyong lugar, nationwide.
1: Bullseye!
0: 847, sa dugang banato, may galang hisgutanan, basa sa kong mensahe. Kung siya gusto ni Abante Higopo ni BP ang baha, epekto na na sa flood control nila ng mga korap. Exactly. No? Dili, katawan siya sa tao. Actually, mga igalang, katawan sila karon. Karong ipasangil man nila ng BP na, noon sa day sila. No? Ang problema, anak, si Auntie Claire, maingon na po, kasalanan niya ni BP. Kaya hagbayra ba sila nagpasiatab, nga di na ko namabaha, karong kay gibaha man. Sabi ni mo kinintawag ang mga bakakon, mga igalang, kana mo tuo, hinoon ko. Nga tugutan sa Ginoo nga kanang mga taong bakakon ang mo kuan na ba murabag mo falsify sa ilahang mga istorya ang kinirag yung kahigayunan ang opportunity. Look at this. Ingon si BBM nga hindi na babaha next year. Ingon si Auntie Claire nga taga tuhod na lang kaya na taga kuan baha aron. So, bisa kung sao nila kung pamakak diha may galas ka, sa kamera, may ngon nga, hindi na tayo binabaha, okay naman ang flood control. Bisa kung sao nila ngon nga, wala, hindi na pabayaan ang flood control sa Manila. Bisa kung sao nila giyaw-yaw, ang tao may ngon, kung meron pa tayong flood control na maganda, ba't anong nangyari dito? Ba't tayo nagkakaganito? Diba? Ba't tayo nagkakaganito? Anong naingon man taniin eh? Yunong niabot man tas punto nga pambot na musubay aning dalan? Oh. Ano niabot mo to sa point nga naanay mag jet ski? Oh. Ano siya magaygalay punto niya? No? Sato pa maglisod sila pamakakron. Kaysa sige nila pamakakan ni adto mga higala, ang kinaiyahan ay murag ni sagpa sa ilaha nga sige daw be, sulay daw pamakak ni be. Karon, unsay lusot nga atong unsay lusot na pod nga kini mga higalang gamiton, basura na sad. No? Basura na sad. No, kaya bumabaha dahil may basura. Eh, that's one of the problem. We don't say hindi na, dili na problema. That's one of the problem. But that is not the, mga higala, no? Kinatibukan sa problema. Ang flood control projects, kumaayo na siya in the first place, mga kaigsunan. Dili ka, walay street flooding na mahitabo. And note, ha? Taga diri sa tao, kung taas. O niya, parihan ako, may higala nga, it on sray height, ni taga agtang na ako na.
4: Ayaw!
0: Hagbayra ko nga. Di ba? O pari anak ko in town, may gala nga. Pilar, may 4 feet.
4: Ayaw!
0: O niyang baha, 5 feet. Awa na. Nag uylap-uylap na ning ato mga higalang. Mura natag tilapia nga na tublihan. Di ba? Mo na yung akong kuan ron. Mo diha kumutuhin noong ko, mga igala nga. Ang nature, ang kinaiyahan. No? Mutuhin noong kuan na, mga igala nga. Munang, mingon si BBM nga siya mga higalay nagdiskubre sa mga kamalian sa flood control, kapalpakan sa flood control. Ibis, no, that is not true. No? Ang nag-expose mismo mga higala sa vulnerability of flood control o sa scandal sa flood control mismo mga higala, kung dili man ato lang ipadaplin diya, di nato gamiton Ginoo, ang kinaiyahan. No? Ang mismo mga higala, ang uwan, ang baha mismo. No? Ang baha mismo mga higala, maoy nag-expose. No? Because if not mga higala sa nakalabayang baha, nang hinambog na baya si BBM nga doon ay 3,000, ano, sorry, 5,500. Kamaga flood control. And 421 ni Ana ghost, pero naas Manila daw. So, bisag ka na, ibasol gyapon ninyo kang Duterte ng ingana mga higala. Nga ang pundo gigawas from 2022 to 2025, kana ang asman, ibasol gyapon ninyo na. That is why, kung nagsigig baha, no, ang ilas ang ginabuhat, nagsigig po silang pabaha ang isyo nga mutabon mga higala sa original, sa init nga isyo. Magsigig silang pabaha mga kaigsunan o laing mga isgutanan, no? Aron may higala nga ang atensyon sa tao, malihis dito mga katropa. Kana buto ko ana. Nga ang higayon na gyud nagbutyag, wa kay mahimo diha, no? Kining administrasyon karon, usa mutuo pa ba dayong tao ani? Nga moingon may gala nga mahiya naman kayo. Ang tao moingon na gyud na mahiya ka din. No? Mahiya ka din. Mismo na gud sa imong tugkalan gibaha mga igala sa Senado karon mismo sa ila mga igala nagtulo-tulo nang so na-expose tanan baha ra man katapat nato no. Now that's why pwede ka magka-conclude mga igala gamito nato si Abante, we can see the hand of God niini no nga mo prevail gyud ang hustisya mga kaigsuonan. Mupatigbabaw gyud ang hustisya bisag unsaon. Mao gyud ang klarong istorya diha. Gumikan sa baha, gumikan mga higala kay di nagibapungan ang tubig ni saka nas balay na expose mga higala ang ilang pagpangawat sa pundos katawhan kay kung ila tong nahimo in the first place mga igsuon kung wato kawata in the first place.

0: si Miss Gina Acosta nga pwede ba haluan ng Bisaya, Your Honor? Abi nimo nagkatawa ko ani nga naman. Do you remember mga higala, Attorney Virgilio Ligutan? Oh, Attorney Virgilio Ligutan, iyang gi pahimog at iyang yun mga higala gi barugan nga walay problemang magwaray-waray siya. Di ba? Gibadlong siya mga higala sa council sa PICAS, ingon siya nga ang waray-waray is still part of the Filipino language. Yes. But ginan siya sa presiding officer nga but you stick to English and Tagalog. Kay muna atong mas masabtan. No? Iyang mga giba mo gos karon natagamtaman niya ang iyaha mismong reasoning. Kumbaga, a taste of or a dose of his own medicine. Kay, matod pa ni Miss Gina Acosta nga, pwede ba haluan o Bisaya, no? Kasi hindi ako masyado, ano? Oh. Palag kayo. Pati si Erwin, palag! Pati kanibito ang mga higala, no? Magkalalis pa to sa mga Tagalog o mga Bisaya. Pero sinuod lang ba eh? Ako, di ba ang bukumutuo nga di kabalo si Miss Gina? Kana gina ka ng dula na ba? No? Murabag, maudin yung dula, sabay ang dula. Kana mga tao nga sabayan ni mo ilang dula, masukho na ba eh? Okay. Unay, kuan ba? Diba, ilahaman na sa una nga. Diba, katarungan ni, kuan? Katarungan ni Ligutan. Ang waray-waray. Pilipino man sa dao, yes, bitaw. Pero, di lagi na dapat diha pang kurte. Karon gibutangan siya Bisaya diha. Di nakadipo-dipo na noon siya. Oh. Nakadipo-dipo na noon siya. Una nga, be careful what you wish for. No. Be careful what you wish for. Kaya basing nagmamatinoon, Bullseye. Magmahay ka na hinoon. Muna kahapon, mga higala, bahala na galutaw ang Pilipinas. O no, not the Philippines, only Manila. No, bahala galutaw, mga higala, ang ining Manila, mga igsoon. No? Ang importante, mapadayon nila, mga higala, ang impeachment kay may nalang na imutabon. Pero di, goodbye, mulutaw mga impeachment. Mupatigbabaw, good, mga higala, ang baha. I mean, muunlod ang impeachment, mulutaw, good, ang basura, ang baha. Di, good, bisag unsao nila hapon, mga higala, tirada sa algorithm sa Facebook. Wala, oy. Manglutaw, good, hapon, may higala, basura. Daghan naman kung kayo nag-post, di na nyo mapugnan. No? Bisag unsao nyo muna si kanang Meta, mga higala, no? Wala, mag-agadra po na sa puso sa tao. Isa kung saan ba ni muna kuha niya, dapat ang makita sa tao niya, si Miss Gina Acosta, nga ikasabaan kay di mo Tagalog, magbinisaya, gin siya. Ipakita ni mo dahil sa Facebook, dapat mo anay mo trending, ha? Si Erwin Tulpo, nasuko, gin siya. Giluka po ning akong balhibo sa ilong. Eh? Sa mukha. Ella Jean Zirodo, ang sobra, ako na disbaya ngayon sa bansa natin kahit saan sobrang lubog ang ating bansa. Kahapon, naka-duty ang anak ko sa Jose Reyes Medical Center. Pumasok na ang baha sa ospital. Nasaan na ang tax ng OFW? Ay, hagbay rang milayat! Pinawa! Hagbay rang gibulsa! Okay. So for the benefit na lang mga higala. Aron nga may pud sila masiro. Ato ipakita ning ilahang kuan kang Miss Gina Acosta kagahapon palihog ko gab. XFM
1: Katropa. Okay. Lagi patawag ko diri sa Senado. Pizza August.
2: With your permission, Attorney Ligutan. Kung papahintulutan niyo po Miss Gina, pwede po, gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami. Ingles o Pilipino sa pagsagot?
1: Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor.
2: Sige po, basta matranslate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita.
0: Dalawa.
3: Your Honor.
0: Okay. Kuan man ka, yung ka nga appeal yun ang mga waray-waray, baga kuan siya. Ikay translator ka ron. Okay ra, basta matranslate ni Attorney Ligutan. Sige, padayon.
2: Yes.
3: May we request...

0: an interpreter from this honorable court if this honorable court would allow, so that the defense would be able to easily understand the statements of the
1: We have a senator judge who can interpret, but I doubt if I can do that or will do that. Well,
2: okay. Ma'am, Your Honor, I have a proposition. Ma'am Acosta, alala ko, when you testified before the Committee on Good Government sa House of Representatives, ma'am, we spoke in Tagalog, then siningitan natin ng our great Bisaya language, no? Ma'am, pero po, para po mas mabilis, kung po pwede po, no? Let's try as much as we could po to speak Tagalog. Kung po pwede lang, ha? And then, kung if you really have to speak Bisaya, then, of course, hindi po pinagbabawal yan. We should be proud of it. Pero kung po pwede po, Tagalog po tayo.
3: I-try po na ako, sir. Okay. I will try my best po.
2: Let's try our best po, madam.
1: Sige, ma'am. While we're looking for a court-appointed or selected translator to get an official translation, hanggang kaya, ma'am. Pero kung hindi po, kung... Ikong hindi po kayang gamitin ang Ingles o wikang Pilipino, gamitin niyo po ang Bisaya o Cebuano. Subukan po naming unawain at interpret.
2: Alright.
1: You may proceed, Attorney Ligutan.
2: Salamat, ma'am. Okay.
3: Nagipatawag ko diri sa Senado, Pizza, Ogos.
1: With your permission, Attorney Ligutan, kung papahintulutan niyo po, Ms. Gina, pwede po gamitin po ninyo para mas maunawaan ng mas nakararami, Ingles o Pilipino sa pagsagot?
3: Your Honor, pwede po haluan ng Bisaya, Your Honor.
1: Sige po, basta ma-translate ni Attorney Ligutan without any objection from the respondent yung ibang mga kataga o salita.
0: Your Honor.
4: Tama na
0: Your
1: Honor. Yes.
0: Maybe.
4: Nakita ko kayo nagam. Ah, gamay lang di ay. Ang gilok mo po na itong paghibo mga igala. Sige. Alas 9:01 na mga igala ang takna sa bundag sandali sandugay. Oo. Ako na mga igala. Sige, magtagalog tayo. Pero talagang malilibog kayo sa akin. Ano yung malilibog? Ah, yung hindi mo maintindihan, sir ba? Ah, hindi malilibog yan. Sige, magtagalog ako. Oh, hindi man niyo talaga gusto ako magbisaya. Paningkamutan ko, sir, na magtagalog ako. Oh. Kaya lang, baka malibog kayo.
5: Ay,
4: may nga nanonood nga. Huwag mo gamitin yung malibog kasi iba yan. Ayun man sir ang aking kasi akala ko si ang nalibog is naguluhan. Ah, naguluhan di ayo. Oh, tawa, waray-waray man gani si Kuan. No, mo gani nakaingon ko ba nga natilawan nimo ang kaugalingon nimong instant no ang karma no dali kaayo. Pero suko ani si Kuan? Perti suko ang mga igalang i-reach ani oy. No. Aminaw na to si Erwin Tulpo. Mga katropa nga, mayra ba pugdi Bisaya? Sige daw, be.
6: XFM Katropa.
7: Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po noong November, itagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120? Exactly, yes ma'am. Gitotal ko po yan ma'am, 120 million po. It's all... puro Tagalog, Mr. President. What is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means. I mean, what it means.
4: Sugo kayo ka.
7: Dito po, puro, sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know...
4: Ikaw na may Amerikano, i-rich? Hmm? Yeah, go, go.
7: You can understand.
4: Dalian ka na, Sir Erwin, kay pangit
7: kinatanaw. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog, dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito.
4: Sa mana?
7: Tagalog po yung sagot
4: baga, po ninyo. Idukdok pa naman sa ulo na.
7: Sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailang i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abot, tinutayin isang taon dito, Mr. President.
4: Exactly.
7: Ito po yun. Sumagot naman po siya.
4: Alright, alas 9.04 na, may galang Dagnas Buntag. Moto ang kasuko, mga igala ni...
5: Sometimes, you have to bend the law.
4: Sakit, no? Og mabalsan ka, kanang maigo bitaw ka diretso directly, kanang, kuan ba, kanang... Direct hit ba? Oh. Sana, sana sa ML gani. Triple kill. Pero, katinood lang ha. Kanang a concern mga higala. Really ba bawal, no? Wala po sila mahimo mga higala but to provide interpreter. Kung ako'y magpatuyo na to, magpabuang-buang di ha? Hindi, dili good sir. Gusto ko ma-interpreter ako. Para hindi ako sigurado eh. Kasi iba ang mental framework ko. I know how to speak Tagalog pero I want to answer plain and simple in Bisaya. Kasi dito sa Bisaya pag sinabi kong dagan, sure ako dito. Na ang ibig sabaw sa bihon ay takbo. Oh, pero pag magtagalog ako, hindi ko maintindihan pag sabi kong nalibog ako. Baka may iba ang mapasabot ko eh. Plus, may alam pa akong ilong ko, sir. So, baka iba na din ang... Pag sinabi kong sabot, baka iba din ang ibig sabihin ng sabot, no? Oh, kamo mga ilong ko na. Kadlaw na lang kamo, ah.
8: Pinawa!
4: So, may ko, plain Bisaya. I will answer in plain Bisaya para hindi ako maano... I can speak Tagalog but yung nasa ano ko yung mental framework ko ay Bisaya ang grammar ko. Oh, sige. Bigyan mo ako ng interpreter. Actually, wala sila mahimo diya mga igala. Bisa pag mutambling pa si Tolbog Mayngon. Oh, ano ito? Oh. Noon yan. Oh. Hindi man yan impeachment, kan impeachment na tayo. Makontempt nyo ba yan? Hindi naman.
9: Katropang Arnel Cortez.
4: Kasalanan ba ng tao na naging Bisaya yan? Ay, hindi naman. Actually, mga egal, ha? Kuan? O gahi-gahian lang yun? Wala, mga ginaingon naging, ha? Makatilaw yun kasi mong kagalingong kalaki. Oh. Mubalik, ginantanan. Sumbalik, kumbaga.
9: Bullseye!
4: Samot na gani. Samot na, sir. O surigaw na, samot. Ako, mga egal, ay kuan? Ay, di good sir, no? Sorry, ganyan. Nawala akong believe ni Ingo si Kulukoy. Nawala daw ang believe ni Acosta fluent na siya mo Tagalog language. Ayun, yung buti kay tirada na nila. Ila na. Ilahan ang diskarte. Alas 9.08 na mga igala ang Tagnas Buntag. Sa itong pagbalik. Dugan pa mga katikaran. Nasigutan na sa sunod na ito mga igala ng Tupico Dreams. Pagbalik na ito. Dirita mga igala sa... Parayon gyapon ta sa impeachment gyapon ta mga katropa. Murag unya, no? Walay impeachment. Gumikan kayo, langoy sila mga igala. Nalubog sa baha. O, pananitang karon nalubog sa baha mga igala. Kita mga Bisaya, lubog man ginang baha ba no? Nalubog sa baha. Ano talaga yan? Wala namang baha na tinaw. Nalubog sa baha. Nalubog talaga yan. Oras! Alas 8. Balik na man lamang nini. Kachot lang.
9: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
6: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, ishare sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban ta sa pagkusuan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daghan akong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Oras may galadra kita ay 17 minutos na pasado alas 9 buntag. Balik din sa tubag para kumaruban sa tulumanong bullseye. Balik buntag ganyan tanahan sa itong mga katrobang naapari at nagpabilin o naglantaw pa. Si Spearhead 250, libog man giyod na si Tulpo. Labi nagmakainom o lahit ang ginainom niya. No? Rally dito, rally doon. Chab Reels, karma na, karma ka bangag. Pag nahuli ka ng pideya. Kaya si murag si Chab Reels na mali nagpabilin diri gab no? Oh, nawa naman to sila insurekto to mga tibagha kinalang isa. Pero di siya kakita diri sa kuha dito ra speakers no, dali ra man dali ra kay natanggalon man. Pero ano man sad mo ilingaw kalingawin lang sa nanyo na diha no? Ako di na ko mag-apil-apil ana. No, Daryl Kurtu ka kultura bongbong luluhod din kay BP Sara. Di siguro kay gahi man puna. Rodolfo Dalugdugan Suriga sa Surigao non Sir Arnel kay ang wala kay waya. O gani, no? Ang Myron kay Jaon. Oh. Ang Bulaklak kay Buyakyak. Ang Ij ang inyo kay Ijo. Oh. Sao ni mo na ron. Oh, pag may nag inyuhan ning balay. Sao man na pag Surigao na Ralph. Inyo ning balay. Oh. Ijo tun bayay. Ano man na? Imuhan ning anak? Ijuton anak? Ano ba na? Yeah, mo nedal unimos korte, delikado na may gala. Sige. Alita sa unahan. Gumikan mga higala kay... Kini si Atty. Ligutan. Sige na ni siya kabadlungan ba? So, bright man, ginunoon ni mga katropa kay... Di ba ka maabogado mga higala o kanang... Kuan ka, kanang... Staw gani, kanang alanganin, bitaw? No? Pero naalan, Joy, mga uban nga, masayangan ka ba kay di baya lalim, no? Parera po nas pagka-pulis, bitaw, pulis, sundalo. Nga, tanawin mo, imong panaminan ilang training, mga kaigsuunan, kapoy kayo na. Nga, pag-abot ka ron sa pagpanerbisyo, murag malimta nila itong ilang kahago, makahupot sila gahom, mawa sa passing, masayangan, mausik itong ilang, wala na, oh, murag, ma-dismiss, ano, no? Suhan og kay kanang kasong administrative kaning kining administrative no, luoy kayo matanggal mga higala tagalag uniform or ma sa abogado ma disbar no napoy nga no eh ang kasagaran yun kanang mabuang sa gugma no no mabuang sa gugma kay mamalagi na sa kuan in fact gigamit magana Supreme Court sa iyang decision mga higala sa usa ka kaso nga ining kuan kining chua kuwa ba to? Kining heart as a reason that mind cannot understand. Pero originally kang Blaise Pascal man agud no? Ang Blaise Pascal man nga ang kasing-kasing kuno dunay oy. Katropang. Para magpaluya-luya na pug ka sa imong tirada na pug kag mga monosodium glutamate ha. Impas pati iring ana di mo tilaw kay mubula ilang baba mabawasan ng ilang 9 lives bawasag mabawasag isa ka kudlit delikado alas 9:21 mga higala dali agab kay atong lutuon tong atong talong o atong sa ni ukra ato kay murmindot kini ginamos sige 9:21 mga higala tag na sa ato ang pagpanaguban-uban siligutan pud gibadlong sa na siya katong nagpost. Niya, gilabanan man siya ni Luistro. Dapig mag si Luistro, of course, kaya man ang kauban. No? Karon gibadlong na siya. Isa may nag-ingunin mo nga minadali. Kaya ang gusto, mamuha na ilahang pa, ilang kuan ba, no? Argumento nga, gidali-dali ko no, mga higala, sa Office of the Vice President, paggasto ang 125 million. So, muna iningon po si kuan, iningon si, kitsa itawag ni ini mga higala, si, Chis Escudero nga, dili, para ni mo pero para sa ilang opisina wala na gidali no mo gyud na ilang proseso si paminaw na to XFM
1: Katropa. Objection is sustained again right counsel now. There is no base the pagmamadali did not come from the witness counsel it came from your question she
2: your
1: said
2: honor, please.
1: It went through the regular process of their office whether yes, the regular sir. Process of their office is that fast or whatever it's up okay. To her
2: yes your honor please I'll now go to the next point
0: so ang word niya pagmamadali Ang word nga pagmamadali mga igala gusto ni ligutan nga ipagawas gigikan sa witness, which is who is kuan si Gina Acosta mga igala, no? Gusto niya na, gusto nila na ikuan mo man ilaha mga igalang ilang giduso sa tao nga in a span of 11 days gihurot ang 125 million mga igala, which is para nila grabe, no? Wala man ang yun binlig gihurot yun kuan. Pero naay rason mga higala, no, ang Office of the Vice President, ganong nahimo to? I-explain naman na kanunay. And even mga higala, ang office, the Commission on Audit, wasan mo ingon, may gala nga mali to. Okay, gibangutan na bitaw si Wamil. No, gibangutan na, bawal ba? Ngahot doon siya in 11 days. Di, ma'am po, wala po'y balaod, anak ko, no. So, dili po siya mali. No, kay ang ilaman tong budget mga higala for 3 months, which is 1 quarter, unya na-release at doon na sa December, pila na lang kaadlaw, mahumana may galang tuig. Motong ilapong, quote and quote, matod pa nila, gay dali. Oh, mauna. So, gay badlong si Kuan Garon, ligutan nga, the word may pagmamadali, does it come from the, imuha na. No, dili na gikan sa witness, imo ng term. Ayaw! Ayaw, nag-i-inject dito, kay imuha ng term eh. Sige, para yun.
2: Assigned, prepared, check was signed, prepared, released to you on the same day. So, hindi ba yun?
0: Pagmamadali?
2: Pagpa-fast track.
0: Ano sa to? Pagpa-fast track? Di na pagmamadali ang gigamit? Bumibugoy, ginisligo. Hindi ba yun pagmamadali? Sa to, balik ka daw. Puyo, yung tirada ba?
2: Oh. On the same day? So, hindi ba yun? Pagpa-fast track. Pagpa-fast track.
0: Ibadlong siya ng word.
2: Na pag-i-incash ng 125 million pesos
0: ibadlong on the siya, same day. Ibadlong siya ng term ng pagmamadali. Karon, wala na niya gamita. Pagpa-fast track na po. Ay, hindi ba daw na pagmamadali nga? It was signed on the same day, released on the same day, and incash on the same day. No? Kumbaga, gipirmahan karong buntag ang maong cheque, gi-release ang maong cheque, gi-encash ang maong cheque on the same day. Posible ba na siya? I believe wala may circular, wala may labot. I mean, wala may iningon ang kuha nga, mali na. Ang inalagyo diri is gi-fast track, kuno, gi-paspasan. Ang pagpapaspas ba sa proseso necessarily kawat? Or nakay giapas nga mabayran, nakay giapas nga maserbisyuhan or whatever. Kinisod man gud kaayo mga igala kung by mere kana bang paspas nga proseso, dayon mo kun moingon ka dayon mo conclude ka dayon mga igala nga tanawa gidali gyud nila kay para kawaton. Wala man gud siya. Di man gud siya mapabarog bay. No? Kay kini yung inang patindog niya diri nga it was signed on the same day. Release on the same day, in cash on the same day. Kula na siya mo ingon, therefore, inyo ning gikawat. Kay inyong gidali. That's jumping into conclusion. Unsay kalainan. Ang atong pagutana diha, kung ilang paspasan ang proseso, for example, mali ba na? Nitubag naman ang kuan na. Kay that's tantamount to the answer, may gala nga, ang 11 days ba, mali. No? Pwede bang gastuhon in 11 days ang isa kakuan? Wala man po ningon may galang kuha nga mali na. Oh. So, sige na drive karon ni kuan. Ni ligutan. Sige na siya kabadlungan ani. Sige daw para yon. Para yon daw Ralph.
3: Objection your honor, vague and argumentative.
1: Overruled. Witness may answer. Court would like to know her answer.
2: Hindi ba minadali? Yung pag-disperse ng disbursement voucher, pag-preview para ng cheque, pag-i-encash on the same day, 125 million pesos. Yes or no?
4: Dumaan po siya sa regular na proseso namin sa office, Your Honor.
2: Being vague. Again, now, as the SDO and Project Accountable Officer, hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos niyan? Tama po ba?
4: Hindi nga. Ako nag-utos, Your Honor. Okay.
0: Hindi nga minadali yan. Regular process ng opisina yan. Anong imang yung isuksok ng pagmamadali para lang yun mapakita sa publiko, mapakita ni mo nga gipaspasan? O okay lang kung gipaspasan. Mga siguro makaingon ka nga mali gina. Gipaspasan, wa masunod ang pirma, wa masunod ang proseso, gibypass ang process, ada binuang na. Oh, that's another thing. Pero kung nipaspas ang proseso, like for example, ease of doing business. Usually, pag mukuha ka mga higalag papel ka ni Adto, mga sa kasimana, mga siguro na, no? Mukuha kang mga permits, dugay na, mga higala. Dugay, mga sa kasimana. So, kung makaya ni mo makuha in one day, pero naagian ni mo tanan proseso, mga higala, just like the same na itong makuha ni mo one week, pero na-compress siya nga makaya ni mo makuha sa one day, mga katropa, no? Nga wala na sakripisyo ang proseso. Wala na compromise ba? Nga step 1, step 2, step 3, step 4, antod nga maabot ka dito sa tumoy, nga makuha ni mo ang kuan. Mali ba na siya? No? Mali ba na? Or mas efficient siya? Di ba? Kaya ang imong trabaho og isa ka semana, matrabaho na usa ka adlaw. Mali ba na o mas epesyente? Kaya ang ginap, tubag mangkot sa witness nga, hindi lima na pagmamadali kasi yan, dumaan yan sa tamang proseso ng opisina namin. No? Now, nakabalo, no? May galak sa structure sa vice president sa office of the vice president. Hindi man na sila kay daghag tao. So might as well, baka we can construe mga higala nga, dili nga nakalabad ang ilang proseso kay gamay ramabot lang tao. Pag pananglita may kag-local government, mga higala, medyo nagi kay agian nga mga kuandiha, no? Bureaucracy. Kay daghan magtao. Pero may kag-office of the vice president, pipila ramay tao, anak. Gamay ra kag tao na, mga higala. Kaya wag ni kay trabaho ng vice president lagi. Pabito nang ato lang na dukduk sa ulo ni Bini Abante, may gala nga mangita si siya ka, kang Saras Baha nga, Noy, ayaw, di niya trabaho, Noy?
5: Ayaw!
0: Huh? Di ba yan niya na trabaho, Noy? Di ba? So, makikong ka nga, kung mao niya ang proseso, mga gala, basig dilikuti ang proseso ni SBP, or I mean, ni OBP, Office of the Vice President, yan naman, dilik ba siya kadaghag tao? So, kung na siya SD o Special Disbursing Officer, may gala, basig duhara kay agian, no, pirmahan may gala sa kuan, pirmahan ani humad o release. Kunya, wadag ang burokrasya nga, tawagin sa kuan, kaya na-standby daan driver, makalakaw da yun, tanaman, lakaw na ta. Na-release naman yung chiki, unsa may kuan ani, di naman yung unsa man ni, may magsaging ni, kay pahinugon pa. Now, in the first place, ganong gingato, mga gala, kay long overdue siya. Imagina nga, is intended for October, November, and December. Di ba? Almost 2 months have lapsed. Almost 3 months. Let us say, 2 months and, yan nabilin? 21 days. 11, naman na nabilin para magkuha na to, mag-December 31. Mahuman ang 2022, mga kaigsuunan. No? So, kadto nga pondo, intended for 1 quarter, 3 months, October, November, December. And then, na-release siya, may gala, pizza. Pizza ha, may gala na-release? 20, 21. Oh. Ana, na-approve siya, may gala dito sa DBM, murag 13, December 13. Na, kuan sa ilan, ang fans, mga gala, 20. So, imugin ang apason. Pila na lang ka-adlaw, may gala, kabalugo kang manirado ng mga... So, gihimo nila efficiently ang ilang trabaho. Basta na, wala man siguro yung problema. Napasa man tanan na may check eh. Problema lang, ana, o gi... ana siya, no? So, layamang kaligutan kay inyog yung gidali-dali. Imagino ni mo na, dugay ra ng nalangan. Oh, dugay ra gud ng nalangan. Supposed to be October, November, good unta, December, good ang budget. No? Kana siguro kung girelease na by October unya gigasto by gala wa pay December hurot na wa pay November hurot na makaana jog kag oy parang iba yan. Pero kung girelease nimo ang budget sa 3 months dito sa tumoy nga budget para sa tulo ka bulan gyud unya na release nimo sa tumoy gipaning kamuta nila nga mahurot kay para sa for audit purposes mga higala tingali di ka makaingon nga di ka makakonclude nga ay gastador ka kano man. Naman po'y audit report, no? Naman po'y namalit may ingani, bangko, namalit may kuan para sa classroom, namalit may gitabangan na mong eskwilahan, ingani, no? Mangunta na ang kuwa, mali ba na? Dili man. So, tayo dapat pag-usapan? Mali ba ng gastuhon o 11 days? Dili pod. Nag-issue mag notice of disallowance, gipatubag ninyo, ka nag-desisyon naman mo, wala pod. Uy. Okay, Ramo. Wala man lang nyo, tagae o higayon nga, makatubag man lang, makaistorya man lang, makaexplikar man lang sa iyang kaugalingon. Okay, Ramo, anak nga, Pipe. Bullseye. Sige na, palayon na to si Ligots.
2: Sino ang nag-utos sa inyo?
4: Basta, giprocess po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor.
2: Ma'am, I think I have to repeat the question, Your
0: Tama
2: Honor,
0: man to. Diba, basta giprocess po yan on a regular o sa pa'y gusto ni mo ligutan matubag nga, si Kibuloy Gasogo, anak. Do you think si BBM musugo magpa-withdraw? It's in the office, mga higala. It's in the process. For example, ikaw na si BP Sara, pirmado ko naman yan. Diba, pirmado ko naman yan. Alam nyo na ang gagawin dyan. Alam nga naman, ipasok nyo sa oven yan. Withdrawin nyo talaga yan. Diba? Madam, BP, anong gawin natin dito sa chiki? Iilo! Withdrawin talaga yan. Kasi gamitin natin, 11 days na lang, oh. Mag-o-audit pa tayo. Di, musugot siligutan. No? Sige na. Palayon natin eh.
2: She did not answer the question. Minadali, may nag-utos. When asked, sino nag-utos, sabi mo, hindi ikaw. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for an answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali, ng pag-incash, ng checking yan, 125 million sa araw na yan?
3: Objection, Your Honor. Misleading.
1: Objection is sustained again, okay, counsel. Now. There is no base. The pagmamadali did not come from the witness, counsel. It came from your question.
0: Oh, diba? Ang pagmamadali, dili gikan kang akusta. Ang pagmamadali is an accusation. Or, let us say, dila natubuhat ang accusation. Is a term or action nga ginapilit, mga higala, ginapugos, niligutan, nga idikit dito sa ilang proseso. Minadali. Yun na, ano ba, no? It was, ang unsa-ingon sa witness, it was our regular process. Now, sige, explain ako ganina, might as well nga, ang regular process ni OBP, dili nga na ka komplikado, gumikan kay gamay ra sila. Kung lima lang ang tao sa opisina, do you think, mga higala, ang ilang processes diya dugay? Like for example, kami diri sa XFM, pila may kabuo, kamay raman may. Do you think kung magpa-approve kaguan, muadto pa kaglaing opisina, munaog pa ka, musaka na pod, muliko na pod, muana na pod? No. You just have to walk from another, pwede na gani ka muligid? Di ba? Tungod sa kagamay sa opisina. Now, dako ba ang OBP? Gamay, uy. No? Gamay man. May manag Office of the President, yes, kan dako. Okay, executive yun na. Pero Office of the Vice President, kaya ba umamong gamay na? So, ilang regular process, ang ilang ipasabot, ang ilang opisina, kung pilar na sila gapuyo niya. Diba? Lima na sila nasa opisina, di. Bisag di na mo tindog, ito nol rap. Ma'am, papir mahira gugunia palihog, ma'am. Yan, ara. Oh. Kaya ang kangkuan magod, attorney ligutan nga, minadali daw kay, it was sign on the same day, release on the same day, in cash on the same day. Ang kuwa dapat pangutanon, mali ba yon? Hindi naman. In fact, masabtan ni mo siya, nga giingato nila mga higala, gumikan kay lagi, katong punduha, long overdue. No? Long overdue. It was supposed to be for October, November, and December. And yet, it was released on the 20th. Pizza 20, 21. So, if naamay makita ni mo diha nga gihimo nga mas paspas ang proseso, siguro it was not meant to ransack the government but to make the office efficient as a public servant. As a public office. Diba? Wa magutay na himo in the past ko, wa tay kwarta. And now, naaratay kwarta, okay. whatever we promise sa ilaha to ato mga kwan, buy them all. Palita sila. Kay hapit na po mahuman, mag-audit ta, buy them all. Mumadam, hot doon na ito ng 125 million. O ako po yung Vice President, may hot na, nga naman. That is intended for 3 months. Naasa naman taron, may mag-November pata, kay mo ingon taron, nga ayaw sa, kay basig na pa yung mga panginahanglan noon in the, kuan, in the near future, or in the next month, in the next few days, ayaw sa. Pero nang hibaw ka, nag-apas na sa oras, unsa naman taron, pizza 21 na taron, uy, dalian na lang nyo na, sige na, hot na na. Nga naman, di man tatagaan na nas gobyerno og 130 kung di tagahurot og 125. Ay! Maka-apekto na sa atong next nga budget. Kung di kay tagahurot og 100, ganun tagaan man tag 100. Hatagan na ta si kwinta. Ay! Kung pila lang imong mahurot kay ang kwarta mabalhin pa dito sa ubang mga servisyos gobyerno. I think di pa na pagmamadali mga higala. It is making the office efficient as a public office or public servant, mga kaigsunan, with the constraint of time. Pila na nabili ni mo? 11 days, mga katropa, in order to gastuhon na. That is supposed to be gastuhon og 3 months. Tight kaayong oras. So, ang imong buhaton diya, as much as you can, so long nga nasunod ang proseso, gipirmahan, nahibaw si kuan, ingani, napirmahan ni, niagi siya proseso, then do it as much, as fast as you can. No? Kung ako'y magpapirma na, magdagan ko ba? Kana kung ang Office of the Vice President is residing in a building na ay lima kaandana, pero if they are all residing in one office, mga higala, pwede na magligid-ligid. Pwede na magdula ng limong lingkuranan nga, mo ana-ana. Oh, pwede na. Di na manindong ng uban. Mupilit na ng sampot, may gala diya sa bangko, magana-ana, tulak-tulak. Ano na, isa raman ka linginan. No, isa ra ka opisinahan, naatanan, gamay ragun ng OBP. So, might as well, nga ang ilang process, mga higala, is not as intricate or as complicated as compared to other offices. Bullseye! Pero, ginakutay karon mga higala sa abogado sa pikas nga gidali lagi ninyo di gibadlong siya karon mga higala sa kuan unsa ingon karon ni eskudero ayaw sa kay ang kanang term nga pagmamadali dili nagikan sa iya gikan man na sa imo. Kay mo yes na si ato mga higala si Acosta tabla ray ni uyo na siya sa lawyer wala na ipitipit bikil-bikil pa ba ang istorya. Problema lang diya, kaya may mag-ikaw rin ay utok, naman si utok na yung mga pangutana. May mag-ikaw rin marukoy, marama, masana, maru, masana. O, pamaru ay, nalang yun na. Ano, ra? 9:40 already, mga higala. Trabaho, ano eh? Saan naman po ni? Ano na mga kundi? Tiruma! Mga kawatan, magnanakaw, hindi kayo nahihiya. Sampal sa mukha, ang inyong kurap, magnanakaw. Karma, balik sa inyong mga magnanakaw. Yung baha. Mga bindalo, gani. Sige. Mao na to. Ano pa yung padayon? Atong humano ng gibadlong siya. Sige. Gamay na lang yun. Sige, gibadlong siya.
1: It went through the regular process of their office. Whether the regular process of their office is that fast or whatever, it's up to her.
0: Muna, mga ikala. Muna akong pasabot. Exactly. Bright good is it cheese, no. Muna ito masabot, mga higala. It went through the regular process of their office. Now, whether ang proseso ilang opisina o paspas man o hinay, mangunta na ka, nga nung paspas inyong opisina? Ma'am, lima ramay kabuok tao dito, ma'am.
5: Dito, ma'am.
0: Lagi, di ba? For example, mga higala, no? Tago, XFM tago, nga nung yan na kadali inyong mga anak. Ma'am, unong ramay kabuok niya? No? Kung siya mo masabutan na mo, ma-execute na mo dayon, no? Di may sige drawing. Kapoy. Pag may ngamig, mangaligo, big dagat, ugma, maligo dayon,
5: may.
0: Oh. Diba? Naisudyante na mo si Lia Sambuanga, no? Mga katropa. Ano na ba tayo matawagan dito, Gab? Sambuanga City? Atong ang XFM? Pero problema ni magkasinabot, magkataan ni mga katropa nga magtsabakano, manisip. Tagalog na lang, no? Pero murag wala yata yung reporter pa dito, ha? Silang, i-update lang na ito, mga higala, anytime, no? Alas 9.42 na. Napa may sunod ane si Auntie Claire, pero di na lang, magluto pa mig okra. Sayang, ang among ipaminaw ni Auntie Claire, ikaon na lang na mo. Ay okra niya, na talong, no? Na ay sitaw. Niya, among lapuan, butang nga ginamos, amao na, sulbad na na. Oh, sulbad na. Di na kaya na mo daghanon o dagampang mga chichiburichi niya. Okay. Si Auntie Claire, no? Nibalos mong kunis siya, kay giinaman siya ni Corina Sanchez nga Mema daw. O siya man ang Mema? Kanang mutingog na lang yun ba? Para lang nalay maistorya. Ang tawag aras Tagalog, may gila, Mema sabi. Para Mema sabi lang. Nasuko si anak nga giinan siya Mema. O hindi ako Mema. O siya na ka, Mama? O yan, magkalimot mga higala ha. Mag-Santon plus Golta kanunay. Araling ko na nga itong panlawas mga katropa. Wala ko'y oras. Dira ko taman kay... Kuhan pa ko, no? Napa ko'y daghang buluhaton. Salamat kayo sumag-uban, may gala. Ugma na po. Hinaot na nga mahubas ang baha sa Manila. Di ka na. Di mabuta po yung mga higala nga. Mga kuhan ta ba? Ato silang mayingunta nga. Unta, dugay mo, lutaw mo diha. Ayaw po. Looy man po, no? Ang mga kaigsoon na nato, mga parintira to ng uban nga naadiha, may gala nga. Hilas na po, no? Nga naka, tamak lang ganig Manila, mga igala, di na mamanawag na to. Istoryaho na to, mga igala, di na gin mo bisaya. Kay, hindi ka namin maintindihan. Anak sa kagang laki ka, ayos ang paon. Manghinaot taga, mahubas na dayon para mupadayon. Hasol, ginuok ko. Hasol ang balay nga mabahaan. Nasula, kasulay kog baha sa Turel sa una, sa Di Guzman. Ang sa Davao mangkod kay mukalit lang ba na nabahaan mi adtong mga alas 12 sa alas 11 sa bunta sa udto ay no sa gabi mga higala na bata pang balhin ako mga bata pagka alas 3 sa kadlaw ni hubas ang ano alas 2 ni hubas ang tubig kailangan na nimo siya kinahanglan na yun nimo siyang banwasan dayon gab kay pagmabuntagan mupilit mugahi na musamot. So samtang may tubig pang ginagmay, giapas yun na mo itong kuan. Kuan na, saan ni? Na, kaagi kuan na mga kaigsunan. Dili lalim mabahaan. Por iso, unang ato silang iampo sa mga katropo niya. Kiniunta, kinilagi unta, matarong na ni atong nasod kay, wala, luoy kayo tabay. Bullseye! Bullseye! Alas 9.45 na, salamat kayo ninyo ha! Antunong mapuhon sa Bangtagdog Estasyon sa ngaan may gala sa atong sparring partner sa Bigas Lawak. Ato ang technical director katropang Gabalas. Ng ato ang technical staff ug di basa-basa nato nga graphic artist si katropang Ralph Buy Paltik. Sa labi ni Murat, Luchabes. Basta-basta. Basta-basta. Ilo kalagat sa kanginan katropang Arnel Cortez. Salamat kayo, maing buntag, dalay gud ang Dios katropa. God bless us all. Amping mo ka init. XM.

One hit after another, and here's more on XFM. Klaro ang balita. Ligon ang serbisyo. XFM.

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian lula.
5: Ngano man?
6: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
14: Before, madalas akong hagad at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Katropa, kung nangita mo og likalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Uy, kinsa man ning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa mga programa, ang programa sa mga bayot, mga bayot warriors. My name is, iyaan naman ko ano yun. Inyong iyaan sa kanunay yung panaban. Iyaan lang, mga iyaan, may bida ano.
1: Saan mo na ko sa depita?
0: Mga tita, saan mo na inyong
2: ko? Lain po kay Lula. Ano sabi ni mo na? Gusto kayo mo sa akin siya, oy?
0: Wala sa may naan. Wala pa ko nag-live.
2: Di, wala di, ay. Kaya sabi na ito.
1: Gusto ni.
0: Ako ay yung,
2: Alak ko na guwapa.
0: O, di ba?
1: You are so good at that.
0: Grabe. Parang ako sa tipos, ano eh. So, ako ang inyong, siyempre, Raina ng mga, ako sa lang magbuhat sa kong title ako.
2: Masay ang siya may title ni mo?
0: Ang inyong Mayora.
2: Mayora?
0: Mayora, security guard, La Bandera, Master Ray Daidanini. Ang kapan ako ang mga bayot.
1: Mura kag Mayora sa Zelda 2.
0: Zelda 2, Brigada City.
2: Ana pa si... Oy, sa'yo kayo si Mi Majuwaki.
1: Sa ingon niya na yun.
2: Ana siya, good morning mga charing.
0: Aba.
1: Laba pa kang good morning.
2: OMG daw. Ano sa mga OMG, Mare?
0: Kwan, kanang oh my gosh. Kanang gasoline station man.
2: Ay, gasoline station na yun eh. Ana po si Johnny Angoy Mulato, Maring. Maring! Pa-shoutout ko. Pa-shoutout ko kay Busing Tulido.
1: Ay, nako. So,
2: Busing buhat sa burger si Mint.
1: Welcome ka mangurot, mga Maring. Ito ang pinakadidling ang programa sa radio dari sa Mindanao. Kini ang...
2: Kung ako, ikaw!
1: Siyempre, kaaba ni mga anchor woman today.
2: Yes.
1: Ako si Inday Erika.
2: Ako po, si Tia Daria.
0: Kana.
1: Mura may pinakaputi diri oy, mura mako na. Mura mako gi.
2: Mura gi kag way dugo mari.
1: Mura mako gi ko aniri oy, mura mako gi kanang gi ko ang 30 ka ba nga dugo mari.
2: Grabe.
0: Mura
2: ako
0: pa
2: ako pa ako pa mari kay mura ko pala hubog kayo. Daka kay minunon sa kong liko.
1: Siya mura kun sa siya mura.
2: Mura siya oy, dakton dancer kani ko.
0: Oy ako na. Ako ay yung bugaw. Bugaw ko.
1: Ay, yung bugaw. Ay, yung bugaw, dahil.
2: Dahil kay Luciang nalagi ni bugawan ni Luciang.
0: Pero, masukol pa ni. Tamis pa nang... Tamis pa nang ihi, mga bayot.
2: Ipaubos na yung mga kamot. Ipaubos. Ay, Luciang, ubos na bagay yung...
1: Ang... Alam ka di mo, Luciang, ang yung ibugaw kayo. Sabi mo, tilaw una.
0: Siyempre.
1: Una, di ha.
2: Una yun, di ha? Una yun, di ha, yung sarili niya. Totoo yun, abi.
0: Oy, kamo ba mga lain lagi mga bad mo ha?
1: Ipakita na yung mga...
0: Nagatanaw mong UGs.
1: Pakita na yung mga ko-RB, ang mga pasas.
0: Malihok ba yan eh?
2: Sige daw.
1: Hala, nilihok ka di
2: ay. Ang tiyan, malagyan na yung kusong lihok.
0: Ay, di ba? Malihok ka, malihok na o.
1: Ano, marabang itakigan ang mga dogan.
2: Ay, gano'n. Pwede yung katawa. Pwede yung katawa ni Mitsiorong. Ana si... Ay, macho man nila si Master Oy.
1: Sige na ko mga maring live. Dito ka rin babati diri sa XFM Matis City.
0: Yes!
2: Ang diri po sa General Santos City.
0: Aba, o ka siyempre diri sa may Pagadian.
1: Asa na pit?
0: Sa Pagadian na. Ayun ba? Ano ba nila ni Stanley Duhinyas?
2: Asa na napita nga ni Master Bot? Sunod ba na?
1: Asa na pita
0: sa Pagadian na.
1: Abot mo tag-iligan? Kung signal niyo dyan sa Pagadian, abot tag-iligan?
0: Kung dito sa Iligan, abot yun mo dyan sa may, kung pala, Iligan, Pagadian. Naroon na dyan, silingan na natin. Isa na nakalinya dyan.
1: Ang siyempre, live sa Takara Madungog, mga maring dari sa XFM San Francisco, Agusan del Sol.
0: Alright.
1: Good morning, Kang Ri o Kang Ray.
0: Yes.
2: Nilabi na, dari sa Bukidnon, dari sa Malaybalay City.
1: Good morning, Kang SM and I, Marie.
2: Ayan, isamot. Pura naman po ni Guwak-Guwak, ano puti naman kayo ni.
0: Diba?
2: Pwedeng silawa. Ayun, nagaw.
0: Marie,
1: Marie, murata ka ng Guwak-Guwak sa kadlawan niya o sa ringipon.
0: Ang sama ni. Ano naman ni nga?
2: Yes, kana murang arang-arang na. Kana kidili kayo silaw.
1: Anak ko.
0: Tana, darling. Basta mangilaw. Basta mangilaw.
2: Murang nakita na ako na siyang tawa na mari.
1: Asa dapit?
2: Sa, kwan, sa Brazil. Ito nung,
1: ipat
2: ka mga upaw na nayaw. Mama na kuyuga.
1: Mga uyutar.
2: Ako ng dapit sa dagat.
0: So, karon.
1: Isa ni siya ato, isa ni siya.
0: So, karon, inyo na kong, inyo dyan kong, anong diri.
2: Alak ko, mari.
0: So, call na naman dyan kong, kwan,
1: ang so, boobs na rin. At least ako na ko yung mga boobs.
2: Grabe.
1: Ay, yung mga kwan ninyo. Yat-yat ay kagtutoy ay...
2: Yat-yat?
1: Ano ka, former brikat ka?
2: Ay, mga nagigay ka, Maring.
1: O, nagisi lagi na yung mga bestida, Maring.
2: Nigawas ang ugat, Maring.
1: Nigawas ang imong ugat nga. Ay, mong kinadak ang ugat, Maring. Hi, mga Maring. Alay pa ato at ang ato ang katropa okay today. O, syempre, pwede naman comment sa to ang social media post, Facebook Live. I-search lang ang XFM 107.1. Tagom niya, paliyog. Uy, paki-share po na to ang live. Uy, aroon nga dagang po yung mga
2: overlaw. Parang ma-enjoy po na yung silingan. I-share sa yung silingan.
1: Ako, ka-share gabi ako mga Maring. Ay.
2: Ako, ka-share po kung Maring. Amot lang yung opaw.
1: Kalinger.
2: Pero huwag mo kung kakita siya nga timeline. Huwag na yung may sharing na yung timeline.
1: Para ko siya ako timeline. Okay, siyempre, naka magkag-utang. Di ma, makwala sa ka, mamaningin. Gusto nyo kang mapaningilan ka. Mamonitor ka.
2: I-share ka. I-share ka rin na, pero may maningil. Anak mo ito maningil. Eh, nabayot ang nitawana. Ang pinito ang maningil.
1: Pahit ang kayo nitawana. Okay, nabayot na. Hoy, bayad na mo eh. Kaya nag-share tot. Beto si Paring Ray nga nga. Kanang di daw bayad, di paninglon.
2: Bro, yan. Bro, siya na siguro to.
1: Apel na, apel ako ato. Apel ako, yes.
3: Apel na ka ato.
1: Yes, I'm admitted that.
3: Admitted and committed.
1: Yes.
2: Committed. You committed a crime.
1: Yes.
3: Bayan ato ang hotline, mga Maring, sama sa Nandan, 09663069569.
2: Yes.
3: Husband ko, 09663069569. Alas 10:20 lang atong oras. O, syempre, kini ato ang programa ato di kanata sa Santon Vitamin C. Mudalagi wa matabuni. Santon Vitamin C. Aro nga mas malami ang isi.
1: Mag Santon Vitamin C.
3: Ang Santon Vitamin C mapalit na sa mga nagkadaiyang mga parmasya butika dol mismo sa inyong mga lugar. O nakadrias tago mga Maring. Dol-dol kas tago ang hidrias sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Makitaan sa
2: Door 8, First Floor, M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY. Palit ko sa palingki ha. Kanang pagsulod yun mo sa palingki. There is a lip side.
3: Anya, doon ay living a check-up sa...
2: Matunong nga na si doktor.
3: Kung na si doktor.
2: Si Doc CJ. Malibrigod mo. Okay. Wala siya. Malibrigod ako.
3: Sagwa si doktor. Manap man ko niya. Kaya naman si Palangga.
2: Dahil lagi ka ay.
3: Hindi ka na sa pamonitor na ni Ganggang. Ano yung makakuha na punta.
2: Mabugha nyo ka nila.
3: Makakuha na punta. Ano yung under monitoring na punta. Ay, naka.
2: Ay, nagkanap nagkaayo diri Maring.
3: Sige, Bek. Kuhana ko na lang mga ka-request, Bek. Kaya ito ang bigyan.
2: Tapok na rin ang mga buguon diri sa comment section.
3: Kerwin Ranyowa. Maanyang buntag mga Maring. Shout out from.
2: Marag diri na ito mabalos.
3: Ay, mga Takahingoog City. Katanaw sa ito, Maring.
2: Ay, Takahingoog?
3: Takahingoog City.
2: Ay. Masama na ilang kitanaw diya sa Hingoog.
3: Ang sinaw. El Rendigan yon la Latsky Jampo ni Muha Jod tirahon si Master Baha
2: si Kerwin siya Kerwin di siya
3: Kerwin.
2: Ang tagahinguong mayong buntag mga Maring. Unsa man na maabot ang unsa man imo napo kay radyo diya Kerwin
3: Facebook ra siguro na siya
2: dili og nay radyo siya ato kay inom
3: kasi asa pa siya namati di man ta maabot diha
2: dili sa mugot mo tanan kita usa
3: kay radyo win. Ay, pagkaanaw yun, di ba ka paanaw yun?
2: Eh, kung hingoog ni, mas naabot diha ang taga-kuan.
3: San Frans?
2: Dili, eh.
3: Ano sa muna?
2: Bukid nun.
3: Bukid nun? Mas wala ba tayo kuan sa Kamigin? Wala tayo XFM sa Kamigin?
2: Wala pa, kay Bulag Lansones kami na dito.
3: Sayang kay, na ba yung Lansones dito sa Kamigin?
2: Lansones sa kina dito.
3: Timbo nga, pero Lansones sa Kamigin, dahi.
2: Ay, timbo nga ron.
3: May karoon bitong bulan na nakaato kong Kamigin.
1: Ha?
3: Grabe lagi.
1: Grabe dito sa Kamigin, oy. Kaya nakang kanay katibawasan po. Si Bet. Ala. Hot spring, cold spring.
4: No.
1: Ay, nako. Sige.
3: Sa pagadian eh. Wala na.
1: Sa pagadian na.
3: Sa pagadian. Ang sa'yo mga lindot sa pagadian. Kang
2: ato si Pinya ato yung pilon niya
3: si Johnny Angoy Mulato Lodi palit
2: Lodi laro.
3: Palit ka
2: o Maring
3: tarima nga kahoy pwede ni Imuod Bangko o Glamisa diri sa Purok Crucial 47 Bingkungan Tagom City. Saan ito mo ng tarima?
2: Ano pa si Lotsky Jampo no? Ang paborito ni Master at sa kalingin sa ulo sa bayot sa
3: all upaw. This time daw ingin pa si Josefina at ilan bunan
2: ganaan pa si Mitzio rong pagsood sa buhok-buhok Master kay sulaw kayo.
3: Uy! Nada XFM hingoog puhon.
2: Ana di ay?
3: Ana pa si Kerwin Ranyowa. Ato pa siguro yung kaobanan ni si Kwan siguro, si Kerwin. Ato ni kaoban
2: si Kerwin?
3: Kaoban sa ni si Kerwin?
2: Si ako na hipo nga Kirwin katong na priso man.
0: Si katong mayor si Kirwin Espinosa tong kan ba katong na priso.
2: Ah, takaliti, takaliti to.
3: Oh, XFM hingohog pohon daw. Hihihi, aba. Salamat kayo.
2: Ano hingohog na ito?
3: Basi na siguro hingohog. Asa?
2: Amor tag mga bungol ano yan, SM.
3: Ato yan, putahan be.
2: Ay, media.
3: Ay, media din si Kirwin.
2: Ay, panginambog niya, Kirwin, gamay maligay kayo, media na maligay ka.
3: Salamat kayo, Kirwin, Ranyowas.
2: Salamat kayo, Simon. Pero wala yung radyo niya, Kirwin, nga madungog ang kuhan niya, except MG ka sa Pagadian or sa diri sa kuhan.
3: Ay, asa ka na hingoog dili man ang
2: natabunan man ang hingoog dili madungog ang radyo diya kinatabunan sa dako
3: dili man ang sang asa dapit na hingoog sa Balingwan dapit
2: oh diya unahan pag yun
3: unahan sa Balingwan ulo uy kalayo mali anang lugar uy
2: Inganana siya kalayo si Kirwin.
3: Oo.
2: Pero mas doon na siya padulo Cagayan.
3: Ah, sa Cagayan.
2: Padulo magunang Cagayan din ha, uy.
3: Ang ganang hingoog. Kalaban, ha, kalaban.
2: Oh, dire ka sa pabalik ka, padulong ang kwan siya, pabutuan.
3: Sige.
2: Burang nani siya sa tunga-tunga maring.
3: Mauba?
2: Sige, ayun na kulit, di alam ka Kirwin, ha?
3: Sige, ito na yung kantahan si Kirwin, pero nga malipay sa di si Kirwin.
2: Kantahin na?
3: Kantahin diya.
2: Samtang kakanta ka diya, kayang Josepina, at was ano yung basahaw na yung diri.
3: Naikanta nga, request diri, all this time. Kinsa nga all this time ni, regards kong SM Arnel, friend mi kaayo, ingin pa si Kirwin,
0: Sa Kirwin Espinosa?
3: Kirwin Ranyowa.
0: Ah, okay.
3: Friend ko na kaayo sila.
2: Lodi, palit kag tarima? Mm-hmm. Oo. Palit ko naman tarima. Nalisod naman kayo may pangayo, palit o kasutaan? Nangayo naman lang kayo may sabaw?
0: Sa ko din nila kawan eh.
3: Darwin Dan is watching.
2: Napo na yung watching nyo rin. Oh.
3: Sa pao?
2: Oh, si Larsan nyo is
3: watching. We're both watching.
2: Dahil na ganyan lang watching.
3: Sige naman sa mga watching. Comment po niya mga maring. O niya, anya na kanta. Ang kataon ni Tia Daria. O di ba ka si Master?
0: Kami kanta na.
2: Pass ako. Kaya nangurog pa ko.
3: Ako be?
0: Ay, ikaw.
2: Ipanibahala mo ko ang microphone. Serve service pag ni maring.

0: wala pa mo na itong mic.
1: Ah, backward, backward. Ang mic.
0: Please.
1: Ang mic, wala pa na on. Hello.
0: Kining kantahan mga maring, pari ato ni Pahinungod sa mga taga-Bukidnon, labi pa pang Josefina, Tinanbunan,
1: yes,
0: sa mga taga-Bukidnon, o sa tanan nga mga, ato ang kawabanan diri sa XFM Bukidnon, labi pa si SMN De Marie, si Suriano,
1: yes, ang
0: si
1: mga
0: katropa,
1: ang mga katropa din ha,
0: si
1: Kuans, labi na kang,
0: si Ricabo,
1: kang Hanilo,
0: Hanilo Tabios?
1: Oh, katong maestra. Maestra mo na siya, oy.
0: Abi na ako, maestro na siya.
1: Lahi, maestra siya.
0: Akay bahay man siya.
1: Ako, laki na maestro.
0: Oh, kini kanta sa mga marihato ni kanato sa
1: turbo. Makainom nung kanang Tiffany. Katong ginainom.
0: Katong na, wala. Munta kabahin?
1: Wala ka.
0: Hindi mo na, isa kamay. Kaya duha ta. Isa? Backward please, kay lubat man itong isa ka mikropono dahil, oy, lahi na, oy. Okay, this is it. Sa mga taga-Bingkongan, good morning. Sa mga taga-Carmen, hello. Wilma Joaquin, regards ko. Yan na naman mo request, Wilma Joaquin. Si Tanini naman mo tirada na, kaya bago yung gupit.
1: Anak ka si Lynn, Pilarin. Bilang yun. Good morning, mga loads.
0: Salamat ka, Ayulin.

0: Thank you. Sabi niya, kamo ko ma-orient na nakatama niyo.
1: Ah, pwede pa na. Maraming kaso lang na naman ko itong ipambati.
0: Namin ako ko.
1: Okay. Turbo. Okay naman ang turbo maraming. Lanigahe naman siya.
0: Ayos, sa nag-request si Pina. Si
1: Atis. Pasensya, ato nang balik kong sunod, ato yung si Pina.
0: Kanang buwan, kanang...
1: Kanang maulian at kanang istorya na lang, tag kitara isa.
0: Kanang si, well, ma-request kong song na Asin.
1: Asin.
0: O siya dyan?
1: Dungagin na lang, og vitamin.
0: Aba?
1: Ay.
0: Kuyawag, inikanta ni Wilma Joaquin.
1: Kuyawag ni si Wilma Joaquin. Request ko palagi by TG. Kisa man nga TG niya.
0: TG? Ano sa nga G? G nga zebra o G nga goat?
2: Kuala, Z nga zigbin.
1: Ay, G nga zigbin.
0: Aba?
2: Okay, babe, maganda ko, babe. Sa mukha ninyo mga kanta.
0: Sige, sige, babe.
2: Tagay ko ito nga, ayaw ito gigamit sa bayot kayo. Takdan dato.
0: Kine? Kine mo?
2: Kana
0: mo, kayo muna yung gigamit.
1: Anong ma... anong hantok mga matakdan nga? Sa'yo mo, hamang gila, panulong.
2: Check.
1: Ako naman, hey. Ako naman gaingnan ni nga, ikaw nung ang last nga...
3: Hello.
1: Patakdan.
0: Ang musunod nga kanta, mga maring, atunin ka nato sa Santon nga Gold Coffee Mix. I miss that coffee so much.
2: This song para rin sa mga upa. Bunal kayo na nga na, oh. Be, o sabi, backward.

0: ako ko. Tama na ay. Tama na, tama na maring. Kay naglagot ko ni kanta maring. Murag dili mo yun sa kuwang kategory.
1: Oy, grabe na nga ni kanta ha, oy.
2: Og, grabe, siyempre, guwapo kayo, kanta maring.
1: Katong kanta ha, maring. Asinaw ka ayo. Totoo ka na to.
2: Nalipay ko si Lin.
1: Si Lin?
2: Lin, siya na eh. Bilinaryo. Lipay ka sa Banat Lodge.
0: Sagli lang na, sagli lang na, Lodge. Okay na, Lodge.
1: Sagli lang yan si Lin.
0: Kalma lang niya. Ako rin eh. Ako rin eh. Ako rin eh, Lodge. Kalma lang kayo dyan. Ako lang to. Ako lang to, ha?
1: Well, ma, asin o bitsin, mana...
2: Parting katawa ni Kori, ate Josepina.
1: Asin o bitsin ang kanta ni Wilma Joaquin.
2: Asin o bitsin na, Brianna?
0: Bigtiin na si Wilma. Kaya na si Wilma Joaquin. Gusto rin kayo magpabigtiin ni Mamaring.
1: Bigtiin ko na ako, ni.
2: Request kong song, Narigi. Narigi, Fever. Fever daw.
0: Fever?
1: Night Fever?
2: Night Fever. Kanta ka kay maminaw ko.
1: Night Fever?
2: Naman dyan ko'y Fever.
1: Alo, oy. Masika. Sige daw, bitch. Sige daw.
2: Night Fever. Ang nagkanta ni Bejes.
0: Tama.
1: Night Fever?
0: Night Fever?
1: Night Fever o Night Fever?
2: Ano? Nalibog po ko.
0: Night Fever?
2: Si Asinsin. Asimsim. Sana siya?
1: Kasi na siya si...
2: Sim Asim. Sana siya? Ay, kalimod. Lisot mo dito sa niya.
1: Kato man yung taga San Fran siguro?
2: Ako na lang to ni... Atuan na lang siya pangalan of taga San Fran.
1: Okay, di mo lang. Hindi mabasa yan minsan kayo. Kay hinapon mo na yung
2: hangkuan. Sige, kung dili ka gusto ana, Mr. Tal, bayugan dos ka, eh.
1: Oh, sige, di ka. Silingan mong Ri.
2: Di ka.
1: Ni Ri Alinton. Darwin is watching o gosipina tinanbunan. Grabe,
2: gawin yung gawatsin. Sige, nag-watching na diyan. Ang kanina naman na sige watching.
1: Grabe na gawin at singa yung mga maring. Apalay ka mo kalimot mga maring ha. Kung doon na kami mga gipamati sa dili normal na sa inyong mga kalawasan ay mong kalimot diha. At doon na sa Padmasya Butika Sulay ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon na sa kap nga mangustin malunggay. Garlic, spirulina, ingon man, kining sa puto isa maring.
2: Malunggay.
1: Ampalaya.
2: Ampalaya.
1: Oo. Gumingon tag...
2: Ako'y adjus.
1: Ampalaya, Mari. Isa na siya sa mga content nga ganagaling magpanormal sa to ang mga blood sugar level.
2: Yes. Correct.
1: Oo. Kaya dili maayo ko musasaka to ang blood sugar level. Kaya musabay prusaka ang blood pressure, Mari.
2: Yes. Yes. Kapalo ka, Mari, ka ng tambala, Mari. Gigama na, Mari. Kato mga pangtambala na mga specialty anangan unsa nga yang nga sakit.
1: Gani.
2: Kanang mga bukol-bukol yun.
1: Ay, mga bukol-bukol.
2: Kataro, Marig Mio, kabalo ba ka na sa bukol?
0: Ang mga bukol-bukol, ilabay o bato, kapiting bukol, ah. Ano ba na niya?
2: Oh, last duty na naman.
1: Ito man, gaya naman ang Santon Plus Gold. Nawala ang bukol.
2: Ang bukol, napakay.
0: Oo, oh, napakay. Ala, oye.
1: Gihilot ang bukol ni Ron.
0: Itaklaan ang bukol ni Dudong Ron. Pati ang Red Ring.
2: Grabe, kabalo ka nag-makeup ko, Maring.
1: Ang sa ingon ni Ron.
2: Hindi nga kung nanay nila gubo.
1: Ano na, ang kanta nahulog mga Maring.
2: Na, nahulog na si SM sa bangko. Kaya siyang paghilot.
1: Mao ba? Kuya mo, hindi na kumusap pa ni Kang Ralph, oye.
2: Ayaw, dokumento ni Ay.
1: Ayaw naman. Ano na kanta?
2: Kanta na, imaw ng idol.

0: Tama na, ay, kasakit na kayo.
1: Alam mo
0: rin. Salamat, salamat. Sa man ito nagawa na ito?
1: Maka-fever dyan ka, anak ma rin.
0: Katong nagkuhan, sa man ito, ha?
1: Kasi may nagpaano to sa tuwa-tuwa eh.
2: Ang ganyan, nagabayo ka nos.
1: Si Kuan, di din low na mari, pa-request ko kanta nga, may kati pala ba?
2: Ay! May kahati, oy!
1: Ay, may kahati, eh. Ano
2: siya? May kati, oy! May kati, oy!
1: Sila butangan, siguro na badyang.
2: Pwede request hanggang sa dulo ng walang hanggang.
1: Ah, pwede kayo, eh.
2: Kang master na kay hanggang sa wala man siya, hanggang sa walang sa dulo.
1: Hanggang sa walang ulo. Alam, alam bro, ikaw chiki.
2: Ikaw gini. Lahat na ginihang kwan ay title.
1: Ikaw yung chiki punting ani ba?
2: Hanggang sa dulo ng walang ulo. Ay!
1: Alam na si ulo, hindi lang kayo kwan.
0: Lain lang kayo, lain lang. Abi kay wala na tayo buhok. Sige lang, patasan na lang tag kwan, patasan na lang tag bulbul.
2: Maragi ako mga sukol. Murang musoko ko rin napita ay.
1: Ako, hindi po ka musoko.
0: Oh, isa man.
2: Oh, kung bulbul lang isigutan ah. Maglisod yung kapalita.
0: Ay, kanang bula ba? Dili na ha, bula na. Bula dili.
2: English, magod na.
0: English ba? Panaganayta, panaganayta, guwan, bula. Akong bula rin, doon aram na kabuk.
2: Iman.
0: Doon na kabuk bula
2: ko rin. Ako, isang tunga na yan. Isang tunga.
0: Sige, isa man.
1: Abin akong usara.
2: Ayaw naman. Gusto nun, isang bang.
1: Ano na kanta? Uy, kasi may kanta ni.
0: Nasa man na?
1: Si Basil Valdez.
0: Si...
1: Muna kayo ni Jorin Valdez.
0: Oh, kana, kana.
2: Andi, ay?
0: Yay,
1: si Basil.
2: Tingnan saan na yung Tiago?
1: Uyuan ko ni.
2: Uyuan na. Lahat, babae, maguna si Basil siguro.
1: Kinisya mo na yung uncle po ni siya ni Nikki Valdez.
2: Aha, hindi ay.
1: Hello?
3: Check, check. Hello?
1: Hello, hello, hello.
4: Hanggo. Sa dulo ng
2: Idara na ganito, 100 di ay
4: Rojas Boulevard.

0: Pues patama, drama pataro tatat. So, sa mani. Ah, tuloy-tuloy lang. Kamu na sila yung ano?
1: Alas 10.42 na nga itong oras, mga maling ha.
2: 42 pa lang. Kantay pa niya, oy.
1: Kantay pa siguro yung diya niya. Kay samtang gagalili pa ko diya sa mga maayo.
2: Kana mga mubo lang nga kantang. Aray, kana mubo lang. Kanang kanang dili mo taguhoy atong tilao.
1: Kanang mubo lang. Kanang sa kanta na mubo lang.
2: Wow. ABCD.
1: ABCD? Wala man na sa karaoke, oy. Mga kadali lang kaayo, mga mariing. Hoy, ano sabi ako ang gitan ako? Dili mo rin, maoy. Anyway,
2: atong patugtugon tong nito car lang si Raisa.
1: Kung saan man to, take me
2: now? Take me now, oo.
1: Sige daw.
2: Kasi walay tao, mitugtog lang.
1: Give me, take me now ni Kuan. Kasi kakantaan na si take me now.
2: Si Kuan, si Gary.
1: David?
2: Si Gary.
0: Si David Gatis.
1: So, tagayin mo niya, Mr. Operator o Take Me Now ni David Gatis.
2: Take Me Now.
1: Kantaan ni Tia Daria.
2: Atong pinungod sa mga jatot.
1: Sa mga jatot nga nasa palibot karon ron, yun yung kantahan eh.
2: Istorya sa sila sa kuan marin sa historia na para makabalo sila.
1: Kanyan to, sa pikas pa ko nga sibyaan, mga marin, humansa mo ang pag-sign off. As in O-double-F.
2: Kasi wala siya kabalog spinning sa off.
1: Human sa Bayang Magilyo. Bayang Magilyo. Gibiyaan naman ang studio samtang papadaw na paong ang OTS.
2: Uh-huh.
1: Apan sa paglabay sa pipila ka mga minutos, nitugtog ang kanta. O ang kanta na ganayon, Take Me Now.
2: Yes.
1: Kantahon ni Tia Daria.
2: Ako na ipahinungod sa mga jatot. Mga wak-wak, ungo, og abat. Nga napuyo
1: ano,
2: na yan. Nga napuyo na yung building, ha?
1: Pinikanta, hatunin ka na ito sa Santon Vitamin C.
2: Ay lang, ikuyogan si Kenneth.

0: Thank you.
1: Salamat sa mga jatot.
0: Ang galing mo mag-awit, si Tsuboy.
1: Thank you, Crazy.
2: Thank you. Thank you, Crazy.
1: Thank you, Crazy.
0: Ito ka tahan, mga maring. Atunto ko na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ang mas maligon pa nga ito ang panglawas. Ngayon mo kusog ito ang cognitive function sa tagutok. Inam taado-adaw Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na sa nagkiniya mga parmasya butika nga dolmis mo sa inyong mga lugar. Ay naman, tuglayo, pero paakan mo, kabaw.
1: Yes. Ay, ano, kabaw? Manungay man na, Marin?
0: Manungay, ang maak naman ang kabaw.
1: Ay, ang mga latest run ng mga kabaw.
0: Kaya bago man nakapaklining.
1: Nanay, mga braces?
0: Yes, exactly.
1: Ana, pa si Dinlo na, marinig. Marinig, ma-request ko, may kahati pala.
0: Si Lia, ba ni? Hindi, kinakong malaga. Gubat niya akong cellphone. Si Lia Manalaysay.
2: Good morning.
0: Manalaysay, good morning. Wow, nice voice.
1: Babae mong good me, oy.
0: Nice girls.
1: Nice girls. Salamat kayo, Lia.
0: Dala kayo, pipila ka mga minuto kita, mga ka... pwede pa mo awit si Master.
1: May kahati daw, Master.
0: May kahati?
3: Ikataw na ito, nakibugaong bayak ko.
0: May kahati.
1: Ano mo itong gigamit ako? Ipagamit ito.
3: Ayun na gigamit mo kayo mga nagtatala.
0: Masay bin saya sa may kahati.
1: Lumat na.
0: Masay bin saya.
1: May kahati?
0: Doon ay gipikas.
1: May kahatikas.
0: May kahati. Kasi kakantaan niya.
3: May si Kwan. Wala na niya. I-search na niya. Sila kanta na eh.
1: Gani.
0: May kahati. Ay na.
1: Ay, napa,
0: Wow. Ikaw pa si Lin. Bilinaryo. Salamat kayo. Napansi. Tulok ka mga pakpak. Salamat kayo sa pakpak, Lin.
1: Grabe. Salamat kayo, ha?
3: Okay, si Annabel Rivas.
0: Sa ingon ni Annabel.
3: Ang iyang anak kanta by Annabel Rivas.
0: Si Annabel Rivas.
1: Amin ako si Annabel, amin ako si Annabel kagata ng kanta.
0: Amin ako si Annabel katong tindira sa field sa Mankilam.
1: Alam ni mo Annabel pa dito.
0: Annabel mo to dito.
1: Dili man siya. Kuha man goto. Oo, si Annabel pa dito.
0: Oh, kasi dako dako gusto ka kinit niya, di man si kinit.
1: Dili si kinit, kay pareha man sila daw.
0: Pareha man sila gusto, ay. Ay.
1: Ang gusto sa isa kay Kuan Man, Jake Cyrus. Ang gusto ni Kenneth kay si Kuan Man.
0: Gone.
1: Si Arnel Ignacio.
0: Amaog ba? So, ano na kanta mga maring? 1, 2, birahe?
1: Ibakwart siya. Hindi makuhan to, no? Ibakwart.
4: Check.

0: Lyrics.
1: Eh, namay og turbo aron nga malipay si Macy.
2: Yes.
1: 30 minutos na kadiya mo lubong sa imuhang PS. Eh, namay og turbo aron nga shoot na shoot.
2: Ay nako.
0: Kayamyam ana oy.
1: Turbo dunay sang cup nga Maka and Clavo Waska. Sigurado mo pagahi sa imong pagkaimo. Nakita ang imuha o kanang imuha sab.
0: Sana all.
1: Ay mo kaka mosunod na nga to ang live drama pa sa dili pa kini ang XFM.
2: Exciting.
3: Si Kap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
4: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
5: Basta man.
4: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
5: Basta ato.
4: Mga apply unta kog barbero.
5: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among. Titawa, dine.
4: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
5: Bayot ka?
4: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy. Sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Sa ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang

0: acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The secret of health.
0: Sa mga hilig magkape, pangitaag yod ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
1: The secret of health.
2: Isira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon nako nga food. Ginasure gin nako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit nako ni pang pre-workout kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
7: Casino Plus Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: magpakiloko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Alas 11:03 na ang atong oras, mga higala. Siyempre, kaling oras, atod ka nato sa Davao Light and Power Company.

0: oras, mga maling, alas 11:06 na ang ating oras. O siyempre, kanikantahan ito ni kanata sa Davao Light and Power Company Incorporated. Bueno, balik ta sa tuang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.
0: Ay, nako, mga maling, alas sa mga kamot ang usaka suwata, papil, apan sa dilipa, malingaw. Dapat malingaw sa takarong adlaw, mga maling. Oy. Hala, ato ang live, karon sa Facebook, pakilili, palihog, mga igala.
1: Atong lili, onik, kasi nang layas na ni mga kuarn, mga kurimaw din, hey.
0: Ang XFM 107.1 Taguag. Good morning sa ato ang mga viewers, mga listeners na ito karong ina na karong diri sa Pagadian City. Ang sama ka naman karong diri sa Bukidnon. Kamusta mga taga-Aglayan, mga taga-Igpasugong, mga taga San Fernando, mga taga Valencia.
1: Yes, taga Quezon, Maramag.
0: Sakto.
1: Dari sa Manolo Fortit.
0: Yes.
1: Labi na sa lugar ni Ate Josepina.
0: Where?
1: Sa Lantapan.
0: Oy, mga taga Lantapan. Labi pa kang Miss Josepina, Tinanbunan.
1: Yes, padulong na dito sa Talakag. Lapos na ka. Asa ka gusto mo lapos sa... May... Sa Marawi ba ka? Or itong... dari ka sa Iligan? Or sa Cagayan?
0: Katong mura ganit nga ka sa New Jersey? At mura kag naan sa kuan ba? Mura na yung mga baka, ganyan nga area.
1: Ay, pasog! Oh.
0: Ay, diyan, ito ah!
1: Oh, oh.
0: Ay, sa amo, dito!
1: Ah, sinyo?
0: Nagawin ko ng lugar.
1: Wala na yung mukanto dito?
0: Wala, kay katong, di pa mato si Vince.
1: Ah, pasurinahin ko, kaya prapanto, di ka dito.
0: Sunod na, ka na makabahin ta.
1: Karo sa mamanda makabahin nga, anong tabaliki?
0: Ambot lang, ay, walabo na kita makabahin na ani. Ay,
1: kita makabahin na ani.
0: Masigi, bahay na sa lahat.
1: Susana sa pagbahin na ani, nandakpa naman ang mighty.
0: Ano ba nakapala di ay?
2: Oh, okay, sirado.
0: Ada, merisi.
1: Merisi. Merisi, kawa namahin.
0: Bitaw, ay, wala. Biskay na natin mga prospect ng mga scrap.
1: Naghan na kayong scrap atong nakita na. Naghan na yun.
2: Wala
1: na.
0: Wala na di ay.
2: Gerade man, gerade.
0: Gikopras na di ay.
1: Gikopras na.
0: Ay, kay girid na.
2: Girid.
1: Ay, pulaha kayo kay parade ko.
0: Iti maya sa mga maring ato mga listeners diyan sa...
1: Yes,
0: dire sa France.
1: Sa San France, nilapit na kang Ray o kang Ray nga SM. Nilapit na siya ang mga kasangkayan.
0: SM si Ray o si Ray?
2: Si Ray.
1: Sila Ray, bahala mo pili sila.
2: Si Ray,
1: sila din na.
2: Si Sir Ray Sirabasquez niya, tong isang Ray kay Utars man to. Si Ray Alinton.
1: Yes.
2: Alangga.
0: Si Kuan ka tong hamis kay telescopic, wala na diha yun.
2: Ah, wala si Colin Loy?
0: Colin Loy,
2: wala na.
0: Eh, balising na.
2: Balising na si Colin Loy.
1: Wala na dahil si Gibunalan, ang agtang sa Martilyo.
2: Ana, wala na.
0: Wala ka na kaagwanta sa mga balod sa Kuan? Balod sa
2: Kapalaran. sa balon sa magdadaro.
0: Oy, kunong, di siguro niya matarog mentin e nagdaro.
2: Oo, masiguro na.
1: Dire punta mo dagan ta dire sa Matis City.
0: Yes.
1: Ato ang mga, ana pa si, kung ano, si Quintasya nga.
0: Sa mga taga-barangay Limato.
1: Oo, si Quintasya nga, daghano ta kayo diyan na Mindanao, das may gulayan.
0: Tama di, ay, gunto siya, dire sa kakangkaang.
1: Dire sa gulayan, o dire sa may isdaan, dire sa Mada Market, no?
2: Aba, sa, kang ganipikong.
1: Oo, sa lugar ni Pikong. Kaya daghan daw kayo din ha, ang naminaw sa tang, galanog-lanog do ta. Shout out diyan, no? Diyan sa Mati City, driver sa Madang Market. Yes.
0: O, pilihan lang sa mga maring kay kato na kalabay daw nga Sabado, Domingo, mga igala. Kapangita ko, no, ang ato ang mga suki nga mga namati karon diyan sa Mawab kay magpamembro ko sila sa Aguanta Party List.
1: Ay, di, ay, ba?
0: Ingon si Maring Ernel, nga rin, hangko rin nangita dito, sa
1: to. Dogan, dogan, ay, sa tawangan na, karon daghan na magpamembro din, ha?
0: Kay, ato, kuno ta, panalang kuno ta, form.
1: Ay, di, form. Dapat magdala, tag form.
0: Magpamembro ko sila sa mga Aguanta Party
1: ay, pasalamat na si Ernel kawa taka adto no
0: kay
1: pasalamat gud siya kay nagdala ba yatag mga support
0: sa pag adto nga buhi ba yak kano
1: kani oy pasalamat sila kay kung nakaadto ta rito mga isa jud kaulohan na madala nato
0: mabahagi ang litson mga maring
2: di ka tingong ang litson
0: oy timbaya po natin nato mga maring una ta mag drama nga to ang mga suki nga namati diri sa Dioro di ay si Kuan sa Mawab, sa Nabunturan, sa Monte Vista.
1: Yes, diretso na lang sa Mugayo. Yeah, padulong tayo rin sa Compostela, New Bataan, yung Mulukso, Tapikas, sa Kalang Kuan.
0: Sa Mako.
1: Sa Kamanlangan, yung Maragusan.
0: Tagugpo.
1: Tagugpo, yes.
0: Diri sa Masara, hello, mga taga Mako.
1: Yes, sa Masara, yung mapaubos tayo rin sa Tagbaros. Ilisaldi, niya muli ko ta padulong sa Panamin.
0: Asa dapit na, ito parinti ni Bong.
1: Parinti ni Bong, diya.
0: Dapit sa katunay, katunay mangulatag maestro.
1: Dapat sibong atong isugo dito para makulatahan.
2: Ayaw, uy.
0: Wala kayo masukol din.
1: Ayaw, ayaw, ayaw, sibong,
2: ayaw, ayaw nyo na, na akong partner. Ayaw na na akong
1: partner. Sorry, sorry, Bong. Salamat sa Malunggay Pandesal.
0: Kumusta ang iyong business?
2: Ang business, siya rin yung pinagkakuha kay mo. Ay, wala siya rin kayo. Wapay klarong presyo. Ay, nakon.
1: Wala ka ba hindi, ay?
2: Wala pa. Kayo,
1: wapay klarong presyo. Solo, solo rin nga na ito, wato'y partnership.
0: Oh, nalilin na lang sa kupat ka, premium day 3.
1: Yeah, ikaw wala ka, be!
0: Wakay halin ba yung taka?
2: Ikaw niyong sumuga bang, kahit tugnaw na ba ya?
1: Ikaw kabalong mamalit ka, di ba nanay panibubong?
2: Ay, nagal yung sumuga. Sige, mag-auto na ka, kwan be, pasugong. Ay, sana, sana, sana, mamakaw.
0: Mamakaw?
2: Mamakaw. Ato na siya dito kay mamunguan na siya mga bakaw.
1: Saan mga bakaw?
2: Mga bakaw, kayo niya, o mga tawong.
1: Ay, bukong, walay bukong.
2: Wala lang ka na mamakal ba? Mamakaw mo na doon sa buhol ko.
1: Ay.
0: Ay mo dahil, parang ano din ang siya.
1: Ano din nga mga si Gab?
2: Hapdos mo lang
0: kayo. Ito din itin mayaog. Advance happy birthday.
2: Kaway.
1: Ito Gab lagi si Gab.
2: Si DJ Tote. Ayaw lang baliya kay muot nga ka.
1: Grabe na si DJ Tote.
2: Masama ka DJ Tote. Muot nga yung ka.
1: Andaman na itong sinugbadi, magmarinit ang adaan para paglampas 21, diretso na ta.
2: Bahala na, basta kay birthday ni DJ Tote, ayun yung baliya kay buot na ta.
0: Oy, dahil na yung mga 14 mil ka mga viewers. Hello! Oy.
1: Grabe, dekha naman yung 14 mil, dahil na mali, muna ako nasudlan di ay.
0: Happy tajod ang biko, ingang pasal. Ay, kaya sakit ang birthday niya? Si Din Luna, October pa man to, eh. Basig na panoos na, uy.
2: Din Luna, ka, doon ramay medri.
0: Okay lang po, ma'am, ingang pa si Josefina. May bagong version ang kanta. Aba,
1: kakanta
0: ni kanina ni
1: Kwan. Master, may kanta niya. Karoon lang nirelease.
2: Sa mga sa mga kanta kayo. Sa mga kanta pa ta, kanina na kayo drama na ta.
0: Kanta ta, mga kanta ta.
2: Mga kanta be. Mga kanta be. Takay be diyan Kwan, sumayaw sumunod be.
0: Kana.
1: Kana.
2: Takay be sumayaw sumunod diyan be.
0: Kana, kana kanta na.
2: Ang kasiyahan.
0: Ayan na, ayan na.
1: Okay, dakang salamat. Humana, humana. Dakang salamat.
0: Ayan na na, ibigkuan, ikuan ni mong kwan.
2: Ayan na.
0: Lagay mi, Sir Ralph, og sumasayaw, sumusunod.
2: Sumayaw, sumunod. Sumayaw, sumunod. Sundong na mo sa kuha, ha? Kayo, di ba?
1: Kwan po na, kwan po na, Sir Ralph, kanang pagdali.
2: Ako ba yung ninutong tingong na tuntulo dali. Dapat mo, sundong mo.
0: Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ang kaning kanta mga maring hatod ka nato sa Clear Skin Beauty Soap.
1: Yes.
0: Aron nga mas mulami ang imong kutis daw sama sa bye-bye sa Boracay. Ato Boracay. Nos ka og Clear Skin Herbal Soap.
1: Correct. Amor ta katanga.
2: Asama. Amor
1: ta kasi kami nga nga dire oh dahil kita naon sa camera.
0: Di kay na lumping daw singko na hug.
1: Ay lumping ang sangit.
0: Di umot.
1: Oh, na madawat ang queen slot ana.
0: Ito na, gi-typing na.
1: Grabe.
0: Just typing.
1: Isa ka gamay imuhang ati para, Sir Ralph. Isa ka gamay, kinahulog na sa ilong.
0: Ano na? Uy, advance mo na, uy. Up, backward.
2: Ibalik, ibalik.

0: Anak pa si Ronaldin Sako. Shout out dere sa mga Borlat family o Sako family. Watching from Purok 5 and Lili Tinago request kong song.
1: As in, ilang,
0: may pag-ibig pa.
1: Ilang apelido nila kay Sako?
0: Sako. Lim Sako.
1: Ano, sige. Sa mga Sako family, hello. Sexy bosses, maring ilikaya. Alam niyo kung ano yan nila si Pina. Uy, alam niyo ka. Imagine kung kuhan ko ano nga na. Mukol na ba yan ako? Kasi pa inaariya, be.
0: Si Wilma Joaquin. Anong
1: na? Hi, Wilma. Go, Wilma. Go, Wilma. Go, Wilma.
2: Okay, sige na. Ato na ning katahon. Ato na ning sulbaro na ito ni problema, habi.
1: Anya na ka, hige ka. Di ko alos ka ginawa, maring.
2: Uy, kaya sa man. Makaads pata. Adi na.
0: Gadali, din ko pao, gadali.
2: Kaya naman ako nagkaya ko kay ang center nag-chat na. Ay, siya nga, klaruhalan yun akong sa...
1: Ito si Ma'am Karen di ay.
2: Ay, si Ma'am Karen Darunday sa LTO.
1: O sa meaning sa LTO?
2: Anang loose bowel movement.
0: LBM, ang gunto.
2: Sorry.
0: Sabang din natarilisan ani.
1: O, yun na, kaya nawa lagi din.
0: Ma'am Karen, magparinyo biya. Ayaw, may apila siya ka ng priority number. Okay, lahi na yung priority number. Baka sa'yo pa sa buntag, baka ito na ako nito alas 4 sa kadlaon, number 19 ah.
1: Mau ba?
0: Asa man itong 1 to 80? Taan na nakuhatang naman nga kadlaon naman ito.
2: Malalapad sila.
0: Ano yan?
2: Magsayo lagi daw mo. Dili lang alam ang palangay lang. Ay.
0: Alas 4 sa kadlaon? Numinta ay mong number? Asa man itong...
2: Sa Sikyo. Dito mo sa Sikyo.
1: Katong kuhan, katong exist mga gudong uban ko nga numero daw.
0: Sige lang. Pagtanaw na ko sa Pico, daka namang tao na nangatuhog na sa'yo. Dito eh.
2: Yan na si Karin o. Kung gusto mo nyo mo kuha, ayokon nyo lang. Ako yung damay-damay. Linya mo. Kaya linya kanina sila.
0: Ay, otsa may gusto niyo Ate Karen. Ipabulos ay ito.
1: Sorry, Ma'am Karen.
2: Sorry po.
1: Pero asa ka tani karong sunod si Mana, no?
2: Dito, ta.
0: Asa mo na.
1: Pero apikin mo sa program na ito eh.
2: Asa ka lang. Ito lang ta i-adjust.
1: I-adjust lang na
2: ito. Naman yung mga adjustment period.
0: Okay. Namay dagang kanduway lagi diya sa likod ninyo.
1: Ay, kami na ganyan. May man-make four.
0: Kasi ganahan ka mo palit diya, Sir Ronald. Balik diya mabuna, sir. Order ka naman po yung may money.
1: Dool naman ka diri. Dool naman ka diri, Sir Ronald. Palit diri. Palit diri sa si Ogwaan, mga herbal na mo diri. Pamalit po mo sa mga produkto. Yun sa dahil mo, mura mo mag-healthy.
2: Marami mo, di ba masakiton? Pagpalit mo diri sa Ogwaan ba? Diri sa, mga diri sa yesterday kay... Kaya mo tambal, efektibo biya kayo ni.
1: Ay, grabe dyan kayo na rin.
0: Para dili mo maglibog, dili mo sa istasyon.
2: Dili mo sa istasyon, dili sa mga program.
0: Naibaligya, dili ha. Kamalo man may nagipang bikog na mo din ha.
1: Pangitaa lang si?
0: Pangitaa lang si Kenneth.
1: Ay, nakatang po. Oras ito mga maling alas 11:20 na.
3: Adun ka ba isuliran nga dili ni mo mapasaan nga ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
0: Nakakagwapa nga kuya kay Kilay.
3: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

sugus maayo pamatasan. Tugoti ako nga makapadayag sa akong katahuran ganin yung tulo mga maring. Ug bago ang tanan, nalang ko'y gusto ipautan ni Master. Master, pahit na dyan kayo, kaya ka daster-daster naman dyan ka. Wala dyan yung kwarta, Master? By the way, di ay, tago na lang ko sa pangalang si Lina. Mga maring, nalang ko sa saktong pangidaruan. Pero ang amaring sultian tamos tinuod, hindi na ako dugay-dugayon kanya akong problema. Kanabang wadyo ko pati ako ka ng kahadlok ani. Pero niabot ko sa punto mga maring makapahinuklog ko. Kala makapangutan ako, makapanamin ko sa kong kagalingon, makaingon ko anong nabuhat man ako ni. Mga maring, tungkol siguro ni sa ato ang kuan karon na kaning technology. Siguro sa ato ang new generation. Mga Gen Z na bilong pa man ko sa Gen Z. Pero mga maring, sortiyan tamos tinuod mga maring. Kaingon jugo nga nung nasulod man ako ni nabuhat man ako ni nga kaninga problema karon nga nagkabiban ni akong abaga. Ariskada ko nga magkababae mga maring. Para bang gusto ka nga nakoy mga curiosity. Gusto ko mag-explore. Apan ingon nila mga maring. May nalang ko nun yung nanay kaysa mag-adis-adis. Para nyo masamtan ko kung sige yun nun niya akong suwat. Ingon ani mga pangitabo.

0: Ay, day. Ang tanda ko na mo ba? Masay type ni mo sa kuan na lagi kay antod garo pala ka kami niyo ay.
1: Day. Balo ka day no? Ano na siya day? Di jugo maka kuan sa imong tarog istorya day pero kabalo ka. Wajo ko ka nang gusto ko ka nang mag-explore ko day.
0: Uy. Oh, ba't pasabot nimo kanang mga lalaki nga mga pangalitaw sa imo sila ni Alano Pablio. Wala ka kagusto na labi na gina si Den Luna ana daw karon sa Yeswell kay nagpalit ko og herbal ang mga Santon products. Wala ka makagusto na nila.
1: Balok ka day. So tiya tagas tinuod no.
0: Mm.
1: Wajo ko ni kuan ang mga kuan day. Uy, kay gusto ko kanang uy. Experience ko. Kabilo mo ka day.
0: Uy, dapat amili kang laki. Uy.
1: Uy. Mamili mo ko laki, pero ako gusto nga lalaki, di ko alam mga single, oy, kay, ginoo ko, matagda mo na tag, Aida, anak, saan na lang. Uy, ka-ID, ito, maka-Aida. ID.
0: Ba't pasabot ni mo, ganahan ka kanang critical na sitwasyon, kanang minyo ng laki? Uy, ayaw, ana, uy. Hisagpaan ka sa mga asawa, ana, day.
1: Day, depende naman na, day. Depende naman na, day. Kaya, sorteta ka, mas nindot mo na inana, day. Kaya, sorry, kontra, o niya, saan mo na nimo ng mga ulitawo niya. Mm. Primero ra, mura na siya kasama sa gingon ni Paring Larto, ang amigo na ko, nga mura nagbabulgam. Primero ra, ilami. Pagano man, ilabay na.
0: Oh, inoon, oh. Imusab na.

0: mga maring. Buto ni dito yung gistores kong amiga nga si Sheila. Marami siya ganda nga, gusto gini nga pariyasong ko niya ba? Buto mga maring, milabay ang mga pilaka-adlaw, naku na ilay lang ang lalaki nga si Mark. Si Mark taga niya Bisaya, Bisayan Village ni. Kanya na, kani si Mark, mga maring nga, dakuning tao, may tumuno niya. Masang kikla ni siya mo, wala ka maring kaya na, tumba mo guling motor.
1: Ayaw, di ba?
0: Huwag na mga pakita po.

0: Dahil sila na. May gabisi mo diyan.
1: Oy, Mark. Nalang ka rin, Mark. Wala ka pagkataas yung asawa, Mark.
0: Ah, siyempre, ang asawa na raman nasa balay.
1: Ama o ba?
0: Mawag ka na yung kitawag nag-housewife.
1: Kaya sa balay lagi dahil ang asawa.
0: Lain mo kayo ka mall's wife.
1: Oo, oh, ganun. Kaya nasa?
0: Mall.
1: Bahal. Bright tag yun mo, Mark. Ay, siyempre.
0: Kita mo main gabi dia semua.
1: Ay, kadoon naman ang panay, kuan panay.
0: Akin gibalik kay bro, wala ka, wala ka kadung.
1: Ay, kadoon ay mga main gabi pod Mark. Kaya mo no for my.
0: Eh s'yempre.
1: Mark na gud nalagay na ko ali mo Mark, na koy napansin ni mo Mark.
0: Asa pinapansin mo?
1: Istorya ka butak o lang man lagi ka man.
0: Okay, bro, na mo lagsik. Delikado.
1: Mouthpiece ka?
0: Basig matakdan ka.
1: Ah, okay.
0: Bitaw silin na kanang ni ako kay
1: ansa man.
0: Manglitaw ko ni mo okay ra.
1: Huy! Ikaw ba? Mungultaw ka na ako.
0: Siyempre. Matingala pa
1: mo. Ay, no. Doy.
0: Matingala pa mo.
1: Kanya, kanya. Yung asawa. Asama na ni Mabi.
0: Ang asawa. Ganyan ka sa kong ganyan. Housewife.
1: Kanya, pangita na siya. Mapangitaong ka. Huwag sugton ka na ako, Mabi. Kanya, pangitaong. Tawagan ka. Mag-lads tang dua.
0: Anong dili man? Kada kong okay, ano?
1: Kanya, mag-lads tang dua. Kanya, magtawag na siya si mo. Asama na magtubag, Mabi. Tubagan mo na sa Lodging House.
0: Simple lang kayo na, Selena. Airplane mode. What's the laugh?
1: Ay, kwan ba? Nakatawa lang ko ba? Loy, brighta ni mo. Sure ka? Sure ka?
0: Ana lang kasimple atong line. Oh, sino ba? Okay, sino ha? Di, mayo.
1: Ako, sukol mong ko permanente. Wala ba ko'y problema, ana?
0: Oh, magane. Different, adya.
1: Hindi, different ako. Hindi, different ako. Tarungan ang istorya ni mo ba?
0: Ay, ito gito, ay. Kano ko na, Selena? depende man sa sabot. Depende dito, dili diferensya.
1: Ikaw?
0: Okay ka na yung mga preminti.
1: Ikaw, no, may kikiman na yung ba? Kura isa diris balay ba?
0: Ay, tarong, di. Anong wama ko na yung patayun na? Wama ni tao niya.
1: Alam ka pa man ka na yung...
0: Dagan ka imigas pula na sigawas.
1: Ikaw. In my
0: little nanong, nanong, salam ang tata rin. Tsong nang diyan siyang tagkwarto.
1: Ako na naman ko naman. Isipul ko ako. Ako biyay babae no. Alangang ako mo yung kuhanin mo.
0: Oh, grabe. Maula ang butaan. Ima mo tangi derecho. Ay, ang lamin.
1: Asa, gikan ka nag-walking?
0: Jaging gari ko
1: gikan. Jaging ka gikan di ay?
0: Gikan ko City Hall.
1: Ang mau pa?
0: Nihapit lang ko derecho mo ako kay... Pero hindi mo magugutan ako sa mong dagoy.
1: Ay, ano kayo kunin mo ito nga, abi kayo na mali, ni, unang-undang nabiya ko ka ng pabaligyagan ng spin-spin diya. Kaya butsi-butsi.
0: Mau ka tingala kung ano mo ko nakakita naman mo ng gatong daga. Hindi mo ito butsi. Pamagot ko ng binagul.
1: Binagul pa. Wala nabiya ko nagkuha binagul.
0: Ano mo, niundang mo?
1: Kay, ako ano, tinama ako, bugdo kay Bragbagul.
0: Olo ka.
1: Di ba?
0: Ano ba?
1: Ikaw ba?
0: Undanon kayo, Selena.
1: Alam nga, dangas may kuagtang.
0: O, gani. Makita mo po. Abot sa likod.
1: Dali na diriba. Dali na diriba.
0: Pag ako sa gubo,
1: Selena,
0: lami ang aksyon mo, Selena.
1: Mark.
0: Lumoy kayo mo lang.
1: Mark, grabe, Mark. Uy, ano din yung mga inani, Mark? Mga minyo, Mark? Ang paspasan mo, Mark. Uy,
0: Selena! Selena!
1: Selena! Mga maring! Dito ko naka-experience, pinakauna na kong experience ninyo, maring, grabe. Si Mark, may una nakatilogin ako, mga maring, pero... Grabe si Mark, di man kasi dako kayo ganun ang tabadidoy mga maring, pero nalingaw ko mga maring. Dako mo itong tiyas, Mark, good. Bitay kay...
2: Ayaw, di ba?
1: Pero maring, grabe kay maring, oy ka na nga. Dito mo kung minag-ilailanin niya sa maruyaan pa. Pero mga maring, grabe si Mark, mga maring, oy, give. Waswasan, jugog taman. Dito ko nakaingon nga lahi, ragod mga maring. Tinood din ang ingon nila mga maring na kuya huwag kayo budala o jirjir ning kuhan ganing minyo. Oto mga maring, nalabog ko lain nga minyo nga na kuhan mga maring na ilailang. O ginani mga panghitabo.

0: May John.
1: Silly. Tinawag ko na
0: kung... Ison mo ni Ricky?
1: Dili, oy. Silly na, pamation mo lang ako ang ipangsulti na kanimo.
0: Ah, oh, grabe.
1: Paruhay mo kinabuhi, day.
0: May nagingon man ka, ano?
1: Kay, kung ego ka siya, kumaruhay mo pagbangi. Ano, wala ko mag-igayaga, wala ko mag-tiaw. Ako lang nga, kabulo mo dyan ka, Silly na nga, minyo ko. Pero... Di na ko
0: igsapayan. Imo mo ni mga asawa, bi usawa man ni mga asawa ni mom. Kadbabalam kay kasi mga asawa na ni kadiri sa mua. Asa ni mga asawa di ay?
1: Di, nakabawa man siya yung cellphone da uton. So possible, sa matag karon ako niya, mapawang mo na siya.
0: Ah, mapawang ba? Oh, ito so, yung kinsigurin niyo
1: na ko. Kung mapawang niya kong cellphone, dilin ako niya yun.
0: Ah, akin mapawang niya ha?
1: So, Silina. Bisag nga niya ko, pero maglaway ba? Gihapon kong dagaw eh.
0: Hoy, ay pagkita ko na, John pa.
1: Sige ba?
0: John.
1: Sige na, ikaw gina kong gusto nga bahay, day. Kaya nakita na ko sa imo ang imong hawak, 17 lang.
0: Eh, naramag ko na doon ka ng istorya. Ganaan ka kang panginaning mga lawasa.
1: Muna kong giingon.
0: Ganaan mga baling kagason.
1: Muna kong giingon nga, grabe d'yo kay, good. Sige na, eh, naglangaya akong gugmani mo, day. Kung mahimo, sugtan ako dai.
0: Asaan man ko ni ko sugtan ko ni asaan man ko ni mo be.
1: Jirjiron taga ko.
0: Sure ba?
1: No, wala ko. Bisag minyo ko. Ipakita
0: kunyo sa man ni mo be. Sa man ni mo be kung kwan ka kana ma in love niya ko ni mo, okay ra ni mo.
1: Kung ma in love ka na ko. Tago na tong relasyon kay minyo man ko pero importante nga tilawan ko ni mo. Tilawan sab ta ka.
0: Atuo ni ta ka.
1: Matinilaway tang duha.
0: Pwede ta ka. Pwede ko ni mo. Sorry to sinyo. Asa ito. Dukat mo tayo niyong kakahoy natin yung balay.
1: Sa lakon. Ayaw sila. Ayaw. Ay na paglangay. Sili na. Dali na. Sili na. Kapag kalabi si mong hawa. Talikod dahil.

0: Uy, Day. Naadungog miss mga balita ba?
1: Saan yung dunggan yung balita?
0: Uy, na... Na duhig mong kuno kas, naduha ka malalaki nga minyo, Day.
1: Uy, ay, pakinala, broy. Kano man yung kuha, broy? Kano nga 366, tingting-tingting naman yung broy?
0: Likado kayo na imuha mga steeping. Uy, kay tingali og ikiha, yung ka ng mga asawa, Day. Na, huwag gibay piyansa na.
1: Dama, wala ba yung velvan? Bro, magpasakop pa ko, bro. Nga nila man. Na?
0: O niya, biya, nakuhaan kag video atong kuhaan, biga. Ga-check-in mo diya sa kuhaan. Ga-check-in mo diya sa usaka-in.
1: O niya, kayo, so pag-check-in na nga, hindi nga, ilang yung CCTV diya nga, sa diesel era man nga, ba man na, wala man ay connection na, siga-siga raman na.
0: Mo, lagi. O niya, kung na ay maka, o abir na yung mga, namaligyang mga balot niya, biga, nakakita sa iyo, itugan ka sa asawa.
1: Nag-pismas man ko, be, nag-pismas man ko.
0: Pismas lagi ka. Ya, makaro man imong lawas nga payaton ka ika.
1: Dai sa kabalo ka bro. Lami kayo bro. Lagi kay sa bro nag-inom dito gi wiki jijil kog taman bro. Uy,
0: ayo ko istorya ano. Hoy, ayo ko istorya ano. Mi ah, we. Mi ano oi.
1: Grabe kayo bro.
0: Kala in kay ka basig bastos kay ka sigko di mo istorya.
1: Di lagi salte.
0: Kanya lagi unsa ka dai.
1: Katong diato ko diya sa balay. Ato niya sa balay ba. Hoy, inom mi. Hoy, ayo ko ayo gi bigti ang taman oi.
0: Uy.
1: No? Ay, lagi grabe ka to si Mark ba?
0: Isa nga Mark.
1: Si Mark katong owner. Katong doon na sila kami inyo. Doon nila kami inyo.
0: Mo ganin ako nabalita ano. Nga minyo ko na yung mga karelasyon. Lain lagi ka.
1: Lami man ang minyo. Dahil kay sortiyan ta kaalmay mo dalaw niya. Kung pati ko yung mapinanggaon, ba yung kaayo?
0: O niya, be. Niya, mainlove ka ato, be. Yung sa aman na, be. Mainlove ka ato.
1: Chokes lang. Kabalo pa sa kumukontrol sa kong self.
0: We.
1: Ah, bro. Kabalo ka, bro. Ano?
0: Control ba rin ang love di man?
1: Ay, bro. Kabalo ka, bro. Ano na siya, bro? Depende rin na siya nito, bro. Dila na nimo na siya i-concentrate na nimo si mga nauna ng mga laki. Importante diya kay dili ka magsakit, anak. Eh, kung dito ka sa mga batanon, be, ka na mga single. Oh. Oh, man, matakalan na sila, ugan niya. Patakalan sa Georgian. Magka-AIDS na sila, magka-tolo na sila. Di ba, problema ako? Di ba?
0: Tama po na yung mong giingon ba? Pero problema mo, good ka ay nung uwi, basig, na, makagasto diyo ka abogado ang nagikiha ka na.
1: Ay, sili na rin mahita po dahil. Ay, kayo mo dinay man ko.
0: Oh. Sa pag dinay ba niya, kanang kuan gabi, kanang
1: oh.
0: Kuntahin kanang respahan ka.
1: Respahan ko?
0: Yan ay nakuha ito nga mga similya sa imuha.
1: Ay, yun na kung doktor nga, dok. Bago ko nyo respahan, doktor. Diyan pa sa
0: akin. Ah, sige. Mawagan nyo ka na yun.
2: Ayaw, diba?

0: Selena.
1: At Papa Sidoy, kumusta yung pagpangani?
0: Sinam down, team ka Cebu ka. Ayun na, pardon ako gustong may bawaan gikan sa imo.
1: Unsa man?
0: Dili ko buot mamati ng mga chismis sa palibot tungod kay anak ko man ikaw, subot na ko madungod na ko si mong mga baba mismo. Unsa kining mga gipanabi?
1: Oh, tinuon na!
0: Oy.
1: Tinuon na pa! Wala ko'y plano nga mangitag ng mga lalaki nga mga pare na ginaingon ninyo nga walay mga kabilinggas kinabuhi.
0: Subot, masabot ni mo. Giangkon ni mo nga doon na kay mga laking mga minyo.
1: Oh! Agay isagpan mo kung walang
0: wakay
1: walang batas. Aping pero sa toon na igo!
0: Wakay batasan nga pagkabata. Wakay mo sundog si mong iyan nga si Wilma Joaquin.
1: I'm no. Kala si Wilma Joaquin, imo na mo nang ibigtian. Nakita mo ko na mo, anak.
0: Ayaw kung tumagag yung nana kay anak, romanta ka. Siguro kung makita ni mo si Rodel o Pinaldo Minyo man ni Basig, ganahan po kang bigat lahat ka.
1: Depende pa.
0: Tanawara, liwat yung kasi mong mama.
1: Liwat ko sa kong inahan, pero natagba ka sa inahan. Nalipay ka! Gitamlaan ba yun ang imong Itmi Games?
0: Ayaw saba.
2: Ayaw di ma.
0: Mahuaw ta. Mahuaw ta sa mga namati.
1: Ayaw ko wala pa.
0: Ito kundi yung kamausyam ng bata ka. Busla mga maghugaw-hugaw kanya ko ng apelyedo. Mas maayo mo pala eh, kanya ko bay.
1: O sa'yo, kayo mo ipanghambok yung mga apelyedo? Ha? Sa'yo mga apelyedo pala ngali, bastos na? Ha?
0: Sa ganyan to.
1: Sili na paghubo?
0: Ay, bago.
1: Paghubo yung ano apelyedo?
0: Agas ka.
1: Maring sa gisulti sa kuang mga amiga sa kuang amahan mura na kapanamin ko nakaingon bit ako sa kukagalingon ano nabot man kong inani nga dagan man takayog mga lalaki nga mga single mga lalaki nga mga way kabilinggas kinabuhi mga lalaki ba nga kanang makaingon ko nga nakoy na chance nga mamahimo na kong bana o mamahimo po kong asawa mga maring. Nausap pa ba kaanak ko din akong mapananaw sa kong kinabuhi? Nasingin o nasunlod naman ko sa kong unahuna, mga maringa. Karong mga panahon na kung single lang imuhang mauyab, di ko magdugay, mga maring. Kamalo ko nga dili lang ako ang mauyab pag-abot sa panahon. Napay tendensi nga magkasakit ko, mga maring. Apan taon ako, mga maring, makita mo kung kalipay na ako. Kapoy na kayo gamit ano yung mga vibrator diri. Kapoy na kayo gamit ang mga lulaan ako diri mga maring. Gusto mo kong katong magakosgin ako maring. Nga mga makaingon ko mga kini.
2: Ayaw ni ma.
1: Mga maring, mausap pa baka niyo. Sao tabangin ko ninyo bikay wala na wala. Yun sa kong unahuna ang manguyab kong single. Makakita kayo kong minyo mga maring. Makaingon niyo kong kalamian ning daddy. Uy. Tabangin ko ninyo mga maring maluoy mo. Dinilang kutob. Inyong suwat magtatampo. Selena.

0: Alright, so mau to, mga tropa, wait lang me, no? So grabe kayo, eh. Grabe ang mga kuan, grabe ang mga panghitabo, mga maring.
1: Grabe, mura na iguo ka ng kuan. Dulubyo?
0: Dahil mga babae ngayon, ano, no?
1: Di po na ito sila mabasol, kailangan man po ng desisyon. Pero ang gato-gato, magod na maabot ko sa punto nga magbasol ko din siya.
2: Grabe.
1: Dahil, minyo man ayaw, uyab, dahil.
2: Grabe.
0: Kanya kayo yung rasol, mga maring, kayo. Di ba nilang gunahan siya ka ng mga inaana maring? Di ba yung mga lalaki ngayon, mga babae ngayon, inaana maring?
1: Di naman punta ng lalaki nga na masaligan nga ka ng mga ulitaw. Uy, kayo naman sa mga ulitaw ron nga ka ng... O papunta ka.
2: Dili punta na.
1: Naman si Kenneth. Masaligan man si Kenneth.
0: Oo.
2: Masaligan na nga. May mga magandang babae madugay.
1: Kita na siya, pero wala pa siya katila.
0: Uy, ala pa siya.
1: Good boy na siya.
0: Ala pa siya. Basta mga Mark, burat sa papait yun. Mark, ala si Mark Gregory. Enero era, aba, napag-idrio. Ala ba siya nga maring, Nala si Wilma Waki, no? Ano siya nga?
1: Tingo niya.
0: Yes, isa rajot ako laki, sukad pa sa una hantod garon. Aba! Congratulations!
1: Congrats!
0: Kaya, anong patambang man ka, dako na ka, kabalo na ka sa imo, ang kaugalingon. Unsay dapat nimo buhaton. Aba! Aba ka nga Wilma Waki tanan. Si
1: Aba! Mauna kay Badlungon man. Ingan pa si Wilma Joaquin. Mauna kay Badlungon man.
2: Aba!
0: Aba. Well, anagin na siya, no? Na yung mga inana, mga maring, no?
1: Yes. Kaya ito, sige na kang yung abad yan.
2: Abad, chikitita.
1: Abad, anang dali sa kuan.
0: Abad ka ng
1: pitso.
0: Sa pitso. Yeah,
1: yes. Lami ay biya na siya.
2: Ay, siya lami. Pati lami, ah.
1: Ang pitso.
2: Ang abad.
1: Ang abad yan.
0: Ano ba siya, ayaw anang minyo kay, oy, kay, mapriso ka, ingon si Mitch Yorong. Abad.
2: Ayaw nagsaba, Mitch.
0: Ama, abad.
1: Ayaw anang Mitch.
2: Mitch Yorong, ayaw nagsaba, boy. Kanang hulato na to matigbasan ang
1: sige
2: ulo.
1: Sige na, be. Mudawat ko na ito ang color, be. Kung naiga gusto manawag kayo, doon napatay
2: sige.
1: Pila ka mga minuto.
2: Napatay mga pila ka minuto doon nabilin.
1: Okay, 0966.
2: 0966.
1: 306.
2: 306.
1: 95.
2: 95.
1: 69. 69.
2: Lami lang itong last.
1: 69. Ito ko yung paminaw niya ito ang mga grabe ka mga followers na ito, Driana.
2: Yes.
1: Way puan sa papangati, si Miguelma, si Tinambunan.
2: Si Mitsuro.
1: Mitsuro, tawag ko naman, bes. Ito ang linya, be.
2: Pwede po si Din Luna, tawag
1: din si Din Luna.
2: Ang si Rodel.
1: Si Rodel, nga nagpalit siya og Santon Products. Sa ito ang Y2S.
2: Kailabi na, si Larsanyor is watching.
1: Oh, kanasab siya. Dapat stick to one lang. Ingin pa si Josefina Tinambunan.
2: So, isa lang ka-stick ang itong sok.
1: Okay, isa lang ka-stick. Kaya kung ginuhaan mo, pait naman na siya.
2: Pait naman. Naging si Lami.
0: Correct. Kung dakahan mo na siya, dili na siya. Stick bread na siya.
2: Ay, stick bread na.
0: Ano, no? So, namangin na ang mga factor, mga katroma. Mga katropa.
1: Murag anak, Sam. Murag anak katroma.
0: Sige,
2: ano pa si Mitsyon, di ko mutawa ko. Mahulaw ko kung...
1: Aba, mahulaw
2: si ni Master. Ay!
1: Wala pag ka matuduhin, mauwaw na ka.
0: Kaya si Mitsyorong ba? Kabigtian ko ni si Mitsyorong.
2: Ano ko lamang kami sa pagkakalaway?
0: Mitsyorong, ikaw lang na Mitsyorong.
2: Pero ay nagkumbensya, makita mo, malawayan ka, kalungon, makakalungong laway.
1: Ayaw ginipakitaan eh, kaya maglisod na kagdikang.
0: Ay, Mitsyorong. Kanang, basta.
2: Ayun na lang ipadayon, Master.
0: Ayun na lang ipadayon.
2: Ako rin nalang oy ni Miss Yorong.
1: Wala yung manawag kay, ato na rin tambagan ni kay...
2: Wala na yung manawag, ipaputol na lang linya.
1: Paputol na lang ni oy. Wala na may mensahe dali, Abi. Wala na. So, ato na rin tambagan ni. Hindi ko matawag, mawala daw siya. Mawala, ikaw ay kabaho ko.
2: Gani.
1: Okay, so tambagan niya ni Master, kaya siya man yung palig-alig aning kagihan eh.
2: Gani. Gani.
0: Hala, sige. So, ato tambagan no. Ato ang, kasi niya ito ang letter sender.
1: Yes.
2: Si Selena.
0: Si Selena. Dahi, Selena. Mukha man po na, dahi, no? Di may kabuot anak.
2: Lahi po ito ng padalato ni Agi, Master.
0: Lahi po ito.
2: Selena man po siya.
0: Sa, dili sa Selena. Silindion.
2: Silindion.
0: Silindion. Sa, ano siya, dahi, ayaw kayo na siya, una sa makadagan, balansiha kay base o maintonsis ka na.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ganaan ka, challenge si mo kinabuhi, samtang karoon nga ko,
1: Go lang
0: ka niya. Wala may nag-ingon. Di man po pwede may ingon si mga ugarang pag mingon mi simo ayaw mo mukwal magyapon ka
1: mo katol magyapon na
0: oh musalisim nga buka so diha na kamundang o kanang natagbaw na kasay mo hanga pagka kanang tawag anak kanina explorer ba anak kaya at least ala ka experience ka ginana. Wala lang nga, wala mo ko
2: nag-ingon. Wala po na si Dora na na siya?
0: Oh, kung undang ka, undang. Kung dili ka undang.
1: Dito sa Kambots.
0: It's up to you. Oh, ha?
1: Kambots.
0: Kaya sa'yo, an? Oh, dito sa Kambots.
1: Kaba ni Dora.
0: Oh, dito siya.
2: Naman po yung Bots isa?
1: Asa na siya?
2: Si Butsuloy.
1: Butsuloy.
0: Butsuloy, oh.
1: Asa ka, boss?
0: Si Butsuloy nga, sige, punta na nyo.
1: O, di ba, kantoning siya?
0: Ah, dito siya.
2: Ah, diya ka.
0: Kanuning, kanuning.
2: Dahil basoy, diya.
0: Ah, diya kanuning, kanuning, basoy. Ay, ganito ka ka Butsuloy, nag-school naman to.
1: Ayaw lang nito ka, Jongjong.
2: Ayaw to, kasi ganito, game English, study, email mo to.
1: Ayaw lang ka, Jongjong, kahit Jongjong, isa na ginangya ka.
0: Ah, ayaw nito, Jongjong, wala lang ang container nito.
1: Kantiner nga na isulat nga?
0: Krodo. Okay, so, alala, no? And of course, always remember, Selena, follow your heart and follow your dreams. Yeah.
1: Antun, og mapuhon, mga maring, kita magkaoban. Ako si Maring Inday Erika Daligwa, padilimis tayo sa, apan di makubiyansa antong mga gaya mangunay, o salengan.
2: Okay, nilang gihapan niyong iyaan sa kanunayin panabang. Kailan si Tia Daria?
0: Masinitan ini!
1: Taghan kayong salamat on!

0: pagpat malay-balay na ako'y ibatik nga pagpanakit sa akong tangkugo ay blood man ko sa high pagyod makabati ko lipong-lipong o ito nga nakadungog ko sa radyo na nang to black gold niya at tumaradaan na akong lula o ito ni pangit ko akong gitisingan akong giminte na paharot o dua pastab akong nabantayan na nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo lipong-lipong dagang salamat sa Santon Plus Gold mga pareha o gibati sa ako istingin ninyo na yung Santon Plus Gold basin pareha na ako o angay sa muani ako di ay si Jonathan Layaw Santon Plus Gold user sa patpat malay-balay TV.
1: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inom og Premium D3, ragi ra nakapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag oy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ama ng suspect sa Zamboanga school shooting na nagsilbing customs police chief, nirelieve na sa pwesto.
2: Senator Ping Lacson Pinuna ang 1.8

0: 139 trillion pesos na ginasto sa flood control, pero baha uncontrolled pa rin.
1: Unang barn parliamentary election tuloy sa September 14 sa kabila ng nagarap na ambush ayon sa Malacanang.
0: Department of Labor and Employment o Mapila laban po sa injunction sa 85 pesos wage hike sa NCR.
1: DepEd pinag-aaralang paggamit ng sobrang gulay sa school feeding program.
0: Balitang regional, mahigit 150 na pamilya apektado sa baha sa Zamboanga del Sur. Klase sa 10 LGU kanselado.
1: Sa balitang international, mahigit 180,000 na residente sa Hawaii walang supply na kuryente dahil sa Hurricane Lala.
0: Showbiz, Edward Barber engaged na sa non-showbiz girlfriend.
1: Sa balitang sports, CJ Obiena na sungkit ng gold medal sa Poland.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Martes, August 18, 2026 at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasa inyo sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide. Nationwide.
0: Unahin po natin ang malungkot na balita. Dalawang estudyante ang namatay kabilang ang grade 7 student na itinuturong suspect matapos ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University dako alas 7:45 na umaga kanina. Kinilala ang suspect na si Muhammad Nail Halani habang hindi pa agad inilabas ang pagkakakilanla ng isa pang nasawing estudyante. Batay sa paunang investigasyon, nakapasok umano sa campus ang suspect na may dalang dalawang baril. Sinabi ni Mayor Kaimer Olaso, pumasok umano ang suspect sa Ateneo de Zamboanga na may dalang high-powered firearm at 45 caliber pistol bago naganap ang insidente. Nagpakamatay naman umano ang estudyanteng suspect sa pamamaril. Iniulat din na nag-livestream umano ang suspect sa Facebook habang nagaganap ang pamamaril. Sa ngayon, patuloy namang inaalam ng otoridad ang motibo at iba pang detalye ng insidente. Samantala, agad po na nagtipon ng mga magulang sa paaralan para sunduin ang kanilang mga anak matapos ang kumalat na balita.
1: Sa kaugnay na balita, nirelieve na sa pwesto ang ama ng suspect sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School na nagsilbing Customs Police Chief sa Zamboanga. Kinumpirma ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kasunod ng insidenteng ikinasawi ng dalawang estudyante sa naturang paaralan. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril kabilang ang motibo at iba pang detalye sa likod ng insidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Agad po na responde ang Philippine National Police sa naiulat na pamamaril dyan sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Ayon sa PNP, naipag-ugnayan ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office School Authorities at iba pang tanggapan para matiyak ang kaligtasan at maayos na pag-exit ng mga estudyante, guro at school personnel. Sinabi ng pulisya na kontrolado na ang sitwasyon habang patuloy na inaalam nga ang buong pangyayari. Hinimok naman ang mga magulang at guardians na matiling kalmado at sundin ang abiso ng paaralan sa oras at paraan ng pagsundo sa kanilang mga anak. Nananawagan din po ang PNP, huwag na magpakalat mga katropa na hindi beripikadong impormasyon, larawan o kaya video at umasa lamang sa opisyal na pahayag ng mga otoridad.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of Education o DepEd sa naiulat ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga Grade School kaninang umaga. Ayon sa DepEd, nakahanda itong magbigay ng suporta at kinakailangang assistance sa mga nasabing estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad na naapektuhan ng insidente. Nagpaabot din ang kagawaran ng pakikiisa sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa gitna ng insidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:06 ang oras sa XFM News Nationwide. Sa ibang balita po tayo, bumuo ang Marcos Administration na isang ad hoc subcommittee na tututok naman sa implementasyon at monitoring na infrastructure projects para matiyak ang maayos sa paggamit ng public funds. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng grupo ang pagsusuri sa resulta ng mga proyekto at ang pag-check na mapupunta lamang ang government contract sa responsableng mga kontratista. Sinabi ni Castro na naging maingat ang pamahalaan sa public spending noong nakaraang taon dahil sa pangambang mapuntang pondo sa mga proyektong walang sapat na basehan. Ngayon, muling pinapalakas ng gobyerno ang infrastructure spending sa panguna ng DBM, kasabay ng mas maigpit na monitoring sa paggamit ng pondo. Layunin po ng bagong subcommittee na may iwasan ang irregularity at matiyak na may malinaw na resulta at pakinabang sa publiko ang bawat infrastructure project.
2: XFM News Nationwide.
1: Magkakaloob ng libreng towing service ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa mga sasakyang nalubog o naipit sa baha sa gitna ng biyahe dahil sa patuloy na pagulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, dadalhin ang sasakyan sa bahay mismo ng may-ari o sa napiling pagawaan saan man sa loob ng Metro Manila. Para sa mga nangangailangan ng saklolo, makipag-ugnayan lamang sa mga opisyal na social media accounts ng MMDA o tumawag sa MMDA Hotline 136.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Ping Lacson, mga katropa, ay nagsabi na yung 1.939 trillion pesos na ginasto sa flood control. Pero ang baha, sabi niya, uncontrolled pa rin. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Ibinunyag ni Senador Ping Lacson na umabot na sa 1.939 trillion pesos ang pondong inilaan ng pamahalaan sa Flood Control Management Program ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2011 hanggang 2025. Sa kabila ng malaking pondong na ilaan sa loob ng 15 taon, nananatili pa rin umano ang malawakang pagbabahang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila. Batay sa datos na ibinahagi ni Lacson, patuloy na tumaas ang taunang pondo para sa flood control management mula 11.323 billion pesos noong 2011 hanggang 372.814 billion pesos noong 2025. Samantala, ilang umano'y maanumali ang flood control project sa Bulacan at Oriental Mindoro, ngayon din ang mga slope protection project at illegal na reclamation activities sa Taguig City ang naungkat sa mga privileged speech at pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinumiti na umano sa Office of the Ombudsman ang mga kaugnay na ebidensya para sa kaukulang investigasyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si political analyst Professor Dennis Coronacion na panatilihing transparent ang investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control projects matapos umabot sa 1.938 trillion pesos ang iniulat na ginastos ng gobyerno mula 2011 hanggang 2025. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na dapat muling siya sa atin ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga proyekto upang matukoy kung sino-sino ang responsable sa umano'y irregularidad at kung saan napunta ang malaking pondo.
3: Tingin ko, itong patuloy na pagbaha at pagulan ay mananatiling reminder sa atin na huwag natin pakawalan, huwag natin kalimutan yung kasalanan ng mga gumasta sa flood control scandal na yan.
1: Git ni Coronacion, karapatan ng publiko na malaman ang buong detalye sa paggamit ng flood control funds, lalo na't patuloy pa rin nakakaranas ng matinding pagbaha ang maraming lugar. Mahalagaan niya ang investigasyon upang matukoy ang mga responsable at maging batayan ng publiko sa pagpili ng mga leader na kanilang iboboto sa hinaharap.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inirekomenda po ng Department of Justice ang pagsasampa na 5 magkakahiwalay na kasong kriminal laban kay Marikina City Representative Marcelino Marci Chodoro, kaugnay naman ng reklamong sexual na pang-aabuso. Batay sa review resolution ng DOJ, may pesang August 5, 4 na kaso ng rape, true sexual assault, at isang kaso ng acts of lasciviousness ay nirekomendang isampa laban sa kongresista. Ang mga reklamo ay nagugat sa reklamo ng dalawang babaeng pulis na dati nagsilbing close-in security ni Natchadoro at ng kanyang asawa. Samantala, ibinasura naman ng DOJ ang kasong perjury laban sa dalawang complainant dahil sa manikakulangan ng ebidensya.
1: Itutuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM sa September 14 sa kabila ng ambush sa interim chief minister na si Abdur Rauf Makakuwa. Ayon sa Malacanang, ang Commission on Election o Commission on Elections ang itinuturing na isolated incident ang pag-atake at hindi ito sapat na dahilan upang ipagpaliban ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na wala ring plano ang poll body na ilagay sa ilalim ng COMELEC control ang Dato Odin, Sinsuwat at Maguindanao del Norte. Samantala, pinaigting ang Philippine National Police ang kanilang seguridad sa nasabing rehiyon. Tinatayang 9,400 na police ang ideneploy para tiyaking ligtas at maayos ang pagdaraos ng eleksyon.
2: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
0: Kapapasok lang ng balita, ipinataw po ng Office of the Ombudsman mga katropang anim na buwang preventive suspension laban kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza. Dating LTFRB Chairman Chupilo Guadis III. Ito ay mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clabano. Abangan po ang mga dagdag detalye.
2: Breaking news! Breaking news!
1: Sampa ng motion for reconsideration ng Department of Labor and Employment sa Pasig Regional Trial Court laban sa injunction na nagpapahinto sa pagpapatupad ng 85 pesos dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Igrit ni Dole Secretary Francis Tolentino na dumaan sa tamang proseso ang NCR Wage Order Number NCR-27 na naayon ito sa tripartite wage setting mechanism. Hiniling ng Dole sa korte na ibasura ang nasabing petisyon at alisin ang preliminary injunction dahil nila walang jurisdiksyon ng korte sa usapin at hindi muna dumaan ang mga naghain ng kaso sa itinakdang administrative remedies. Kapag ipinatupad din natin ang 1.1 milyong manggagawa sa NCR ang makikinabang sa dagdag sahod na layong makatulong sa kanilang gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng cost of living.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, si Executive Secretary Recto ay binigyan din po ang magiging epekto ng edukasyon sa kinabukasan ng pamilya. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Himok na Executive Secretary Ralph Recto ang Presidential Scholar sa Dumaguete City na pagbutihin ang kanilang pag-aaral kasabay ng pagbibigay diin sa papel ng edukasyon laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Recto, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi rin niyang halos 1 trilyong piso ang ginagastos ng pamahalaan sa edukasyon ngayong taon para sa tinatayang 30 milyong estudyante. Sa Presidential Scholars Program, nasa 200,000 na estudyante ang inaasahang makatatanggap ng tig 20,000 pesos na assistance. Tiniyak ni Recto na patuloy silang susuportahan ng national government hanggang makatapos ng pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinag-aaralan ng Department of Education o DepEd ang paggamit ng surplus vegetables mula sa mga magsasaka sa pinalawak na school feeding program ng kagawaran. Ito ay kasunod ng ulat tungkol sa pagtatambak at pagtapon ng mga karot at repolyo sa Tublay, Benguet, Dalumano sa oversupply at kakulangan ng buyers. Ayon sa Education Secretary Sani Angara, maaaring makatulong ang programa sa mga magsasaka habang nakapagbibigay ng masustansyang pagkain sa mga estudyante. Dahil dito, hinikayat din ni Angara ang mga pribadong kumpanya at organisasyon na bumili ng gulay na direkta sa farmers at i-donate ang mga ito sa mga paaralan. Sa pagtataya ng kagawaran, umaabot na sa 4.6 milyong learners ang saklaw ng expanded feeding program.
2: XFM News Nationwide.
0: Ang Department of Education at DA ay pinaigting po yung milk feeding program para tugunan din ang malnutrisyon na mga mag-aaral. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live
5: lalakas ng Department of Education o DepEd at Department of of Agriculture o DA ang kanilang pagtutulungan upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ligtas at masustansyang gatas sa mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutrisyon sa ilalim ng milk feeding program ng school-based feeding program. Layunin ng dalawang ahensya na makatulong sa pagbabawas ng kaso ng kulang sa sustansya at mapabuti ang kalusugan, paglaki at pagkatuto ng mga bata sa paaralan. Bukod sa pagtulong sa mga mag-aaral, nagsisilbi rin ang programa bilang suporta sa lokal ng industriya ng paggawaan ng gatas sa pamamagitan ng pagbibigay kabuhayan ng mga dairy farmers at pagpapalakas ng produksyon ng gatas sa bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa. Ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapinggan nyo rin sa pamagitan po ng XFM 104.9 Santiago Isabela, 100.7 XFM Radyo Patrol Iloilo, at 95.7 XFM Tugiganaw.
2: Balitang regional.
0: Punta muna tayo sa Pagadian. Mayigit sa 150 pamilya apektado sa bahasa Sampuanga del Sur. Ang klase sa 10 LGUs ay kansilado na rin. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante, XFM Pagadian.
6: Mahigit 150 pamilyang apektado sa pagbaha sa tatlong barangay sa Kumalarang, Sampuanga del Sur, bunsod sa malakas na pag-ulan. Dahil dito, suspendido na ang klase sa pampubliko at pribadong paralan sa naturang bayan. Samantala, ang bayan ng Dinas, Bayog, San Pablo, Kumalarang, San Miguel, Lapuyan, Marcos Tubig, Vincenzo Sagon, Lakewood, Pitugo at Gipos ay nagsagawa din ng suspensyon ng klase bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Nakipag-ugnayan na ang Provincial Social Welfare Development Office at PDRMO sa mga local government units para sa relief assistance at patuloy na monitoring sa mga apektadong lugar. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Senador Mark Villar, tinawanan lamang umano ng publiko ang kanyang pagbisita at mensahe sa probinsya ng Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Cagayan.
7: Sa halip na ikinatuwa, tila pinagtawanan pa ng ilang netizens ang pagbisita ni Senador Mark Villar sa selebrasyon ng kapistahan ng Tuguegalo City nitong 16 ng Agosto ngayong taon. Itong lumitaw sa ilang Facebook post matapos ang pagdalo ng senador sa mga aktibidad ng lungsod, kung saan ilang minuto pa lamang mula nang maipost ang larawan at video ng pagbisita, mas mataas na agad ang bilang ng laugh reactions kumpara sa ibang reaksyon. Ayon sa mga nagkomento, ito ay senyales na hindi pabor o hindi natuwa ang ilang tao sa presensya ng senador sa pagdiriwang. Sa kanyang mensahe, binanggit naman ni Senador Villar na mas nagkakaisa pa umano ang mga Cagayano kumpara sa Senado. Idinagdag din niya na gagawin niya ang lahat upang maging number one ang Cagayan sa buong bansa. Ang pahayag nito ay umani naman ng iba't ibang reaction online. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang ilang private pages kung saan sa kanilang post, binanggit na dapat maghanda mga Cagayano dahil baka matulad ang probinsya sa Las Piñas. Sinabi sa post na matapos ang issue sa Las Piñas, dito naman si Cagayan, nakatoon ang interes ng pamilya Villar. Bukod dito, may mga ilan ding nagkomento na buti pa sa Cagayan, may boses ang senador at kayang magsalita. Ngunit tikom ang kanyang bibig pagdating sa Senado. Kilala si Senator Mark Villar bilang manunggang ng gobernador matapos pakasalan ang anak ni Governor Igayaglipay. Dahil dito, madalas rin siyang makita sa mga programa at aktibidad sa lalawigan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang diskusyon ng mga netizens sa social media tungkol sa pagbisita at mensahe ng senador. Mula dito sa Region Regional Center at Gengaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigraw. At para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
0: Driver ng LTO patrol vehicle na nag-counterflow sa Santiago City, pinasisibak sa pwesto. Katropa natin sa balita, Alte de la Cruz, XFM Santiago.
8: Agad kumilos ang Land Transportation Office sa LTO laban sa isang driver ng ahensya matapos kumalat sa social media ang video na nagpapakitang sangkot ito sa pag-counterflow at pag-obstruct sa daloy ng trapiko sa Santiago City. Sa paunang pagsusuri ng LTO, pumasok sa maling direksyon ng kalsada ang isang patrol vehicle ng ahensya at ang counterflow pa palabas ng Centro Mall noong August 12. Kaya naman ipinag-utos ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanelao ang agarang investigasyon. Dahil dito nakilala ang driver na agad pinatawa ng LTO show cause order at inatasan nitong humarap sa Intelligence and Investigation Division at magsumite ng paliwanag paglabag sa obstruction of traffic at disregarding traffic rules maging improper person to operate a motor vehicle ang natukoy na mga paglabag nito. Ngayon ay nasa ilalim ng 90 days preventive suspension ng driver at inatasang isukong ID at lisensya nang mailagay sa alarm kasunod ng pagsibak sa nasabing driver. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsitihin ang anumang paglabag sa batas trapiko maging na magkasapi man ng ahensya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
1: Dalawang motorista na sawi sa magkakahiwalay na aksidente sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Dalawang motorista sa magkahiwalay na aksidente sa Cebu City at Talisay City. Sa Cebu City, dead on the spot ang isang 38 anyos matapos umanong makatulog habang nag-counterflow at bumangga sa isang SUV sa A. Soriano Avenue, Barangay Carita, pasado alas 3 na madaling araw nitong Martes. Kinilala ang biktima na si Jameson Argoncillo, isang crane operator sa isang malaking mall sa South Road Property sa Barangay Mambaling. Ayon sa kanyang asawang si Margie, galing sa night shift ang biktima at mauwi na sa kanilang bahay sa Subangdaco, Mandawi City nang mangyari ang aksidente. Samantalang isa ring motorista ang nasawi matapos masangkot sa aksidente sa Cebu South Coastal Road malapit sa Talisay City Port pasado alas 8 ng gabi nitong Lunes. Batay sa paunang imbestigasyon, mabilis umano ang takbo ng motorista habang patungo sa Cebu City nang sumagi sa isa pang sasakyan. Sa lakas ng impact, ilang metro ang pagkakatilapon sa rider habang bumagsak sa Center Island. Kinilala ng kanyang pamilya ang nasawi na si Pedro Apawan. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa dalawang insidente upang matukoy ang eksaktong sani at ipapagdi detalye na magkahiwalay na aksidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At panghuli, mayigit sa 100,000 pesos. Halaga po ito na ilegal na droga na kumpiska sa Kulasi Antique. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
10: Arestado ang isang lalaki na kabilang sa target list sa isinagawang by-bust operation sa Barangay Centro Norte, Kulasi, Antique. Dakong alas 7.24 ng umaga noong Lunes, Agosto 17, taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si Alias Jack, 41 taong gulang, may asawa, negosyante at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 15 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 102,000 pesos. Nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon. Inihahanda na rin ng mga kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Kulasi Municipal Police Station, katawang ng Philippine Drug Enforcement Agency Antique Provincial Office at Provincial Drug Enforcement Unit Antique. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Mga mga tropa, ang katropang Brian, may binabantayan tayong LPA at dito po ay may mataas na possibility maging ganap na bagyo sa susunod na 24 hours. Kapag naging bagyo at nasa loob na ng Pinas, tatawagin itong Neneng.
1: Katropang buddy, isa pang LPA ang binabantayan naman sa labas ng PAR at mayroon ding mataas na chance ang maging tropical depression sa parehong panahon.
0: At mayroon ding tropical depression na minomonitor po sa labas naman ng PAR.
1: Patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng monsoon rain sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila.
0: Sumikat pa rin ng araw, 5:43, lulubog po mga katropa, 6:17 ng gabi.
2: Balitang international.
0: Ang balitang international atid sa atin ang Suntone Gold. Mayigit sa 180,000 utility customers sa Hawaii ang nawala ng kuryente matapos sagupitin ng Hurricane Lala ang Big Island bago ito humina bilang tropical storm. Batay sa power outage monitoring data, nasa 183,123 na customers ang naapektuhan po ng pagkawala ng kuryente. Iniulat naman ni Hawaii Governor Josh Green na mayigit sa 100 na bahay ang napinsala dahil sa malakas na hangin at pagbaha. Patuloy na nakataas ang tropical storm warning sa Kauai County habang pinayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay dahil sa banta po ng pagbaha at iba pang panganib.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang TV host actor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. Ibinahagi mismo ni Edward ang kanyang engagement habang nagsasalita sa isang church gathering kung saan ipinakita rin niya sa screen ang larawan nila ng kanyang fiancé. Ayon kay Edward, matagal niyang ipinagdasal ang isang relasyon at masaya siyang ipinagkaloob ito sa kanya. Agad naman umani ng pagbati mula sa kanyang fans ang anunsyo ng aktor na matagal nang hindi nagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang love life. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang sports.
0: Ang balitang sports hatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muling nagkampyon si Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos duminahin ang Golden Sand 2026 sa Poland. Nalagpasan ni Obiena ang 5.91 meters. Ang kanya pinakamataas na marka ngayong season para makuha po ang gintong medalya sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang pangwalong gold medal ni Obiena ngayong 2026, mga katropa, matapos ang sunod-sunod na podium finishes sa iba't ibang kompetisyon sa Europa at Asia. Nalagpasan ng 30 anyos na atleta ang dating season best niya na 5.85 meters sa Madrid at 5.83 meters sa Germany.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Martes tayo, katropa, August 18, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.

KISS 107.1 FM Tagum.

0: Dental Plus Gold.
1: Ako si Don sa Kamaestra.
2: Magka-ulcer ko.
1: Nag-research ko sa maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa Kasimana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si George, sakit o kapoy, sige akong lawas. Wala d'yo ilan ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo epekto. Gani, nagpasalamat d'yo ko sa nagkumandar na ko aning Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo na ko ang pag-addict sa akong lawas.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil. Ang gasukasukan ako. O gapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lami siya. Wala pag yun nitukar ang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Maayong adlaw mga katropa and welcome na usab na niya itong programa The Secret of Health. Anya na usab ang inyong health consultant CJ Nidruda. Inyong magkauban sa Gapon pagkatod kaniyong informasyon alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas sa hilabi na sa unsang atong matuldukan kinigay na itong mga balatian. Welcome asa magkakaroon ng lugar mga katropa. Tungod kay live na usab kining atong programa The Secret of Health. Dini sa Gapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. And kamusta kamong tanan din ha mga katropa? No, adlaw karon sa Martes. Sa 18, no, ning bulan sa Agosto, gayod mga katropa, live ang atong programa. Hilabi na din sa 89.1 XFM Davao. And happy listening sa ato agayong mga avid listeners, mga katropa, hilabi na sa mga taga Matina, no? Nagantag mga avid listeners din na mga katropa. And at the same time, avid client po ng Yes to Health Wellness Center, no? Sa mga taga Turil, taga Katalunan, o asa pang lugar din higayod sa Davao. Ayan, kamusta po and welcome sa atong programa The Secret of Health mga katropa. Happy listening usab no sa mga nagapaminaw karon sa ato aga yung programa pinaagi gayod sa 107.1 XFM Tagum, no, ilabi na sa mga taga Mankilam, no, and then din na mismo sa public market sa Ganti Road. No, dagan nasab kita mga avid listeners din na mga katropa sa Tipasa Street, no? Din na gayod mga katropa paingon og agitawag na to sentro sa Tagum. May adlaw, kamusta kamo din na mga katropa? Happy listening usab no sa mga nagapaminaw karon sa 99.1 XFM Mati. Ayan, happy listening po mga katropa and welcome. Kita-kits ang karong gayong adlang Huwebes. So, pila na lamang kaadlaw mga katropa, duha na lamang kaadlaw. Kita-kits na din ha sa ato agayong Yes to Health Clinic Mati Branch. No, tungod kay ipahigayon na usab nato din ha. Ato agayong face-to-face free health check-up and consultation. Regular nga schedule nato matag ikatulo ka Huwebes, no? Kada bulan na mga katropa. O karupit sa 20 adlang Huwebes, kita-kits na din ha mga katropa, din na gayod sa ato mismo nga Yes to Health Clinic Mati Branch mga katropa. Magsugod ta din ha, no? Alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. So whole day, maugayod ang ato ang libre nga servisyo. So alang gayod sa mga taga Davao Oriental, kits na gayod mga katropa. Happy listening sa mga taga Bukid noon na din nagpapinaw karon sa 101.7 XFM and 95.9 XFM Jensan. Live sa mga itong programa mga katropa, 91.3 XFM San Franz and 95.7 XFM Bayuga. Bagong adlaw, siyempre bagong oportunidad ngani ka na ito, ilabi na kung kamo adunay balatian, ayaw kamo kawalas paglaom ha, tungod kay nining atong programa The Secret of Health, atong hatagan o pagtagad kinigayong mga problema sa panglawas, ato kining hatagan o pagtagad pinaagi gayod sa herbal o natural gayod mga katropa ha. Kinibitaw mga simpleng mga pamaagi, pero kung ato la kining himuon, ilabi na kung ubanan na ito kiniog healthy diet and healthy lifestyle, by God's grace and help, pwede kayo matuldukan kini ato ang mga balatian ng mga katropa. Usas pinakaportante, kini ato ang programa, ato gayong ginasubay pag-ayon, kung sa ang mga pamaagi o pwede na itong himuon, na ato malikayan ang balatian. No? Ay permi na ito ni ginapahinumdom, prevention is always better than cure. Mas maya samtang wapata na igo. No, adun na tay gitawag na to paglikay, no? Sa gitawag na to balatian na mga katropa. Okay, less gitawag na to gastos. Sana sa pinaka-importante kay nining atong panahon bita. Bisag unsaon na to pag-ingon nga ang tinuod nga kalipay dili masukod sa gitawag na to bahandi og kwarta, pero Wag mato ta sa realidad mga katropa, dako gitawang kayo gikinahanglan. Wag kinig kayong gitawag na tugbahandi o bisag, labi na kinig gitawag na tugkwarta mga katropa na. Okay, pag muisgot po tag panglawas, ilabi na sa pagpanambal, usahay po draba na. Sa ato ang mga katropa din ha, nga nung way tambal ginom, nga nung wala ka undergog medication tungod kay kulang sa gitawag na tuga budget mga katropa, no? So aduna junay dakong koneksyon, maunang tawon, maningkamot ha, hilabi na ka nato nga mga kabus tawon, naningkamot dyan ta, nga maampingan na to ato ang lawas. Maunang ato ang susihon, kining mga simple nga mga pamaagi, para gayon maatiman ang ato ang lawas mga katropa, ha? Busa o ba nila sa bakuninyo, nini ato nga bagong edisyon, bagong adlaw sa ato ang programan The Secret of Health. Pwede ka mo mapadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. No, sa ato agayong text line number na 0909-176-2844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-176-2844. Ato gayong hatagan o pagtagad kana nyo inyong mga mensahe unya human gayod sa tuwang health information. Oras nato sa Tibuok Pilipinas, alas 12:44 na mga katropa. Og kining orasa hatod kaninyo, kauban ng atong programa The Secret of Health. Nadiin kini gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ng atong mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Grabe na gayod ka, daghan na ang nalipay, no, tungod sa kaayuhan nga gihatod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nationwide, dili lamang din sa Mindanao, Visayas, Ilabinas, Luzon, no, nagagamit na gayod sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. No, tungod lagi kay ilan nakita silang kagalingon sa diyang sila ni Suway sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule na himong dindot judaw ang ilahang paminaw, no? Ang ilahang panlawas na himong hapsay. Tungod lagi kay kini ato ang Santon Plus Gold usa ka food supplement. Kung unsa man ang imuhang gibati din ha, ilabi na kung wa kay gibati, edi mas sa dakong ikatabang kinigayong ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Matabang ni mga katropa ha, bisan pa mang wa kay gipangbati din ha, tungod kay musugutag sa dili, wa jud tawoy tao karon nining atong panahon, nga din labi na nagkataas ang iyang edad, nga din di jud siya makaangkon o gitawag na tug balatian. Na bisan unsa pa man ka healthy, moabot jud ang balatian mga katropa, hilabi na moabot na ta sa pangidaron, mao na kinahanglan aduna jud tay hinagiban. Ato ang Santon Plus Gold usa sa pinakanindot ng food supplement ang mutabang gayod sa lawas para bisan pa man moabot ta sa gitawag na tug pangidaron ana sa gihapon ang pagkahimsog og pagkapiskay sa lawas. Kung aduna may pagkaproblema sa panglawas pero ana lang sa gitawag na tug ginagmay, no? Ni mga gitawag na to grabe jud nga mga balatian bitaw. Labi na maapil ka sa mga uso na nga mga sakit karon na medyo bugat-bugat buts paminaw, na. Mao nang ana jud ka nato ang pag-amping mga katropa, ha. Okay, syempre ana ara pud ka nato ang desisyon. Kung wa pa mo kasuway din ha, wa pa mo kainom sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ayo paglangan, pangita ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga naguna nga butika din ha sa inyuhang mga lugar. Available ang ato ang Santon Plus Gold and especially sa ato agayong Yes to Health Clinic. Ang ato ang Santon Plus Gold mga katropa, available usab kini ug mas gipabrato para gayod maka-avail gayod ang ato agayong mga katropa, hilabi na naglisod ta sa ato ang budget, ha. Labi na kung ikaw senior citizen ay lamang kalimot pagdala sa imong senior ID para gayod maka-avail ka sa ato agayong big discount mga katropa. Available usab ang ato ang Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Usa sa pinakanindot ng vitamina nga din kikinahanglan sa atuang lawas. Okay, kinirabang vitamin C. Dapat everyday masudlan jud nato o no, masuplementuhan jud nato ang atuang lawas o vitamin C mga katropa. Tungod kay usa kini ka vitamina nga din water soluble. Abot pa sabot, matunaw ra siya sa tubig. Ipagawas ra po siya sa lawas mga katropa. Dili paras bitaw sa ubang vitamina na din magpundo or matigom sa lawas, magamit na po sa pipila or sumunod ng mga adlaw mga katropa. So mo na paghitabo, nining gitawag na to ga vitamin C. That is why ang ato ang mga health experts nagaingon o nag-a-advise mas maayo everyday, do not jud tay mga pagkaon nga sagana sa vitamin C, no? Pero lagi kung di po tahilig og mga pagkaon, hilabi na di tahilig og prutas o gulay, mo nang kulang jud tag vitamin C. Mo nang aduna tay santon vitamin C, ha? Labi na sa mga di hilig diha mukaon og mga gulay, prutas, pag-inom og santon vitamin C, tungod kay kana gayud mga katropa gikinahanglan. Ato man lang gitun-an bitaw kung unsa ka importante ang santon vitamin C alang gayud sa kinatibuk ang kalihukan sa lawas. Dili lamang pampalig-on sa ato ang immune system, especially para mahimong healthy ang imuhang absorption, no, sa imuhang lawas, gikinahanglan usab ang santon vitamin C mga katropa. Para sa mga kabayan nato din, ha, ilabi na kung ananas pagluya. Okay, dito ang pirmi mag-ubo, pirmi mag-sipon. No, aduna po'y kaluyas bukog, aduna'y paglisod sa tulog, o aduna'y pagka-problema sa memorya. So, way, kini ato ang alkaline na vitamin C, ha? Tungod kay aduna kini dakong koneksyon, ikatabang, hilabi na sa blood circulation, even our brain function, no? Tungod kay our brain, usa kini kapartis lawas nga diin na aduna'y hataas nga level of vitamin C. Manang kinahanglan pirmi dapat nindot na ang level sa vitamin C mga katropa. And of course, piliya ang alkaline na vitamin C para may problema din ha sa imuhan chan. Ilabi na kung aduna kay pagkasensitibo din ha sa imuhan chan mga katropa. Kung adiin na gusto unta kang dungagan or sundan ng vitamin C ang imuhan chan, pero nga nung kaasluman, okay, basic dili po na alkaline na vitamin C ang imong giinom. No? So piliya ang alkaline based na vitamin C. Mao gayud kini ang ato ang santon na vitamin C mga katropa. Mao kini ang pinaka the best combination and the best duo. Santon plus gold herbal capsule and the santon vitamin C. Available sa mga butika nga dol sa inyong lugar. Available sa mismo sa Yes to Health Clinic. Okay, sa mga katropa nato, no, nga din hilig muinom og kape, ayaw kalimot aduna kitay mga healthy nga kape, ha. Santon Plus Gold Herba, Santon Plus Gold Coffee Mix and Santon Plus Coffee Mix mga katropa and Premium D3 Coffee Mix. Ini ato ang mga lambian og healthy nga kape. Okay, mo na pag-igo asa inyo ha maganahan din, ha. No? Asa mo mas makaangay. Available man na ang ato ang tulo ka kape sa ato ang mismong Yes to Health Clinic. Kunya pidi, pwede pa jud dito ninyo mismo tilawan, no? Tungod kay aduna po tay libreng init tubig, no? Naatay mga persa siya din na mismo mga katropa sa ato ang Yes to Health Clinic. Diha-diha dayon kung gusto mo mga pe, pwede mo mga pe mga katropa, ha? Bisitahan lamang ang ato ang Yes to Health Clinic. Dini kayod sa Tibuk, Davao Region. Aduna kita ay tulo ka branches. Davao City, Tagum City and Mati City mga katropa. Kung gusto ka mong bisita, pwede ka mong mukontak sa ato agayong text line number na 09-09-17-62844. Huwag ugma, adlaw kayo nga Merkoles. Ang ato ang schedule, ugma mga katropa, din na gayon sa ato ang Tagum branch. Busa kita-kits ha, sa mga taga-Tagumenyos. Uban pa nga diin nga dool gayod sa Tagum mga katropa o gusto magpa-check up o libre, ala bisitaha ang Yes to Health Clinic at Tagum branch nga nahimutang sa M Central Building Ganti Road. Tapad kita sa Mr. DIY Palengke mga katropa. O, mag-abrido na ang ato ang clinic ugma, no? Alas 7 sa buntag hangtod alas 8 gayod sa gabi. Busa sa mga nagaplano magpa-check up, kita kits ugma mga katropa hangtod na Bernes, ha, o kakauban usab ang adlaw Domingo. Oras na to alas 12:52 na. Mag-alang kayo sa pagpaday nitong programa The Secret of Health. Bago tamo ato sa unahan, ilabi na sa ato ang health information ato sa ang paminawan gikan sa atong master control Sir Royce. Ang maanindot nga testimonya sa Gapon, maghatag ka na itong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw, aduna gayoy balatian. Atong paminawan.
1: Mayang adlaw mga katropa, live kita karon kauban si Tatay Nestor Arcuba. Tatay, kumusta? Bago ka niya ito din sa Yes to Health, kung saan ganito yung mga balatian?
2: Ako kay Bati, ito, para kita nga kung nabaga. Tapos akong ako to, akong heart. Kaya akong tuhod, murag lelay.
0: Oo, murag way kusog.
2: Oo, way kusog.
0: Oo, kamusta man tatay? Sa diyan nga, nisuway na ka sa pagpanambal sa Yes to God. Kumusta yung pagkakas?
2: Ay, ayos kayo eh. Susi sa 15 days.
0: 15 kadlaw?
2: Wala dito kayo alibyo.
0: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
0: Good ko to, okay na?
2: Okay na.
0: Kunya ang TL nga ng laylay?
2: Wala. Murag-wana yung gaan, baka lang.
0: Bukan?
2: Uy,
0: gaan na kayo?
2: Gaan na kayo.
0: Wow. Unsay may ngunin mo tatay sa mga naminaw karon?
2: Sa naminaw karon, sa parehan akong diferensya sa akong lawas, kumusulta lang mo dito sa Yes to Health Clinic. Wow. Kaya sa nangyutang sa GSIS at bang sa
0: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
0: Ayan. Dagan salamat, Tatay Nestor. Ako ba? Taga-asa ganit ka, Tay?
2: Taga-Limaw.
0: Limaw.
2: Piña Plata.
0: Dabaw.
2: Dabaw City.
0: City. Ayan.
2: Dagan salamat.
0: Dabaw del Norte. Dabaw del Norte. So, dagan salamat, Tatay. Ha? O, siyempre, sa atong buhing Ginoo tungod sa kayuhan na dawat ni Tatay.
2: Okay, kayo po. Testimony po ko, Anik.
3: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kog dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na ko pagtin-aw sang akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sa gihapon inyong makauban, your health consultant, CJ Nidruna. Oga oras na to, alas 12:58 na. And happy listening and welcome ha sa mga bagong abot nato din ha nga mga katropang adin na minaw karon sa ilang mga nagkanaiyang radyo. Live kayo na nga to nga programa mga katropa ha. And then kung aduna ka mo iabuot nga ipadala nga mga mensahe or ipaabot din atong programa or bisan pa man itimbaya, pwede kayo mga katropa, welcome ka mo. No, ipadala lamang inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 0909-1762844. Gani, adura na kita yung mga pipila ka mga nagpadala silang mga mensahe. Standby mo din ha, no? Tungod ka atuan ang basahon unya human gayon sa ato ang health information. Sa mga nagatanaw sa ato ang Facebook Live, happy watching po mga katropa. Pwede usap ka mo din ha, mo comment ha, sa mismong comment section. Kung ato na ka mo'y buot nga ipaabot sa atong programa or pangutana, mahitungod ka sa panglawas. So welcome ka mo mga katropa. I-search lamang ang ato ang XFM Facebook page. Din ha, gayon sa inyuhang Facebook apps mga katropa, ang XFM Davao Katropa Digital. Mao kana ato ang XFM Facebook page ha. Hindi na makita ninyo karon na live ang ato agayong programa The Secret of Health. Pwede usap ninyo bisitahon ang ato ang official Facebook page ng Yes to Health Davao Region ng mga katropa. No, i-search lamang ang XFM, Yes to Health Clinic Tagong Branch, no, and Yes to Health Clinic Wellness and Pharmacy mga katropa. Mao ka na ang ato ang Facebook page. And gani, kung adun na kamo yung mga concern, mga questions, no, regarding kayo sa ato ang mga serbisyo o mga produkto, pwede usap ka mo din ha, mo message mga katropa. Ha? Ala, una na gayod yung punto nini atong programa The Secret of Health. Huwag padayon kita sa unahan. Atong i-padayon ang ato ang natunan gahapon mga katropa, mahitungod gayod sa usa ka pinaka-importante nga minerals. Nga din atong naisairan gahapon nga kini diay adunay dako kaayong responsibilidad, no, sa matag kalihukan gayod sa ato ang lawas mga katropa, especially sa ato agayong gitawag kini og fundamental driver, no, kining sodium mga katropa. Pag muisgot ang driver, but pasabot mao kini ang tigdala, no, sa mga sustansya, no, sa mga pipila ka mga protina nga din gikinahanglan sa matag selula nato mga katropa, no, and then usa-usab kini sa gikinahanglan na para gayud ma-activate ang ato ang mga skeletal muscles and even our heart muscle, no, sa ato ang brain na communication. Ato ang naisairan gahapon nga ang sodium usa de kini sa gikinahanglan. Gani, ato pong naisairan kahapon nga kinahanglan di ay aduna po di ay healthy ratio. But pasabot, mahimsog nga gindaghanon, no? Sa gitawag na itong sodium nga atong isulod sa atuang lawas. Dili porkit nga gikinahanglan ang sodium, magpataka raputag sulod og sodium sa atuang lawas, makadaot po na mga katropa, no? Munang atuang naisairan kahapon, dapat di ay sa lawas o sa katao, kinahanglan naarag yun sa gitawag na ito 1.5 grams to 2.3 grams of sodium per day ang dapat makasulod sa ato ang lawas. Kung atong iagi o ga teaspoon or kutsarita, dapat usa ka kutsarita sa usa ka adlaw mao lamang ang makonsume, no, sa usa gayud ka adlaw. Perting gamaya ra jud mga katropa, na mao nang labal permi jud tawo na sobra ang sodium nga ato masulod sa lawas, sa mao nang pila ka tuig mag-suffer jud tawo ng atoang kidneys mga katropa. Ang tawo makasinati na og mga pipila ka mga symptoms, na mao nang ato pagpadayon karon sa ato

0: programa The Secret of Health ato ang hisgutan kung unsay mahitabo sa lawas sa dihang adunay gitawag natog hataas nga level of sodium. Gitawag kini siya og hypernatremia. Ang adi na kini nga kondisyon adunay sobra nga pagkataas sa sodium at dinha gayud sa lawas sa usa ka tawo. Gani nasayod ba mo nga aduna di ay gitawag natog short term effects and long term effects nga pwede gayong bation sa usa ka tawo sa deng aduna siya too much or excess a sodium dinha gayud sa gitawag nga lawas ang mga katropa. Atong unahon kining gitawag natog short term effects. Number one nga pwede gayong bation and commonly kining gitawag natog thirst or pagkauhaw. No, diha-diha dayon pag mabati nimo nga sobra ka parat, no? Sobra ka taas ang sodium sa imong gikaon. Di ba kay diha-diha dayon mag-message dayon ang imong brain og thirst, no? Uhawon ka dayon, mangita jud ka dayon og tubig ang mga katropa, no? O, tungod kay kana usa ka signal sa imong lawas nga diin gikinahanglan ang igong tubig para gayud ma-dilute, no? Or ma-flush out. O, ato gayong mga sobrang sodium diha sa imuhang lawas ang mga katropa. O, muna'y pinaka number one nga bation, no? Thirst or pagkauhaw. Ikaduha, aduna usab possible nga bation nga short-term effects. Nining gitawag na to ga fluid retention. Ang uban, labi na kung grabe na ka gitawag na to ga loaded. Ang ilahang kidneys tungod kay aduna nay pipila ka panahon nga diin tawon grabe na kataas ang sodium level sa ilahang lawas, adunay gitawag na to nga pangpanghubag or pang panghupong dayon, no? Or fluid retention atong gitawagan ang mga katropa. Pag grabe gani mga kaon og bulad, labi dag makasaw-saw sa suka. Di ba kay unya-unya manghupong din ang nawong, manghubag din ang tiil. Manay gitawag na to mga fluid retention or edema mga katropa. Cause of excess or high level of sodium mga katropa, no? Pero unya-unya dayon, hilabi na sulod adlaw, mawala adapod na siya. Tungod lagi kay short-term effects mga katropa. And then ang ikatulo, kining gitawag na to gan neurological. So ipasabot ni ini. Mao na ningingon ako ganina. Ang uban nga katawhan, adunay bation nga pagpaminhod, panglaylay, nga din murag adunay magtusok-tusok sa ilahang mga kamot, sa ilahang mga tiil, sa ilahang mga abaga. Gani ang uban na bation og fatigue, no? Pagkakapoy, pagkaluya. So kana nga mga sinyalis mga katropa sa ilahan ng mga nerves nga din aduna usay pagkadaot tungod kay lagi ang sodium mo kini ang mo activate, no, sa ato agayong mga skeletal muscles, even our nervous system. Pero pag adunay sobra usab niini, grabe usab lay kini og impact mahitungod gayud sa ato ang mga nerves sa mga katropa. O kung ato puta sa gitawag natog long term effects, no, kini mga short term effects nga din napasagdan gay baliwala lang. O tungod kay lagi pila ka oras, pila ka adlaw nawala raman pud, sigyo na na nga okay ra siguro, no? Kaya pag padayon gihapon, kaon gihapon og mga pagkaon nga sagana sa sodium ang nahitabo, maangkon kining gitawag na to nga mga long term effects. Number one, hypertension. Ang hypertension, pag inani gani gitawag na to ni siya og primary hypertension tungod kay secondary hypertension tungod kay ang pinakahinungdan the irritation of the other organs in the body. Okay, pinakahinungdan ini or main cause is ang kidney, no? Aduna na pagkaluya. Wala na na-manage ang sodium level, wala na flush out sa lawas, hangtod ni daghan na sdugo, itaas ang pressure sa dugo, maunang aduna na gitawag na to ga long-term effects of having a hypertension. Kini mga katropa, ha, mao nang i-check jud nato na ilabi na sa mga katropa nato nga din adunay high blood karon, mas maayo inyo jung ilhon unsa hinungdan sa inyo ang high blood, no? Dili kay basta kay naay high blood, mao na ni doc, no, na ako'y high blood gaino man kog maintenance na lang, mas maayo jud ilhon nato gani sa ato ang practice sa Yes to Heart Clinic, no? Kung kamo mo bisita mga katropa, atoa jud nang gina-check ang inyuhang mga iris signs, no? Kaya atoa nang mahibaluan kung unsa ka healthy ang inyuhang gayong blood circulation, ang inyuhang mga nerves, ang inyuhang gayong mga nerve rat ang tawag na to ana no sa iridology studies mga katropa kung ligon pa ba. And especially ang inyo hagayong mga blood circulation and if you have a scarf rim or venous congestion, mga loaded of sodium makita na to na sa inyo mga iris signs mga katropa. Mao nang ato ang mailhan kung unsa nga klase ang high blood nga naa sa imuha. Idi mas mahimo pong nindot ang pagdagan sa ato ang medikasyon. Mao nang by God's grace and help no sa US to Health Clinic. Kung ikaw adunay high blood, pwede gayud nato na matuldukan ng mga katropa. Pero wa nato gina-encourage ha, wa taga-advise nga diin na undangan ninyo na pag inom ang inyo ang mga maintenance. Wa nato na gina-advise mga katropa tungod kay lagi gikan na sa inyo ang mga doktor. Sila na po'y makaingon nga inyuhan na ba ng undangon o dili mga katropa. Kini ato ang mga pamaagi, pagtabang lamang, pagtudlo lamang sa inyo ang mga maintenance nga diin na mas mahimong nindot ang dagan sa lawas, mas mo-improve ang paminaw, pinaagi gayud sa herbal o natural nga mga pamaagi mga katropa. Ikaduhang long-term effects of having excess sodium or high level of sodium din sa imong lawas mga katropa, kining gitawag na tog heart stress. Tungod kaya nga sodium, usa kini sa nag-activate sa ato agay yung mga heart muscle. Pero kung aduna po day too much or sobra ni ini mga katropa, aduna po day gitawag na tog heart stress. No? Ang imuhang kasing-kasing, grabe na ang iyahang paglihok. Grabe tawag na sobraan og activate. No? Ilisod pibitaw ni. Dapat igura ma-activate, pero pag nasobraan kag-activate, mura kag ma-hype. Mura bitag, kuya mura bang i-imagine, ha? Imuha ni mga practical, pag masobraan bitag activate ang usa ka butang, mura po nag-mag-wild. grabe po na ang iyang pag-dagan. So inana, the same way sa ito ang heart muscle, aduna po di ay gitawag na tog heart stress mga katropa. Kung kini kay delikado tungod kay makapataas sa tsansa, nining gitawag na tog pag-atake sa kasing-kasing mga katropa. Ikatulo, brain and stroke risk. Tungod kay ang sodium, gikinahanglan na to have a better brain and healthy brain communication. Aduna gihapoy dakong impact ini kung adunay excess or high level of sodium ang mga katropa. Kini makadaot sa ato ang mga blood vessels. Amo nang delikado kayo og taas ang tsansa nga pwede gayud ma-stroke ang usa ka tao mga katropa. And of course, pang-upat, dili mawala, kining gitawag na to ga kidney damage. Pagkaguba or pagkadaot sa imuhang kidneys mga katropa. Kanabitaw nga taga-adlaw na lang imong kidney magka-problema na unsa naman ning lawasa nga sige na lang man ni og pagawa pasulod og sobra nga sodium no. Ikapoy natawon kog paggawas no kung makastorya pa ni ato ang mga kidneys mga katropa. Tungod kay ang kidneys mao mong gunit ang iyang trabaho mao mong gidi ang tighinlo sa ato ang lawas no. Tigtanggal sa mga hugaw o diha sa ato ang dugo iyahan ng salaon pinagi sa ato ang mga nephrons. Pag misgo tag hugaw, kauban na din ha ang mga sobra-sobra, sama na lamang nining gitawag na ito nga sodium. So, madetect na sa ato ang kidneys o sobra man ni akwa ning hinluan. Ang problema, kung kada adlaw na lang, makita niya nga pirmi na lamang ni sobra, o niya mayong taggamay rang sobra, daghan pa jud kaayo. O niya, para mas mahimong nindot kini nga paghinlo sa ato ang kidneys, mga katropa, take note, nanginahanglan siya og enough water supply. Kaya ang pamaagis paghinlo sa kidneys, dili man sa ato ang practical ng mga tao nga din mo gamit ang silhig, mo gamit ang unsa pa ng mga gamito na to para pangtanggal sa hugaw. Ang kidneys, ang iyang ginagamit sa paghinlo, tubig. Timanan na to na ha. Muna kung kulang pa dyan ang tao og tubig, edi samot magka problema ang imong kidneys, unsaon na kung ipaghilo niya, taas na kayog hugaw, taas na kayo ang sodium, maunang adunay pagka-damage sa imuhang kidney kadugayan. No? So, mga tao nga din na hilig og mga high sodium foods, manang kinahanglan ato ang isipon ha. Okay, loy, puntawan kayo ang ato agay yung agitawag nga kidneys mga katropa. And the fluid retention, mauna ni kining gitawag na itong edema. Kung adunay short-term effects, nga din inyo nang gibate karon niya, mawala na ras pinaka, pila ka oras, pila ka adlaw. Pero take note ha, possible, mahimo gihapon ning long-term effects mga katropa kung inyong igipasagdan. Oh, mahimot na jutaon na sakit mga katropa, fluid retention. Mahubag ang tiil, ang kamot, ang naong. Dunya ang pinaka-words ni ini tungod kay possible, adunay gitawag na itong shortness of breath. No? Maglisod na ginhawa. Hapoon na. Okay lagi. Ang pinakadelikado, kung musaka agad ang tubig, pengon si kasing-kasing, ay naku po. Mas dakong problema mga katropa. Okay? So, kinahanglan atong hatagan o pagtagad. Inyong ilhon, inyong kaugalingon karon, ilabin na kung adaanan mo sa mga pipilag ka mga kondisyon na atong gipanghisgutan karon, asa man dito sa short-term effects man. Ilabin na kung anaanagid sa gitawag na toga long-term effects, edi mas maayo ang pingi ang inyong lawas. Bantayi ang inyong mga pagkaon nga din ginasulod sa lawas. Basig taas pa kay nag-sodium unya nana mo sa gitawag na tog long-term effects, nana mo'y heart problem, nana mo'y hypertension or high blood. Ay nako po unya sige gihapon mo kaon og mga loaded of sodium edi samot. Saon pagkaayo gayod sa inyong mga balatian na mga katropa, no? Unya kung wa pa man mo'y mga high blood, wa pa mo'y problema sa inyong kasing-kasing, no? Sa mga katropa na to din na nga din na murag paminaw nila, okay pa ang ilahang lawas, no? Baskog pa ang lawas pag amping sa gihapon mo mga katropa, ha? Kay kini ra bang sobra nga sodium sa ato ang lawas, dili ra ba ni maghatag dayon og early warnings. Dili ni diha-diha dayon nga diin na muhatag og mga pipilag ka mga symptoms nga nagpasabot nga diin na grabe na ang sodium maliban sa kining gitawag na tog thirst, no, or kauhaw. Mao ni ang pinaka number one man jud, no, nga diin na directly makita na to nga sobra na ta sa asin kay uhawon man ta dayon, no. Pero lagi mo inom ramput og tubig, wala na pud ang kauhaw, no. Pero kining gisgutan dinhing mga early warnings nga din dili ipakita sa lawas kung aduna nay mga too much sodium level. Katotong gipanghisgutan na to ganina, no? Pagka-daot sa kidneys, pagka loaded or pagka-luyas kasing-kasing, no? Pagka-taas gayud sa blood pressure, and then pagka-possible, pagka-taas sa tsansa nga din pagka-guba usab sa kalihukan sa atong brain, and even high risk of stroke. So, dili na nimo mabati dayon mga katropa sa dihang aduna nay pagtaas nga sodium sa imuhang lawas tungod kay hinay-hinay kini nga pagka-damage dinha gayod sa pipila ka mga organo. Man ang gina-advise, please check permi ang ato agayong mga pagkaon dinha, no? So how to limit sodium and the benefits of a healthy sodium balance, ato ang hisgutan unsaon usab pag-limit nining gitawag na tong sodium. Hatagan tabog mga practical tips, ha? Unsay himuon nato para gayod mahimong balanse kini gayong sodium level sa ato ang lawas mga katropa. Number one, choose fresh over processed. Kung mas maayo, naaman lang, available man lang, piliya jud ning mga presko nga mga pagkaon. Ayan ang mga proseso nga mga pagkaon, no? Kung available man lang, mas maayo. Pero kung di jud available, hilabinag naa ka sa lugar nga diin lisod jud ang makita nga mga presko. Ay, labi na sa ato abitong kining gitawag na to mga trabahante nga diin naa sa lugar nga walay mga tinanom. No, ilabi na naa sa mga kanang mga mananagat, no, mga seaman. Sa panang nga mga trabaho nga din asa magoy tanom din ha, edi nakaasar jud na sila sa mga proseso nga mga pagkaon, no? Edi no choice, wa gitay mahimo niya na mga katropa, but as long as nga din available and then kaya man lang nimo makakaon og mga presko, mas maayo pilia ka na mga katropa, no? Sama na lang sa presko nga gulay, presko nga prutas. Unya kung gakaon ka og mga karne, presko nga karne, presko nga isda, para gayon malikayan kining gitawag na to nga mga proseso nga mga pagkaon. Tungod kay lagi ato na ilhan og nahibaluan gahapon nga 80 to 90% of sodium loaded kana mga katropa sa mga pagkaon nga diin gitawag na tog proseso, no? Mao nang gina-advise jud sa atong mga eksperto, number one, para mabalanse ang sodium level, pilia ang gitawag na to nga mga fresh nga mga pagkaon. Ikaduha, use natural flavor. Mas maayo dito tas mga lamas, no? Mga ahos, mga bumbay, mga luya. Kay kana nga mga lamas, mao mang ginay mo palami sa mga pagkaon, ha? Dili kita mo asa anang mga pampalami. Sa panay mga pampalami, mga food na seasoning mga katropa, ha? Kay aduna gid nay extra sodium gayod ang mga katropa. Gani ang gina-advise, mas maayo kung muadto man ta or magamit man tag mga pagkaon din ha. No, or ato ang ginabutang sa ato ang panimalay, i-check permi, basaha permi ang mga labels, no, piliya ang low sodium or no added salt. Para mas maampingan nato, og panigurado malikaya nato kini excess sodium ang mga katropa, okay? And then reduce sauces, no, and condiments. Kung hilig ka magamit din ha og mga soy sauce, no, mga ketchup, mas maayo limitahi, no. Di man pud pwede nga din di na jud ka magamit ana, labi na sa mga katropa nato din nga din hilig magluto, no. Naama jud na pirmi ang mga soy sauce, pero mas maayo ayo pud palabi. No, kay kini bitang uban nag-adobo na gani ni gamit nag soy sauce, unya pagkaon na naghimo pa jud sa usawan, gamit ta pud og tuyo, butang na pug butang na pug unsa na, no? Suka ba ang uban? Kalamansi niya, butang sili, no? Na dubli-dubli na ayaw po, no? Okay, sobra dyan tao na ang sodium mga katropa, okay? Pwede man mo gamit, but please, gamit lang og mga small amounts ang mga katropa. Unsay benepisyo, no? Apong ipahinundong anak kaninyo kung mahimong balanse, mahimong healthy level ang sodium sa atuang lawas. Kini, dakunay dakong ikatabang para gayod aduna kita'y normal blood pressure. Strong heart function, healthy kidneys, and better nerve communication, proper muscle movement, and then reduce inflammation, panghupong, panghubag, no? And lower risk of stroke and heart disease. Inana, ka-importante nga din kinahanglan, mahimong healthy level pirmi, ang sodium gayod sa ato ang lawas mga katropa. Sodium is necessary, gikinahanglan kani gani it is one of the seven major organs, minerals, no? One of the seven major minerals in our body mga katropa kining sodium. Kauban na siya sa ato gayong gitawag nga potassium, the electrolytes in our body, no? So gikinahanglan kini sa ato ang lawas, pero kinahanglan balanse, dili jud siya dapat mahimong sobra, no? Kay kung kini mahimong balanse, adunay dako kayong ikaayo gayo da sa ato ang lawas ang mga katropa. Dili pod gikinahanglan nga tanggalon, no? Kaya uban di na mo gamit og mga pangpalasa, no? Labi na sa asin ang uban, di jud mo gamit og asin tungod kay lagi hadlok tawon nga madaot ang kidneys or motaas ang sodium level sa lawas. Di po gikinahanglan nga tanggalon jud nato na mga katropa, pero kinahanglan balanse lang, ha, okay? And then syempre ayong kalimot sa atong mga katropa din ha pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban ang Santon Vitamin C. Labi na kung aduna na mo'y mga short term effects og long term effects nining gitawag na tog high level of sodium, paniguraduhi inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule kauban sa Santon Vitamin C. Inimo tabang para makarecover ang inyohang kidneys, no, sa pagkaluya o pagkadaot tungod kay pila ka tuig nga diin tawon, baldado kay siya kay sigig tanggal sa mga sobrang sodium diha sa imong lawas. So paning kamuti, tabangi man lang inyong kidney mga katropa, inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay kini mo tabang para makarecover gayod ang inyohang kidneys ang mga katropa. At the same time, adunay mga cleansing properties, no? And detoxifying properties ang ato ang Santon Plus Gold together with Santon Vitamin C, ang atong alkaline na vitamin C, para mahinluan ang ato agayong dugo, edi less burden kini para gayod sa ato ang kidney mga katropa. And of course, para gayod maproteksyonan ang ato ang kinatibuk ang lawas, pag-inom Santon Plus Gold Herbal Capsule and Santon Vitamin C mga katropa, available ka na sa ato ang mga butika and of course ang ato agayong Yes to Health Clinic mga katropa. Alaw na 21 na. And bago ta maghuman ining atong programa, pila na lamang kaminuto ang nabilin ining atong programa mga katropa. O gamaw kato atong dito na human ang ato agayong gihimo nga pagtuon mahitungod sa sodium. Atong hatagan o pagtagad kini mga pipilang ka mga nagpadala sila mga mensahe. From 310. Ayan, good PM Doc. Unsa man ning akong gibati nga magsakit ang walang bahin sa akong tiyan. Uy, nagsakit ang walang bahin o kining walang bahin sa iyahang tiyan mga katropa. Unsa man ni atong texter, lalaki ba ni or babae, mas mayo atong mailhan, ha? Okay, makatabang po na mga katropa para atong mailhan kung unsay pinakahinungdan, no? Tungod kay lagi nagbibog siya unsa man ang gibate nganin aduna siya pagsakit sa walang abahin sa iyang tiyan. So ato pangutanon, asa man dapit nga bahin sa imong tiyan, sa ubos ba or sa taas? No, kay kung sa taas nga bahin mga katropa kasagaran, indikasyon ka na nga aduna gitawag natog hyperacidity, or either you have gitawag natog constipation, no, pagka problema din ha sa imong tinae, no, especially sa imong transverse colon. Gani usahay labi na kung pila na kabulan, pila na katuig nga din pirmi jud nagasakit ang imong walang abahin, unya dili normal ang imong pagpagawas og hugaw, basig naa na kay kondisyon, no, nga gitawag natog diverticulitis. Mas maayo magpa-check up gihapon, okay? Unya kung naaman sa ubos nga bahin sa imong walang sa imong wala, no chan mga katropa, basig sa imong hapod ng kidneys. Labi nagdauna na kay basi ha, basi lang, basig duna na kay gitawag na to gag kidney stone, ay naku po, mas maayo magpa-check up jud. So sa atuang ma-advise, sa atuang sa atuang gayong texter, gadin adunay pagsakit sa iyang walang abahin sa tiyan, ay highly advise magpa-check up po kayo ha, para mahibaluan kung unsa jud na ang gasakit sa imong tiyan. Magpa-ultrasound, mahibaluan na to kung unsa'y pinakahinungdan. Kunya kung aduna na'y ultrasound result, gusto ka suway na to ato ang hatagan o pagtagad pinagi sa herbal o natural, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Dalha ang imuhang result para makita na to personal. Unya ato ang sugdan ng imuhang medikasyon, no? Unya mas maayo po ma-check na to personal kung unsa jud pinakahinungdan nganong gasakit man na imong walang abahin, okay? Manin nag-ingon, taga-asa siya, pero kung layo ka sa Davao, layo ka sa Tagum, o samtang gahulat sa panahon nga makabisita sa atuang Yes to Health Clinic, pwede ka makainom, sir or ma'am, nining gitawag na itong unsi kadahon sa mangga. Ang unsi kadahon sa mangga, ang imong himuon ana, imuhan ng pabukalan na sa gitawag na itong upat kabaso nga tubig, no? Pabukalig dugay hantod ang upat kabaso, mahimong tulo kabaso na lang. Ang tulo kabaso mo na inumon, buntag o to gabi 30 minutos mintras ka mukaon. Himuon ni muna ha, sulod sa usa ka semana. Pero lagi mas maayo bisitahan jud ang ato ang clinic kauban ang imong mga ultrasound result na para makita nato. Kini pansamantala lamang, pwede ni mo ning mahimo para gayud ma-relieve ang pain, no? Dinha gayud sa imong tiyan. And then have warm water every 3 hours. So why ni, no? Starting every morning kanang pagmata nimo. Ayo sa pangapi, ayo sa pagkaon, pag-inom dayon og warm water. 1 glass warm water mutabang na para matanggal kini mga excess gas, no? Basig aduna kay kabag, hilabi na kung bago ra na nagsugod, basig excess gas or kabag ra na, no? Or lagi basig aduna kay constipation. Dako nang ikatabang kining gitawag na tog warm water every 3 hours, no, mga katropa. And even kidney problem, especially if you have a kidney stone, unya gagmay ra kaayo, nagsugod pa lang paghatag og mga testimonya, warm water mutabang pud na para hinay-hinay muhumok katong mga bato. And then i-flush out na to na, hilabi na kung makabisita ka sa ato ang clinic, doon na pud tay mga pamaagi ni ana mga katropa, no, atuan nang i-detox or i-cleansing, no, imuha gayong kidney sa mga katropa. And then syempre pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. May pinakadabes nga imo ang himuon ron, hilabi na kung wa pa kay panahon nga makabisita sa atong clinic. Pag-inom og Santon Plus Gold at tuwi din ha asa man ka nga lugar, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha, pangita ang tatak istuhal panigurado nga legit yun na ang imuha nga mapalit, no, sir or ma'am. Pag-inom 2 kapsula buntag o gabi 30 minutos human ka mukaon, mo na'y pinakanindot nga pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, okay? And then again, bisita ang Yes to Health Clinic kung doon na kay panahon, sir, ma'am, para ma-check na to personal ang imuhang kondisyon. Oras sa alauna 26 na, mga katropa. And last nga itong hatagan o pagtagada from 8-1-2. Dok, unsay maayo para sa kusog ba? O para sa kusog ba kay usahay way kusog og kapoy? Dagan salamat, Dok, sa pagtubag. O sa mga katropa nato nga diin na adunay gibati, dinha nga diin kakapoy, no, way kusog. Ay, labi na gayod sa ato ang texter, mas maayo. Tawag ni ini, check na to ang B vitamin level, no, sa inyong lawas. Magpalabgang gani mas maayo kay basig aduna na po kay mga pipilang ka mga gitawag na tong internal problems. No, tungod kay ang pagkaguba or pagkaluya usab sa mga major organs na to usahay kini baghata gayud og fatigue, no? Pagkakapoy or pagkaluya mga katropa. Pero kung bago pa na nga diin gibati nimo ang pagkakapoy nga murag wa kay kusog, mas maayo ma-check na to na personal, no? Kaya ito ang makita na mga katropa kung unsay mga pinakahinungdan. O niya, kung naka-undergo na kaog mga tests, especially laboratory, pwede po din mo dalhon sa ito ang klinika para ito ang makita usab na personal na mga katropa, ha? Pero for the meantime, pwede ka mo inom og premium D3. Ano'y pinaka-debes sa mga katropa na ito din, ha? Din adunay pagkaluya, pagkakapoy, kiningurag, way kusog, no? Kinibang pagmata pa lang sa buntag, gikan mo ta natulog stibok kagabi yon, pero pag matas buntag murag kapoy, no? Onya murag way kusog pag inom og premium D3. Aduna nay dakong ikatabang instantly. Aduna nay ikahatag gayud nga kusog mga katropa. Onya sabay pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gani sa ato ang pagtuon din sa Secret of Health mga katropa, ato po nang natunan, no? Kinibitang pagkakapoy, pagkaluya, kining fatigue, especially early in the morning pa lang, adin man tahago ang lawas pero gibati o kakapoy, usahay sinyalis kini sa ato ang lawas nga din adunay gitawag na itong malnutrisyon. Kulang og sustansya ang lawas. Munang ang pag-inom og Santon Plus Gold nga din sagana sa sustansya, sagana sa mga antioxidant nga atong makuha, kini makatabang sa mga katropa na itong adunay gibati nga pagkakapoy. Para madungagan og sustansya ato ang lawas. Para ma-fuel ba? Mauna ato ang gitawag nga fuel, no? Sama sa mga machine, mga sakyanan, nanginahalan ginagasolina ang atong lawas, nanginahanglan usab og fuel. Pinaagi sa mga sustansya nga atong ginasulod sa lawas, okay? Santon Plus Gold Premium D3, o ang pinakadabes nga combination na para gayon sa atong texter, nga din gibati gayon og pagkaluya. Unya, likay po kasi ra sa mga tamis. Pansamantala kay kining mga tamis, gitawag kini siya og kawatan sa mga B vitamins. So, ang B vitamins manggod, take note mga katropa, gikinahanglan ka na para gayud sa ato ang mga nerves. And syempre para gayud mahimo kitang kusgan and ligon stibok adlaw. Pero kung adunay pagkakulang sa B vitamins sa lawas, unang usahay luya kay ta watay kusog dali ta kapuyon. So ayun, no, likay ka sa mga tamis kay kining tamis grabe na maka ubos sa level sa B vitamins gayud sa ato ang lawas. And ato ka sa atong clinic tungod kay aduna po tayo mga specific and natural B vitamins nga ato ang gina-advise sa mga katropa. Wa na mataigong oras. Daghan salamat, no, sa atong mga katropa, labi na sa atong mga texter and mga viewers mga katropa. Ugma na usab mao sa gapong orasa, mao sa gapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, kauban sa gapong ninyo ang iyong health consultant, CJ Nidruda. Aga sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, ug ang imong lawas sa magaamping ang kanimo. Maing adlaw tanan, and God bless us all.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
0: Zampon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anos, taga Matina, saka driver. Kaliad to, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikit na lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o garon, spasa po kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga apo, ganahan po kung mag-drive, kaya klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong ginakonsider ang pag-take o premium D3 kada adlaw aron sa ganilang layo sa sakit. Nindot siya kayo makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

Nga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: naalis yung sakit ng likod ko.
1: Southern Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Southern Plus Herbal Oil.
3: Southern Vitamin C.
4: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Mga katropa, 107.1 XFM Dagom. Exciting!
2: Exciting!
3: Exciting!

9:50 sa hapon mga babe. Dito sa itong pagpanaguban-uban karong hapon ang programang X-Rated. Dito lang gihapon sa XFM. Ayan, maayong hapon sa mga babe na itong ganina pa nakasubaybay. Ganina pa nagpaabot sa itong pagpanaguban-uban karong hapon. Na kumusta man ang mga babe na ito dito karon nga naka-LL na. Naglingkod-lingkod, naglaray-laray. Oh, nag unsa pa na diha nga klase sa LL? Nagano ka naglabing-labing. Ana naglabing-labing lagud nagakos-kakos lang gud sila mga mahal sa kinabuhi kay hapon na biya no. Naiuban nga kanang nagpahulay ni mga orasa. Onya minaw dayon sa X-Rated. Mayong hapon sa inyo ang tanan labi na sa mga naminaw diri karon sa tuang frequency mga babe. Tagsa-tagsa ka mga frequency. Sa Tibok, Visayas, and Mindanao na XFM. Kung asa man mo nakaplaster karon, maayong hapon sa inyo ang tanan. Ngunman sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, maayong hapon isab sa inyo ang tanan mga babe. Sit back and relax kay si Babe Zarina ang bahala sa inyo. Ha? Sa mga wala pa kaila diya ha, sa mga babe na to ang karoon pa naka-tune in, sa mga babe na to nga karoon pa ginakaliso sa mga angay ng lisoon, karoon pa nakapaminaw sa programang X-Rated. Of course, yung kauban karoon, wala'y lahat ng inyuhang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Babe Zabrina, mga babe. I-follow po ko rin sa akong social media accounts, Babe Zabrina o baghang Zabrina XFM Davao. Ayan. Kumusta man ka diha? I hope you're doing well today because Babe Zabrina is doing well also. Kung unsa man ang mga kabugat yung gidala-dala ni mo diha, babe, ipagawas na na. Ipagawas na na. Sabay ang atuang drama karong hapuna. Kung unsa pud ba kahaning ipagawas sa nga gibati na istorya sa kinabuhi o gugma ato ang madunggan na subdri sa tuang another episode lahi na pod nga episode sa tuang X-Rated drama. Sa mga babe pud nato diha nga wala pay paniod to ha, siguraduha nga healthy gihapon ang lawas, bisan pa man og we are on a diet or siguro kanang wala lang tay gana mo kaon kay kapoy kaayo, just make sure na healthy gihapon ang lawas pinaagi sa pag-inom. Abaga nato og Xanthon Gold Coffee Mix nato ang mga food supplements pud also from Y2H products. And of course mga babe no, sa mga hilig og kape diha, ayaw na mo pagkape ato mga kanang synthetic coffee drink nata sa kape nga herbal kape nga makatabang sa tuang lawas. Kumbaga naanatanan mga babe pati siya ang gugma niya. Kay palanggaon gyud ani nga kape mga babe, healthy sa panglawas ug healthy sa pamanit ang Xanthon Gold Coffee Mix. Sa mga babe nato diha din na nato dugay-dugay para dili ta ma-short sa oras. Kay I know for sure nga nagahulat mo sa tuang drama karong hapon. Sa mga gusto diha magpaabot sa mga greetings, requests, inyong mga shout out sa mga loved ones, inyong mga mahal sa kinabuhi nga gusto ninyong i-greet karong hapon na i-shout out. I-text lang na sa tuang text line 0969-333-0537. Matruhon ko babe, 0969-333-0537. Ingon man sa mga babe pud na to, nung gusto magtanaw sa tuang Facebook Live, sa mga pakakita sa tuang kaanyag diha. Silipan na ninyo ang XFM Davao Katropa Digital Facebook page kaya para makita ninyo si Babe Zabrina. Already na ba mo diha? Natimpla na ba ang mga kape? Ay di na ito ni padugay-dugayon, babe. Gusto na ako nga madunggan ninyo. Gusto na ako nga kanang mapaabot na ito diha sa inyo. Ano? O matambaga na ito kinito ang letter sender karon. But anyway, no, ato sang i-segway kadali. Sa mga babe po na ito diha, di ay nga doon na yung mga pinagdadaanan ng mga panahong ito. Wala mang itao na walang pinagdadaanan everyday mga babe. No? Meron talaga tayong pinagdadaanan. Kasi nga, we are on a journey sa buhay natin. So, meron talaga tayong pagdadaanan. Sometimes, nindot ang dalan nga itong agian.
Sometimes pod, medyo lubak-lubak. Napoy times, putol-putol ang dalan nga tuwang agian. But regardless, whatever road it is, as long as magpadayon tagbaklay, hinay man, mupos man, but dili tamuunda. So if na yung mga burdens, na yung mga kasakit ni inyong gibati di akarambe, kung gusto ninyo taga ano, pagtaga diri sa programang X-Rated, kung naaman mo mga problema nga gusto ninyo nga at least man lang mag-guidean mo no unsay buhaton, pwede kayo nyo ipadangat diri sa tuang programa. No, dili na to sahon nga kita ra isa. Di ka na nga to ang mga problema, di na ta na sulusuluhon mga babe. Mas better gyud kung at least man lang no, kanang ma-share na to sa uban. Importante kaya sa tuwang life kaya ay someone na willing mag-listen sa tuwang mga problema. Wala na yung reaction, so wala yung judgment. Maminaw lang. Gani, sahay, dili na necessary ang tambag mo. Maminaw lang, importante na kayo na. Na kay maistoryahan sa mga problema. Tungod kay nakita na to karon mga babe, na very rampant kayo. Kanabitong daghan na kayo affected sa ilahang itong mental health tungod kay walay someone na ilahang masturyahan silang problema. So kay ko diha abli ang X-Rated sa imuhang problema babe. Atuan ang sawan. Saluhan nato na ang problema nimo. No, bisan pa magdo na tayo mga individual problems, atuan ang saluhan. Basin di ay pinaagi ani. Dili mi matabang no nga ginagmay nga mga tambag na maging guide. Ang dalan, di ba? If you notice ang dalan, lisod kayo agian pag walay suga. So malay natin ang amuang mga tambag diri magsilbi nga suga sa imuhang dalan, di ba? So i-text lang na siya, i-message ang ato ang page, kaya ito ang taga-agpagtaka. Anyway, mga baby,

0: habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakul. Ayaw paglatasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhatan ni mo ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao. Masubra ka to kayo. Putlon ko ni Agmat. Tagbalang taran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Iba Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Noel, Noel, ayaw.
1: Please, please.
0: Noel, ayaw.
1: Ayaw ko pumigi.
0: Ayaw, Noel. Di pa umu, di pa ko andam nga bubuhatan na ini.
1: Talusot man. Di pa lahap magkunin mo.
0: Ulap, tika. Pero, di pagid ko andam. O ginaot ni makasabot ka na ako.
1: Lori.

0: niya, ipaunsam na nimo nga di mangyud siya.
1: Ambot tambay. Sahay, baka ingon bi ako nga, wala siya mahigugman akong tinuray. Kaya kung nahigugma pa siya, ihatagutan niya ang iyang pagkababay.
0: Ako pa ni mo, no? Buwagan na nimo si Lori.
1: Pay?
0: Oo! Oh, buwagin na, uy! Unsa? Ang pinagang babae niya? Unsa, biya ka, ha?
1: Pero mahal ka na ko si Lori, bay. Nahibaw ka gina, anak. Ah, sige lang, awat lang ko. Mahatag na niya ka ng butanga.

0: Nganong gusto magyugang mo buhat, anak? Unsa man? Ang ako balang dayang lawas ang imong giapas?
1: Lore.
0: Tubaga ko. Wa ka ba di ay mahigugma na kung tinuray? Og ang ako rang lawas ang imong giapas, ha?
1: Dili sa ingon, anak, Lore. Ang ako, masiguro na ko nga ikaw ginang akong asawa. Tungod kinahadlo ko nga mailog ka slain. Mga ang kulon akong daan ang imong pagkababahe. Aron ko mamabdas ka, aw, di ka na magkalangkawas na ko.
0: Di, yun na mauno, Will. Wag ka gina isalig na ko.
1: Lore!

0: Ga!
1: Ha?
0: Woo! Maura na ang bugtong paagi nga akong nakita, bay. Hubga! Hubga na siya! Hubas mo rin ba? Nya, kung mahupog na gani, pasagda na lang kaniya kung unsay imong buhaton nga ito niya.
1: Mao ba, bay? Sige, ako nang himuon. Akong imbitahon og inom si Lori.

0: Cornwell. Di na ako mainom.
1: Ina lang kong last ko. Iyan mo rin tagay, oh.
0: Di na kong Cornwell. Mauli na ta.
1: Kaugod,
0: pero...
1: Puno ang takos, ah.
0: Di na lagi ko. Uli na ta na.

0: Ihatid ko ni Masamo. Eh, di na kina ko kaya. Di na ako mada.
1: Ay, kapala ka. Ako lagi bahala ni mo.
0: Sige, sige, tana. Manakay na ta. Uy.
1: Ay, agakon lagi tika. Dali, dali.

0: Kinsa sa maning bay nga tong gianhe.
1: Sa ako ni tiya, kuy na puyo din eh. Mm. Kaya doon sila puyo sa Cebu. Kami ra ang nanimpyo din eh. Huwag tao. Sulo na tong kay kayunan.
0: Noel, Noel, on sa bak patugon ko. Noel.
1: Ayaw
0: lagi. Dili ko.
1: Dili ko. Ayaw paghilag.
0: Dili ko.
1: Madunggan sa iyong tao.
0: Dili ko.
1: Madunggan na silingan. Ilom.

0: Babe Sabrina, may tagam na ko at tong hitabuan. Nahadlo ko at to kay basig dunay nakadungog sa pagsinggit ni Lori. So kadad to, wala na ko mo attempt o gilabot niya. Tungod kay dili mangyud siya gusto. Hangtod nga sa pagpanglabay sa mga adlaw.
1: Nounsa man ka?
2: Ha? Nga naman de ko?
1: May problema ba?
2: Wa man. Nga naman de ko?
1: Basta. Lain kay kag panglihok-lihok na baguhuan ko.
2: Imura nang huna-huna eh. Tara na, manimba maka ta. Mangadto na ta.
3: Onsa naman ka, Noel? Wa na kay plano mangita og trabaho?
2: Ma.
3: Sige lang kag standby do. Nabuang na maka na imong uyab.
2: Mama saboy.
3: Mama saboy. Ataw. Tanaw ba yun ako, no? In love kay ka ng Lori. Kung matintal mo, o na mabunga ang inong himuon, mangalak si Lori. Aun sa man, may ikabuhi ka na.
2: Ma.
4: Ay, sakto na si mama ni mo.
2: Ma.
4: Paningkamot na oy, Noel. Ay, pagsigig, salig na mo. Kay Igo, nagyo na to ang atong kita sa trabaho. Gamay rin kong income. Mamapangita ng panginabuyan.
2: Ma.

0: Sakto masab si mama ug papa nimo.
1: Lore,
0: pangita nagtrabaho. Unya, magtigom na. Dili ba plano nimo nga magpakasal ta? Duha ka tuig gikan karon?
1: Oh.
0: Sugod na og tigom. Aron ni kasal na to, wa nay problema.

0: Noel, ayaw lagi na unsak naman, uy. Di ba nagsapot na yata, ha?
1: Sa kabitota? Ano yung kupog niya?
0: Hilong diha. Doha pa ka to, igikan karon ng atong kasal. Maong ay sige binuang diha. Giing na nati ka. Nga gusto kong berhen pa kung nga dadon ni mo sa altar sa kami niyoon.
1: Lore!
2: Mao ba? Nakakita na kaog trabaho sa syudad.
1: Oma, janitor?
2: Oh, kamaayo man ana.
1: Pero ato ko dito mag-abang og boarding house ma. Ilisod kayo, manguli-uli pa ko din yung kadaadlo. Kaspliti.
2: Oh, ikaw ang mag-igo.
0: Tagsa na lang di ay tamakita.
1: Kini akong gibuhat, Lori. Tungod din sa ako mga plano. Tungod din sa akong gugma ni mo.
0: Nakasabot ko, Noel.
1: Ayabay ko, Elysia. Please. Love kitika.
0: Mahal tasap ka, ayok ka, Noel.

0: Noel, nana, kasap niya na. Unsa pa, Noel?
1: Noel, kanya ko, mana ko. Ihat akong kipahaya. Usad lang katuig atong kipahabot. Makasalata. Please, ginid akong kipahaya. Ipamatuod ako nga mahal sa puni mo. Please. Noel.

0: na hindi ka mag-sex na ako. Lalo kang may bawaan nga di na kapirhin.
1: Nabuang ka. Wa ko masugot ni mo nga imong angkuno na nga ako pagkababay. Tungod kay gusto kong birhin pa ko ni mo pakaslan. Birhin pa ko. O ikaw ang nakauna na ako.
0: Kung birhin pa ka, ganun wa ka mamagdugo, ha? Tubag ako! Tubag ako!

Babe Sabrina, mo ni karon ang dako kaayo na akong problema. Kaatrason ko sa among relasyon ni Lori. Tungod kay wala manggood siya magdugo. Og ang akong mga pangutana, mao kini. Nganong wala man siya magdugo, babe, sa dihang ako siyang nakuha. Dili na bagyod siya virgin? Angay ba nako siyang buwagan, tungod ana? Love nako si Lori, babe. Pero naglibog ko sa mga panghitabo. Unsa man gyud ang angay nakong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat inyong magtatampo, Noel.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Aga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y PR, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Eko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kung paminaw, lami na kaya kung pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako, magsakit sa kumata. Unya mamular ba mao nga nabalaka ko kay vaccine og mabuta na hinoong ko sa akong pagduty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata mga naay gipamati nga sama nako try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan gamba ka baton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert ni sir, taga matan-aw.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga
2: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
14: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
15: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Alas 2:28 na sa hapon, mga babe. Welcome gihapon diri sa programang X-Rated. Inyo gihapon kauman, Babe Zabrina. Kumusta man mga babe nato diha ganina pa nag nagpahipi. Ay kalagot lang din sa tuwa. Ato ang storya sa kinabuhi ug gugma. Anyway mga babe, sa mga babe nato akaron pa naka-tune in, maayong hapon sa inyong tanan. Labi na sa mga babe nato diha na nagpiyong-piyong na ang mata. Kami kayo ipiyong karon babe no. Kanang ang mood ba, lami kay kanang magpahulay lang bitaw, especially with all those devastating news nga na dawat nato kaganina mga babe. Medyo naghatag jud siyang kabugat sa tuwa karon. So please i-ano pagid inyo hang security no sa tagsa-tag sa mga lugar, labi na gyud sa mga tunghaan. And please make sure yun ang safety and security sa tuwa mga kabataan. Labi na pag malayo sila sa tuwa or naa sila sulod sa school premises. Medyo ano siya, medyo makasad siya mga babe. Kay ang school manggod, isip na ito nga second home sa mga kabataan. And then all of the sudden, murag makulbaan na ta nga musulod sila sa eskwelahan tungod sa mga recent nga mga panghitabo, no, mga incident. Na doon ay school shooting, school stabbing, medyo makahatag siya kakulba. No? But I don't know, no? For some. Pero para sa ko, medyo bugat ang ato ang hapon karon. Anyway, mga baby, kayo na ito magpa-apekto sa mga ingon anak. So, sibog tadri sa ito ang letter sender, si Babe. Ay, na lang dyan ko ani ni Babe Noel. Kalami lang ko siyon sa bugay. Babe Noel, sa walay pabor-pabor, alira ko diri, babe. Kasi yun, dyan ako na imuhang bugay. Anyway, babe. Si Babe Noel, ugihang uyab nga si Lori, no? Si Babe Noel, gusto naman nga makasal sila. Pero gadali, yun siya nga makuha ang virginity ni Lori. Okay, ni si Lori, sige balibad. And then, after their first night, naingon si Noel nga wala daw nagdugo si Lori, and then he said nag-assume siya na dili na daw virgin si Lori. So unsa man gibuhaton ani mga big? Tabangin ko ninyo tambag ani big kung ako makusian gyud. Ayan na natay caller sa Picas linya, mahayong grabe sa mahayong hapon. Eh mahayong hapon babe, kumusta ka diha, asa ka nakaplas sa kusuga sa grabe ang manok nimo ang itagbo sa ko abi. Mahayong hapon.
1: Yes, hello. Isang magandang Babe Sabrina.
0: Ayan, hello sa iyo diha, Babe Marvin, diri sa may Bunawan, Davao City. Babe Marvin, kumusta imo ang hapon karon?
1: Okay naman akong hapon, babe. Ikaw, babe? Gusto man yung hapon, babe?
0: Okay lang man ko, babe. Pero kailangan akong pag-aruga o pag-atiman karon. Kaya I'm very sad.
1: Ay, nagkasad-sad. Mawa yung kagwapa na, babe, kung mag-sad ka.
0: Mau ba? Bitaw, babe Marvin, no?
1: Ayaw kayo kasad, babe. Mawa lang yung mga pagkagwapa.
0: Gani, di na ta mag-sad-sad. Uy, bahalag sa kita tong dughan. Smile, gihapon ta. Di na ba kakuan na madala sunod sa kuan dito sa institution? Di na ba kakuan na nga madala ana dito somewhere down the road kung ano, kung magsigira kong ngisi-ngisi, babe, bisag lain akong gibati?
1: Di na bugay lang may istorya. Madala ka sa somewhere down the road, babe, kung magsigira kong yaw-yaw nga wala kayo ka istorya. Mag-smile lang ka, smiling face lang ka.
0: Smiling face lang.
1: Lang po ka-kuhan ko. Ay, lang po ka-sad. Kung saan may problema. Agay lang po sa smile, smile. Good. Hindi lang ang katawag at gusto.
0: Murag ako ang gitambagan, mga babe. Murag ako ang natambagan. Anyway, babe, dito langan-langan na ni siya, babe, no? Kaya nagpaabot si Babe Noel sa imuhang mahiwagang tambag. Raps. Unsa may katambag si Annie, babe. Ang ngayon ba daw nga bulagan niya si Lori? O ingon ana ba daw na pagdili na virgin? Nga dili siya magdugo ana, babe.
1: Para sa mga babe, no? Grabe pa naman po, babe. Kung tinuod man nga nahigugma ka, ma-virgin man na o dili, dapat kung nahigugma din ka niya, andam siya po ka sa tanahan. Di po kay... Nahirap tayo mo siya, wala nang dugo. Basig taggamay siya, tabi di, baby, buwan nung wala na dugo. Isa pa, gusto man po doon ni Lori nga, gusto ni Lori nga, maatag ang, makuha man niya ang virginity, at least virgin pa siya nga, mahatod sa altar. No, ganito nga, naatag na ganyan niya, may kontag yun noon siya nga, dili na nun virgin, kung buhang mo siguro na si Noel eh.
0: Anda, grabe kayo. Marag nagid. Marag nagid kay gibati, gihabi.
1: Sa ngayon, Lori. Dili tinuod ang lagot kay kung nagay, purkit nga, nakuha na ganyan niya, yung nga dili virgin, binuang mana. Purting amping-amping ganyan ni Lori sa iyang virginity niya, tapos karon nakuha na ni mo, may yung kag-dili virgin, kaya wala naglugo.
0: Oh, lamig ko si On, no?
1: Dili man sa tanan nga kung magkuha na mo magdugo, dili mo ang uban magdugo, ang uban dili po. Dili man, dili ganda gugma eh, habi po. Kay kung gugma pala nga, uban mangani diya, bisag si Pangilma mangani. Bisag dili na kay virgin. Andan ba mga sila may gugma? Kana panahon nga, nakuha na ganyan niya pa. Pabuang-buang dahil nga dili virgin, buang-buang mo siguro na sila mawili. Kalami.
0: Kalma. Kalma. Oh, kabalo ko gibati pud na ko na imong gibati karon. Kanalami nagi.
1: Daghan ko kay babae na, daghan kay ang mga babae nga naminaw ang nga, sa programa ba. Oh, sukay nga sa gingan.
0: Kaya gani lami ko sigon ang bagtak. Pero anyway no, sige, at least nagaida nato si Noel unsa iyang buhaton ani karon babe. Kay mo mo pud na iyang gi katuyuan nga nung nagpadala siya og mensahe diri is para magaidan siya kay somehow manggo dili man pud mabal-an no, so sa katao ang tanang tubag. So at least na ay guide, di ba? So salamat kayo sa imong advice, babe Marvin.
1: Mas ako ko sa iya babe, padayon lang na kung unsa may kuan nagtuo man kang dili virgin kung ika magay nakaangkon sa iyang pagkababae. Bato di po na gugma di ka niya yung porque dili na ganyan virgin mo patungin nga naon.
0: Ayan. So ipadayon niya iyang pagigugma nga tinud-anay nga ito kang Lori og dili na hunahunaon kung virgin ba or dili no kay kung mahal niya gid ang maong tao.
1: Dili man na mabase sa virginity sa babae, mabase na da kung unsa ka mahigugma para kay Lori.
0: Correct. Correct ka talaga dyan, babe. Salamat, babe Marvin. And salamat po sa imo ang advice nga to kang Noel. No, I hope
1: salamat,
0: na nakaguide to sa iya kung unsa ang buhaton. Babe, amping di ka nuna. Kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mwa, mwa, chup, chup.
1: Exciting.
0: Grabe. Baka panlimbout balahibo mga babe. Di taga basta-basta. Ayan, another caller sa Picas Linya. Hello babe, maing hapon.
2: Maing hapon, babe Sabrina.
0: Ayan, maing hapon sa'yo mo di, babe Fatima.
2: Yes.
0: Oo, di ba? Alam na eh. Babe Fatima, kumusta man diya sa'yo mong nahimutangan ka ron?
2: Please, ako nahimutangan sa amuang lugar. Bigiinip ang panahon.
0: Oo, pero mas init gid inyong relasyon.
2: Oh, mas init gid ang among relasyon.
0: Ah, lagi yung dangon nato ni, ay, dangon.
3: Easy.
0: Bitaw babe, bahalag init, basta importante kay ano kanang mas init gid gihapon ang relasyon. Init ang panag-uban-uban, sana all. Babe, on sa imuhang ika-advise, ikatambag sa tuwang letter sender si Noel kay murag marami ngayon sa mga nakikinig natin ang medyo nakurat ngayon ana de ang dagan sa iyang storya sa kinabuhi o gugma.
2: Dili mo na siya, dili mo na siya maingon nga ang babae, dili si virgin. Eh, nanay o bang babae nga virgin, mag-virginan sa isa kalalaki nga, no, dili po siya maglugo. Oh, ang ako lang i-advise kang Noel na dili na lang ko niya buwagan isang pinigugma eh. Ay, nag-ibugma ay lang silang duha.
0: Kung tinood ang iyang pag-love, no? Nga, dili niya tanawon tong unsa tong imperfection.
2: Love ka. Kung tinood ang iyang pag-love ka, babae, dili na lang ko niya kung ano. Kaya nga may gumaon. Okay. Listen mo na ngayon siya nga. Ulay gugma. Tapos, dili gulitin. Ngayon po kaya na, eh.
0: Baga kaluoy lang sa babae. Igo lang di pagian.
2: Ako lang magalit. Di Sabrina nga. Pag kumini tago na mo ngunit sa garden.
0: Sa ta?
2: Wala ang ganun, nagdugo.
0: Wala ni Ay.
2: Wala ang nagdugo ganyan. Yeah.
0: Actually, namagod na yung mga reason nga nung wala. So, dili gid ta maka-jump into conclusion na ingon ana ang rason, no? Katong but pasabot ni Noel.
2: Oh, dapat pili siya mo kung kung pa rin. Ay, di naman ka-subaisin.
0: Mm-hmm. Ayan, so unsa gid iyang dapat buhaton karon babe, iyang pagpatabang, bulagan ba daw niya, ipadayon ba daw, or unsa iyang buhaton ani karon?
2: Dapat ipadayon na lang niya kay apit mo gaya
0: siya. Mm-mm, sa katuig na lang.
2: Iyan lang kung pamatod ang kundili boy din. Dugo, lagi gaya ko na, gamitan niya, turugo. Gamitin ko na, hindi ko na.
0: Tama gid na. Turbo gid ang solusyon, no, para makita ng mga dugo. Anyway, babe, salamat babe Fatima sa imong advice, no, kay Noel sa tuang letter sender karon. Greetings nimo ay si Babe Marvin ginawa na naka-greet. No, nagbabay na mi.
2: Marvin.
0: Oo, wala na siya naka. Oh, ikaw na lang greet niya, babe, kay murag wa jud mi naka-greet ganina kay diretso gid mi nag-bye.
2: Oh. Si Marvin. Si Julius, si Eman, si James, o si Alfrin, o si Dato Kali, o sa ako ang kalalag, si Ate Chris. Love you.
0: Sana all. Babe, salamat kayo. Amping kanunay. Mwa mwa chup chup. Actually, mo niya akong favorite part sa tuang na programa ka na magmamachup-chup na gani ko. Kaya din naman gawas sa mga agulo na di kakasabot kung unsa ni unsa na. Oy, si Babe Marvin, wala siya nakagreet ganina. Ba't ako nalang i-greet iya, igsuon. Kanunay niya po nga na minauban niya karon. Ana na lang. No, pasensya kayo, babe. Bawin lang taog manawala. Gid sa kuwang huna-huna. Anyway, itong oras, alas 2:41 sa hapon. Napailaing advice, diba? Sa atang mga advice, mga babe. Una ta mo sibog na tisunahan. Ay, nai, nagtanong sa itong Facebook Live kaganina. Oo, wait lang yung mga text nyo dyan. Kalma, kalma kayo. Kayo nag-iisa ako dito. Oh, alam ko, nakikita ko talaga yung mga text nyo dyan. Kalma lang. Ayun, marami na nga pala. Hello, good afternoon, Shufa, babe. Always listening here at Bogho Mualbual, Cebu. Pa-shoutout na lang sa mga Team Team family o Galastrisimo family. Pa-request po ng Sway by Rick Bunga. Thank you and God bless. Ayan, salamat ka ayo, babe. Sige, I'll try my very best na ma-play natin yung Sway, no? Later, babe, Miriam Galastrisimo. Babe Lynn Bohos, mayong hapon. Always nagapamina o nagpahipi. Amo niyo akong ganahan. Kanang magpahipi sa kilid. Basin dili hait ang sundang mo o dili makasamad mo wa nagkadugo. Pero seriously na amang gwi tingali ing ana. Oy. Matod pa ni Ma'am Lynn Bohos. And napagidari si Babe Randy Bacomo. Hello po, Palawan, Puerto. Ayan, saan ba? Palawan, Puerto, prinsesa po ba ito? Umabot po ba tayo dyan? Good afternoon sa inyong lahat po. Na nag-tanaw sa tuang Facebook Live karon. Kung asa man mo naka-plastar, nag-LLD ha, maayong hapon. Ayan, napagid si Babe Ryan. Diri sa may panabo, nalain ko sa tambag. Sa imong amigo nga hubugon ang babay aron musugot. Sayop kaayo to. Ang tinuod nga Gug Manuel. Dili mamugos og dili mangilad kung dili pa siya andam irespeto. Ayan. Correct ka talaga dyan, Babe Ryan. No? Mali gitong yung tambag si amigo. Kinipod si Noel. Tuo po siya, no? Actually, matawag na ba gitong rape, no? Kasi walay consent sa other party. Ay, gani kinagpadayon gihapon si si Lori. But anyway, wala man daw yung nadayon na itong first. Dito na sa ikaduha. Oh, ngayahan ang gi... tuloy-tuloy talaga kahit ayaw ng babae. Noel, ang kung ang imong tumong mo ang kaminyoon, dapat andamo nimo ang kaugalingon isip bana og amahan, dili kay ang pagkuha sa iyang pagkababae kana kanabi kana kana. True talaga yan. Mas importante ang responsibilidad kaysa pisikal nga imuhang gitinguha. Ayan, wala may mga pangalan mo eh. Sayang ilang mga advice, magaganda ang mga advice. Usahay ang mga babae, babe, adunay kong galingong prinsipyo o pangandoy na ma-preserve ang ilang virginity hangtod sa ilang kaminyoon. Kung tinuod, yun nimong nahigugma si Lori, suportahi ang niyahang desisyon, imbis imuhang questionon. Karon sa may nahitabo ani. Ay, nako si Emmanuel. Anyway, mga babe, alas 2:42 na sa hapon. Triyo na ta sa ato apong tambag no alang adto kang babe Noel.

0: Noel pa ko si ako sa imuhang bagtak, B. Bitaw, babe Noel, no? Dagang salamat sa pagpabot sa imuhan. Suwatan po dili sa tuang programang X-Rated. Una sa tanan, gusto na kong isgutan, no? Nga ang tinuod nga gugma, mga babe, dili, gyod, sukod, or masukod, pinaagi sa imuhang pakighilawas nga to sa kana nga tao. Dili masukod kung ihatag ba niya sa imo or dili. Magpasabot nga love ka niya or dili. Asa man sometimes ang utok nato gibutang, oy. No, kanang mga ingon na nga mga mindset lami irukon. Ang gugma, babe Noel, makita na siya sa pagsalig, pagrespeto, paghatag og importance, without belief, sa desisyon sa usa ka tawo. Sa imong gisaysay, no, klaro nga si Lori, many times siya nga nagbalibad og ningon nga dili pa siya andam regardless of unsa pa ang rason. Ang iyang gingon is dili pa siya andam. Og isip iyang uyab og minyuonon, no, kaingon man ka making minyo ka sa iya kay love lagi nimo siya. Ang ito nimo nga respetuhon, no, so dili nimo pwedeng pugson, dili nimo pwedeng ilaron or hubugon ang usa ka tao para lang makuha ang imuhang gusto. Ikaw ang letter sender, pero ako'y nagagalaiti talaga. Oh, wag ganun, ha? Wag ganun, mga babe. Ang tinuod ng gugma, babe Noel, kabalo maghulat. No? Naabi, ana, love is patient. Love is kind. Love is pure. Ikaduha, dili tinuod ng ang tanang babae na virgin, magdugo na sa ilahang first kanabitang sexual interaction or sa ilahang first na pakighilawas. Namagutay kanabitang hymen sa usa ka babae manggod. Mainat na siya, mga babe. Either tungod sa sports, sa ilahang exercises, ilahang pagbike, pagsakay motor, kabayo, unsa pa na diha. No, kasi natural form na siya sa tuang lawas. So, di ba, always na ito ginaingon niya, stretchable siya and mahimo siyang mainat. O bisa unsa pa na, babe, nga porma sa lawas, if you love that person, if you really love that person, that wouldn't matter anymore. Dili na gid na siya mag-matter bisag unsa na to balibalis kalibutan. Anyway, muha man pud na. No, so dili sukdanan ang pagka birhen, ha, para sa kuha. Dili man ta gid medical professional, but kapila na nato na siya na encounter na ma-explanation na ang virginity dili siya masukod kung nagdugo ba or wala. No, kay ang hymen is flexible siya, mainat siya, mga babe. Kaya na yung mga activities sa mga babae nga posible nga makapainat, ana. So kung tinuod nga love ni mo si Lori, ayaw pangita ang kung unsay pwede o kaya niya buhaton para ipakita sa imuha nga love po kaniya. Same na lang, anang makighilawa siya para lugar ma-prove nga love kaniya. Dili gud na ingon, ana. Pangitaan ni sa iyahang pag-atiman sa imuha, iyahapong pagsalig, iyahang pagpabili, no, pagstay sa imuha, bisan pa man sa kalisod, bisan pa man nga gi-attempt nimo siya og rape. Nagpabilin gihapon sa tungod kay love kaniya. O kung aduna kay pangutana o pagduha-duha, mas better gyud lingkuran ninyo, gistoryahan ninyo na, babe. Mojo na akong always ginaingon, communication is the key. Istoryahan ninyo nga truthful ka mo sa usag-usa and na ay respeto, walay sakitanay. Okay, para gihapon sa benefit ninyong duha. Huwag ayaw po dayon sa bulagi, uy, tungod lang, ana. No, ayaw sa bulagi, tungod lang kay wala nagdugo. Ang relasyon, good babe, dili siya kinahanglan i-base sa mga myth bitaw, kanang mga tutuo ba. Mas importante dyan, makita gid nato ang truthfulness o pagsalig ninyo sa usag-usa. Pagrespeto sa usag-usa. Kapila na ako, gibalik-balik na. Maura gid ng pinaka-importante. Maura dyan na, babe, ang respeto gid sa usag-usa. Unya, babe, isa pod, kung gusto gid nimo, no, nga may mong malampuso ninyo hang relasyon, pwede ka magpadayon og trabaho, mga sama sa gingon sa imuhang mamagpapa. Tigom sa ka para sa inyohang future. Niya ipakita kang Lori nga andam ka mahimo nga responsableng bana sa umaabot. So akong tambag, final tambag na ko sa imuha, baby. Sil-sil sa imuha limpatakan. ayaw pagdali, ayaw pagduda, no? Base lang sa pagdugo or wala nagdugo. Hinuon, mas ipaligo ng inyong relasyon, inyong pagsalig sa usag-usa. Pinaka-importante gid na trust sa usag-usa. Kay mao gid na ang pundasyon sa usa ka lig-on og malipayon nga kaminyuon pag-abot sa panahon. Ayan, mo lang na siya, babe. No, di na tulisod-lisod na itong kinabuhi. Okay, kung maglisod-lisod na sa itong kinabuhi, naglisod na pud ko diri. Dungag-dungag pa ka. Joke lang. Atik lang gan. Mas ganahan mang kuanang na magpadala og ilaha mga stories kinabuhi kung maka nang makalagot bitaw kay magganahan kag pangasaba. Alas 2:50 na sa hapon, mga babe. Medyo pigado tong oras. Sige lang, ikaw balak. Ama, manggihapon ko ugma, sunod ugma, sunod ugma, pagyo. Di ko mawala sa imuha, mawala na lang siya. Si Babe Sabrina, di yun, magpabilin yun. Ayan, Babe Noel, ang pagkabirhen, dili, sukdon sa pagdugo. Daghan ng doktor ang nagpamatuod, ana, ang importante mao ang respeto og pagsalig sa imong partner. Kun dili ka mosalig sa iyahang gipangingon, lisod yod nga mulong tad ang inyong relasyon. Aray ko, igo. Igo man ta na Sir June. Ngarong grabe na mabuga oy. Ano di ay? Ulit na ko, ulit na. Kun dili ka mosalig sa iyang mga ginaingon, lisod yod mulong tad ang inyong relasyon. Salig lang. Ana, manggid na. Kailangan kita mo salig. Labi na mo yung tag-love na to. Para asa ang love kung may salig, di ba? Pero dapat po bago ka kasaligan, dapat po dili ka bakakon. Ana, langgid na siya. Noel, kung imong... Ah, okay. Nabasa na ako. Ayaw buwagi si Lori. Tungod lang kay wala siya nagdugo. Babe, angay gani nga mangayo ka og pasaylo tungod sa imo mga pagduda og sa mga higayon nga imo siyang gipugos. Ang pagsalig mo ang pundasyon sa matag relasyon. Yes, sinabi ko na yan kanina. Parang paulit-ulit na reminder yun sa akin. Ay, kay Babe Noel pala yun. Beta, salamat kayo, Kuya Ben. Mayong hapon sa mga babe na ito, di kakaroon pa nakatune in sa mga... babe na to nga nagpahipi lang diya sa kilid. Maayong hapon na sab sa inyo hang tanan. Ayan na pa yung mga text diri sa to. Hi DJ Guapa, I love you. Ganahan ko maayong ani. Kaya panagsarong mga kadawat og mga I love you ba. Maayong hapon sa imo diya. Good PM babe, Sabrina, si Reneni sa Kalinan. Akong nadunggan ang drama, ang babae bisag dili mo dugo pag mahilabtan, virgin lang gihapon. Mudugo lang na kung wala pa matanggal ang murag cellophane nga nakatabon sa iyahang gabi sa dako sa vanga. O ang hinungdan. Ang hinungdan ana, okay nawala, wait lang. Ang hinungdan ana kanang maghuga sa iyahang ko ano. Sige, okay. Babe, ikaw gid babe ha. Si Babe Rene diri sa may Kalinan. Sabi na, abot na may sa mga hugas-hugas si Babe. Boy. Basta na yung mga possibility nga pwede siyang matanggal ang katong hymenia, mas stretch. Mama, yung hapon, tibaya lang ko dito sa may Malungon, Sarangani Province, Sitio Crossing, Coronado. Sa akong mama nga si Mama Naning, ako igsuon nga si Vilma, huwag akong bayaw nga si Dodon Hilot, si Alex Kabuhayan sa may Maa People's Village, Davao City. Ganahan dyan ko sa inyong drama. Ayan, salamat ka. Ayan. Sir, babe. Alex Kabuhayan, salamat. Alas 2:53 na sa hapon, mga babe. Di na ako mapasog basa tanan na tungod kay medyo pigada tong oras. Pero sige lang, ayaw kabalaka kay mubalik pag gihapon ko. Ugma. Same time, same station, gihapon nilang gihapon sa XFM. Para sa tong programang X-Rate. Again, salamat, kaayo. Pwede na mo mga pidihan, mga babe. Tuloy-tuloy na naghigop inyo ang kape nga healthy Xanthan Gold Coffee Mix. Sa tayo ko, ugma, ha? Mubalik gihapon ko sa lain na pong storya sa kinabuhi o gugma nga itong pag-asawaan diri sa kahanginan. Amping diha, babe! Kaya wala ra ba si Babe Sabrina para ampingan ka. Before I finally say goodbye, here's a requested song for you entitled Sway by Rick Bunga. Balik ako unya mga... Ay, unya.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako di ay si Robert Kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Na ini tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Nagana doktor o galbularyo na ang akong natuan. Nagana man og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas mga higala ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og may panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, anti-

0: Coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taasok isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung magmenopause na. Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix para sa sigurado ug aprobado sa FDA ug epektibo pangitaa ang tatak yeast to health.
1: The secret of health.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud na ko masabtan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ko, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mapipili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapibili na sa inyong mga suking butika.
9: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: Bush Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugaata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit
1: pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgulagod ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugo ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige na, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santown Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dasasangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santown Gold Coffee Mix user.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum.
5: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize.

0: i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
0: This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
0: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Yung ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige, lo. Ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: At ngi ang programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
5: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
7: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
4: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang Plabutanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw.

0: Doon plus coffee mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus coffee mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy
1: tipa
4: ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting!
1: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
7: Mga katropa, EXA!

0: exciting.
1: Playing only the best music. XFM.

0: usag adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apa! Hoy apa! Apa!
1: Kap!
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka! Hoy! Ay bangon na!
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pressure.

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Sun Tone Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Sun Tone Gold Coffee Mix.
2: Sun Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na dyan kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.
3: Exciting!

0: sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: Exciting!
2: Sa mga ulang tudling, sa atong mga balita, duha patay sa pagpamusil sa Ateneo di Zamboanga. Panabo City Police gipasirunggan sa PRO 11 human sa 5.4 million nga shabu operation. Davao City Police Office nagkasikop na sabog kapin usa ka gatos ka mga individual atol sa tibuok semana nga pagpatuman sa 4 focus directives. Sa Misamis Oriental, duha ka police trainees nga gingong nalambigit sa gang rape incident na dakpa na. Samtang sa General Santos City, German National, sikop human ng sideswipe og police.

0: Maayong hapon, mga katropa! Ani ana pagatod sa mga dagkong mga balita karong adlawa, Lukob Tibuok, Mindanao. Adlong Martes, pitsa 18 sa bulan sa Agosto, 2026. Nanukad gikan sa XFM News Center. Ako ang inyong tigbalita, Katropang Arnel Cortez. O karon, sa detalye na sa atong mga balita. Nag-live video pa ang sospek sa pagpamusil sulod mismo sa Ateneo de Zamboanga, Kagrinang Buntag, Agosto 18, 2026. Duha ang patay, samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan. Aniya ang atong report.
1: Nag-live video pa ang grade 7 student nga sospek sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga, Martes sa buntag, Agosto 18, 2026, nga mirisulta sa kamatayon sa duha ka mga biktima kinsa mga estudyante usab sa maong tunghaan. Ang sospek, usa ka grade 7 student nga top 1 sa klase kinsa ni gamit og armas nga Glock 9mm og M16 rifle. Gikataho usab nga ang amahan sa shooter nagtrabaho sa Bureau of Customs Zamboanga City kinsa gikan sa pagkutlo nining balita gitanggal na sa iyang pwesto alang sa imbestigasyon. Base sa pamahayag ni Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Ulaso, gingong usa ka magdutudlo ang gitarget sa suspect sulod sa classroom, apan wala pa matino sa mga otoridad kung naigo ba ang maong magtutudlo. Humani ini gilayon usab nga gipusil sa suspect ang iyang mga classmates. Samtang nagpagula og pamahayag si Father Gilray Anthony Arnold M. Andal SJ, ang presidente sa Ateneo de Zamboanga University, atul sa press conference sa Ateneo tumaga kaganinang buntag.
2: Gusto ko pong banggitin na noong nalaman po namin na may incident po dito sa campus po, sa pagpagtulungan po natin sa kapulisan at sa local government team, agad-agad po tayo nagtingnan kung ano ang nangyayari sa situation. Ang pangunahing kagustuhan po namin ang tagtayan was to make sure that all our students who are at the main building of this campus, junior high school, at saka po ang ating mga elementary or grade school students be properly evacuated. Sila po ay nagtatuloy sa buildings mas malayo ng proper report. Nalulungkot po kami sa kaganapang ito. Hindi po namin nanais na ito po ay
1: Nagpadayon pausab ang imbestigasyon sa Regional Forensic Unit 9 Scene of the Crime Operations sa pakigalayon sa Zamboanga City Station 6 sa nahitabuan sa krimen.

0: sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyag. XFM, katropa mo.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
3: Mga katrupa, excited!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nagupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganong man?
4: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression.

0: mapalit sa tanang butika Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilig yun pa dyan kini.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Pan.

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Apo, RJ?
2: Oh, cuman kapitan.
1: Eh, tago-tago kay. Na imuhang teacher ning absent pra ba ka?
2: Ah? Kapitan, tago po. Ako nang inan ni absent ko.
1: Oh, kaya naman.
2: Alangan, ako man inan na matay na ka.
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

Maayong gabi, Davao. Maayong gabi, Southern Mindanao. Higala, kumusta? Nintak na as kagabion. Bisa na asa man kakaroon na himutang mga kaigsoonan. Mga katropa, hala, kumusta man mo sa ato ang gimbuhaton karon? Noon sa man ang ato ang mga transaction, noon sa ang ato ang mga gipanghimo. Hala, kumusta man mo mga kaigsoonan, mga katropa, gikan sa mga nagkalainlaing lugar. Another hour, another night na usab sa tuwang panaguban-uban, no? Brother Junard Ikunar gihapon, makiguban kaninyo nini mga orasa. Ang tudtao niya nga alas 7 ng dapit sa gabi o mga kaigsoonan. O sama sa gihapon,

ato gyapong isgutan ha ang mga butang nga dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo sa tuang lawas nun, utok nun o gispirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon nga inyong madunggan din is 89.1X FM Davao. Huwag may gunusab sa nakasubaybay sa social media platform sa mga nagasubaybay sa XFM Katropa Digital. Good evening and happy viewing kaninyong tanan and happy listening kaninyong tanan mga katropa, mga kasilinganan, mga kaparintihan, mga kahigalaan. Huwag sim gihapon sa to mga ka-charge meet na to mga kaigsunan. Once again, good evening and happy evening kaninyong tanan. Maying gabi yusab sa to ang mga listener, no? Labi na yun sa mga nakatune in sa 107.1 XFM Tagum City. Good evening, kauban sa to mga staff, technician, managers na naakaroon din ha. I hope nga naamokaroon sa maayong kahimtang, no? Nabat na ang kakiskay kubasog sa to ang mga panglawas. And also sa mga nakatune in sa 99.5 XFM Jinsan. Good evening and happy listening kaninyong tanan na binigid sa to mga staff karon dinha sa may Jinsan. No? Good evening sa inyohang tanan dinha. Kumusta man mo mga katropa? O sa mga nakatune in sub sa 99.1 XFM Mati, mayong pagpaminaw, labi na gid kang Doc Jima Autida dinha sa may Mati, no? Good evening sa imuha dinha. Nakita mi kagahapon during sa birthday celebration ni Doc Geoffrey Ubag Lagit nga gihel dinha sa may Crossing Matina. Yeah, di agad sa MI Clinic, no? And then, sa mga nakatune in sa XFM Bukidnon sa 101.7. Good evening and happy listening kaninyong tanan din na sa itong mga kaubanan, mga staff, nga ato ang kauban nining dapits kagabion. Mayong nga pagpaminaw. O, ilabi na yun, no? Sa ato ang mga listeners din sa may Bukidnon, diya sa may Maramag, Bayabason, Salawagan, Kiboriaw, no? Sa tanan nga maabot sa tuwa nga programa, good evening o kumusta mo mga kaigsuunan. May ngunusab sa nakatune in sa 92.7 XFM Ipil, Sambuanga. Kumusta man mo din ha? Still, nakatune in pa ba, no? Ang Ipil, Sambuanga. Try na nato o monitor mga kaigsuunan. And then sa Pagadian, sa 89.5 Pagadian, good evening. O mayong nga pagpaminaw kaninyong tanan mga kaigsunan. No, ang tanan welcome sa ato ang programa ng tingog sa reformasyon. Og ayog kalimot, higala og igsoon nga nini mga orasa, mao na pud ang takna nga din atong igahin kini sa ato ang pagpatugbaw sa ato ang mga pagpasalamat, ang mga thanksgiving ngadto sa ato ang labaw makagahom. Labi na gyud siya nga pagbantay, paguban, pagpreserve sa atong kinabuhi 24/7 mga kaigsoonan. Muna nga, kung kita pa na, mubantay sa usa ka tawo, buraga layo ray dugay, ana, no? Buraga pull anta, muabot yung tagpool, pero lahi ang Ginoo. Dayo sa ito ang mga kapakyasan, sirkumstansya, nga failure ta sa mga gagmay o dagkong nga bahin sa ito ang kinabuhi, mga kaigsoonan, but still, ang Ginoo, nagpakita sa iyang kalooy, nga na kanimo, kanatong tanan ni Galayugson, nga ikaw karon nagbarog, ikaw karon naglingkod, enjoy pa nimo ang imuhang kinabuhi, no? Ang imuhang gipangayo, gipangandoy, imo pang nabatnan og usa na siya sa mga good news kaayo mga kaigsoonan. Okay, so nini mga orasa ato pod nga taganog ba panahon ang ato ang mga listeners din sa may Kibalang Yapon, ato mga listeners din ha Canada family, hindi nang Ikunar family, hindi nang Arisa family, o sa Bukidnon, Tadli family, Alingalan, Dumagit, and then Abu-Abo, diya sa may Tagum, ang Bohol family, kauban sa tuang pastor rin ha, Pastor Marlon Bohol, good evening sa inyo ang tanan. O ang ato ang mga abantiro nga naakaroon sa Bukidnon, Bayabason, ipangunahan kini ni Pastor Alan Alingalan o ni Pastor Libby Garnosa o ni Pastor Imoy Abu-Abo sa ato ang development sa ato ang iglesia din sa may Bayabason o sa tanan nga mga member 70 Adventist Reform Movement din sa may Bayabason. Good evening.
evening and happy listening kaning tanan din ha. Kita nagapanghinaot nga ato ang kitang tanan ining mga orasan na bat na nato ang kalinaw sa ato ang mga huna-huna, peace of mind. Kalipay sa ato ang mga kasing-kasing, layo ta sa mga kaguol, kabalaka. Ino, hindi man na siya ingon nga kanang malikayan jud nato, di man na ingon nga totally nga mawala na sa ato ang kinabuhi mga kaigsunan, but bantayan nato, kita lang gyapon ang nag-control, kita kabalo unsao nato pag minimize ang gibug-aton or ang impact nga ato ang gidala o ato ang mga problema mga kaigsunan. Okay, ninitak na prepare mo din ha, stay tuned ng gihapon mga kaigsunan. Kaya nini mga orasa ato gyapong i-continue ang ato ang nasundan kagabi ng ato ang giskutan. May tungod kini siya sa mga manalagna, sa mga propeta nga nasulat sa balaang kasulatan o still ba siya existing sa ato ang panahon karon. Stay tuned, igsoon, tungod kay mauna ang ato ang giskutan o i-prepare o andama ang imuhang mga comment kung doon na mo yung mga gusto nga gusto mo salmot sa ato ang giskutan karon. Doon na mo yung mga ideya, doon na mo yung mga nahibalaan. Hala, ilatag na din yung mga kaigsunan para matagaan na ito ni siya. O, pagtagad. But before ta mag-start sa ato ang hiliskutanan nini nga dapit sa kagabion mga kaigsunan, hala, mag-ato ni nga ablihan ang ato ang hiliskutanan pinaagi sa usa ka pag-ampo. Okay, so mag-ampo ta. Baniko ninyo igsoon. Dalay gon og silimbahon namong Dios tagiyog tuboran sa among mga hinunamang kinabuhi. Ginoo nagadool og nagapasalamat kami kanimo nganha nining mga orasa tungod sa gugma, grasya nga among nadawat yagikan kanimo. Kusog kabasog sa among panglawas. Sa imo nga pagproteksyon kanamo sa among pagbiyahe, nalikay kami sa mga distansya katalagman. Nalikay usab kami sa mga kalangmatang sabat balatian. Ginoo, salamat sa mga sa imong pagtagbo sa among matag usa ka mga panginahanglan, sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Gamita kining programa ingon nga instrumento sa pagpukaw sa mga nagapaminaw, labi na gyud ni atong nawad-an ug nakulangan sa pagsalig ug pagtuo nga kanimo. Ikaw ta magabless nini nga maong estasyon sa mga staff, technician, managers and CEO, ikaw na maghahatag kanila ng mayong panglawas kusog kabas kung ilang nga gikinahanglan. Wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imong tabang. Kung inaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan, gilamong dawat, pinagisanganan, gihamling ni Jesus ng mga manlawas. Amen. Okay, so stay tuned mga kaigsunan o gabi porta mo agtungad to sa unahan. Maminaw una kita o usaka minsay sa awit agi o pagpahinumdom kanatong tanan.

0: Glory to God, hallelujah, mga kaigsunan, indot kaya nga minsay sa awit, nga to ang agipaminawan karon. Naghatag ka na ito o pagpahinomdom, nga luyo sa ito ang kaguol, luyo sa ito ang problema, salig lang sa Ginoo. Muna yung ingon sa awit nga, akong ihalad ang tanan gayod, no, sa pag-alagad nga alang lang sa Dios. Tininood pagyod mga kaigsunan. Ngano day bro, do na day mga pagpangalagan nga dili tinuod. Yes, no, na ay mga gitawag na to og pagpangalagad or gitawag pagpagserbisyo, but sad to say nga do na mga kanang gitawag na to og hidden agenda ba, no? Pero ato ang ginatan-aw karon mga kaigsoonan is unsaon nimo, unsaon nako nga ang imuha nga pag-alagad, ang ako ang pagpangalagad, mahimo nga aprobado at ubangan Ginoo nga mo'y imuha nga gialagaran. Happy watching ka nga Sir Ronnie de la Piña din sa may Mawab, no? Ngayong gabi is imuha, bro, kumusta man ka din ha? Kumusta nga to ang kahimtang din ha? Kunsa nga to ang kahimtang sa panahon din ha? Sa may Mawab. And then, ini mga orasa, mga kaigsunan, nato nang subdan sa pag-isgot, pagpadayon sa pag-isgot, ang mga butang nga, ito ang nag-isgutan kagabi, eh. Og, sa mga awa na kasunod, no, gamay nga recap lang. Ito ang gisgutan, mahitungod kini siya sa mga propita, or gitawag na ito, mga manalagna kaniadto, o gatong gibutangan ni siya, o usak kapangutana, kung kaniadto lang ba na siya naglungtad. How about sa ito ang period of time sa presente nga panahon to karon, kung doon na ba'y mga apostoles or doon na ba'y mga manalagna nga nag-exist sa ito ang panahon karon. Gani, kung imong tanaon, labi na yun sa social media, no, laganap na kayo. Grabe na nga term mo, laganap na yun. O sabay, nagkatag na or nikuyanap mga kaigsunan ang mga nag-claim nga they are prophets, no? They are nagapakita sila o mga damgo, doon na sila yung mga revelation, mga pagpadayag, no? O niya, ilaraban niya ilang giisip ni siya nga from the Lord, no? Guided by the Holy Spirit, mga kaigsunan. But in overall, sa ito ang claim, sa ito ang profession is ato gini siya nga ipa-approve sa only authorized, no, nga mo yung authorize nga mo declare nga oops kini tama ni siya, insakto ni siya, no, walain mga kaigsunan ang pulong Ginoo nga mabasa sa ato ang kasulatan. Now mga kaigsunan, andam-andam gid mo sa inyo nga kaugalingon o gato nga igahin ining mga kining orasa, no, ato ni siyang igahin alang sa pagpamalandong sa tuang matag-usa ka kaugalingon, ang ato ang kahimtang, unsa na ba ang at imuha nga kahimtang, ang ato ang kahimtang, kumusta ba ang ato ang koleksyon ngadto sa ato ang Ginoo nga gialagaran, wa duna bay gitawag na tog off and on, off and on nga sitwasyon, mura na siya ga switch, no, nga ginahan ka ngano gay nana, no, ginahan ka musimba sa haya di pug kaganahan say laayon ka. Kanang nakabati na ba ka or ni-feel na ba ka ginana, mga kaigsunan? Usahay, makulangan ka o pagtuo. Usahay, dunay mga doubt nga imuha nga ma-feel ni mo nga. Di ba ni tinuod do'y? No? Or dunay kay mga pagduwa-duwa sa imuhang kauban or sa mismo sa organized group nga imuha nga ipasakupan. No? Pwede nga maabot na sa point, mga kaigsunan. But friendly reminders lang kanimo igson, dili gyud nato bisag may ka-encounter tawo ginan ang mga sitwasyon, ayog tuguti nga maputol ang imong connection sa Ginoo, maputol ang imong communication. What I mean is kanang through prayer makikommunicate ka sa Ginoo, makigstorya ka siya, ipaabot nimo ang imong mga pagpasalamat, mga pagpangamuyo labaw sa tanan, protection, giya, landag sa imong nahuna during sa imong troubles, during sa imong mga kalibog, mo'y mo pahinomdom, mo'y mo pa tinaw sa itong mga nahuna na mabalance na ito ang ito ang mga kaugalingon. So muna mga kaigsunan ha, sa mga wa naka-tune in kagabi eh, ang ato ang gisgutan, maitungod kini sa mga propeta, o sumala pa sa ato ang gisgutan kagabi eh, sumala sa mga bersikulo nga ato ang gibasa sa una nga panahon lagi, ang mga tao sa diyang gusto siyang mangutana ngatos Ginoo, yagi nila ni og manalagna. So muna gamito nila nga channel para nga ang ilang mga pangamuyo, ilaba mga gusto nga mabaluan, ipaabot nila sa mga manalagna, sa mga propeta, nga muna yung mga propeta na pa'y mudala ngadto sa Ginoo. And then, ang Ginoo po mga kaigsunan, dun, iya pong gamiton ang mga manalagna, ingon nga iya nga mouthpiece, no, spokesperson, nga mudala po sa iya nga mensahe kung unsa po ang gusto niya nga ipaabot ngadto sa mga katawhan. And still, sa ito ang panahon karon mga kaigsunan, sa ito ang gisaysay kagabi, nga kinideng tagna, kinideng kasulatan usab, no, kining mga pananawon, dili lang ni siya basta-basta lang nilugwa, no, nitunga, I mean, lahi man ito nilugwa, no, kay burag, lahi man ito nga term, lahi may pwedeng applyan ato. Gamito na to ang word mga kaigsunan nga kanang mi tungha, no, ang mga pananawon or ang mga manalagna or ang kasulatan mga kaigsuunan, mga vision sa kaning panahon o sa ato nga panahon karon, wala lang ni siya ingon nga nitungha lang ni siya nga walay igo nga katuyuan, no, ato ginang bantayan mga kaigsuunan. Siguro dunay mga damgo, no, nga tungod lang sa kabusog pwede, no, sige ka poy ka nagdamgo nga nagay uban gani nga nagdamgo nga nakaihi tinuod yun nga nakaihi tinuod ang damgo eh, no, abantayan na siya kay basing nagunahon na tanga it's only a dream on it's only a dream na mo na nga sa ato ang mga kaigsunan ang ato ang gi-encourage karon is atong i-try og pamalandong kung unsa ba ang mga posibilidad unsa ang iyang katuyuan. Now kagabi atong gisgutan, no, nga wala gitagna nga miabot nga ang tao lang nagunahon na, no, wala dili na ingon nga uy na ako'y tagna, duna ko'y pananawon og mo ni ang gipakita sa Ginoo sa kuha. Yes, pwede kang mo-claim ana, but remember nga ato na siyang itandi sa standard nga mo'y basihan nato aron makaingon ta nga oy tama na ang imuha nga gi-claim, tama na ang imong gisulti gikan gina siya sa Ginoo. But kung kana ganing imuhang tagna o niya nagtudo na siya palayo ngatos Ginoo, yun, let us be careful. So, kay basin o niya og dili ka sa Ginoo dalon ana, lahi nga Ginoo ang iyang dalan sa imuha. Basig mapiligro ang ato ang kinabuhi, basig magproblema ta inig abot sa panahon, no. Muna nga i-try na to og basa ang mga kasulatan na din ha naka sulat, no, nga kung unsa gyud ang angay nato nga mahibaluan. Now, sa unang panahon mga kaigsunan, or bisan gani sa mga apostoles sa panahon ni Apostol Pablo, iya ganing gisulat sa basahon sa 1 Corinto 12 verse 5, no? Iya ganing nga gitagi-tagi didto, iyang giisa-isa gyud didto kung unsa gi-specific pa gyud unsa ang mga duties and responsibility sa katawhan sa Dios sulod sa iglesia nga mo ang lawas Ginoo. Bisan tuod managkalahi ni siya og gimbuhaton, managkalahi og function, but they are connected as one in one body. Mao lang gyud na kanindot mga kaigsunan, usa ka Ginoo, usa ka lawas, nga usa ka espiritu nga mo'y nagdikta sa ila, bisag managkalahi ang ilang gibuhaton, managkalahi ang ilang function. Murabi tog lawas na to, no? Ato ang lawas, mangyong ka sa human anatomy, ang kamot, lahi kay sa tiil. Lahi po lang iyang function. Kaya ang tiil, mulakaw ba ni? Gamit yang dala ang lawas. Asa mulakaw? Ang kamot, gamit po ni pang hawid, pang kupot, no? Pang punit. Ang mata, lahi gyapon. But they are connected into one body. No, doon na may Biblia din ha. Basahin ang 1 Corinto chapter 12 verse 5 unto 11. Nagkalain-lain nga mga pag-alagad apan maura nga Ginoo. No? May nagkalain-lain nga mga buluhaton apan maura nga Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang nga diha sa tanan. Apan ang pagpahayag sa espiritu gihatag sa tagsa-tagsa nga sa kapuslanan kaysa usa gihatag pinaagi sa espiritu ang pulong sa kaalam. Doon na magtikita ka sa iglesia, oy, doon na mga bright boys, no? Doon na mga bright girls. Mayo kay muhubad sa mga sulat sa balaang kasulatan. O mao na ang ilang function. Di po tamingon nga, wala doon kay ayo brad, no? Dili ko gamit tungod kay di ko paresa na sila nga may kay muwali, no? May kay mo kantag, wapo kay mga tingog. No? Bisag sila maayo, pero don't forget nga doon na po kay expertise. No, ayaw itandi ang imuhang kaugalingon nga doon sa uban tungod kay doon na po kay kaugalingon ni mo nga function. Wala lang na siguro na to na ibaluan. Walang siya na to na-discover. No? Muna yung panahon nga, imuha nga i-discover and so on. Usap ay giingon din sa versikulo kay sa usa gihatag ang espiritu sa pulong sa kaalam o sa usa ang pulong sa kahibalo sumala sa maong espiritu. Sa usa ang pagtuo kita ni mo mga igsuon nga ikaw na wala ka pagtuo pero ang siya grabe taas kay fighting spirit no bisag ikaw na wala ka pagtuo mayong kaya lagi na to ni Brad taas-taas lang ang imuha nga pagtuo nya ang uban po mga kaigsuonan sumala pa din he ang usa ang hiya sa pagpangayo diha sa mao nga espiritu matingala po ka nga sa imuha nga kauban nagi mga doktoronon kabalo po sa akong paggamit, mga herbal, sa akong pagpadapat, kano sa kwaon, no, sa mga dosids, makita na mo. Kaya nga naman, nasulat din is Biblia, no? Managkalahi ta o papel, pero maura nga espiritu, usara sa lawas. Sa pagiging din, he, o sa usa, ang hiya sa pagpangayo, diya sa mga espiritu, o ang usa, gahom sa pagbuhat, o katingalahan. Grabe, no? Kinsa pabanggahang nagabuhat karon og mga katingalahan niya ang usa sa pagtagna. O, di niya na nisulod, mga kaigsunan, na nga to ang agiskutan karon nga apil siya sa list, no? Naka-checklist niya mga kaigsunan niya, naka-specific pag yun, no? Na yung mga gasa sa pagpanagna. Niya, usa pagingon din ni, og sa usa ang pagila sa espiritu, sa usa mga nagkalinain, mga pinulungan, og sa usa mga paghubad sa mga pinulungan. Doon na yung mga translate. Doon na po yung translator, no? Doon na po yung kanang maayo kayo mo translate. English to Cebuano, Cebuano to English, Korean, Japanese, no? Kanang tanan, mga kaigsuonan, nag-operate na siya. Gi-operate na siya. O kanang nga function, nag-operate na siya or gihimo na siya sa usa. Buraga ang uban pa term tawag na 2-in-1 niya kani daghan man eh no maring kag 10-in-1 ba ni siya or 21-in-1 kanga to ang gilocate din he is naa da Asia nakabutang sa programa o hanay nga gihatag sa Ginoo sulod sa iyang iglesia kunya subay pa sa to ang gisgutan kabi usa po ni siya sa mga timailhan o sit up sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus Kristo. So, but ipasabot mga kaigsunan ng ato ang giskutan is gilukit o gitugan pag-ayo sa ato ang gibasa nga kinidi ay nga sistema is naapa ni siya gikan sa mga apostolic dina church mga kaigsunan down sa ato ang panahon karon, no? Nga dunay mga tao, no, dunay mga tao nga dunay mga talento nga nagasahan sa balaang espiritu. But pasabot gigasa na sa kuwa ba or gigasa ba sa imuha or bisan kinsa nga pwede nga magasahan, no? Katulad po mga tao nga kanang andam o tugyan silang kaugalingon ngadto sa Ginoo, no, mga kaigsunan. Karon unsa ba ang nasulat sa daan nga tugon, no, sa Old Testament mahitungod sa pagpanagna, no? Unsa bay ganang gitawag na tugon, unsa bay nasulat para makaingon ta nga tinuod jud ni Brad Bakay Namugos Biblia gud kana mga pangitabo sa tuwa nga palibot karon tinuod jud na nga nag-exist kaya naman. Naa nasulat sa balaang kasulatan. Ato lang i-try og basa, palihog daw kog butang sa screen ang Joel 2 verse 28, no? Ang Book of Joel chapter 2 verse 28 mga kaigsunan. Yes, salamat kayo, no? Klaro kayo na sulat mga kaigsunan ang Joel chapter 2 verse 28. Ang pulong nag-ingon kung makita nyo sa screen, klaro kayo. Og unya mahitabo sa ulahi nga igagbubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod og ang inyong mga anak nga babaye og ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna. Take note mga kaigsunan. Basaha, klaro pag-ayo ang nasulat sa balaang kasulatan na sa to ang screen karon. Sa ulahi nga mga adlaw, mahitabo ani ibubo. Ingon siya ang Ginoo nag-ingon, ibubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod. And then unsa pa gigingon niya dinhi? Og ang inyong mga anak nga babaye og ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna. Ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo, ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananawon. Wala na ni discrimination din eh. Wala na ni ingon nga, oops, kaniyang propita, puro para lang sa mga lalaki. Kaya sa una, puro lalaki lang. Sa atong nga panahon karon mga kaigsoon, doon na detay na. Ang tagna di ay, nga sa ulahi nga mga adlaw, ang mga anak nga mga lalaki o ang anak nga mga babaye, kay una ra ba gi-mention din niya ang babaye, no? Mga anak nga babaye o ang inyong mga anak nga lalaki, managpanagna. Managpanagna daw mga kaigsoon. So, muna nga, itry na to o suta, no? Nga, ay atong itry o kwan, balansi pag-ayo. Sa ato aling panahon karon, pwede nga maka-encounter ta, uy, kuyawa to ako ang kauban simbahan. Uy, nagod siya nadamguhan. Ordo na siya tagna nga kinidi ang lugara ni lunupan. No, doon ay tagna nga kining lugara magunob. Nga, pag matinood ganyan na mga kaigsunan, makaingong yun ta nga, uy, mutuog yun ta, no? Kay lain ra ba ang tao is to see is to believe, baya. No? Dahil ra ba ang tao kay kung why makita ay di gid na basta-basta motoo. No, di gid na motoo kay nga naman ang ato alagi nga teorya, ang ato ang konsepto is to see is to believe. Muna nga sumala pa sa Joel ngano nga dunay sa tuang nga panahon karon dunay mga makita na to, dunay mailhan na to nga mga tao, lalaki man o babae kay dunay mga question. Labi ningod sa tuwa nga mga Adventist tungod kay piki lagi daw ang tuwa nga giilang manalagna tungod kay babayi, no? I don't know kung sa ilaha piki pero sa tuwa atong gituuhan nga it's inspiring na siya legit mga kaigsunan kung term pas kalibutan na tuwa nga gamiton, no? Yeah, sumala palagi din ni why gipili ang Ginoo as long as capable ka, as long as unsa ang iyang gisulti sa imuha imuhang mukburag ni queen side sa iyang nga gusto, then you are qualified ta murag kita nagbutbot ang punta og approve ani hinon mga kaigsuonan. Now muna nga karong panahon na bisag kinsa nga manalagna nga muabot mutan-aw or mudool sa atoa, no, mo present sila nga kaugalingon. Ang 1 John 4 verse 1, palihog na kubutang sa screen. Ang 1 John 4 verse 1 mga kaigsuonan. Ngayon din hey sa 1 John 4 verse 1. No? Ingon din hey, mga hinigugma. Ang 1 Juan chapter 4 verse 1. Sige, ingon din hey, mga hinigugma. Dili ninyo pagtuuhan ang tanan nga espiritu. Kung dili, sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Warning ni siya, but pasabot reminders ni para sa tuang panahon karon. Tungod kay sa tuang panahon karon mga kaigsunan is morning panahon nga naglatag na mga mangingilad. Mo bitaw nangingon sa Tagalog no nga walang manloloko kung walang magpa paloko. Mo na nga ang atoa karon is dunay mabot sa toa. Mo paila nga sila magtutudlo, sila manalagna. Ayaw glikaye. Sugata. Unya paminawa unsa ang giistorya nya ayog tuo largo. Ang gingon dinhi ang instruction mga kaigsunan. Dili ninyo pagtuohan ang tanang espiritu. 1 John 4 verse 1. Kung dili, sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay lagi sumala pa sa bersikulo daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Take note. Mga manalagna. But ipasabot, not one, but many. No, kaya di man singular. Plural man mga kaigsunan. Pag maghisgotag daghan, mga not video. All, but many. Inumduman na siya mga kaigsunan. Dili ni ingon nga kanang mudao ta sa mga tao nga nag-claim nga nag-profess nga sila prophet, sila manalagna. No. Just only a friendly reminder kanimo igsoon. Okay, inundom nga yes, dunay mga tao nga mo-profess. Yes, dunay tao nga nag-angkon nga daw na sila yung mga pananawon. But the only biblical instruction nga mabasa nato sa balaang kasulatan sa 1 John 4 verse 1, ang first sentence, dili ninyo pagtuohan ang tanan nga espiritu. But ipasabot, minaw ka. But ipasabot ka nang nakikatubang ka. Pero ang una nga pagpahinomdom, dili ninyo pagtuohan ang tanan nga espiritu. But sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Why? Kay daghang mga bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Like for example, no, usa sa to ang mga na-encounter mga kaigsunan. Usa sa iyang claim o sa iyang gitawag declaration mga kaigsunan nga May 15 muna ang event nga ato nga gihandom. Event nga ato ang gipangandoy. The second coming of Christ. Nga mahitabo daw na niya itong May 15, 2026. Pero unsa namang tuyo, unsa namang bulan na karon, no? August na, hapit na po matapos ang August, musulod na po tas bulan sa September. No, muna nga, let us be wise to listen. Unsa nga to ang tuuhan? Tuuhan din nato largo. Wala pa gyud nato gitimbang-timbang, wala pa gyud nato gitun-an, wala pa gyud nato gipamalandong pag-ayo kung how true unsa ka tinuod kini nga usa ka butang. Dito pa dali mga kaigsunan, wala man taningon nga ayaw paminaw, wala taningon nga ayaw tuohi. Tuwa lang nga itry o gamit kini nga mao nga bersikulo magtudlo kanato. Nga naghatag ka nato og pasidaan nga sa tuwa nga panahon karon daghan nga bakakon nga mga manalagna sa tuwa nga panahon karon. Bisan tuod ang sulat sa Kronikas 20 verse 20 sa 2 Kronikas 20 verse 20 mga kaigsuunan. Ingon gyud dinhi, no? Sumala pa sa ato ang mabasa. Og silaming bangon pagsayo sa pagkabuntag og ningadto sa kamingawan sa
1: komplikado
0: kuwa og sa nangagtos la sa Jusapat mitindog og miingon pamatiya ako o Huda og kamong mga pumuluyo sa Jerusalem. Tumuo kamo kang Jehova nga inyong Dios aron kamo mamalig-on. Duhoi ang iyang mga manalagna aron kamo muuswag. So ang sikreto sa prosperity mga kaigsunan is naa sa ato ang pagtuo o sa ilang pagtuo kaniadto kay nag-speaking man nag-story man ta mahitungod sa panghitabo kaniadto, no, nga Usa di ay sa secret of prosperity sa ilang nga panahon karon in time of Israel sa ilang nga journey mga kaigsuunan. Gitudlo og gi-encourage og gi-recommend yun sa Ginoo nga tuo mo nako. Unya tuohi pod ang akong mga manalagna aron mo muuswag si, no? Eh simple kayo. Unsa yang gisulti? Ang ato ang katungdanan is mo obey. No, di na ta mo rebuttal say lagi ang ato ang kwan ba? Ato ang mentalidad mga kaigsoonan ang ato ang gitawag na to og atong gitawag og kanani ang mindset no, ang ato ang mindset nga kanang duha pag ato testing eh, di pag ito mo to o musupak pag identa no nya mo kuan pa din ta kanang mo rebuttal pag ito ta nita pag ito ta og dahilan ang pulong sa Ginoo mga kaigsoonan is plain and simple, even the child can understand. Kasabot na siya. Ang ato amanggod ka ng problema karon mga kaigsoonan is gihataga na to og personal nga kanang explanation ang pulong sa Ginoo, gihimuan tani og personal interpretation unya mulahos na siya og mo resulta na siya og misunderstanding no nya mohimo na siya og miss application mga kaigsoonan. Very simple lang kayo nya karon ang recommendation lagi sa tua nga sumala pa sa nasulat, tuohan na to ang Ginoo, tuohan po na to ang iyang mga manalagna sa tua nga panahon karon mga kaigsoonan. Bible ang ato ang kadangpan. Gusto kang mamingutana sa mga kamatuoran, basahan ang Biblia. Ikaw mismo ang mubasa. Para ikaw mismo ang makatugkad. Mismo ikaw ang nakapasabot. Mismo ikaw ang namalandong kung unsa ang ipasabot direct sa Ginoo. Ngani sa ato ah, dilit ng magtuon ta og Biblia para lang na ikatubag sa debate. No? Di na siya good nga habit mga kaigsoonan na nagtuon ta og Biblia para lang pangtubag. No? Dili na siya mo'y usa ka rason nga nung dunay Biblia. Ang rason na nga nung dunay na Biblia mga kaigsoonan is aron nga ang tao sa Dios mamahingpit, mamatarong, sinangkapan sa mga mga binuhatan. Kay usahay manggod, nagtuon ta og Biblia para lang ipangtubag pang rason. No, dili na siya mo'y gamit mga kaigsoonan. Kundili pang individual use na to na siya. Mura bang gamit na to, masakyan na ba nga? Kining pulong niya, daily use ni. No? Makita o ma-apply na to ni sa tonong nalaw-adlaw nga kanang gibuhaton. And then, ang 1 Thessalonians 5 verse 20 to 21, ingon din he, daily ninyo pagtamayon ang, no, sa 1 Thessalonians 5 verse 20, daily ninyo pagtamayon ang mga tagna. Namgiyuban ko nga, di pa mo to, oh, mutamay pa, mungamungan pa ang imuhang mga vision, mga kaigsoonan. Kita nga naminaw, ikaw nga nakadungog, ikaw nga gistoryahan, ang iyong ato alang papilis, mulisin lang ta, and then, mutimbang-timbang ka, kung tinood, ala to ohi, pag dili tinood, aw, ihiklin. Wala na ipakapin kung kulang, wala na tayo comment siguro, no? Mabito nga, last nga naka-istorya na ko itong usa ka person, ang usa lang yun sa ako ang gibilin mga kaigsoonan, kauban sa ako ang part nila to nga napukoy kauban to si brother rin eh. Na yag yung ipangutan na nga what if bro nga dili madayon no kana nga imong tagna hugot man gyud nga gibarugan mga kaigsoonan nga madayon gyud no, tinuod lagi kay ang pulong lagi daw sa Ginoo sa Biblia dili daw kuno mapakyas but it's sad so sad mga kaigsoonan nga minglabay na ang bulan nga gitagna pila na ka bulan ang minglabay nahimo nga useless nahimo nga bakak ang mao nga tagna ug tinuod na no nga mo claim gani kanya dili matinuod charge gina siya mga kaigsoonan mabutang gina dito sa category nga bakak di lang to na ikasubo pagpamata na sa to ang uy mali mangiday ako ang gisulti mali ang ako ang calculation mali ang ako ang measurement sa mao nga event mga kaigsunan. Muna nga, nininintak na, usan siya sa mga pagpahinomdom, kanatong tanan, kanimo, o ginaot nga nini mga orasa, higala o igsoon, doon natin gamay nga nakuha sa ito ang gihisgutan, no? Mahitungod sa manalagna. No? Unsa ang iyang papel, unsa ang iyang function, nganong dunas na asya sa iglesia sa ito ang panahon karon. Bantayan na ito ha, kaya ang lawas, no, ang lawas nga walay mata, buta. Muna nga ang trabaho sa function sa manalagna, itawag na siya og magtatanaw. Siya ang mutanaw sa unahan. Unya sa din nakita niya ang mga panghitabo, iya din ang ibalik sa iglesia, muhatag na siya og mga council, muhatag na siya og mga warning. Labi na gid sa tuwa nga mga Adventist people, mga kaigsunan denomination, no? Nga we are blessed tungod kay dunay gitawag na to og prophet nga giila, which is in the person of Sister Eileen G. White, no? Og bisan kinsa nga nagatuo usab sa iyaha as a prophet sa tuwa nga panahon karon. Ato lang is atong tanawon ang iyang mga sulat, atong nga balansyon kung gisulti, gisugo, tumanon. Pag wala gisugo, ang anong sunod man ta, no? Dili pud ta mulampas sa unsa ang nakasulat, mga kaigsoonan. I hope nga sa ito ang gisgutan karon na tay mga nakuha ng mga pagtulunan o nga palihog ko review, mga kaigsoonan, sa ito ang gisgutan karon para nga ato yun nga mabalansi pag-ayo, ato nga matugkad pag-ayo ang mga butang nga kinahanglan nato nga masabtan. Kita nagapaabot, no, sa ato ang mga pagpasalamat, labi na gyud sa inyo nga pag-uban sa ato ang programa nga ang tingog sa reformasyon. Maingon usab sa ato ang mga kaigsoonan nga nagasubaybay diha sa Maybukidnon, labi na kang Pastor Marlon Buhol sa imo nga kaubanan din ha. Good evening. Og kini ato ang gisgutan karon, ato gyapuning palayunon ugma, no, sa ato ang part 3. Mga kaigsoonan, magkuyog ta ugma, no, kay ang ato ang igsoon is to amans Bukidnon, kita gyapon ang mag-uban ugma, mga kaigsoonan. Ang ato ang oras

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom ko'y kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura ko'y ni bata akong lihok ba. Sa una? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C.
10: Ako si Ora, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Wednesday!

0: siya mat.
1: Ha? Ano mat man?
0: Alangan, kay daghan man kayog ex.
2: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: super exciting.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sugan na mina o XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
0: Exciting!

Alright, 4 minutes past the hour of 7 and this evening, and thank you so much for making us number 1 background tonight. Welcome po sa programang Love Life Stories with me, your DJ Love. Alright, sa lahat ng mga in love, feeling in love, brokenhearted right now. Yes, samahan niyo sa DJ Love sa 2 oras ng ating pagmamahalan. Knowing that, nung nakilala mo siya, ay na-inlove ka na at sumaya. Kaya naman, tonight, sabay-sabay tayong ma-inlove. Right here, right now. Alright, for your greetings, dedication request, you can text me up to 09 85 594 7179. Again, 09 85 594 7179. Yes po, pwede rin po kayong tumawag kay DJ Love kung talagang sobrang nasasaktan na kayo at sobrang napapagod na at walang mapagsabihan ng iyong mga problema. Yes, nandito lang po ang programang ito at handang makinig sa lahat ng mga yes ka Echo Sign. Ay! sa lahat ng mga hindi natin masabi-sabi sa mga kaibigan, pamilya, sa imuhang ex, sa imuhang asawa, ah? Sa imuhang bana. Ah, di ba? So, si DJ Love ay talagang pakikinggan ka. Kaya naman, no? Huwag kang mahiyang magsumbong. Oo, open up kay DJ Love dahil iingatan ko ang iyong sekreto forever. Oo, iingatan kita at mamahalin kita. Alam mo, hindi ko maipapromise sa iyo na hindi ako magkakasala. Kasi I know magkakasala at magkakasala ako dahil tao ako. Pero I promise that your secret is always a secret. And that is my dignity na iingatan ko forever yung secret mo, okay? So, sweetheart, tonight, sabay-sabay tayong ma-inlove. Yes po!

Sabay-sabay tayong ma-in love at huwag kayong aalis. Alright, sa dalawang oras ng ating pagmamahalan, sa dalawang oras ng ating pagsasaluhan, and I will assure you that you will enjoy at masatisfied. Okay, sa lahat ng mga pulisan, kasundaluhan, the staff, sa mga teachers, and of course, sa mga security guard na talagang avid listeners, mga nurse nga nasa hospital karon. Thank you. Sa mga gwapang classmate ng mga nurse na karon, na minaw and excited, makakita daw og sundalo. Ay, grabe, wadyo sila natagam. Iyo daw matugam si Lizel. Hindi ako matatagam. Hoy Lizel, ba't ganun? Dapat matagam na ka. Di siya matagam. Forever niya daw na kung masasaktan siya sa isang sundalo, maghahanap na naman ng sundalo. Okay Lizel, maayong pagpaminaw sa atong mga gwapang nurse karon. Sa lahat ng mga nagsasabing, bakit kahit paulit-ulit akong sinasaktan, siya pa rin ang iniisip ko, siya pa rin ang hinahanap ng puso ko, siya pa rin ang gusto kong makita at makasama. Ay! Alright, this is your DJ Love. Iingatan ka forever at mamahalin. Love is in the air.

right, ang hirap nga naman. 12 minutes past the hour of 7 and this evening. And hi sa mga guhapong pulis ng Nabontoran. To PNP Tirol. Yes, Corporal Tirol. And Corporal Suarez. And Sergeant Chupea. And Police Sergeant Tori Franca. Nga naminaw karon. And here's a song para sa inyo. And sa atong mga guwapa kaayong labi na sa atong caller. O niya, no? Nihangyo siya nga mutawag yun. Ang atong guwapang caller nga nasa abroad, nga broken hearted, iniwan ang husband, nagloko yung husband kaya nag-abroad na lang siya. And yes, happy happy listening sa atong mga guwapang abroad to Rilyn and Aileen. Happy happy listening, ito ang kantang para sa inyo dahil in love kayo tonight.

right, 16 minutes past the hour of 7 and this evening. And hi nga pala kay Giselle. Oo nga, guwapang nurse din ha. Guwapang nurse nga mang-inject daw. Di na ako nakinahanglan, day. Tarong ako. Unsaon na ako na, murag ka mo lang siguro, no? Kay, naamoy mga partner. Di na ako nakinahanglan. Oh, kahit free pa yan. I love you. I love you. Sa ibang bansa. Okay. Sa'yo pa. Inyo kong gipakatawa. Hindi ako mga guwapa nga nurse, no? Ay, wait lang. Okay, anahay nga pala sa atong mga guwapong kasundaluhan na minaw karon. Excited na daw sila sa stories. Actually, dili man to abroad, good sir, atong letter sender karon. Ang caller mamaya. At tangi si ma'am. Actually, single na siya ngayon. Okay, and would like to thanks to Attorney Lingling Estabilio, Honorable Esther Angoy. Yes, ma'am. Salamat kaayo, ma'am, sa support. And salamat kaayo nga ang atong mga single mom, nga mga sender, mga listener, nga dali lang ninyo tabangan. Thank you kaayo po. And to Sir Bahan, the Chief of Police ng Tagum City, maraming salamat po sa support. Our former Mayor, Mayor Alan Lopez Relion. And of course, ayon, our board member Nicole Suway Baguio, ang pinaka-abtik, mudagan og congressman. Ato mga congressman karon, thank you po for making us number one background tonight. Okay, so dili na kong basa kay bayan na sir. Pakisulti kay Gob. Oh, ang laki ng pangalan na niya kung ibanggitin ko pa. So, kailangan bayaran yun. Alright, maraming salamat. Ayon sa mga tatay nato din ha. Nga dili na makabarog. Dili na makakamang. Ang turbo po ay talagang makatabang, no? Ay talagang makakatulong, makatabang, no? Makatabang sa atong mga tatay nga dili na makasugakod. And natay kape dinhi, no? Mapalit na sa tanang pharmacy ang Santon Coffee Mix nga kape. Lami ka ayo siya inumon. And hi to Inday Tanini, nga gwapo kaayo, naminaw daw siya karon. Single ni si Inday Tanini, naghahanap din siya ng ka-forever. Ito, joke lang. Nana siya ay asawa and anak. Okay, to Janine. Oo, nawarla ko gamay pero okay lang. And thank you so much po. Sa atong mga gwapo nga mga avid listeners karon. Din na sa Bagsakan Terminal. Thank you po. Nakakataba ng puso. And gusto lang na ako i-advise sa inyo nga mag-amping kanuna. Ayaw palabi sa trabaho.

ito, Pastor Arwina, ang may-ari ng GM Car. Maraming salamat po. And this time, for a love life starters, with me, your Deji Love. Dear Deji Love, ano kaya ang pakiramdam ng pinipili? Gaano kasarap ang pagmamahal na ipinagmalaki, na ipagmamalaki ka? Paano ba tumanggap ng tamang pagmamahal? Itago mo nilang ako sa pangalang Rica, 28 years old at napakasimple lang ng gusto ko sa buhay. Gusto ko lang maging masaya at makasama ang taong mahal ko sa buhay. Deji Love, walang ka-excitement ang buhay ko noon. Nagka-boyfriend nga ako pero wala rin nangyari. Actually, naka-apat na boyfriend na ako pero never akong naging masaya at kontento sa kanila. Pero nang namakilala ko si Mark, ang lalaking nagpaikot ng mundo ko. Ang lalaking nagbigay kulay sa lahat ng aspeto ng buhay ko, Deji Love. Nagkakilala kami ni Mark sa birthday party ng common friends namin.

Ayaw sa magpanawag. Unyara mo tawag, mga langga. Nagbasa kong love story. Nagkakilala kami ni Mark sa common friends. Sakto, nandun siya. Yun ang una naming pag-uusap, Reggie Love. Nagsimula kaming mag-usap ng mas matagal at hindi lang usap na casual mula noon. To cut the story short, dumating na sa point na binibigyan na niya ako ng flowers, tinatawagan at binibilhan ng mga pagkain. At syempre, kinilig ako, DJ Love. Matagal na rin mula nung akong nagka-boyfriend. Yung boring kong buhay naging nakakasabik dahil sa kanya. Mabilis akong na-inlove, DJ Love. Wala pang isang buwan na pagpaparamdam niya sa akin ay hulog na ako sa kanya. Hanggang sa nagdadalawang buwan na siyang nagpaparamdam nang ayain niya akong kumain sa restaurant. Siyempre pumayag ako kasi komportable ako sa kanya, masaya ako sa kanya at talagang in love na ako. Hanggang sa may tumawag kay Mark, DJ Love. Nung sinagot niya, narinig ko tinatawag niyang anak. Kausap niya ang anak niya sa phone, DJ Love. Naguguluhan ako siyempre. Siyempre nawala ako sa mood nun. Kasi sa isip-isip ko, bakit may anak? Sino? Bakit merong anak? Dali-dali ako nagpaalam kay Mark. Sabi ko, uuwi na ako. Sabi niya, Rika, sandali. Bakit bigla kang aalis? Kakain pa tayo, diba? Teka nga, Rika, sandali lang. Bakit bigla kang nagkaganyan? Dahil ba sa kausap ko sa telephone? Anak ko yun. Sorry kung sa ganitong paraan mo pa nalaman na may anak ako. Did you love, nanginginig ako sa galit. Naging batang ama pala siya. Did you love, at sabi ko, wow, may anak ka na. So ibig sabihin, may asawa ka na. Bakit ka nagpaparamdam sa akin? Ipamilyadong tao ka na pala. Mark, almost 2 months tayong lumalabas. Binibilhan mo ko ng pagkain, inaalagaan mo ko na girlfriend mo. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na may asawa at anak ka? Galit na ako noon, DJ Love. Sabi, hindi ko kasi mapigilan ang damdamin ko nang malaman kung hindi pala single si Mark. Hanggang sasabi niya, Rika, let me explain. Rika, hindi ko siya asawa. Hindi kami kasal. Nag-live-in lang kami, alang-alang sa mga bata, sa dalawang anak ko na kambal. Sasabihin ko naman sa'yo, sa tamang tiempo, sasabihin ko naman, kaya lang natatakot ako na baka mawala ka sa'kin. Rika, I'm falling in love with you every single day and I can't help it. Hindi ko kakayanin kung mawala ka. Hindi ko kayang pigilan. Mahalin ka. Sobrang mahal kita. Rika, please. Nag-live-in lang kami, pero hindi ko siya mahal. Nagsama na lang kami para sa dalawang kambal. Pero Rika, hindi ko na siya mahal. Ikaw ang mahal ko. Kaya huwag kang mawala sa akin, please. Ayusin natin to. Please, bigyan mo ako ng chance. Did you love? Naging alipin ako ng sarili kong damdamin. Dahil mahal ko na rin talaga si Mark. At naniniwala ako sa kanyang aayusin niya ang mga bagay-bagay na ako ang mahal niya, na ako ang pipiliin niya. Kasi yun rin naman ang nararamdaman ko na mahal niya talaga ako. Kaya pumayag ako, DJ Love, ipinagpatuloy pa rin namin kahit na nalaman ko ang totoo.
Hindi ko naman kayang kumawala pa kasi mahal na mahal ko na siya. Isa pa may nangyari na sa amin, Digi Love. Nagmamahalan kami kahit na mali, kahit na patago, kahit na may sarili na kaming mundo. Ang importante na lang sa akin noon, Digi Love, masaya ako. Sa sex life namin at sa bonding namin. Hanggang sa malaman ng ka-live-in ni Mark ang lahat, tinawagan ako sa phone. Sabi niya magkita daw kami at nagkita nga kami, Digi Love. Kinausap ako ng ka-live-in ni Mark. Nakikiusap ito na hiwalayan ko si Mark. Umiyak ang ka-live-in ni Mark, Digi Love. Sa harapan ko na halos lumuhod na sa harapan ko. Sabi niya, Ma'am Rica, please, pakiusap, iwan mo na si Mark. May nangyari na sa, may anak kami. Kambal pa at ikakasal na kami. Maawa ka naman. Okay na ako sa pamilya ko. Buo na ang pamilya namin. Huwag ka nang makisaw-saw, Ma'am Rica, please. Pakawalan mo na siya. At maganda ang mga plano namin sa buhay. Rica, Ma'am Rica, please. Wala pa naman kayong anak. Magparaya ka na lang, please. Humagulhol na sa kakaiyak ang kalibin ni Mark, Digi Love. Oo, naawa ako, sobra. Pero sobra ko ring mahal si Mark. Nag-iiyakan kami noon, Digi Love, sabi ko. Sabi ko na lang, Ma'am, tumayo ka dyan. Pagsusumikapan kong layuan si Mark. Nang makaalis na ang ka-live-in ni Mark, Digi Love, 8 p.m. ng gabi dumating si Mark. Nagsumbong ako kay Mark, buong-buo ang loob ko noon. Nakakampihan niya ako na iiwan niya ang mabel na ka-live-in niya. Kasi nanggugulo sa amin, sa akin. Pero nabigo ako, Digi Love. Sabi sa akin ni Mark, Rica, I'm sorry. Tigilan na muna natin to. Alang-alang sa mga anak ko. Rica, mahal na mahal kita, alam mo yan. Pero aayusin ko muna to, please. Bigyan mo muna ako ng panahon. Kakausapin na lang kita pag okay na ang lahat. Nagalit ako, Digi Love, at sinampal ko si Mark. Sabi ko, alam ko naman na dapat nung una palang lumayo na ako. Pero paano? Masyado kitang mahal para gawin ko yun, Mark. Mahal na mahal kita. Binigay ko sa'yo lahat-lahat. Pagkababae ko, kaluluwa ko, buhay ko, dignidad ko, Mark. Lahat-lahat. Halos walang natira sa akin. Dahil naniniwala ako na ganun ka rin ng sobra. Na sobra mo akong mahal. Kaya ganito. Kahit anong mangyari, pipiliin mo ako. No, bakit? Bakit, Mark? Mark, bawat halik at yakap mo ay nakasanayan ko na. Kaya ayokong mapunta sa ibang lalaki. Ayokong magmahal ng iba. Ikaw lang, Mark. Huwag mo akong iwan. Please naman, Marco, stay with me forever. Okay lang sa akin na pangalawa ko, okay lang sa akin na kabit ako, okay lang sa akin na magpakasal ka sa kanya dahil may anak kayo, okay lang sa akin na dalawa kami, okay lang na huwag ka lang mawala sa akin, please.

DJ Love, uulumuhod ako sa harapan ni Mark at nang makaawa na huwag akong iwan dahil mahal na mahal ko siya. Siya lang ang lalaking nagpapaligaya sa akin. Siya lang ang lalaking minahal ko ng sobra. Pinagkatiwalaan sa lahat, kaya okay lang sa akin na pangalawa ko, DJ Love. At masasabi kong tanga ako, oo, bobo ako, oo. Pero di bali na, huwag lang mawala ang lalaking nagpapasaya at nagbigay kulay sa buhay ko. Si Mark lang, DJ Love, siya lang ang kailangan ko. Mahal na mahal ko si Mark. Ayokong mawala siya. DJ Love, ako nga pala si Rica. At ito ang aking napaka sakit na love stories. Alright, Ma'am Rica, maraming maraming salamat sa pagtitiwala kay DJ Love. Nadala ako sa emotion ko. I'm sorry. I love you, Ma'am Rica. Maraming salamat. Mamaya 8 p.m. magbibigay ng advice si DJ Love. This is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: Panlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalamoy mga bagong brief. Oh, naalamoy mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one
5: sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Yes, 41 minutes past the hour of 7 and this evening. And meron po tayong caller online. Okay, unahon saan natin nga caller? Hello po. Hello. Good evening. Okay, wait. Paki-off ko sa... Alright, tayo sa ato mga guwapang nurse na minaw karon. Anto Michael Martinez, Eve daw. Okay, at tawag ulit, sir. Ma'am. Oo, sino ba yun?

0: Hello?
1: Hello po.
0: Yes, hello. Good evening. Taga-asa ni?
1: Naga Makato, ma'am.
0: Makato? Sa asa dapat na Makato?
1: Aklan.
0: Aklan. Okay. Banda sa?
1: Kalibo, ma'am.
0: Hello, Katoda na. Davao del Norte lang?
1: Papuntang Boracay, ma'am.
0: Ah, papuntang Boracay. Ah, okay. Aklan, papuntang Boracay. Sa radyo ka naminaw?
1: Opo, ma'am.
0: Okay. And hello, sir. Ay, ma'am. O, ano? Kasi pangalan ni ma'am?
1: Lalaki po ako, ma'am.
0: Ay, lalaki? Ay, sorry. Hello, sir. Kasi pangalan ni mo, sir?
1: Erwin Tihada, ma'am.
0: Erwin Tihada. Erwin Tihada, are you in love, brokenhearted, or what?
1: Hindi po, ma'am. Wala akong jowa, ma'am.
0: Wala kang?
1: Jowa.
0: Wala kang jowa. So, pila edad ni mo, sir?
1: 24, ma'am.
0: 24 years old. Unsay trabaho?
1: Construction worker, ma'am.
0: Construction worker. Okay. And 24 years old and may trabaho. So walang jowa, naghahanap ka ng jowa or mo share kag love story?
1: Opo, ma'am.
0: Okay, share na. Sige daw. Willing ko maminaw sa imong love story, sir. Napasakitan na kag babae or unsa man?
1: Opo, ma'am, isang babae lang po.
0: Ah, isang babae lang ang nagpasakit sa imo, ha?
1: Opo.
0: Okay, love pa ni mo siya hangtod karon?
1: Opo, ma'am.
0: Oh, kinsa man siya?
1: Naga
0: Maulaw ka mo share.
1: Taga Laguna po, ma'am.
0: Taga Laguna. Okay, unya. Dugay na mo nang bulag ato, sir.
1: Opo, ma'am. 2021 po, ma'am.
0: Ah, 2021 pa. So, yun. Sa 20, pila mo pun mo katuig ato, sir? Pila pun mo katuig ato ni ma'am? Katong imuuyab sa una?
1: 3 years lang, ma'am.
0: 3 years. Sa 3 years, naanay nahitabuan na? Or unsa man?
1: Wala pong nangyari, ma'am.
0: Walang nangyari. Ano lang, holding hands, date-date, ganun.
1: Usap lang, ma'am.
0: Usap lang. And nag-date mo, naka-date, ana. Okay.
1: Wala po, ma'am. Sa bahay siya pumunta kasi.
0: Kasi?
1: Bumili kami ng pagkain dun sa palengke at nagluto kami.
0: Yun lang yung date nyo. Bili ng pagkain, tapos nagluto. Sweet naman ganyan-ganon. Okay, so sir, nangita kag textmate, yan lang?
1: Opo, ma'am.
0: Sige sir, basin na ay mukuha sa imong cellphone number. Sige sir, on are your phone number? Sige, go ahead, sir.
1: Nakalimutan ko kasi, ma'am eh.
0: Nakalimutan. Sige, greet na lang imong mga silingan din. Hanamin na yung mga silingan.
1: Opo, ma'am.
0: Ah, gipakusgan ni mo imong radyo. Okay. Sige, sir. Salamat sa tawag, sir.
1: Opo, ma'am.
0: Okay, good night. Salamat sa pagpaminaw. Ayun. Oo, sana yan. DJ Love. Okay, kadali lang ha. Kaya akong phone. Anak, pwede na mo ihatod akong phone din, he.

Okay, so una na lang na ako basahon inyong mga text ha. Salamat kayo, nagsutoy-sutoy. And pag-greet kay Bobet Poras, Elmori Pahilago, and Gracia Family ng Purok 7 Poblacion. Did you love? Thank you. And hi sa atong mga guwapa nga mga nurse karon na minaw. And yes po, wait lang ha. Manawag daw ang ato ang caller nga naa sa abroad. Oo, grabe to. Kani saludo kaayo ko ani niya kay grabe ka broken hearted pero ayun lumalaban sa buhay. Well, sandali lang.

0: All right, 49 minutes past the hour of 7 and this evening. And hi sa atong mga gwapong kasundaluhan karon sa 68th Infantry Battalion. Maraming maraming salamat mga sir. Saludo ko sa inyo ha po, talaga sobra. Okay, and caller online, hello? Hello?
1: Yes, please.
0: Yes, good evening, ma'am.
1: Good evening din po.
0: Opo, pangalan ganin na to, ma'am?
1: Ako din si Itel.
0: Okay, Itel. Si Itel Boba. Joke lang. Itel, ma'am, nasa abroad ka karon. Willing ka ayaw mimaminaw sa imong love story. Okay, start na, ma'am.
1: Gusto lang about sa akin pa.
0: Ma'am, pwede pa kikusog sa imong tingog? Okay.
1: Gusto lang ko mag-share video.
0: Opo.
1: About sa akong first relationship, basin og makuhaan day pagtulon-an pod sa uban nga naminaw nimo. Actually dugay ra kay ko sigit paminaw sa imo. Danahan kaayo ko kay na imong advice nga madungog. Basin pod ang kaning akong kaagi himo pagtulon-an sa uban.
0: Okay.
1: So, usa ko kay Minnie.
0: Minyo ka?
1: Minyo, oo. Minyo ko. Pero, sad to say, nagbulag namin. Sa sulod sa 5 katuig namin, ito namin yung duha ka-anak. Then, niabot siya sa part nga, normal ba man yung mga away-away sa relasyon o sa mag-PIO. Niabot siya ang time na surrender na ko itong panahon nga na siya yung lain. Na siya yung pili nga lain. So, sakit man kay ang aming gibuo nga pamilya is na nawala lang. So, silang kaiglap tungod kay sa ang gugma. Gugma niya nga dali pa rin ito.
0: Dili na ikaw.
1: Mas gipilit na niya. Opo. Gipilit na niya ang iyong bago ko rin kaysa namo sa iyong mga siguro ano lang sa ako lang po na ito na nakatunan sa ako ang mga o sa akong sigig pamilin din na dapat sa tanan ng mga babae yung same na to kung kabalo mo adunay pamilya yung isa kalalaki o dapat muhatig mo og pag muhatig mo space kay para dili mo makagubla o pamilya kay like anang naay makahatag o pagguba, may mahimong maunghin rason ng guba ang ito. So, mauto, tinuod man nga na kong itong panahon nga na tulad ni Gitmi mag-asawa, nagubil ang video ang among pamilya. Nakakita kong karelasyon video. Apan, wala kapon may swerte tungkol kay niya po siya dito ha sa Ginoo.
0: Namatay siya.
1: Itong panahon na nga. Opo. Itong panahon na nga, mubuo na po ang dito yung pamilya. Pan, sad to say, gikuha na po siya ni God. So, siguro, adunay plano po ang Ginoo para sa kinabuhi sa akong mga na karon. Salamat po din po. Pasalamat po din ko nga nag-dream mga inyong makarilit ko sa uban nga mag-ahatag ng advice. Hindi kay paminawon din. Salamat po kaayo. Mag-ahatag po din ko. Ang sa uban, inspirasyon sa uban. Na kita nga babae, dapat kabalot akong kasarap yung taman. Kabalot yung sa itong word. Kung dili na gani kita, ako dili gani para sa tua. Dili jud nato dapat itubos. Sa limit kayo, Daisy.
0: Okay. Ma'am, pwede ko mangunta na, love pa ba ni mo imuhang husband? Wala na.
1: Karoon, Daisy. Klaro lang, wala na jud kay love niya.
0: Okay. Pero naakay uyab karon. Wala.
1: Wala po.
0: So naaka sa abroad karon, naning kamot para sa inyohang mga anak.
1: Opo.
0: Mm-mm. So ayun, you are single, napakaganda mo pa naman, sexy, may dimple, malaki yung boobs, a joke. Sorry Ma'am Etel, talaga ang ganda mo ah, sexy, mapote, may talagang wow, artistahin. At walang boyfriend, sure?
1: Wala po, ma'am.
0: Okay. Sinayang ka ng asawa mo. Okay, dahil pinili niya yun. At mahalin mo na lang yung mga anak mo. Alagaan mo yung mga anak mo. And makakatagpo ka pa ng lalaking para sa'yo. Pero ma'am, kasal magod mo, no? Murag ka ng...
1: Yes, ma'am.
0: Mm-mm. So since kasal mo, murag mabalik ra mo, ana. Kaya pa ba? Kay kasal man mo.
1: Baby, hindi siya kadugay na sa naana po siya yung nga ilahang kaugaling.
0: Pero bisan pag naana mo, no, kay katungod kasal manggod mo, sa mata sa Ginoo, kamong gihapon. Amo ni pinakalisod ba, no? Pwede mong hilak. Mong hinilakay na lang ta, hilak. Hilak, gusto ka mo hilak, ma'am?
1: Pero, pero naman ko kay, bisan pa siguro kasal mo, hindi jud ta mo. Siguro ta mo.
0: Mm-mm. Bisan pagkasal.
1: Kaya sa kadugay sa mga yun, nalaghanag ni Agi, daghan ni Nangitabo.
0: Okay.
1: Karon, labi na karon, na naminyo na siya.
0: Naana siya, pero wala
1: mo siya. At gidawat naman po na ako. Gidawat naman po dyan ako. Siya naman.
0: Okay na, accept na ni mo. Bakit ako nasasaktan okay sa'yo? Pat nganong nintulo akong luha sa imuhang ano story. Kanang dili nagyad wala nagay paglaom, alang-alang sa mga bata. Nga bahalag para na lang sa mga bata wala nagyad.
1: Wala ni gyud. Okay. Lisod na kayo balik kung magbalik pa, mabot pang kan magbalik mi. Kanang pwede na ang among away sa balitan.
0: Okay.
1: So, para nilimpod sa among piso, para na lang sa among anak ang kuan, communication kung minimal.
0: Okay. Okay. Thank you, Ma'am Etel, sa pagtawag. Na, wala na kay feelings imuhang ex-husband na akakaroon sa abroad. So, mangita ka og ka-chatmate. Unsay gusto nimo? Sandalo, police, staff, doctor. Unsay gusto nimo? Sige na.
1: Karon dinhi. Nag-focus lang sa akong mga anak.
0: Mga anak.
1: Apo, mo lang gyud imong gi-focus diyan.
0: Sayang imo kagwapa. Okay. Sige, salamat sa pagtawag. Magwap. Naka-i-greet karon, naka-i-greet.
1: Okay lang ba mag-shout out to
0: DJ
1: and friends? Ko ang mga friends na meron sa mga karoon yun. Actually, bigyan kayo sila.
0: Okay, go ahead.
1: So, ayan, shawi ko mo sila. Yung mga kaibigan ko, mga birthday na po sa TNMG family. Shout out ko, labi na sa among hindi ako sa Armor Inner, Inner Chelsea. Shout out sa iyo na tagad-butuan, kaya-iligan, sa tanong nga naninaw karoon. Og sa tanan taga Sambuanga, taga Iligan, taga Bukidnon, Busan, ayan, ang tanan, og labi na sa ang nakuhin, Mako, Ibobi Oro, og Davao City. Daghang king salamat, Gideon.
0: Oo, daghang salamat. Amping mo din ha sa abroad, sa imo mga kaubanan. Okay, pakipatay ng phone, ma'am.
1: Thank you po.
0: Okay. Si Ma'am Ital po ay napakaganda, sexy, maputi, may dimple. Talagang ang so, naiingit ako sa gandahan niya. Niloko nga ng ex-husband niya, ha? Pinagpalit sa bago. Alright, this is your Deja Love. Iingatan at mamahalin ka forever. Sa lahat ng mga in love right now, huwag kayong aalis. Love is in the air.

0: Uy, tita!
1: Ah, tugnaw ka ayan, no?
0: Piting, tinawas to, biba.
1: Tap, hadlok ang balite, diha ba? Nang luwa si Harvey diya, nidaku ang iyang baba.
0: Baba?
1: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
0: Excuse ha? Mangiis ako?
1: Oo, asa man kaka?
0: Mangi ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan.

0: exciting.
1: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
1: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Cellzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at pre-

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par! Ali bagol par? Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon par. Sige na par!
3: Exciting!
4: Okay, that was Inday Tanini. No, nga guwapo, guwapa. O, dili masabtan ang iyahang... Okay, 4 minutes past the hour of 8 and this evening. And this program brought to us by Santon Plus Gold and Turbo. Sa mga tuhod nga dili nakasugakod, pag Turbo, mapalit sa tanang butika. And thanks to Attorney Ling Ling Estabilio, Honorable Esther Angoy, Honorable Nickel Suway Baguio, to Ma'am... Rowena Duwalio ang may-ari ng GM Car and the Tagum Police Station, Sir Bahan. And yes, our former Mayor, Mayor Alan Lopez Rillon, maraming salamat. Ang paghahanap ng bagong pag-ibig, pagkatapos masaktan ay hindi madali at nangangailangan ng panahon para sa paghilom ng puso. Mahalagang pagtuunan mo ng sarili at tanggapin ang sakit bago sumubok magmahal muli. Sa lahat ng mga avid listeners natin na nasa abroad, lalong-lalo na kay Itel na sobrang ganda, maputi, sexy, may dimple. At sa lahat ng mga kasamahan niya dyan na sobrang gaganda, thank you sa pakikinig, nakakataba ng puso. And to Harold Salang ng Akamansin New Sambog Kurilya and Mikael Martinez, maraming salamat dahil kayo ay in love tonight. Yes po, pagbibigyan ko kayo dahil ba, oo, babasahin natin po mamaya ang inyong mga gipang labay nga mga text din yan. Salamat ka, ayun, nakatambok sa akong kasing-kasing. Lami kay basahon ang uban, pero nay uban nga dili mabasa ha. Love you all, this is your DJ Love. Iingatan at mamahalin ka forever. And this song going out. Alright, this song going out to Itel nga naa sa abroad karon, nga naminaw, nga naghilak. I love you, Itel.

0: Oh, Leia, payakap, be. Imagine na nalang, gilove ko, love ko ni... tama na, Leia, huwag ka nang umiyak. Oh, kanang... You know what, guys? Habang offline tayo, may tinatawagan akong ating sender. Uiyak siya ng iyak. At alam mo yung naramdam ko yung pag-iyak niya. Ramdam ko yung bawat sigaw. Yung parang bakit? DJ Love. Oh, nakarelate daw siya. Nanganong napaman daw ko ng sinabtanay na lang tanin niya. Ayaw mo kasuko ko sa mga kabit. Kay, oo, ikaw daw, gipalamian sa inyong mga ban. Sorry. Oo, masuko man po ko sa mga kabit. Pero, ilam-lam lang po sila kay biktima. Raman po sila.
1: Oh. Teka, ano ba?
0: Paano ba? Saan ako? Asa ko mo lugar, ani Rowan? Sa tunga na lang ko, ha? Dili ko pwede. Dari ko. Wala nga naman pagbasuko ko sa mga kabit. Wala nga naman po nung masuko mo laban ko ninyo. Muhilak na lang ko din. Huwag hinilakay na lang ta. Hindi ko na kasi naguguluhan ako eh. Diba? Naiguguluhan na hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sino ang kaakampihan ko. Oo. And Etel, pwede siyang tumawag. Oo, pwede siyang tumawag dahil broken hearted. Okay. And to Nonin and Leah Corpus na sobrang in love sa isa't isa. And to Jessica nga sigighila karon. Dili niya madawat. Uy, mga boys naman, huwag naman kayong ganun. Kamu, boys, paminaw ha. Kamu okay lang yun sa inyo ha, nga kanang ganing, ang sex is kanang murag okay lang sa inyo ha, relax lang, murag fun lang sa inyo ha. Pero kami nga mga babae boys, dili, labi nagdiburi kat boys. You know what boys, ang babae pag mo kanang muhatag na siya sa iyang kaugalingon sa imo ha. Kanang itugot niya nga na mahitabo sa inyo ha, ibig sabihin yan, ipinagkatiwala niya sa iyo. Puso niya, kaluluwa niya, buhay niya, digdidan niya, lahat-lahat ipinagkatiwala sa iyo. Tapos ayun, wala na ako na mo, tingog na hotdog kong tingog. Sige, mag-untag-hilak ba? Ano ito, mga kulang? Ayun, pinagkatiwalaan ka naman. Kung ka na ganing, well, dili mo sure sa babae. Ayaw na lang po tirahe.
2: Sana all.
0: Oo, ayaw dilatirahan. Pasensya na sa boses ko, medyo nawala. Iyak ng iyak sa mga caller. Okay. Tama na, inaho na. Okay, hi to Jessica. Okay, paminawa sa kadalian kanta, nak. I love you kaayo, love ka ni Jesus, okay? Ayaw, padala sa gibate. And help yourself to move on. You deserve to be loved. And kung nawala man ang virginity, kabalo ka unsa kasakit po nang i-share nako si Mohonia off air. Mas sakit kay kanang dili jud nimo love, dili nimo kabubuton, pero ikaw kabubuton mo na nimo. So it's okay. Move on. All right, love is in the air. Balik ta mga langga ha.

0: Alright, 12 minutes past the hour of 8 and this evening, and meron po tayong caller online. Hello po.
1: Hello, good evening.
0: Good evening. Asan ni dapit?
1: From Cebu po.
0: Sa?
1: Cebu.
0: Cebu. Ayan. Hello po, sa taga Cebu. Ma'am, in love, broken hearted po. Wait. Shopee ka. Broken hearted?
1: Po.
0: Bakit broken hearted, ma'am?
1: Same
0: sa color ganina nga broken hearted. Pareha mog story ni color. Nga gibyaan og bana, nag-cheat ang bana. Okay. Ma'am, napod kay anak?
1: Opo, tolo.
0: Tolo inyong anak. Unya, pila imong edad, ma'am?
1: 32
0: years old. Nanay, tulo ka anak. Unya, imuhang bana. Unsay trabaho sa imong bana? Sundalo?
1: Hindi,
0: electrician?
1: Ah.
0: Okay. So, nag-cheat imong bana na ay... gibyaan mo. Kasal mo ato sa imong bana, ma'am?
1: Ma'am, 2020
0: po?
1: 2020 kasal mo, then 2021 nagbulag na.
0: Nagbulag na mo. So, single ka karon nga, ayun, wala po yung uyab?
1: Wala po.
0: So, pila na katuig nga wala kay uyab?
1: Mag 6 years.
0: Oh, 6 years nga wala na, walay ka langga. Wala nimo na miss ang mga butang nga ginabuhat nimo sa imuhang husband?
1: Focus
0: ka sa imong anak. Wala nimo na miss bitaw no, kita nga mga babae is that wala sa to ang huna-huna ang like sorry sa word nga kung gamiton sex or unsa pa din ha, di ba? Yes, ma'am. Go ahead. Padayon, ma'am.
1: Kapag mo, 28 in Manila.
0: Shopee?
1: Ang kumitin na pandemic sa lang.
0: Shopee ka, ma'am.
1: Wait lang, mga taong.

0: Yes, go ahead, ma'am.
1: Pagbakasyon ako Bohol, totally taga Bohol. Di pa uli kong bakay. Dugat ako pa na pa uli kong Bohol sa Manila. Pagkakwanda ko, pagbalik na ako Manila at Bohol, pagkakwanda 21. Kay, muna ko nadakwan ko, nasakpan sila na kala sa boarding house sa mga.
0: Nasakpan ni mo sa boarding house?
1: Then, ako iyang gipa ako iyang din pakuan kay iya do kong kuag kunin ana kay ang iyang babae kay taga taga Bacolod ra pod kay taga Bacolod kung husband. Then pag uli sa babae bisan abroad dito sa boarding house niya gipasaka.
0: Ang babae galing abroad sa boarding house gipasaka na inahitabo nasakpan gyud nimo nga nagpatong gyud.
1: Nasakpan ako nga dito nag-ipon sila ko kay 9 months ko nawala dito sa Manila kay huli kong Bohol. Then pagbalik na ako, mamit ko ako yung takna ko kang nanay siya, nanay yung babae dito, nanay ko laing kalipo. So naghila, sakit man sakit kay nana ang nahitabo pero dili man po na ito makuhan kung dili man ko na ako ng inang gusto kung dili na gusto dili na to siya mapugos.
0: Mayog yun po. So nag-support ang imuhang husband sa imuhang anak karon?
1: Wala? Oo.
0: So ikaw lang ang nagtrabaho? Unsa imong trabaho ron ma'am para sa imong mga anak?
1: Balay lang, bantay.
0: Nagbantay ka? Yeah, unsa may gibuhi nimo sa imong mga anak?
1: Nakusbalay, nagbakuan ko, nagtrabaho ko sa food sa Panimalay.
0: Trabaho ka sa?
1: Food Panimalay. Very happy po. Muna.
0: Yes, ma'am.
1: Unsa unta man dili naman gud sa dili naman gud sa kay nana siya na unta man nga ni sa ibalik. Ni sa dapat ibalik ani ko. Ang siya pamilya ni si anak. Pero gusto man sila na dili ko makabuto pero sa kon mo ko gud dili gud ang laki sa wala na jud mahimo.
0: Good. So kung dili na ang lalaki pag moingon nagdili na wala na gyud na.
1: Oo.
0: Oo. So move on na lang, ma'am.
1: Move on na lang.
0: Pero wala ka nangita ron o ganang kalangga-langga?
1: Aha, sa karong magbili pa siguro.
0: Dili na, no? Bitaw, no? Kita nga mga babae, di na lang focus sa itong mga anak, no?
1: Oo, pero nagminyo ang mga bata, pati ko kaayo. 16 years old pa lang ko nagminyo. O nagkong pa, nagkaano. At yung dili, dyan yung mga nagminyo. Sa akong kinagawa nga, nagbintisin ka mga ato, ay tungod po sa akong imahan.
0: Okay.
1: Kaya ako, mga pwede, ikaw na din lang kung magpangalan tayo. Masigma. Akong papa mangod sa unang kami mga isang babae mga di kuwan bambag kanang pahimus lang po di sa amung mga hindi nga na
0: girip kasi mong papa?
1: Murang ingama respecting po mi. Respecting ako mga isuon kami na
0: apil imo isuon? Mga babae?
1: Kaya nakaisin akong babae.
0: As in?
1: Then mo itong naglaya. Busi anos po ako na nang nabuhi sa kanyang kaugalingan na mabuhi ang kaugalingan ko sa nagkawang ko na sumulog mga trabaho gasa ko mga nga hindi lang ko makapanglimo. Hantot na criticize ko na hinagapas ko ang ganyan, hinagapas ko ang papa kay Paul Lindong po. So, kaya dili ko maapas kay masig iya kong ito o kung saan mo ko napakin ko, tahimutan ko na ihulog pala kay isla man niya, isla niya. Ako dito ko sa ibang ito o nalang ito ko diyan to ko niya. Pagkahuman, iya kong Paul Lindong, wala kong uban na ginihan, uban lang po laing lalaki na wala ko tayo na ay sipuhin ako na ito. Mas gusto pa na ako nga mabuntisan ko sa iyo. Tao, laing lalaki, kita kong ginitanan. Pagsuso ng amahan.
0: Okay.
1: Mato nga, mabuntisan ko ako nga time. This is nice ang ito. Tapos ang ito ng ninyo. Muna, may lisod na ko dahil sa akin kung sa unang ito. Dili madawat ko ang amahan ba nga. kanang nilo mo siya dili tay ang iyang gusto na sa mga nga gusto siya nga kam siya joy makauna sa mga kay siya dagang tanong dapat siya ko mo harvest sa mga
0: bastos nga amahan pwede man ani mo ipakulong ano ito kanang
1: so di ano naman siya tibulang lang ang nanguoy man ko niya lad man ito sa kung kan bakal ba kung mama kar tibulang na sa unang kapag bilo din ito uhan kung mama kay wala daw ban wala daw amahan mo makahulog inong so dugay po niya dugay po niya kung hindi pag-upo is akong lihan ng ating mga tinanakit sin kasi sa pamilya ito. Itinood lang, wala di po katagamitan niya.
0: Okay.
1: Sakit na niya, maliit na pa, muka, hindi sa uban niya, niya, uban niya ng mga anak ng hindi kami, mag-upusin, manin, mga laan. Yung ako, nag-upo na niya, niya. Nakuha ng song. Never ko nakadungog nga. Mayroon ko lang. Mayroon ko lang. I love you. May tulad. Never.
0: Okay, ma'am. You're so emotional and thank you sa pagtawag. Ma'am, kanang medyo shoppy ang imuhang kuan. Medyo shoppy ang imuhang over the phone. Sige ma'am, pwede na kukuha on imong love story ma'am niya atong magtawagay taon niya or ugma. Kuha on ako imong love story para atong mabasa sa on air. Okay lang? Sige. Pakipatay ko sa phone ma'am. Salamat kaayo ma'am. And, I'm so touched. Okay, so grabe no. Na-rape sa iyahang papa. Niabot sa point na nahigugma siya lalaki. Nagkaroon sila ng anak. Tapos niabot na po sa point na ipasakitan siya sa iyang husband. Kaya nag-cheat iyang husband. Grabe ka emotional torture, bay. Na-rape pa, gibulagan pa sa bana. Ay, hala, sorry. I love you all. Bakit ganun? May kanya-kanya tayong ibang storya ng buhay. Pero patuloy tayong lalaban sa buhay. Alright, guys. And break sa takadali. Biginhawa sa takadali daw. And mamaya magbibigay ako ng advice, ha? And di pa natin nabasa yung mga ano. Sandali lang. And play ko muna tong kanta. Sandali lang talaga. Okay, hi to Mayet. Mayet, tamo. No? Ayun, naghilaknak. Kung nawala man siya, kung gibulagan man kaniya o nakita siya glain niya, mas guwapa, mas sexy, no. Guwapa pod ka o sexy pod ka, you deserve to be loved. Marami pang pulis, hindi lang siya ang pulis sa mundo. Marami pang guwapong pulis, tagaan ta ka Brad na kung guwapo ka ay, okay? I love you!

right. Marisa, I love you. Payakap. Love, love, did you love? Naiintindihan kita sa ganyang pakiramdam. Yung bang nagmahalan kayo, tapos biglang, oops, may iba na pala. Alright, this time, magbibigay po tayo ng advice sa ating letter sender. And please, ugma na po ha, ayaw sa mong panawag karon. Limited lang, oo. Ugma na, or offline, pwede mo manawag o niya. Willing ko mamina, wala ko'y buhaton. Pag-awad sa balay, magtinawagay ta. Maghinilakay ta, pwede ka ay, okay? Alright, so this time, magbibigay muna ako ng advice sa ating sender. Alright, to Rica. Rica, hindi ikaw yung tanga. Hindi ikaw yung bobo. Tao ka na nagmamahal ng totoo. Tao ka na nauhaw ng atensyon sa pag-aalaga, sa pinipili. Nakaapat na boyfriend ka na walang nangyari tapos dumating si Mark na binigyan ka ng bulaklak, pagkain, magaling si Mark sa kama. At natural lang na mahulog ka at ma-in love sa kanya. Pero Rica, pakinggan mo ko ha. Yung lalaking nagsasabi na mahal kita pero ayaw iwan yung iba para sa'yo. Hindi yun pagmamahal. Yun ay kaginhawaan niya. Ginhawa sa kanya kasi may asawa na siya. Sa bahay, may kabit pa siya sa labas. Dalawa kayo na nag-aalaga sa kanya, okay? Pangalawa, yung sinabi mong okay lang. Okay lang sa akin, nakabit ako. Rica, hindi okay. Alam mo kung bakit? Kasi umiiyak ka ngayon. Kasi lumuhod ka, kasi sinampal mo siya. Sa sobrang sakit, kaya okay lang? No! Kung okay lang talaga sa'yo, hindi ka sasakit ng ganito. Yung ka-live-in niya lumuhod sa'yo at nagmakaawa. Tapos ikaw lumuhod kay Mark at nagmakaawa. Nakikita mo, pareho kayong nasaktan. Dahil sa isang lalaking ayaw mamili sa inyo. Pangatlo, hindi kanya iniwan, hindi kanya iiwan kasi komportable siya sa ganyan. Sabi niya, aayusin ko muna to. Bigyan mo muna ako ng panahon. Rica, 2 months na kayo. Hanggang ngayon, wala pa siyang inaayos. Kasi bakit? Bakit niya aayusin? Andun, nandun ka na. Hindi ka umaalis. Tinanggap mo na maging pangalawa ka. Tinanggap mo na magtago. So para saan pa siya aalis sa pamilya niya? Never. Ito yung mapait na totoo, Rica. Hindi ka pinili ni Mark. Pinili niya ang sarili niya. Yung ginawa niya, yung ginhawa niya. Kung mahal ka niya talaga, 2 months pa lang nagsabi na siya ng totoo sa'yo. Hindi niya hahayaang malaman mo pa sa ka-live-in niya mismo sa phone. Hindi niya hahayaang makita mo yung ka-live-in niya na umiiyak. Yung masaya ka ngayon, panandalian lang. Masaya ka sa sex, okay. Masaya ka sa bonding nyo, sa mga bawat haplos, yakap niya. Pero pag uwi mo, ikaw na lang mag-isa. Pag nakita mo siya na may kasama anak niya, masasaktan ka na naman. Paulit-ulit-ulit lang. Pag nag-anniversary sila, sasakit ka. Hindi yan masaya. Hindi yan yung masaya na hinahanap mo. Rica, makinig ka. Yung dignidad mo, ibinabalik pa yan. Sabi mo, ibibigay ko lahat, buhay ko, dignidad ko. Rica, nasa'yo na yan. Nasa'yo pa yan. Hindi nabibigay yun. Hindi nawawala yun. Natatabunan lang ng takot na mawala siya. Pero kaya pa natin kunin ulit, okay? Now, ano ang gagawin mo ngayon, Rica? Ang dapat mong gawin, alam kong ang sakit nito, pero kailangan mong marinig to. Step 1. Okay, step 1, putulin mo na. Hindi para magalit, para gumaling. Block mo na siya, delete mo number niya, huwag mo na siyang kausapin. Kasi bawat please stay with me, please stay, lalo ka lang nasasaktan. Ang mga luha
Bawat bigyan mo ng panahon, tumatagal, nasasaktan ka masyado. Then step two, magluksa ka, iiyak mo, isigaw mo, maghalit ka. 2 months yun pero akala mo forever na, normal na masaktan, normal na mabitin, pero Rica, hindi habang buhay. Step three, alalahanin mo kung sino ka. 28 ka pa lang, simple lang gusto mo, maging masaya. Hindi ka masaya ngayon dahil hindi ka pinipili. Yung tamang pag-ibig, Rica, ganito yan. Ipagmamalaki ka, hindi itatago. Hindi ka pag-aawayan. Yung tamang lalaki, siya yung lalapit sa pamilya mo at sasabihin, ito si Rica, mahal ko. Hindi yung ikaw yung nagtatago. Rica, huling sasabihin ko sa'yo, nak. Rica, yung pakiramdam na pinipili, darating yon. Pero hindi kay Mark. Darating yon sa lalaking hindi ka tatanungin kung okay lang ba maging pangalawa ka. Darating yon sa lalaking sasabihin, ikaw lang ang mamahalin ko. Ay, di ba? Ngayon ang kailangan mong piliin, piliin mo ang sarili mo. Mas masakit mag-move on ngayon kaysa magdusa na lang ng ilang taon bilang kabit. Piliin mo yung sakit na may hangganan, hindi yung sakit na walang katapusan. Hindi ka pangalawa, Rica. Ikaw dapat yung una. Rica, I love you. Nandito lang si Deji Love, okay? Hindi kita iiwan. Mag-update ka sa akin sa araw-araw kung kumusta ka na, yung puso mo, ingatan mo. Okay, mahigpit na yakap, hindi ka nag-iisa. At walang kulang sa'yo. You deserve to be loved. I want you to know that Jesus loves you, and magbasa ka ng Bible tonight, Rica. Magdasal ka. At isipin mo. Isipin mo na maganda ka, professional, sexy, and marami pa. Marami pang pulis dyan. Oo, nakoy Brad, ihatag na ako sa imo niya. I love you, para madali lang pag-move on, no? So text lang mo niya. Advice lang po kay DJ Love. Para itong caller na itong gabi, di ba? Dali lang iyang pag-move on kay Saf, kay wala siya ning bigay dayon. So if mag-text-text mo, text-text niya, og magkita, kaon lang, ayaw, mingon siya, og muna, mo ingon nga, og di ba, if ever, mag-inta, mag-lunch ta, ayog sugot, ayog yun. Kaon lang mo sa gawas, istoryahan na, antong nga, mag-enjoy sa mo sa dating stage ninyo, enjoy sa mo sa inyohang kuan. And then, ayun na, love na, okay? Alright, 35 minutes past the hour of 8 and this evening. Maraming salamat sa pakikinig. And ayun, to texter 141 na nagsasabing nasasaktan siya ngayon. And sa lahat ng M5 fraternity, kay Albeos, maraming salamat. Love is in the air. Lumayo ka man sa akin, ikaw pa rin ang aking mamahalin. To Joshua na in love.

0: Okay, and hi nga pala sa mga avid listeners natin dyan ng Magic 5 Fraternity. Okay, shout out sa akong amiga Beren Arenso, anak lang Albeyos ng Crime Buster, and DJ Good Eve. We're going to ana-ana na. Happy to hear your voice again. Greet ko lang DJ Family Tikot, the Renew Corilla, especially kay Nanay Marizal, Tatay Jojo. Always nagapaminaw sa imuha, DJ Love. Queenie and Toto here. Kasi ana-ana. Okay, it's time to ana-ana. Alright. And dangitag textmate. Okay, lalaki siya. 09936851361. Again, 09936851361. Okay, to Corporal Cam Joe Clarion. Brad, happy listening. Sa atong mga gwapong staff, okay sir? Sir Joe, happy listening din po. Sa imo mga kaubanan din ha. Oh, madali-dali tanig basa ron, kaya ang oras na. Okay, DJ Love, kapoint ako. I feel so tired, okay? Feel so alone. Minahal ko naman siya ng sobra at ibinigay ko lahat-lahat. Oh, DJ, kapoy nakaayon. Oh, ano ba yun? Bakit kapoy nakaayon? Ayun. Bakit ka nahihirapan? Bakit napapagod na? Kapoy nako, pa-play naman ang Dahil sa Pag-ibig. DJ Gua, pa-play. Okay. Nang Dahil sa Pag-ibig. Well, so tired. Huwag kayong mapagod. Kung nasaktan man kayo ngayon, kung napagod man kayo ngayon, sige lang. Makaka-move on ka rin. Okay? So, pray lang, no? Prayer lang yun ang katapat. DJ Gua, pa-play. I do cherish you. Please naman, ganahan kay kuan ang kanta kay ug makauyab ko DJ, magyun ang theme song na mo. Analo, nag-skwela pa kong nursing. Hehehe. Pero nangandoy ko makauyab. Uy, skwela sa uy. Alright. Hi Analo, pag-skwela sa ha. And DJ, nakarelate ko kay Sender. Huhu, nakoy BF na police DJ, pero minyo siya. Huhu, please hide my identity. Ha, guys, I love your program kasi daghan kog matun-an, pero DJ oy dili ko gusto mahimong kabit, pero love gyud nako siya, dili ko makalet go. Bakit ganun? Di ka makalet go? Madali lang naman siguro maglet go kung gugustuhin mo. Iisipin mo na ayoko maging kabit, 'di ba? Oy, mapareha ka atong 'di ba? Dili tanan babae, dili pa tanang asawa. Okay lang kung taog si DJ Love, 'di ba? O diba, parehag asawa atong gibunalan o ganang helmet. Gusto ka? Diba, mabunalan kag helmet. Luoy ka, ayo ka. O di kaya, og dili helmet ang ibunal sa imuha. Basing mapusil. Basing na ay pusil ang asawa. Pusilon ka na. Lame kayo. Kasagaran ba sa asawa sa sundalo o pulis? Kay ginatudloan na sila. Oo, kasi ako, pero ayoko na. Kung ako, loko, ano, wala na akong pakialam. Bahala kasi, woo, yun. Ay, nako. DJ na ko'y friend ba? O niya, crush na ko siya. Pero wala siya kabalong nga crush na ko siya. Pa-play naman ng Bakit Iba Ikaw. Hindi niya alam. Oh, ayun na tayo balo. Nga-crush niyo mo siya kay Skwila sa tarong kay lisod ka ayo. Kung makasugod ka, guard your heart. Samtang wala pa kakatilaw, kay pag makatilaw na ka, oh, delikado. Magpangit ka ko. Oh, good evening, DJ. Ngita akong textmate. Okay, yung cellphone number 0985-547-7990. I'm Karen, nangita ko og kaana-ana. Ay, ano ba na? Ano sa mga ana-ana? Karen, nangita ko kaana-ana, DJ ba? Ha, mingaw na ko. Dugay na wala gi ana-ana. Ha, ah, okay. Pa-play. Sa malamig, sa malamig. Okay. Very special love. Okay, pangita ko na ito ng kanta. Uy, ang sana manamu, uy. Anong mingawan mo? Okay, and ayaw mong mingaw-mingaw din. Ayaw! Karen lang ga. Karen naman. Okay, nasabtan na hinuon na ako ang ana-ana. Okay, hi sa ato mga kasundaluhan, Tantant Division, 68th Infantry Battalion. Happy listening and CSU Tagum. And hi sa mga, okay, Triskillion and to Nonoy and Leia Corpus. DJ pa please advice. Akong uyab, nangayo, ha? Akong uyab ning hangyo, okay. Akong uyab ning hangyo makipag-sex sa ako kay maguman sari daw mi. Dapat mag-sex daw mi kay love daw ko niya. So kung love daw ko niya, dapat ipakita daw na ako nga love. Ano ba yan? Ana di na ron? Uy, ayaw ninyo i-normalize ang sex, be? Kay ang sex is kanang gidesign lang yun na ni Lord para sa mga minyo, okay? Gidesign lang na ni Lord para sa babaeng lalaki do, sa babaeng lalaki na. But, labi na karon, no? Kay taas kaayo ang mahadlok mo ba?
1: Sana all!
0: Yes, pagbaton mo og kahadlok sa HIV cases karon sa Tagum. Yes po, please. Dahil concern kaayo ko sa inyo, ha? Mo nang ako nanggi... Ako yung giadto sa tinuod lang adto ingnon pa nimo si Doc Florendo. Giadto gyud nako ang City Health Office, giadto po nako ang atong regional hospital ug uban pang hospital. Akong giklaro unsa kataas karon ang HIV, sobra kataas. Grabe ang Tagum. Oo, so nagbalita na hinuon ta diri no. Yes, kasi gusto na ako ipahibalo sa inyo ha, nga mag-amping ug naa kay ka-sex.
2: Okay kayo.
0: Isa lang. O, oh, diba? Palakpakan ba ang isa lang ka-sex din, ha? Hi to Harold. O, oh, tama na. Ayun na si kinaina ko. Okay. Ay to Harold Salang. Oo, oh, ganahan kay ko ni Harold Salang. Sige, paminaw. Anto Michael and Erwin. I'm so in love with you guys.
3: Thank you!
0: Yes, thank you kaayo kay kadagabiin na agyod mo. Di mawala. And to Ira, na broken hearted again, no? Randy, nga naa sa iyang sakyanan karon, naminaw. Salamat ka, Ira, di hanga kadagabiin. Bahalag sa panaginip lang, malipay ka. But okay lang yan, Randy. I love you, thank you sa pagpaminaw. Oo, bibigyan kita ng ka-textmate. Randy, pwede rin yung caller natin kanina dahil broken hearted. Ayun. I love you. And again, balik tag-advice, no nga, dili i-normalize ang sex, okay? Because aside sa sala pud siya, mga langga, grabe gud ka taas. Be faithful sa imuhang ka-sex. Dapat isa lang. Ayaw mo pagdaghandagog sex ba?
2: Oo.
0: Aside sa luod, is that... Daghan, oo, daghan kaayo. Daghan kaayo ka nang nagkasakit karon. Unya matakdan mo, pataka mo patira. Oo. Ayaw mo patakag tira. Ayaw pon mo patakag patira.
2: You're old.
1: Okay? Sana all.
0: Oo. Again, ayaw patakag tira. Ayaw pon patakag tira. Aron malikay ta sa sakit nga HIV. Oo, luoy po. Luoy ka ayaw nga magkatakod-takod na yan, magkasakit. So be faithful. Kung isa-isa lang yun, ayaw na, tama na. And kung nakay nakasex karon, ron, yeah, human, wala na kagi na-chat. Wala na nagparamdam. Wala na yung feelings, wala na yung pakialam sa imuha din. Pasag di, ayaw na din. Ayaw na po pangitag ka to sex.
2: Okay kayo.
0: Okay, tama na. Help yourself na lang nga ka nang mag-inusara.
3: Thank you.
0: Yes.
2: Okay kayo.
0: Mag-inusara na lang sa life. Mag-enjoy na lang nga single. Mag-enjoy na lang nga walay ka sex. Oo, dili lang man sex ang tinuod niya kalipay, mga langga. Dili lang sex ang tinuod niya maghatag na toog satisfaction sa itong kinabuhi. You know what? Unsa ang makahatag na tinuod niya kalipay satisfaction is that magbasa kag Bible, magampo ka, oo, and labaw sa tanan, i-focus imuhang attention sa imuhang family o sa mga tao nga nakapalibot sa imuhang. Okay? Sige mo, play sa akong isa kanta kay gusto din niya makapaminaw daan niya kanta kay kanang naa daw sila sa sakyanan. Nag-ana-ana. Unsa nang ana-ana nila ba? Sige lang, uwe. Oo. Ako ning i-play and after ani nga kanta mo, bye-bye na ko, okay? And salamat sa pagpaminaw. I love you all. To Jessa, happy listening kaya mo yan.

0: Alright, 52 minutes past the hour of 8 and this evening, and maraming maraming salamat po. And hi to ayon Aira. Oh, mura kong ikilig sa imong gibuhat karon nak. But you know what? Okay man, I don't know, pero off air i-advisean ta kana kung sala ba kung ang babae DJ Love, wala na ko nang inahanglang lalaki, kay mas happy ra ko kung ako lang ang maghatag og kalipay sa akong kaugalingon. Pwede di na. Pwede di na. Try na to, joke lang.
1: Secret.
2: Sana o.
1: You're
0: Lamoy! Uy, kamo ba? Anong tagaan ko ninyong idea na?
1: Okay kayo!
0: Wala na, napagaw na ko.
1: Lamoy!
0: Oh, bye-bye na ko. Napagaw na buyo ko. Oh, sige na, huwag isin nila kayo na. You know what guys, no? Pag off-air, na yung mga caller nga manawag. makahilak po ko. Sayang mo, sayaw na lang po ko din, he. Okay, so, mohatag ko ni mong advice, anak lang ga, ha? Kung, ano yung good? Balik ko na ko, ha? Sex is gidesign sa babaeg lalaki. Wala siya gidesign sa para magsarili ka. Ano sa ba? Saan ko ni pag-advise? Mga ala. Nahihirapan si ako. Kasi nga, paano ni mo i-sex imong kaugalingon nga ikaw lang? Di ba? Nagugulan ako eh. Hindi ko maintindihan yan sa era, ha? Pensya, pasensya na napag ako. Dili na ko masabtan na kanang pwede ra di ay nga makipag-sex kasi imong kaugalingon. So ato nang studyhan sa, ako sa nang studyhan sa, ako sa nang i-research. Okay, bye-bye na ko ha. Wala tayo igong oras. And ugma na po at same time, same station, only here at 107.1 XFM and 88.7 XFM, Mati. And ayun, sa lahat ng mga nagsasabing nasasaktan ako, nahihirapan ako. Yes, madaling sabihin, pero mahirap gawin ang pag-move on. Ang pag-move on ay walang tiyak na takdang oras, hindi ito minamadali, kundi dumadaan sa proseso ng pagtanggap at paghilom ng sugat sa puso. I love you, and to Aira, again, dili ka lalaki, murag feeling, nabutang sa kunahon na karon murag lalaki rami nagabuhat, ana. Muna tong, kahinumdum ko sa gi-advise akong Brad, si Brad Pilipinas, Inday Pollard. O, sa iyahan ako na natunan. But anyway, ang inyong buhaton karon is that dili na maoy buhaton, kundi lang inyong buhaton is mag-pray, magbasa og Bible. I love you. Good night, everyone. This is Deji Love. Iingatan at mamahalin ka forever.

0: na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang good. Kalipay man ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako o hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at pre.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.

sakita ani uy. No? Kanang mahuna-hunaan ni mo ba nga, I love you, goodbye man di ay to. Unya gitagalog lang nga version. Sabi, kanang okay pa ba itong dughan di ha? Ha? Sakit na kayo? Uy, uy. Ginawa sabi? Sige daw, inhale. Exhale. Ginawa sa pa. Sa naman ka, uy. Sakit na ka ayo no. Sa naman yung kantahain taon nga, mag-play na lang manggani ka o ganta kay mangluba pag yudog kasing-kasing. Hello, baby. Mayang gabi ipo. Sa to ang tananan. Welcome po sa to ang programa. Karong gabi una. Ang putahe sa gabi. Yeah. Another day, another paradise. Uy, palakpakan po. Palakpaki po po ninyo. Uy, o. Palakpaki po po ninyo kay... ni duty ko karun. Ba? Wala ba rin kayo ni duty ka? Ni duty mo po. Ni duty ko karun despite sa mga panghitabo sa kong kinabuhi. Grabe ka ko. Ano? Grabe ka flexible. Grabe ka resilient. Bitaw, ang inyuhang This the Princess Bisaya version po. Yeah. Ang inyuhang makauban ka ng gabi una. Si Cinderella po ang ako ang pangalan. Dili ko DJ, ha? Huh? Yeah. Oh. Dili ko DJ, Biki. Basi mo, sige mo ko ang diha. DJ may gabi, dili ko DJ. Dili ko DJ, B. O saan ko kaya nung lungsuranon? Ganyo ang makauban ka ng gabi una sa XFM Network Philippines. Live madungog sa tibok XFM Station sa Visayas at sa Mindanao. Ooh! And madungog usab ninyo sa official radio station sa Radyo Amigo. Inyo usab makita nga to ang kaanyag char. Ang to ang kaanyag dili sa tong official Facebook pages. I-search lang po ang XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment. Unya live pod ko sa usa ka page nato sa XFM Davao Katropa Digital and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Once again po ha, magkuyog-kuyog kita hangtod alas 11 karong gabi una. Despite sa mga panghitabo gyud nga nabasahan ninyo sa social media, mga panghitabo na din naginato masabtan. I hope na everyone is safe. I hope na ang mga katropa nato karon nagpahuway na silang mga tagsatag sa ka mga panimalay. Oh! Ayaw kalimot, pampaligon sa tuwang immune system para layo usab kita sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, isabay ka na siya og inom, bibi, 3 times a day. Dako ka na siyang tabang, bibi, aron maprotektahan ang imuhang panglawas sa mga sakit-sakit nga dala aning sa sobra kainit, sobra katugnaw sa panahon, or wala kay karlasyon. No? Ayaw kalimod ha, 3 times a day, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Safe po kina siya sa itong mga kaigsuunang dili nag-consume o ganang magitawag na oil sa pork because we are FDA approved and we are also halal certified. Ay. Okay pa ba? Kayong pa bang panindigan yan? Ano makakita na lang manta permanente sa inyo ha diha? Magkalit naman tao mo panghilak-hilak diha? Kaya ra kaayo ha. Kaya ra kayo. Amo ko na nermon sa iyo pa kayo. Sa iyo pa kayo para mag-sermon-sermon sa inyo ha. Pero bitaw bi karong nga gabi una maghisgot kita sa mga butang na dapat dili na gyud unta hisgutan kay sakit na kay sa dughan. Pero ato gihapon siyang hisgutan para basi makakuha pa kag mga pagtulunan. Ug unya taod-taod tangin ninyo ang ato ang putahi confession. O sa ka-istorya sa to ang bibi ang gisalig na po sa to ang programa karong gabi una. Aron mangayo og tabang sa mga katropa nato nga experience na pod pag-abot sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga ganahan gihapon magpatambag sa to ang programa, pwede ko ninyong i-message sa atong official Facebook page XFM Bukidnon o pwede po ninyo na i-text or tawagan sa 0945-443-5869 para po sa ito ang Sir BB question for tonight. Ah! I feel good. I knew it, baby.
Sa ba ako magkakanan ko? Ano ka nang kapo kay tagtingog ba? Ano? Gusto ko ka nang makabalo magkanta-kanta ba ka na ko? Paano na ko? Mga ilhanan nga nasakitan siya. Una, mangyamid na! Di na naman sinsay mo, kasakitan na din na siya deep inside. Matingala na lang kaanan niya, no? Kaya nara na siya sa suok-suok pula kay mata. Ano nasakitan man na? Ibiyan! Ana daw na siya, oh. Masakitan, sabi mga ilhanan, ana nga, nasakitan siya, ay ganyan ninyo, Hilab TV. Kalagong nga, naamoy mga friends din na ang gahilom-hilom lang, pero ang tinuod, ana, nasakitan na di ay na siya sa kanang nahitabo sa iyang life karon nga. Imbis kay inspired na unta siya, ni-expired o galit. Sa iyang life karon nga. Imbis kay inspired na unta siya, ni-expired o galit. Alangan, okay, ang feelings nga, gihatag sa iyaha na divert naman sa silingoy. Kana lang. Kasi kami mga ilhanan nga nasakitan ng imuhang, let's say, imuhang classmate, imuhang friend, or ang imuhang silingan, nasakitan, o kasi gano'n na, hindi na na mamansin. Magsige na lang na sila og post og mga quotes sa Facebook. So una, magsige na siya og post og kanang, "Hi, I'm feeling blessed, I'm so happy." Mayroon na na, "Yearning, I'm grateful," with gratitude. Unya, matingala na lang ka. O sa kaadlo, nag-post na siya mga quotes na, ang mga taong iyong sinasaktan ay binabalikan ng karma. Grabe naman na, uy. Kapag ingon anak gani, Ibi, kabalo na mo sa mga panghitabo, ha? Maying gabi po. I love you. Goodbye, mangkayo. Maying gabi, Ma'am Ann Adapo. Thank you! Aaba po, di ay maying gabi po. So, yun naman na hala na, unsa naman ako yung apelido, ma'am, oy. Ma'am Ann, abapo, may gabi po. And si Eduardo Neri, may gabi po, sabdi ha, sa imo habi. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Mommy Jacqueline Lavis. Thank you! Nakaroon sa Hong Kong, may gabi, mommy. And thank you so much once again. Present, kundi permanente si mommy, no? Masking busy kayo na siya sa iyahang mga negosyo. Sabing negosyo si mommy, dagang kayo. Mami Josefina Tinambunan, may gabi si Monski Aninyon Corpo all the way from Cebu. Maayong gabi po. Thank you! Junlin Rans, may gabi po. Di sa DJ kay komentarista, manguna. Monski ba, di po ko komentarista. Di po na ako kaya, no? Kay kanang, ako manggod ang taong

Gamoing bikil, dalit ra masakitan. My heart is not built for mga commentaryism. Dili built akong heart sa mga commentaryos palibot. Oh, gamay nga bikil, masakitan ra ko dayon. Gamay nga istorya, masakitan ra ko dayon. Hi, Kang Jumer Girasol. Oh, Girasol man siguro nino. Jumer Girasol, may gabi po. DJ Princess. Amo pa ganyan ang DJ. Oy! Oh, nagpaminaw samtang naghiwa-hiwa sa lamas from Bilar Ball. Thank you! Ang pingi ang kamot, Jumer, ha? Basig mahiwaan. No? Lisod ba yan ng mahiwaan imuhang kamot? Wala na yung kwa nana. Naitambal, ana, pero maulang wala mo huyok. Sa imuhang kamot nga masamad. Nasakpan nga na ay kaubang binuhat ang iyang pari, sakit baya na. Oh, sakit magid na. Asa mangud ka makita og kanang nalipay ka nga kanang kuan nakit ani mo imong partner nga gi-profile pic sa uban. Yun sa paghuna-huna. Dili ko Monski, pasensya kay Monski ha. Dili na ko na himuon nga example karon kay that's very sensitive na information. Parehas atong ayo lang pag niaging buwan sa ayo lang kuan ha Monski ha. Kaya lisod ka ayo, let's try to be sensitive with the people nga naminaw karon, especially sa mga incident kay gapang kahitabo karon sa kalibutan. Dili na siya dapat nga ginahimo nga joke. Ooh! Hi Kang Rialyn Dulugin, watching and listening from Paitan, Quezon, Bukidnon. Naglantaw kog live og naminaw pud ko sa radyo. Hala, grabe gyud. Thank you so much. Grabe jud ka ini si Ma'am Rialyn Dulugin. Dili na siya DJ si Ma'am. Maayong gabi, Kuya Juven Jimenez. Thank you! Ang ako ang sparring partner dili karon sa may 88.3 XFM Cebu City. Ang pinakagahi. Grabe gid kayo. Maayong gabi, Kuya Juven. Kumusta man ka din ha, Kuya Juven? Unsa may mga maayohon na to the speaker side. Gipauli na kasi mga asawa sa inyong balay, ha? Okay, last time niyang ingon kay wadlo siya gipauli. Kaya sa tanong sa tanong gibuhat. Oh, but ando kay nagipahipo siya sa mga sanina. Oh. Pero bitaw, kung loyal lang po ng mga kalalakihan ang inyohang gipangita, majority, mga technicians good na sa XFM Network Philippines. Majority. Ha? Majority. Wala man sa ingon nga, ginataas na mo ang mga bangko. Pero yes, mangita mo mga loyal o mga responsable nga mga lalaki na aran na dali sa XFM Network Philippines. Kasagaran, mga technician. Agree, dili? Agree, uy, dapat na muuyon, gid mo, ana. Kay inyo ha ba yung, inyo ha mga, sa tawag, ana, kamugid ba yung ako ang gina-endorse per

0: exciting.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
2: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And anya na sabi niyo mga kauban, your health consultant, si CJ ni Duda mga kadropa. Huwag kitamusta ang tanan, kamusta atong pagtulog, unta uway pag-ngul-ngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis na. I hope and I pray mga katropa, kadiin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog. Ano toon yan? Nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre, ano usab ang programa The Secret of Health. Ang programa maghatod kaniyong informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan na ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa tuwaga yung adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Musa kini nga programa ha, mo'y maghahatod kaninyo giya aron tungod ni ana. No, bisan no, ginagmay nga mga balatian.

Ato gayud kining malikayan. Okay, syempre ato gayud ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Gani, pirmi ginaingon. Knowledge is always a power, so therefore, kung gusto ta og tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. Bani ako mga kaltropa, nini atong programa The Secret of Health. Pinagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Mahitungod gayud sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamupahat sa inyong mga mensahe sa atuang text line number na 09-09-17-62844. Once again ha, pwede ka mamupadala sa inyong mga mensahe sa atuang text line number na 09-09-17-62844. At syempre, kini atong programa. Atod gihapon ka nato sa Sanson Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usa ka food supplement no, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts nga diin kini nga food supplement usa sa solusyon nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon o gani no gisigutan pa ganinan ni katropang Arnel nga diin sa atong mga ginakaon matag-adlaw mga katropa. Adin kinahanglan mahimot ang wais sa pagpili niini. Kinahanglan dili ta sigig karne, no, dili ta sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan piliun jud nato ang gulay. Apan makasubo lamang kay nganuman. Sa ato bitang clinic sa mga pasyente nato mutubag dayon do, mutubag man dayon. Saan man idok nga kining mga gulay nato karon? Daghan man kayog mga preservative sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, moingon sila, asa na lang tani, na? Nga diin, makaayog yun sa lawas, so, runsan na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Like, kining mga chemicals or mga spray nga naas gulay, dali ra magununta na tanggalon, no? Ayaw ang problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Mga gulay, kikadalasan mo, maging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray on sa pana din ha, para dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. Ayaw ininitubig ha? Okay, laya, basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw ininitubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, humanyana, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo, so, tanggal lang chemical, na? Inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, gining gitawag na tog karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini, di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya na nas karne, na especially sa baboy. Mao na sa mga hilig ka o karne, naman na, no? Digid matawag nini, digid ma-absent. No? Sa isa katuwig, kining kitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungda nini is a bacterial infection. So, muna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat especially kung terminal lang sige tag aduna infection sa lawas, no? Ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay nato na mga katropa, di man nato na mapugnan. Magani sa mga pasyente nato, nagatos klinika, wa man tagapamugos nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Mauna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon magin, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Sanson Plus Gold, no? Kaya ang Sanson Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pa sa buot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga
nutrisyon nga diin gikinahanglan niini nga bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha kag gitawag nini nga gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement labi na ang Santon Plus Gold, no? Ay kung mingon magudtag Santon Plus Gold food supplement base giisip sa uban nga para lang ni sa mga adunay balatian, no? Very wrong, mali jud na nga concept sa pag-isip mga mga katropa, no? Ay ngano man ang food supplement isan pagwa kay balatian kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutas, subot pasabot aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Kaya asa man nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Adiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ang lagitlog. Prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. O gani ang malnutrisyon, no, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na itong malnutrisyon. Unsay pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipangkaon. Mao na nangita og pamaagi or solusyon ng atoang mga health

all nutrients and benefits nga naa gayod sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. Unsay pamaagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, duha kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sinyo akong mutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani. O di mani pa rin sa mga vitamin C nga din adunay acidic na na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kini ato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise mas maayo inumon siya early in the morning pag matas buntag, no? Kay directly absorb yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos human mamahaw saan na ka magsugod pag inom sa ato ang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas pang lawas karon, especially kanang gidalas panahon, na? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutikang adol sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no, Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, na? Available ka na mga katropa sa atong Yes to Health Clinic. No, gani sa mga muadto sa klinika and then mapalit sa ato gayong mga products. Especially ha, sa ato ang mga senior. Ay na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mong maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mo kasuway sa atong pagpanambal, i-grab na dayon ang opportunity, na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina and then minerals, no, sa ato ang lawas. Especially ha, kini mga nagluya ng mga organo, na dinwatan ng sayod, basig dugay na di ay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, huwag yapunta nag-amping, sige yapunta kaog mga lamian ng mga pagkaon. Nako po, sa na nagtawag nini, naghihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na, ay nako po mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes to Health Clinic tungkol kaya free ang atuang check-up and consultation, especially health counseling and the free dietary guidelines. And para sa pagkala na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agayong pagbasa sa ato agayong mga texters, tungkol kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon, wala na ito natubag. Karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang gipadala ng pautana. Okay, for now, aduna na usap kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kayo niya, ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon na gipadalang mga pangutana. No, especially sa gitawag na itong pag-ambit, nining atong gitawag na programa sa The Secret of Health. Happy viewing, tanan ha! Labi na sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropan CG Nitrido, watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, God is good all the time, yes po, mga katropan. No? Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matagadlaw. No? Pagbata pa lang si Kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no, ay inyong mga concern. And then, nato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ma. Taga-Katiil.

mag-usa sa ato aga yung avid listeners from Katiil. Ayan, ang iyang pakutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X o kung sa'y angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage? Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na itong medyo seryoso nga kondisyon, or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day 30 minutos bago ka mukaon, no? Kanahan, kinahanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras, no? Sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton? Uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas daghan siya og duga or juice. No, kung wa kay blender, paning kamote, ato si banggod rasa na. No? Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagandaghan na nag mga gitawag ni ini, na? Na mga hugaw. So, paniti, mas maayo unya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na pug-an sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na pudog bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo bisog gitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himoon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kini bang dropper nga kanang atong ginapaanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kanang imong mata. Pag matas buntag ha, uman maligo, unya sa gabi, bago na pod matulog, papatuloy na pod ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag, mata. Unya, kinahanglan, presko nga karots ha, dili kay basig ka itong gimo, gigamit mo sa buntag, na pang tulo sa mata, mo na po himuunin mo pang tulo sa gabi, di jud na maayo. Kinahanglan, presko. No? So maghimo na pod ka pagkahapon o pagkagabi, unya, kuha ang duga, nya mo na po ipatulo duha ka tulo pikas mata og pikas na bago ka matulog mo na una nang i-check mama Mercy no kinsa man imong kaila or ikaw ba mismo ipa-check ang imong kidney basig aduna nay problema ha no? And then pag inom og atong Santon Plus Gold kay aduna kini spirulina and malunggay diin mo tabang para mahinluan og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney especially pag sala gayud sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Daghan salamat sa pagbasa. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms, kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Kadiin subala sa pagtuon nilabi na kung dugay ng panahon nga diin inana gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo kadiin mag resulta kini kadiin adunay gitawag na to poor blood circulation di na maayo ang circulation sa dugo kadiin ubang parte sa lawas adunay kakulangan ng pagsupply niini hilabi na paadto sa tiil nato mga katropa no manang gikinahanglan bago mawala na ma'am ang imong problema sa imong tiil pang laylay especially kana mga ugat sa imong batiis kinahanglan tuldukan sa nato na imong diabetes na so, kung dugay na imong diabetes unya kung adunay kay maintenance wa gihapon natanggal
niya, Condora Custom Clinica, I highly advise try to visit our clinic. Ha? Hataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just one month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito nang tudukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matudukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapa ka sa inyong balay, ilabi na gasakit ginay imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat magod ay mong gibanggit. So, basig, dili ra na ugat. Basig, barikos na dyan na, no? Man, giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, pabukal ka og tubig na may tawag din ni Downs Gabon. Unya, butangig usa ka luya. Ang luya, dukduk ka sa ibutang tubig. Unya, usa kutsara kasin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayang init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol nimo ang imong duha ka tiil. Dinagayod sa init nga tubig. Kung di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, kunya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Mo na gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imo mga veins, no? No, kadalasan mao mong good ni pag adunay barado na mismo tong dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes, and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses, imo nang usbo na, Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. Bot pasabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot, pag-inom dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Niya, gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minuto, suman ka manihapon. Okay, siguro, no, usan na lang ka pangutan na itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa, shout out ko sa Ampuan family from Isle May in Sagundanon. Kitaw Tao Bukidnon, oy. Gikan sa Bukidnon, happy morning. Gikan kay Isle May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Mama Isle May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Atong hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey mga T-City. Akong pinsan na 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha. Ang problema raba pag muisgota o gitawag na itong constipation. Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wa na kay nato ni ginatagan og pagtagad karon, ha? Which is nga diin sumalan sa pagtuon, regular bowel movement inahanglan ma-maintain jud ni especially sa ato ang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, kay basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days, unya pangisingisira mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha? Kinahanglan atimana dai na samtang sayo pa. Kay basig matingala na lang mo nga diin moabot ang pila ka panahon.
ang anong daghan na kayog balatian. Kay nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na Hans, na nang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kay nga naman, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nga diin na nakakonek na sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Nga din sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sa diyang ang mga hugaw no, sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas, nga din sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, eh, dapat mapagawas doon nato na. Apan kung wa na ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas nung tinae, pwede na masup-sup pabalik, no, katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas may himong toxic or mapoison, malason mga katropa, maunang in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mauna, samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, ati manadayon, ang inyong himoon, likay sa mga pagkaon nga, tawag ni ini kulang or wala dyan siya, itawag na itong fiber. Sa mana jud na mapagkaon nga walay fiber doc. Number one, kining gitawag na tog instant na. Una sa imong pinsan Ma'am Honey basi gihilig siyag pagkaon og pansit kanton no, mga magi, mga noodles unsa pa na din ha. Ing na siya ay nagpakaon na ni anak kay mosamot jud na. No, nga din maglisod siyag paglibang no. Ikaduha, kining mga pagkaon nga minugna sa puting harina. Unsa man ni mga pandesal? Sama ni mga pandesal na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan likayan, no? Unya, kining gitawag na to gabugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon og puti nga bugas, or I mean, mamagin na tong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon, as or kasab, kaubanan na siya sa gitawag na itong junk foods. Kung anong junk foods man, no? Pag-misit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrition. Mana sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrisyon mga katropa. Especially, wa na nay fiber. Kay sobra na kay nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber, nagikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka ni anak, ka ng puti nga bugas, unya, tawag ni ini, inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, nga binagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Unya, hilig pa dyan ka mukaog tinapay, hilig pa dyan mukaog noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa dyan mukaog mga pasta, mga spaghetti, sa panadin na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan paglalaki, parehas raman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Ulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa anyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron. Ay, no? Ato ko sa palingkit, tagutsinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, diha na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinuod. O, kung di dyan makaya sa brown rice, o, diha na lang kita sa mais. bisag-asa, basa taas og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. Huwag ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag matani mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag-inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lawas. Kanya, pag-inom dayon,
og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Okay, numas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. O, ano tayong igong oras, mga katropa? O, dagang salamat sa niubanin ni atong programa, The Secret of Health, apan wa na tayong igong oras. Dagan salamat sa niubahan, hilabi na sa nipadala sa ilang mga pangutana, no, sa ilang mga message. Niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Inaan yung health consultant, si CJ Nedruda, sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay mag-aingon, ugbaga pa hinumdom, amping ang imong lawas, ugang imong lawas, mag-aamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Pras, mga tropa sa XFM Davao Region, mga katropa, alas 4.32 na sa Kabuntagon, mga katropa. Istanbay, musunod na magkagisunan ang programa ang inyong tulmanon, ang Express Balita sa Buntag. Or exciting Pilipinas na inoon sa banistoryahan ni mga katropa. Okay! Exciting Pilipinas!
1: Niya rin karoon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang proklama nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: Good morning.
1: Hala, bagod. Ibot ibot na mga sanyog.
0: Oy, tanggala na lang kita, Andi.
1: Nagasinaw. Trapuhe. Bitaw master, adlaw na pud karon nga Miyerkules. Oy, Miyerkules na gyud, 19 na. Oh, 19 na ugma, 20 na gyud.
0: Miyerkules ba? Di pa siguro martes, pa siguro taron.
1: Ah, Miyerkules na master.
0: Ah, sala bitaro.
1: Miyerkules na gyud. Miyerkules na gyud master. Okay, kagahapon ang suot ato kagahapon. Kuan man na bluyet man, bluyet ta suot ato kagahapon. Karon kag suot kag yelo, mulapos ni muntian master.
0: Ah, may mubuslo taman to mo. Ganu ko bongo sa itoy.
1: Mato pa ni kuan ni doktor Doc G ba? Double G ba? Katropang Jobin Jimenez ba sa Cebu? Matupan niya. Agwanta, ting bitay.
0: Bait na.
1: Agwanta na taaning kani atong kaunong. Kaya ting bitay ron. Kabalo pa niyong ting bitay di ha? Amin ang kamera din hey.
0: Ay, nako.
1: Maimbuntag na karoon sa Tumasugid, Digpaminaw, Nagpaminaw sa Timog Provincia sa Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental o Davao de Oro, mga katropag Davao Occidental, kaninyong tanan, mga katropa. Yan, Rizad, Nagpaminaw sa XFM 99.1, Mati City, kaninyong hurot, mga katropa. Yan, o Nagpaminaw sa Binhe, mga katropa sa Kwan, Rizad, 107.1, Tagum City, kaninyong hurot, mga katropa. Yan, o Nagpaminaw.
0: Thank you.
1: O Nagpaminaw, mga katropa, usap karon sa kasing-kasing ni Master.
0: Good morning sa tanang mga naminaw diyan sa tuang mga malingaw-lingaw sa tuang programa sa ating Pilipinas sa kung aso mo napita karong butang. Ala, sige, panikaisikay na mapadayo lang tanang mga katropa kay Miyerkules na sa magingo ni katropang Bong kay Ugma Martes na pa ako na po Luibis na po
1: Nako
0: mga people, mga my friend
1: kalirak ayo mga katropa Ugma na po. Uy, my deepest condolence to sa maninggi ko ni Kak Luis Sinisa. Kailan ka Kak Luis Sinisa?
0: Bisa mala.
1: Lucio Sinisa kato si Commander Agong kada ito.
0: Ah, wala kayo ko tigwa.
1: Nahimong national president sa The Fraternal Eagle. Kato bang antay kuan ba ito ni panahon ni Arroyo ba ito?
0: Wala ko kakakuan, pero mo kita.
1: Katong media man nga isog ayo po sa una. Katong mukilaw atay ni Digong.
0: Wala kayo kakakuan na lang, kahit kuan, tiguwang na, kuan na kayo, bata pa magubong.
1: Bata,
0: pamangkoy buhok. Kapanahon ba na ninyo?
1: Si Kalue, kuan pa si Kalue, is bata pa si Kalue. Kuan pa ni siya, kaning mga naapan ni sa 49?
0: 49? Ah, pare-parear na din yan na lang.
1: Mamora mo.
0: Mamora ka guwapo. Wala ko sa tanis tayo lang.
1: Sa koga po hon, nakabinta siya gamay, kaya doon naman siya magunitan siyang ulo.
0: Ah, gani.
1: Kanang ugmo arangkada, siya na po yung magunitan siya.
0: Kung magbinuang siya, master,
1: na pa'y magunitan siyang asawa sa buulo.
0: Gani. Wala na.
1: 14, 15.
0: Dalawa, safety first before anything else.
1: Oo na. Pero abin mo, master, unsay hinungdan nga nung ang tao kuno nga anam kuno ka wala ng ulo. Kuso ko na mo wad-wad, master.
0: Ang kanila.
1: Ilo na, master?
0: Depende.
1: Kaya kuso ko na mo wad-wad.
0: Depende sa Panila na. Depende sa Panila.
1: Ganahan ko naman. Magsige mo ko ng bira. Ito mga kwa ng buhok.
0: Sa manday. Ang sadya na, kaklaro ana ninyo.
1: Klaro na. Oy, alas 4, kung di ano na nakakapi na bumabay. Siguro ang kapi ngayon, makadasig kini sa itong pag-adlaw-adlaw ng gibuhaton. Makadasig mga tropa sa itong matrabaho, makahayag sa itong panagway. O siyempre, madasigon ta mga tropa, gumikan kay kaoban ito kanunay, ang atong Sandon Gold Cough Mix. Ang Sandon Gold Cough Mix, aduna kasi glutathione and collagen. Collagen eh. O siyempre mga katropa, kini mga kaigsunan ng kapi, nga kapi na, tambal pa mga kaigsunan. Bata sana pag-gamit mga tropa, pag-inom. Sa ato ang Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay kini mga katropa ang dakong ikatabang din ha sa atong panglawas mga katropa. Di ba, Master?
0: Yes, exactly, absolutely, indeed.
1: Yan, siyempre master, ang ato pong ginagamit nga makabaskog sa kanunay sa ato ang immune system, kanang naasin mong tapad. Ang ato ang ascorbic acid, santon, vitamin C.
0: Correct.
1: Kaya mao ka na makapalagsik sa atong immune system. O siyempre kung lagsik atong immune system, layo kita sa mga balatian, mga katropa. Ang balatian, dili mo ka-standby sa itong lawas. Kung lagsik kanunay ang atong immune system, kikini atong immune system, mauman kinisiya ang tawag itong sikyo sa atong lawas. Kung ba, perimeter sa atong lawas.
0: Yes.
1: Nga, ang kanunay gusto mo sunod sa itong lawas ng mga viruses, siya ang mo hold na pero luya gani atong immune system, simple ra kay siya mo sunod sa itong lawas manang luya ta mga tropa unya di tamabtan og edad og 60 tamabtan og edad 50 pero karon mga katropa hapit naman si master mag 50 ako hapit tapod ko mga tropa mag 60
0: ani mga tropa ani pa ta basta pon bonog yatang gino okay sige
1: sa tabay
0: ani na.

0: Alright, Master. Ayer itu sampai pergoban, Master, ke oras alas 4.45 na. Uy, 4.45. Murang delikado nga numero, Master.
1: Delikado ni nga numero nga ni. Dapat patan tani. Kaya basin tayong mamasin tani.
0: Si Ma'am Lia manalaysay na arabadig.
1: Ay, sayo ha, Ma'am Lia. Ay, kumusta rin si Ma'am Lia manalaysay? Sana may mga katikara na ni Last Turin.
0: Unsa may mga kuwanda. Unsa may mga stipping na tunod niya, Ma'am. Niya nga report ni Josepina Tinambunan. Dari karon sa Bugkaon, Lantapan, Bukid Nun. Good morning. Welcome, Parintid. Ah, Parintid, Paring Bin. Paring Ben, good morning. Paring Tin ka, kuan mo rin si Paring Tin ka ba na marindri? Di ba? Paring Ben na Tinambunan, good morning niya pare. Oga Paring Ben, og Mads Josepina, mayong buntag niyo tanan rikaroon sa bukid nun. Og naapod si Kuan Rin, si Ma'am Nita Baldirosa. Yun, naapod matupa. Good morning, XFM Tagom. Yan, good morning, Ma'am Nita. Og siyempre, mga katropa, wapod magpaalas din eh. Sorry, Brad. Narsi Brad Roger Kapangpangan. Uy! Bro, good morning, bro.
1: Aba, good morning ni Buda, bro.
0: Nakarong nila sa kwan, nasa ni sa United Kingdom.
1: Oh, nasa UK ni UK. Kaon, pag kung kita, kaon na siyang talaba. O sabi, kalayas, talaba niya, bro. Og sa kwan, bro. Talaba rin sa Pilipinas, bro. Kuyaw na si Bro Roger.
0: Matod pa sa uban, ang talabas pina Pilipinas, nagmay. Ang talaba sa kwan, mga talaba kuno sa mga, sana sa UK, dagko. Dagkog liki.
1: Aba, dagkog liki din na di ay. Nakubungot sa ito yung kalakihan eh.
0: Tapos si Tristan Yat Gulay. Good morning, Tristan Yat Gulay. Ang sanan karong gatanaw sa ato ang mga tropang pagpanaguban. Live na live sa kita. Nga inyo makita mga katropa din sa ato ang XFM 107.1 Tagom City nga Facebook page. Huwag yung man mga katropa din usab sa katropang Arnel Cortez. Og sa atong YouTube ang XFM Tagom City mga kaigsoonan. Hala, paki-like share lang, andiya paki-follow lang mga katropa sa atong YouTube. Kaya itong YouTube karon mga katropa, wapak abot nila. Basig nakaabot ng 300.
1: Alam, kumpiyansa kayo. Basig ma-tickdown na ma-wire. Ma-delete na yung ano, ha?
0: 293 pa, 293. Pero naanad rin, naanad, kumposta na naman si Wilma Di Soyo, Wilma Fuentes Di Soyo Dream. Mato pa niya, great lang na ako ang mother, Anali Di Soyo. Happy birthday daw, mother. Oy, happy birthday, mother. Anali Di Soyo diri karon sa may Salvation Panabo City Bukidnon.
1: Hoy,
0: kini mo karon, ma'am.
1: Happy birthday, happy birthday, happy birthday,
0: happy birthday. Mo din na, ma'am. Hinaot ko nga sa imong adlaw natawhan karon, naakas kabas ko kapis kay nga panglawas ni ining adlaw mga katropa usbon ko. Happy happy birthday. Nawa ang puding birthday nato diri.
1: Asa man ilakaw siguro, ilakaw to?
0: Ilakaw to, maragwa man ang head.
1: Laruhan na niya, bong, lahit, ay para dili na kabiyaan, bong.
0: Lahit ang naadin hi mga tropa, kay di na ni birthday mga kaigsunan.
1: Ano sa man
0: na? Kani?
1: Pinawag! Laruha.
0: Wala na dili ato mga birthday, asa man ikipamutang ni, kay na-i birthday, kanta mo gudi. Nga dili kanta mo, kanta, happy birthday! Nawag ting dili na po, do. Dili na mao mga katropa na butang din ni, ang kanta mo napuli. Dili man to na Peter og ibutang na wala na. Ang ari ni Paulie mga tropa kani imong amigo. Nyara.
1: Si Marlo.
0: Ay nako bitos tanan ka birthday karon, happy happy birthday. Og sa tanan nga naglantaw karon mga tropa, mato pa lami na noon na iuli tungod sa inyong background. Background ng Tagom.
1: Siyempre, kaya dugay-dugay pa ba yan na siya kuhan ba yan?
0: Background ng Tagom. Hindi ako naman siya dito. Marag 2 years ayang kontrata o siya makauli.
1: Si
0: Wilma.
1: Wilma.
0: Dito may sa Kuwaiti.
1: Sa Kuwaiti din ni Jai.
0: Sa Kuwaiti. 2 years na siya usap pa mauli. Ugang yang kontrata, mauna siya. Pero di ba sa kontrata ko ato kasagawas na sud, ano na may taga 2 months ba na ang kuhan? 2 months ang imuhang di-op ni mo? Uli kag Pilipinas?
1: Wala
0: sa katuig, 1 month. Sa sunod tuig, 1 month tapos. So 2 years, sa imong kontrata nga 2 years. So duha ka bulan po na imuhang kung ano na, imuhang risk.
1: Ambot lang mo nga ito, pagkanto lang ko. Kung ano ko, kanang...
0: Si Bindis,
1: one year gito.
0: 1 week, mati
1: ba?
0: One year ko na to.
1: Bungot sa ito yung istoryahan eh. Sila, ilaha po na bong.
0: Katong kita, tag 1 week raman ito.
1: 1 week raman ito.
0: Atong pahuway ito. 1 week ra. Pero 5 days yung 1 week mga katropa.
1: Grabe kayo eh.
0: Nakakaroon rin mga kaigsunan sa uban pa nagali-ili karon. Hala, pakikuan. Like share lang po. Nung ganahan.
1: Ayaw mo ba sige ikuan niya? Ayaw mo sige o ka nang atik-atik niya? Share ni siya. Magtanaw niya nga sa itsura ni katropang Bukal Gabriel niya. Dilipod mo mga guasir-sir niya.
0: Mauna yung problema, master. Ay, nako.
1: Nahanapang i-request din ni Ma'am Lea. Pantong radio. Oh, grabe, oh. Grabe, oh. Asa mo mo, ana? Asa mo, basta na mo request. Uy, na nag-request din po niya, oh. Dalawa, oh.
0: Ako! Tama na.
1: Grabe, ano pa siya? Na nag-request din, ano pa siya? Pachacha sa si katropang bong dia master.
0: Dili makachacha si katropang master.
1: Abotang ang mga briton na may chacha dia.
0: Amin si master mo god, listen si master.
1: Yes lao,
0: kasi ang chacha na si master. Listen ka ayo mga.
1: Ako di jugo. Ako bong di ko
0: ana. Labyog mo tong buhok pero sa may labyog mo buhok ana.
1: Di man jugo ba na isa nga di jugo mo chacha gyud kay wala man jugo kwan, wala man koy talent ana.
0: Mawa di ka talent.
1: Ala si kanino, ala silang pachacha si Bong master, katropang bong. Ikaw kay di maka kay ikaw master, majuga hilig alang chacha kay di majuga ganahan alang ibang oi. Oi ayo ba. Oi. Ayo. Oi. Ayo. Ayo. Oi. Ayo. Oi. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo.
0: Alas 4.51 na pagkatropan, 31 pagpanaguan. Good morning, karon rin magagisunan sa medsa, taga Sinangguti. Taga
1: Sinangguti. Oy! Ayaw ka! Bukos kita niya eh.
0: Bukos kita niya.
1: Bukos kita niya.

0: Sí, sí, mané, me pongo sus años, sí, sí, mané. Va, venga, muchacha, sí, sí.
1: Ay, la cosa. A ver, tenemos máster, tenemos nada, seminario máster, tan antes practican.
0: Ay, ahora que andamos guitarra, y sé que guitarra, me quedamos cantando. Tan antes
1: practican, usa cama cajumán, seminario máster. Que no va a pasar que están vino tanan mga sayo tanan ko mao na si abino ganang si katropang Arnel Cortez ang station manager ng di kabalo mahibalo na tanan
0: ayaw na sa ayaw niyo nakita kita ayaw niyo nakita kita kay masayo kagina si Agil no sa man isip chat isip bos naman nga gihakit ko dire isip tama na to mangay
1: mamatay unangon na to rin
0: nangon na rin kay unya tahun-tahun kaya naman may mga
1: kwari si Master, masih kong Master ada kayo memorandum Master, kung tumulang ka sa mga tawa
0: lagi, wang ay mapugos mong itaan yung toto ako isip makakal nyo kayo problema isip kay pero maging chat-chat sa kwa isip hindi yung nakatrasan yan wang, tama na to kay unya tahun-tahun ha atangi ang mga
1: balita
0: ni katropang Larsan yun.
1: Ay, balita sa katropang Larsan ha, nga kuan kayo, mga katropa.
0: Oo, oh, samanin niya sa kapulisan sa Tagum o BGMPB. O samanin katinood mong na, nagkaiusa mong kundin sila sa paghiga. Paghiga yun o drug awareness.
1: Ngano, mga master, nga, di ka katipila, master, ngano naman ka, naun sa mga.
0: Dili, kaya niya naman si paring Lar, nga mga kapulisan ko noon, nag-combine ba ang kapulisan o BGMP ni Stagom para
1: bisa ko na nag-combine Master May matay
0: oh kana nagwan ba kana naghiusa ba
1: kana tumpak grabe ba
0: kana sa ilang pagpagayon o kanang drug awareness symposium gani sayra na tala sa mga katinood na
1: ya ato na sayro no niya Master kay
0: kana
1: balo na mga Master
0: mogyon
1: unsa mga ingon ana nga intenses
2: kabalo kay kana agi kagahapon
0: yes tama
1: matay abin ako kanang ipadla ka dito kagahapon kay sabaan kay manang gawas
0: mogani na akong gingon bitawsan
1: alas unya ang Louis Riponte shout out Master watching from Pulo Mulok South Cotabato ay nako
0: aba
1: nakurintihan daw sa nini nakurintihan sa nini matto pa ni Ma'am Lia Manalaysay basta okay sometimes sa pikas bahin Master atangan po nila huwag ayaw lagbanali aduna po ang Panabo City Police magagatro pag ipasidunggan kini sa PRO 11 human lagi sa 5.4 million pesos balor kini sa siyabong ilang nakuha aftol sa ilang operasyon bago man ang hipi din ha nagsunod-sunod pila accomplishment sa droga kano sa magid mahurot din droga bisag kinsay mahimong hipi sa polis pag sangka palangdaan pag sulod palangdaan sa unang entrada sa bulan o simana na naging ipakulo
0: na na mga ilang salida nila
1: na na salida nga na aday accomplishment nga mahitabo
0: tanaw na to na kanigin mo mga hurot mga buhanga mo kaya kanara ba mga pulisan na to marara ba yun trabaho yun
1: magsigi naman sige taga kung ano yun sige naman sige taga unani mga tropa wak may mga so lagi na yung balaod mga tropa nga dili kayo ginaipit mga kaiksuna na
0: no
1: kaya di ba mahadlo kagdakpon kaya magkagawas mga yapon
0: gawas man
1: unya kagdakpon ado na may mga katropa yung mga trabaho po na sa sulod ra.
0: Naragya po nito.
1: Samtang sa pikas bahin, mga iro karon nga gipasagdan mga katropa sa kadalanan, gipang impound sa Panabo City.
0: Galaw-gawa ko na nabong. Tinood na.
1: Ayaw yung nakalaw ka ni Panabo. Kaya basing kapit.
0: Gani. Gusto kayo madugpaw.
1: May nagmahiring nga ka ni Mayor Joe Rilan Pagos nga ikaw na ito. Haroon di ba na yun?
0: Gani. Magpahila ko nga maalan. Ngang ko dili mangko kanko iring mangko
1: okay pareha mo na master atong ko anay nang apply trabaho apply trabaho ni ana nga
0: kay istorya mo kanato ni
1: istorya mo gina oh nya kay unsa dili ka trabaho ko ikaw tik pagkaon sero sus pagkaon sero kay mga nindot pa pagkaon kay sa iya nya unsa ma'am sir pwede mo apply lang ko pagka iro ma'am
0: na napay mga nana nga mga kuya pud mga nana kay unsa man imo ka tinuod mo kanang barangay road sa manikis nagpadayon mangko ni pag-ayo para sa motorista mo asa mo
1: Kini ang budget ni gagikan sa barangay kana BRK bitaw. BRK na kana sa barangay road maintenance gyapon na siya. BRM barangay road maintenance mao ni siya ang gi-implement dili ni ang gikan nga kwarta sa province dili gikan kwarta sa munisipyo ko dili mao ni ang naagunay sa budget ng allocation every year sa barangay.
0: Aba. So atangan nila na. Niya ayaw ni Italieta. Nang kaya wala na sila.
1: Pamaagi na nila. Bisag ikaw mahimong kapitan sa asa mga kapitan sa Mintang, Tugbok District.
2: Daga minta na. Adili to minta hospital.
0: Dere to minta hospital. Kapoy mo sod kita di mo di among ba. Ayo ko iso di among buang nga di mo. Mau sama ni kontinuan, balintas bigas bi. Sama ni kualitas tres kami di pesiar sa sa P. Ayala Village sa midawat makuno ni notice sa award sa Tagum City. Inoon ni mo?
1: Mao man ay balita kagahapon adlaw nga mismo si Mayor Riti Oy. Ina adi to nang hatag og award mga master.
0: Yamatra. Kuyawa ko na na.
1: Sa 43 ka mga binipisar. Ito na sayro nun yan. Kompleto
0: niya. Kana. Kana.
1: Kinsa na himong binipisar.
0: Kana.
1: Hindi kayo mag-uno
0: na. Wala ay siguro na niya. Bum. Bum. Masama na yung mga isyo sa pagkamatay o pagkasakit sa mga maboy ko. Eh, madamay ni. Ibang tubag na ni sa mga kwanay. Desangon niya sa sawata.
1: Kagahapon, gipatawag sila. Out-out, nakalabay ang adlaw. Gipatawag ang kato mga... ahensya sa gobyerno, gamaoy gitahasan inis pagmonitor sa mga sakit sa baboy,
0: isip,
1: sakit sa mga
0: isip,
1: manok,
0: ano?
1: Isip, ESP,
0: isip, o kanang birds flu.
1: Birds flu, flu birds. Flu birds.
0: Ala.
1: O, gana,
0: sige, patay na ba sila?
1: Ito ni Sairo nun niya.
0: Sairo na to.
1: Ako na sakit din na sa mga baboy. Mauri nang nagkabrato ang baboy din ha.
0: Maduro kayo diyan. Pero kumalong kang asa ng sakit, ang sugod ng sakit sa baboy?
1: Asa mang
0: sugod? Sakit sa ero.
1: Sakit sa ero? Naamali ka ano, master?
0: Pasahin lang. Wala man ang injeksyonan. Nabog ngayon mo dyan kung lipat-lipat po ba. Usama niyong mga opisyal o mga membro ng Kwanbe sa sana siya. Mga, sana siya.
1: Indali.
0: Indali. Nagpahigayon mga kuno regular monthly meeting sa Carmen
1: Dabo del Norte. Siyempre, ilagay niyong pahigayon, master. Lagi na kagano na budgeting na po. Nanaputay ato ring.
0: May mga nana.
1: Kaya yung ano mga association o yung anong mga organization, aduna mo gay kanamitang gitawag na to, Kwan Master, kada meeting, aduna mo ay... kas nga madawat. Kada meeting na unsa si tawag niya na sa appeal pa ko sa mga
0: kas every meeting.
1: Dili na. Oh, na manay ka na. Mana allowance.
0: Honorarium.
1: Oh, nya kung ang uban maro magkaayo ang ubang mga official, gapo ni kay natay monthly meeting, naputay
0: monthly juice.
1: Special meeting.
0: Naputay
1: emergency meeting. Aron daghang
0: so, alawan sa kapagulan. Sa'yo rin ito lang kompleto detalye.
1: Ang mga panood lang, dali na mahurot.
0: Mag yun.
1: Appeal na mga katropa.
0: So, saan mo na isabi?
1: Nga po yung mga frontliner sa Samal.
0: Tinoon din na
1: day. Matagan kinioga practical nga kahibalo, batok na to sa dinggi.
0: Yamatra.
1: Daghang mga wagtag kinabuhi niya na.
0: Kakuya ko na ng istriyabong.
1: Dili ba Lotsky Jampun? Anapos Lotsky Jampun. Nag-alias si Lutz si Jampo, no?
0: Gani. Sabira.
1: Si Kuan man eh. Si John man eh.
0: Sabira ko na siya
1: ko. Si John Jampo na eh. Kay Maura Magyapo, no? Shout out si Bayot nga upa.
0: Mamaw kita siya.
1: Di ka bata. Lutz no?
0: Sige na siya, John. Ay, sige Kuan na, John. Imong manok. Sige ka Kuan na. Kumin. Imong manok. Wag yung kay ayog yun.
1: Basig maunahan lang ka ni Dato Jerry SSB.
0: Malagi. Maunahan lang kasi. Sira kag-comment din niya. Wag yapo kay Kuan na nga. Bisayang manok ni mo.
1: Pero si Dato Jerry, maingon ni karon nga master in ito nini, aridri sa kuan, kay magkuanta. Magkuanta rin. Humani mo ka programa o niyang katong magsayal ka, aridri. Ito siguro kanya.
0: Depende rin siya niya.
1: Ay, itulak rin iyang motor kay... Kuan ko noon, nabuslot ang tangkis yung motor, mga katropa.
0: Kisa ni.
1: Ikaw.
0: Magsimplen ako niya, Bong.
1: Nabuslot ang tangkis yung motor.
0: Uy, itong oras, Bong!
1: Ito oras, ha?
0: Alas 5 naman di ay!
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit
7: sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
8: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 Anyos at taga Jensen.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Alam pagos kapala.
1: Hoy ma'am, good morning.
0: Tropa bong ah. Inday tanini. Good morning dia ma'am. No, kumusta man madiha karon ang atohang pamitay.
1: Pamitay ah.
0: Kasi pamitay kada ba atong kilay-kilay man
1: kilay o dire po sa bukton po. Ana.
0: Ah, dire pamitay sa bukton.
1: Ah, ana.
0: Kay basta idara na dagog pamitay
1: no. Ah, dagan kita na kan na na magay tay pamitay sa bukton nga kuan pa ta bata pa ta.
0: Pero si mamili kuan pa ni bata pa ni. Oh, basta bata pa ni siya.
1: Ah.
0: More or less kuan gani siya kan ng basta bata pa si 20.
1: Si bata oh, bata pa kayo. Aptik pa kayo.
0: Si mami si sir si Mir kuan mao gyapon si Tinta mama. Kana si Mir Jo, si Tinta na po na pero tan-awang lawas.
1: Mga husky kayo.
0: Sus.
1: Mga aptik kayo mga katrupa. Alang nga naka Santon Plus Gold o Santon Vitamin C man sila.
0: Kaya na mula kao. Naka premium D3 po na si Mamil.
1: Oh, kinaliman ka na.
0: Mani kuan, mani, huwag mag-order na siya. Ako na po yung deliver niya.
1: Uy, bong, deliver kayo. Panikad na kayo. Lasinggo, Jesus na bong.
0: Ano, panikad na?
1: Ato na nga, dawato din nga report ni Lance Anyol, no, kapulisan sa Tagum City o BGMP na kayusa sa paghigayon o drug awareness sa symposium alam sa mga PDL. Lance Anyol.
2: Live report. Nag-iusa ang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP og Tagum City Police Station alang sa usa ka inisiyatiba sa pagbagayon og drug awareness symposium sulod sa Tagum City Jail Male Dormitory niadtong Agosto 17, 2026 sa buntag. Gipangunahan ang presensya sa kapulisan ni Police Staff Sergeant Milona Valera og Police Staff Sergeant Joknon Ang III ubos sa direktiba ni Tagum City Police Station. Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, sa hugot ng kooperasyon sa pamunuan sa sangpit ng pasilidad, sa pagdumala ni Jail Chief Inspector Hill Plaza, Jail Warden, aktibo sa bipartisipar ang kalalakinan o kababayanan ng mga person deprived of liberty kung PDLs, alang sa pagkaminaw sa mahinungdanong mga impormasyon, nga gihatod sa kapulisan, aron mapalambo matod pa ilang kahibalo sa mga negatibong epekto sa paggamit sa illegal nga droga, nakapunting ang maong kalihukan sa iniusang pagbalingkamot sa Tagum PNP o pamunuan sa Tagum City Jail, Male Dormitory, sa pagbalikon sa kahibalo sa publiko. Sa mga kadaot sa paggamit sa illegal nga droga o mga legal kasangputanan sa paggamit sa illegal nga droga, pagpasiugda sa pagpugong sa paggamit nini o paghatag og gibugaton sa kamahinungdanon sa pagbaton og drug-free community og drug cleared facility status sulod sa nasangpit nga bilangguan, kabayan sa pamaong lakang sa programa sa BJMP nga mahimong andam ang mga PDLs sa pagbalik sa komunidad sa gayon nga sila makagawas sa bilangguan human ng ilang pagbayad sa ilang kasalanan. Para makabaton og limpyong lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas. Mag-Santon Gold Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
1: Alright, nakasalamat. Lars Anyol.
0: Katropahin sa balita, hatog ka na ito mga tropa sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, ang kapi nga pagkapainhan sa salabutan sa atong mga kabataan. Basta lagsik ang mga kabataan, mga katropa, paimnada yung kanunay ni atong Santon Plus Coffee Mix. Mga kaiksunan para sa itong mga kabataan, makapabright pa kinisya mga katropa. Gumikan sa sangkap nini, labi na sa soya beans, mga eggs. Samtang sa Pikas Bahin alas 5:12 na bahin rigapon sa atong pagbadaguban. Sa Pikas Bahin sa atong mga balita, gipasidunggan usab sa Police Regional Office 11 kon PRO 11 aga Panabo City Police Station tungod usab kini sa balampuson nga operasyon batok ato sa illegal nga droga nga misangpot kini sa pagkakumpiska sa gibadaban ng 5,540,000 pesos kantidad kini sa gituang syabo nga nagsubmit nini gani ang mga operasyon. Nagapakita kini sa padayon matod pang pagpaningkamot sa kapulisan sa pagpaligon usab sa kampanya batok sa illegal nga droga og sa pagtinabangay og pagpanalipod gadto sa seguridad sa og kalinaw sa komunidad gani ang pagila sa PRO 11 sa Panabo City Police Station isip usab matod pa usa kini ka pagpasidungog sa mga personnel nga mitrabaho sa maoga operasyon o sa ilaha matupang dedikasyon sa pagpatuman sa maoga balaod. Gani ang nagapisiugda sa pinis kapulisan nga magapadayon ang ilahang operasyon patugato sa mga kalapasan sa balaod ilabi na sa illegal drugs activities subay na sa pinis sa husto ga proseso o ga balaod. Ang maong kalampusan giila isip usakin ka mga sa mga konkreto bato ba resulta sa koordinasyon o pagpaningkamot sa kapulisan sa pakigbatok sa illegal gadruga sa nasang usab nga lugar og dinhi sa Davao region og sa probinsya sa region 11. Exciting Pilipinas. Alas 5:14 na mga katropa samtang sa Pikas Bahin sa atong mga balita. Gipang impound usab ang mga iro og gipang hatagan matod pa og citation ticket ang mga tag-iyag na nakalapas kini sa City Ordinance number 34-03 o ang ordinansa nga nagdili kinis pagbuhi ug pagbuhi ug pasagdan ang mga iro nga maglatagaw kinis sa siyudad sa Panabo. Gani gipahigayon ang

0: Operasyon sayo sa buntag Agosto 17 tuig 2026 sa Maya Barangay Maduaw Panabo City Davao del Norte atol usab sa hangyo sa barangay tungod usab kini sa kanunay matud pa nga report sa pagpamaak og iro sa iro og pagtaas usab sa mga aksidente sa kadalanan labi na sa mga motorsiklo og problema usab sa kahinlo nga may kalabutan kini sa hugaw usab sa mga mananap subay nasab kini sa maong ordinansa ang mga iro matud pa nga gi-impound mahimo kini nga kuhaon sa tag-iya sulod sa tulo ka adlaw sa Panabo City dug pound nga nahimutan kini sa may Purok Uno at bang lamang kini sa Salvacion Elementary School sa may Barangay Salvacion kinahanglan usab matud pa kita sa tag-iya ang citation ticket og mobayad kini og impounding fee na 100 pesos na tag-adlaw. So dugang pausab sa tulubagon ini natugbang nga multa nga 500 pesos alang kini sa unang paglapas, 700 pesos alang sa ikaduhang paglapas o sa third offense 1000 pesos o sa ikatulo nga paglapas nini. Samtang sa ikatulo nga paglapas mahimo matud pa usab nga silutan og mabilanggo usab sulod sa 7 hangtod sa 30 ka adlaw. Depende kini sa desisyon sa korte ang tag-iya sa mong iro. Gipahinumduman usab na ang mga tag-iya nga kinahanglan nga magdala o dog collar. So dog collar kini nga murag itali sa iro. Dog collar o collar o lace matud pa. Sa dili pa kini pagawas o ang na-impound usab nga iro. So may pahimang na usab sa mga tag-iya na kinahanglan nga ibutang sa og kontrolon ang ilahang mga iro sulod mismo sa ilaga balay o sa gate mismo sa ilaga panimalay sa propiedad o dili dili matupasugaton o tugutan nga maglatagaw kinang ilang mga kahayupan nga walay supervision. Tumong usab niini nga mapugnan usab ang mga insidente sa pagpamaak, insidente usab sa problema sa kahinlo, lakip na sabi ni uban pang mga peligro nga nahimo kini makapikto dili labang kini sa mga mananap kun dili apil usab ang kaluwasan og sa mga tao labi na sa tibuok komunidad. Kining pag-impound sa ilang iro lalim kag sa unang offense ini 500 lang multa. Unya kung impound lang iro sa dili na makuha og tulok adlaw tulok adlaw sa nakuha on plusing na siya ang 100 pesos kada adlaw. So dako-dako na siya unya na yung ubang iro dili po nila nga ano dili po nila kuha on master pasag na dito sa impounding lugar impound nga
1: eh, kapoy naman na kayo ilan ang kuhaon gasto na po na kayo.
0: So minumdong ko sa Davao, Davao City sa una grabe pong ano na grabe pong
1: diak balay
0: knockdown na kay grabe yung disgrasya sa una ako apil ko disgrasya sa kuhaon kaduha ko disgrasya na sa iro lang diya sa Indangan.
1: Ikaw?
0: Sa atbang yung sa elementary school niya.
1: Ako kay pagkasugat ko gano'n, pambakon mo lang akong motor.
0: Ako sa una,
1: alaraman ko.
0: Abin mo, master, naluoy ko sa kuwan sa una, na-disgrasya ko diyan, na nakabangga kong iro diyan sa may Indangan. Sa dili pa na inga na kabibong Indangan.
1: Mingaw pa na kayo, mingaw. Wala pa na dagong bilhin. Gusto magkagin mong iro mong?
0: O, kanang atbang sa una.
1: Luya si Rono?
0: Atbang sa eskulahan sa una, kay kuwan pa na, kanang mga gagbay pang balay diha unya ang eskulahan sa una kahoy pa na diha luoy kay iro lagi sa una kay magdagan ko siya magtakilid
1: ang katanan pag gasangki kang iro
0: unya naluoy po ko sa karsada eh, master kay karsada diha palit-palit ang karsada nagkapanit
1: ang karsada gikan sa kusibod master gikan sa kusibod luya luya
0: mao ni nga ako sibod mao ni karo master nga ni
1: Alala, sige, sipag-sipag na sa nagong.
0: Samtang sa Pigas Bayan, alas 5:18 na bay. Samtang sa Pigas Bayan, padayon sa karon ang pag-repair o maintenance sa mga barangay roads nga sakop sa kini sa barangay Maniki, Kapalong, Davao del Norte. Isip tubag kini sa hangyo usab sa mga residente sa nagkalain-lain usab nga kapurukan. Pinaagi sa inisyatibo sa barangay Maniki, nga gipangunahan kini ni Kapitan Mimi Estrada. Gipahigayon usab ang graveling o gay scraping sa bagadalan aron lamang nga mas mapaayo pa ang kahimtang ug mas mapadali ang pagbiyahe sa mga residente. Tumong usab sa baog nga proyekto nga masiguro nga mahimong mas pasabol ug mas luwas ang mga barangay roads labi na alang ngadto sa mga residente mag-uma ug mga motorista nga kanunay gagamit sa maong nga dalan. Gipasalig usab sa barangay leadership ang padayon matud pag pagpaminaw ug paghatag usab og aksyon sa mga pagpanginahanglanon sa mataga purok labi na sa pagmintinar usab ug pagpaayo sa mga pasilidad nga direkta kining maggamit sa komunidad mga katropa.
2: Exciting Pilipinas.
0: Alas 4 alas 5 si 19 na gidi ay samtang sa lain pang bahin direkta sa Tagum City Kay malipayon kining midawat usab sa ilahang notice of award ang 43 ka mga benepisyaryo sa Fi Ayala Village sa may barangay Mangkilam atol kini sa seremonya sa pagpanghatag sa mga dokumento nga gipahigayon kagahapon adlaw Agosto 18 tuig 2026 sa City Hall sa Tagum City. Gani ang mga benepisyaryo mao ang mga pamilya matupang apektuhan kani sa proyekto sa ginatawag Creek Development sa South Creek sa may barangay Magugpo South diin gihatagan sila og oportunidad nga makapuyo sa mas hapsay luwas og organisadong komunidad. Gitambungan ang maong kalihukan ni Tagum City Mayor Rete Oy. Kauban usab sila si Konsehala Shara Isabel Oy Salazar og Konsehala West Kaasi. Oh, West Kaasi ha. Mitambong usab si City Housing and Land Management Office Head nga si Engineer Sunshine Dafel Moto. Og Community Affairs Officer 4 Irene Kibadiro or Kibradiro. Og Tagum City Urban Poor Federation President nga si Mario Rapas. Gani sa minsayo sab ni Mayor Oy, iyang gipahinumduman ang mga benepisyaryo sa ilahang responsibilidad isip mga residente ilabi na sa pagmintinar, sa kalimpyo sa komunidad o sa husto matupang pag-segregate sa basura aron lamang nga papadayon ang maayong kahimtang sa ilahang bag-ong pinuyanan. Matod pa sa lokal nga panggamhanan ang paghatag usab sa notice of award kabahin kini sa padayon usab nga pagpaningkamot sa syudad sa paghatag og angay og organisado nga puy-anan alang kini sa mga pamilyang napiktuhan sa mga proyekto sa kalambuan samtang gipalig-on usab ang programa sa social housing o socialized housing sa Tagum City. Kini usab nga timaan sa padayon usab nga pagtagad sa lokal nga paggamhanan sa kaayuhan sa katawhan o sa paghatag usab og mas maayong kalidad sa kinabuhi alang kini sa mga taguminyo. Naapoy pipila ka baga nakabangko ni mga proyekto magmagahi gyapon sa paghawa kay matud pa nila pag adto ni sa lugar kuan ko no kaning di pa kumpleto, gusto lang kumpleto na, gusto lang nanay tubig, nanay suga o nanay kurente og plastado og mangayo usab sila og kanang kuan no kaning tawag nato og mga materials. So nay mga lugar nga among nadtuan nga gipatawag ang katong mga naka kuan na nanay notice of award nga walang gyapon mahawa dito sa labi na sa mga road right of way nga di imposibleng maigo kini sa mga proyekto nagmagahi gyapon mga katropa. So apan adunay gipahimangno ang gobyerno nga musugot mamog sa dili kay kanang inyo gipuy-an dinha gibalhin na mo kay gamiton na sa atong gobyerno kinala mo balhin na mo ditong adunay mga area nga gi pahilo na asa mo ditong dapita mag-agwanta usa kay inyo na gito dili na naingon nga magkabalaka kamo nga anytime pwede mong ma tawag tong demolish din sa inyong lugar nga gipuy-an gumikan kay di mo na inyo. So, imbis na gaagli kayon, maunoy magbagahi ng mga katropa. Nga na magandang Pinoy mga kaigsunan, gusto mo na ito nga makabalhin ta, ka ng kumplito na. Kung mahimo, nanay balay, nanay appliances, nga na siguro matropa ang gusto sa pipila mga katropa na ito. Ay, nago. Alas 5.23 na mga katropa, samtang sa line pagbahin sa itong mga balita, gipahigayon sab niya ito nga nakalabay nga gipagan ang 29th regular session sa Sangguni Aga Bayan sa Sawata, Davao del Norte. Ubos kini sa pagpangulo sab ni Vice Mayor Dagdag Cafes Binasbas, isip regular presiding officer og si ni SB member Alia Dilarama, isip presiding officer pro tempore. Gani usab atud pa kabaga tempore dai.
1: Aglaruhan na, aglaruhan.
0: Mura magkampur.
1: Namali lang basa.
0: Namali lang. Usa kini sa sentro bato sa diskusyon ang mga insidente sa pagkamatay o pagkasakit bato pa sa mga baboy sa lungsod atol sa Prevalence Hour. Gihatag usab ang gipahayag mga tropa ni Honorable Rosemary Capmarit Rivas Viernes ang iya matupang kabalaka kalabot ni ini atol usab sa baong question hour. Mitambong si Municipal Agricultural Officer Laureano Pintor Jr. aron lamang nga mutubag kini sa mga pangutana sa konsiho o maghatag kini og update sa mga lakang sa munisipyo. Lakip usab sa gisgutan ang mga sanitary measures o regulasyon alang kini sa poultry farms o egg production sa Purok Sais Barangay Sabangan. Ingon man ang kasamtangan matupang kahimtang o mga aksyon sa lokal nga panggamhanan sa may kalabutan kini sa pagkamatay o pagkasakit sa mga kahayupan. Apil na niini ang baboy mga katropa. So apil po nga nagisigutan to mga budgeting sa mga barangay. Labi na nagisigutan po budgeting dito. Apil na niini ang Barangay Libuton, lugar ni Barangay Kapitan siyempre Rodel nga impas mga katropa upan pag magkabarangayan nga apil sa nahisgutan para sa paghisgot sa mga budget mga katropa ining tuiga igsoon hindi na yung tuiga karoon na yung next year na inis yung mga katropa nung mga tuig mga budgeting mga katropa ginahisgutan na daan mga katropa apil ang iskin ini para sa mga makuha na daan ng mga programa para ngadto kanila mga katropa. Samtang sa lain pagbahin mga katropa, nagpahigayon usab og regular monthly meeting ang mga opisyal sa og miyembro sa North Davao Assessors League Incorporated og gintawag ng Endali kagahapong adlawa sa Mayor's Conference Hall sa Carmen Davao del Norte. Tumong usab sa maoga panagtigom ang pagpalambo matod pa og pagpalig-on sa pagdumala sa mga assessment services sa nagkadaiya nga lokal nga pagabhanan sa probinsya. Ganing ipanguluhan usab ang meeting ni Endali President Leopoldo Montirosso, RIA Municipal Assessors sa Sawata, uban usab si Provincial Assessor Engineer Lily Salazar, RIA rin pa mga katropa. So bakit ni magagisunan ilang pinaagi sa maog regular ng koordinasyon, gilauman usab nga mas mapalambo pa ang mga serbisyo o sistema sa property assessment alang kini sa mga katawhan sa nagkadaiyag lungsod sa Davao del Norte. So dili lamang kini sa Carmen mga katropa kining kuan magod Indali mga kuan ni mga miyembro kini sa mga katropa sa tanan nga municipal assessors magagigsunan sa Davao del Norte mga katropa. Katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region, ipakusgar sa karon sa City Government of Samal ang kampanya batok ato sa dengue pinaagi usab sa usa ka hands-on nga dengue awareness and orientation session nga gipahigayon kini kagahapong adlaw diha sa may Rough Day ka City Hall building by Barangay Piñaplata Samal District. Gani gipangunahan kini ni City Health Office sa pakigtambaya yung usab sa Philippine Pediatric Society Davao Southern Mindanao Chapter aron labag masangkapan ang mga lokal nga mga health frontliners sa husto usab nga kahibalo og praktikal nga pamaagi sa pag-atubang sa dengue. Apil daw sab nini sa nga mitambong sa mao nga kalihukan ang mga barangay health workers, sanitation inspector, LGO program coordinators, personnel og sa Provincial Economic Enterprise Development Office o PIDMO, Davao del Norte Hospital, Igako Zone o mga personnel sa City Health Office mga katropa.
1: Oras alas 5:27 na.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
3: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape, wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
12: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
13: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
14: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
13: Bato gold town. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gihapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
3: Exciting Pilipinas.
4: Alright, balik na rin mga katropa sa ato pagkadugman. Alas 5.34 na bayan rigapon sa atong tulaman na hotel. Pagyapon ka na to, gato sa Sunson Gold Coffee Mix. Ang kape mga katropa, gadi lang pang panindot mga katropa sa atong aping pampanindot pa sa atong boses o siyempre pangpabaskog pa sa atong pagpanerbaho. Ang Santon Gold Coffee Mix baga katropa. Mapalit ka na sir kay baga butikag parmasya nationwide baga kaigsunan. Hey, good morning Dedrick kay Janet, Ma'am Janet L. Cortez. Dedrick karoon sa Maysan Isidro Tagum. May muntag naman na ma'am. O kang Griselin Pilones Algabre. Oy, nagmonitor mga katropa ang ato ang partner in crime mga kaigsunan. Alam, may buntag naman niya, Mrs. Og ngari usab sa kangkuan kay Hinaro Sulas na nagtanaw karon mga tropa diri sa katropang Arnel Cortez og kang Nini Galang og kang Marieta Bonela Galiano. Ala, good morning diha kaninyong hurot baga katropa. Okay, napod si kuan si Randy Santisas, nagali-ili po din hey. Nakatanaw si Randy Santisas at kung i-appeal og si Juby Abilyari. Yan, Abilyari, good morning. Og uban pa, mayong buntag ganyan tanong. Okay, master.
5: Okay na diha. Birahan na natin ngayon, 5.35 na mga katropa. Usa ka suspect sa pagpatay kang Michael Perla dito sa
4: Kahapunan
5: Valencia, sikop na. Aba, ito nga sa iron ni Marie Curino sa XFM Bukid Noon.
2: XFM Mindanao Reports.
6: Nahulog sa mga kamot sa CIDG RFU-10 adlong Martes, Agosto 18, 2026 dito sa Sitio San Roque, kahapunan Valencia City, Bukidnon ang usa sa duha ka mga individual nga gipasikaan og kaso kalabot sa pagpusil patay kang Michael Perla ni atong Hulyo 2025 dito sa Parok 2, kahapunan Valencia City, Bukidnon nasikop, pinasikad sa Wara de Faras nga walay girekomendang piyansa sa kasong order ang number 9 most wanted person provincial level province of Bukidnon ang suspect nga si Ray Hardinico 36 anyos minyo negosyante og mulupyo sa Sitio San Roque Valencia City Bukidnon. Mapasalamaton usab si Jojo Perla amahan sa biktima nga ni surrender og nasikop na ang usa sa mga suspitsado sa kamatayon sa iyang anak.
7: Salamat ko nga ni surrender siya sir kay salamat ko nga ni surrender nang siya anak na siguro ba kay Hardinico ano man at sa kuan gapon na inyang surprise pa yang gapon na itugwe ang kada siya manay uto kay mo man ay nagisure sa sawa ni Mike Tetangot na mo nang ingon nga ipadulod na imong bada dai para makasapos ato sapot na tumutong ikapay na si Mike katay na kay Mike didol si Mike mo dito daw kan pura hair dito na nasa ko dai ni Mike mo tong sungkas specs sa ilis mo tong makita sa video nga kat kay si Mike kag uri jang awak asumbagan na siya ato pag sumbag saka pa na pitik ang video inanan ni Sulay ito. Ah, ako naman, at pasalamat ko kung klase na itong sa EDPU Bukidnon na sila'y nakakuha.
6: Nakakustudiya karon ang dinakpan sa lock-up cell sa CIDG samtang gihikay ang kasong isang at batok kaniya dito sa kurte. Katropa, aron malikayan ang paghanap pa sa imong mga mata pag tumarog Vision X Plus Capsule para sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News!
4: Kining hitabua kaning namatay nga bata mo nang ako naluya ko na master gubikan kay pag abot ako bukid noon kini si Mike gamay pa kay ni Kuan ka ng gani mga si Brad Jojo Perla, mauni sila ang mga kaabag na panahon dito, adunay mga hulgas kuan sa una dito. Oh. Sila ang gabantay sa kuan dito sa una. Sa kanilang mga komentaryo ta usahay sa una ang panahon. Usahay nga masuko gyud ang kamatuoran sakit mangod. So kini si Jojo Perla, mauni ang iyang anak kamagwangan ni si Michael. So na brada ko arpo na ko bang suod kay ning pamilyahan ni mato na luya ko pagkahitabo ni ani ni kay ang katong suspek ko amagto kanang uyuan ra siyang asawa ba
5: barintira oh, dito
4: giilad lang nga padtuon dito kay ipakuha ang bahin sa katong ani bitaw buhay. So nana day plano di ay
5: giplanuhan na to siya
4: dito mato na hitabo gito siya namatay ang taon si Michael bata pa kay mataa sobra 20 pa no ka napusilang gitaw siya niya kaning amahan usa pud sa mga miyembro sa mga task force diyan napita ba no, sa Bukidnon mga katropa mo ning usa sa mga founder ni sa kuan sa Bukidnon Iron Riders mao ni siya unya nahimong suod na namo dito sa mga sa XFM nahimong adto na usahay dito magkape-kape kauban to si Michael. Ato na dito sa XFM buntag pa sa'yo mangabot na sila dito kay magkapi-kapi. So hantod nga nasuod na sa mga kauban mo dito. So abantos pasalamat na nga ni surrender na ganyan isa na konsensya na ganyan mauni ang matawag na itong utok mato pasamahan ganyan murag matawag ng utok pero ang gunman may iwa madakpi bago ito mamusilay ang gunman
5: utok ka okay. Siyempre kay gunman mamusilay gito siya
4: mamusilay kay dagang itabo niya pamusili na kato ang kasagaran may pasanginlan kay kini mga hardiniko mangodiha nag-away-away ng mga first cousin nagpinusilay sila mga first cousin kay ang official niya kapitan sa una pinusilay mga kuwari mag-iagaw ra sila sa yuta ragya po ibang ilugan diha ka na ilang mga kuwari. Sa na din ha mga katropa.
5: Okay, so sibog-sibog ta sunan ba ka?
4: Ayun nga masibog.
5: Kaya alas 5:40 naman. Kaya ang oras atong gapas-pas pa itong oras mo. Ramanig ganing kilat itong oras. City Business Permit ng Licensing Division na susihon ang kalit nga pagdagan og pickleball venue. Uy! Sa Dakbayan sa General Santos City. Aba, Chris Legaspi ba? Usa man ni katinod ni?
4: Chris Doy!
2: XFM Mindanao Reports.
8: Puot masayran sa City Permit and Licensing Division nga adunay igong dokumento o permit ang matag pickleball venues sa Dakbayan. Kini ang nahimong pamayag ni Attorney Roy Malayag Labaw sa CBPLD. Matod pa, adunay kapin 39 ka venue pickleball sa syudad apan may gawas ng unsi lang ang recorded nga adunay permit hinungdan. Kagilusad ang operasyon nga magsuta kung private ba o abri sa publiko ang mga venue. Gipahinumduman usab ang matagtag-iya o operator nga sigurong updated ang ilang mga business permit o lisensya o kinihustong nga gipakita sa ilang establishmento aron malikayan ang pagkabalda sa operasyon o posibleng legal nga aksyon. Dugang pa ni Tony Malayag, nga dungan sa ilang operasyon, siguraduhon ang zoning sa pagtukod o courts. Adunay igong parking area, malikayan ang kasaba o dili makadlawon o uli ang mga estudyante.
9: More than willing naman to assist you in processing the permit. So if others nga have already secured their permit, so we don't see why some refuse process theirs. Please come to the business permit and i-assist naman din namin kayo when you apply for the business permits ninyo.
8: Pinaagi sa mga operasyon gitinguha sa lokal nga panggabhanan nga masiguro nga ang mga negosyo nga may kalabutan sa pickleball naglihok subay sa lokal nga ordinansa o mga kinahanglanon sa pagnegosyo sa General Santos City. Aron mapabiling healthy, karon ay magtumaro Santon Vitamin C. Alang sa nakayusa Filipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, ex-FM.
5: Alright, alas 5:41 na mga katropa, newly identified drugs personality, Dakpan sa Baybas Operation sa Butuan City, John J. Librias.
2: XFM Mindanao Reports.
10: Dadakpan sa mga otoridad, dagusa ka lalaki nga gikonsidera ra nga newly identified drug personality human na mapalitih og illegal nga druga sa gikasang bypass operasyon sa usa ka purok sa Butuan City niadtong nakalabay nga adlaw Agosto 2026. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Butuan City Police Station 1 Station Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Major Namra Arimao Jr. ang station commander sa maong buhatan. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang mga ebidensya sa ginadili nga droga. Hinungdan nga dali kining gipusasan sa mga otoridad sa pagkakaroon ang dinakpan. Ana-ana nakakustodiya sa Butuan City Police Station 1 alang sa tukmang disposisyon o temporaryong detensyon samtang giandam ang pagpasaka o kasong may kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Detention Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahayag ni BCPS1 nga magpadayon ang ilang walay puas o ligoon nga kampanya batok sa illegal nga droga o uban pang kriminalidad aron masiguro ang kaluwasan, kahapsay o kaayuhan sa tibuok komunidad sa Butuan City. Mga katropa, ligoonon ta ang atong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
5: Daghang salamat, Junji Librias. Ang oras alas 5:43 na mga katropa sa Marong Agila, gikan sa Mount Kitanglad, narisyo sa Impasugong, Jao Pagutayaw!
2: XFM Mindanao Reports.
11: Narescue ang usa ka samdang agila nga gituo ang gikan sa Mount Kitanglad human kini nakitan sa usa ka mag-uuma sa barangay Kevinton in Pasugong, Bukidnon. Sumala sa taho, nakatala ang Municipal Environment and Natural Resources Office kun Menro ugang ahensya sa lokal nga kagamhanan sa maong insidente human nagpaibalo ang usa ka mag-uuma nga nakamakatikod sa agila nga naglisod na og lupad tungod sa iyang mga samad. Daling girespondihan sa Menro ang dapit pasado alauna e medyo sa hapon, Agosto 17, og gidala ang maong agila ngadto sa Municipal Agriculture Office kung Mao aron pagasusihon. Sa paunang obserbasyon ni Dr. Betchang Okinlay, veterinarian sa Mao, gikinahanglan sa Maong Agila ang dugang diagnostic care lagip ng x-ray examination. Tungod nini, girekomendar ang pagbalhin sa Agila ngadto sa Provincial Veterinary Office aron madapatan og tambal. Gipainomduman sa lokal nga pamunuan ang publiko nga ang mga agila ug uban pang wildlife species protektado kini ubos sa balaod ug hingpit nga gidili ang paghimo nining pagbuhi, pagpalusot nini sa pribadong pagpanag-iya. Gilauman sa mga otoridad ug mga environmentalist nga human sa gihimong pagtambal dalirang makarecover ang agila aron mabalik kini sa iyang natural nga puy-anan sa kabukiran. Mga katropa, aron health at everyday, mag-santon vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, RisXFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
5: Alas 5:45 na mga katropa, 16 katrabante sa insurance company sa Coronel City, gidakop sa NBI, Semro Philip Olegario.
2: XFM Mindanao Reports.
12: Arestado ang 16 ka personnel, lakip na ang manager sa Family Life Care International Insurance Company sa National Highway sa Barangay Morales, Coronadal City. Human gisulod sa NBI Semro kon National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office tungod sa pagpahigayon og operasyon nga walay tukmang permit. Matud pa ni NBI Semro Investigation Agent 3rd Vernon Joel Fermalino, gihimo ang operasyon human sa mga reklamo gikan sa unom ka individual ug ang pagkadiskubre nga walay lisensya ang kumpanya gikan sa Insurance Commission of the Philippines. Gikatahong nag-issue usab ang Security and Exchange Commission CONSEC og sertipikasyon nga nagpahayag nga maong kumpanya wala nakarehistro sa maong buhatan. Nasakmit sa mga otoridad ang mga ekipo sa kumpanya sa insurance atol sa operasyon, partikular na ang dokumento sa transaksyon, laptop o mga computer. Ang mga ginakop ni individual kasamtangang ana sa kustudiya sa NBI Semro o atubangon ang kasong paglapas sa Republic Act 1067 o ang Insurance Code of the Philippines. Mga katropa, gikapoy, gipanahot o gipamaol baka? Panahon na para sa herbal nga haplos. Mag-Santon Herbal Oil na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
5: Alright, alam siko po siya, may paghaplos mga katropa. Duka ka patanong nabigin sa drug racing sa San Francisco. May surrender na sa kapulisan. Kaso giandam na, Ray Alinton.
2: XFM Mindanao Reports.
13: Voluntaryong misurrender sa mga otoridad ang duha ka batan-on nga gingong nalambigit sa illegal nga drug racing sa Diversion Road nga sakop nining lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa kasamtangan, giasikaso na sa San Francisco Municipal Police Station ang mga tukmang kaso nga ipasaka batok sa mga dinakpan og sa uban pang nalambigit sa maong insidente. Kahinumduman nga sa miaging simana, upat usab ka batan-on ang napasakahan og kaso. Marso human gihapon madakpi nga nagapahigayon og drug racing subay sa National Highway sa maong lungsod. Sa usa ka exclusive interview kang Police Major Carmelo Malubay, ang Chief of Police sa San Francisco Municipal Police Station, iyang gipahayag nga seryoso nilang giatiman ang mga illegal nga lumba tungod sa dakong peligro nga ihatag niini ngadto sa mga driver sa publiko. Gipasiog daw usab ni Major Malubay nga dili gayod ibaliwala sa kapulisan ang susamang binuhatan. Dugang pa sa hepe nga ang drug racing mahimong magbunga og dagkong damyos kinabuhi og mga kabtangan sa katawhan. Tungod niini hugot nga gihangyo sa kapulisan ang mga kabatan-onan nga likayan ang illegal nga karera og kanunayng sundon ang mga balaod sa trapiko alang sa kaluwasan sa tanan.
14: For filing pa to karon nga wait identified na nato.
15: So karon sir, for filing ang mga motor ato sir gi kuha ba or naura gyapon sa ila?
14: Pa sa ila ha. Ato ra tong ikuan kon file na nato ang kuan. Surrender ang kana sila?
15: Nag-surrender gyud.
14: Surrender.
13: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa, aduna kabay gibati nga panakit-sakit sa kalawasan, inom lang og sisdapin. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
5: Alright, nakasalamat kayo Ray Alinton. Grabe ang mga drug racing gini
4: dito. Drug racing gina, grabe na
5: racing gini.
4: Bawal maginawa, manasi.
5: Bawal.
4: Aduna may mga drug racing may tabo. Aduna may mga venue nga alang dito kanila nga way mga damay sa ilang pag-ingon. Pero aduna na sila mga waiver, aduna may mga organizer ni anak katropang nga master.
5: Alright.
4: Alright, dito sa atong weather update sa isla sa Davao Region.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Sa atong weather update karon mga tropa dinhi sa Davao Region, sa balas kini sa pinaka bago karoga forecast sa pag-asa mga katropa. Ang Metro Davao karoga adlawa makasinati kini sa Madag-umon ngadto sa Madag-umon nga kawanangan. Inubanan kini mga katropa sa posibilidad usab nga rain showers o patakpat kapag taliksik mga katropa ug thunderstorms. Ang temperatura usab gilauman mga kaigsoonan nga mukabat ngadto sa 25 degrees Celsius. Ang minimum niini ngadto usab sa 33 degrees Celsius mga katropa sa maximum. Busa ang mga motorista o commuters maayong mag-andam gihapon o gapayong. Ilabi na mga katropa sa mga oras nga mahimo kiniga mutaas. Aga posibilidad sa kainit kalit usab nga pag-ulan o pagkidlat mga katropa. Gani sa Davao del Norte, sa mga lugar usab sama mga katropa ni Stagom, Panabo o kasikbit usab nga mga lungsod. Bantayan gihapon mga kaigsoonan ang pag-usab-usab. Sa panahon, posible usab ang pagdagom o localized nga rain showers o thunderstorms labi na sa kung adunay programa o pagpurma mga tropa sa mga panganod nga mo mahamtong kini ngadto sa dagom sa kahaponon. Sa Davao de Oro, gilauman usab ang partly cloudy ngadto usab sa dagom o mapanganuron nga kahimtang sa kalangitan. Panahon usab mga tropa nini sa hapon, uban pang posibilidad mga tropa nga kalit sa pag-ulan o ga thunderstorms sa pag sipila usab ka lugar. So ang mga mulahos mga tropa sa kabukiran, kinahanglan usab mga igsoonan nga magbantay kini sa pagbag usab sa kahimtang sa panahon. Sa Davao Oriental, mahimong magpabilin kining partly cloudy ngadto na sab cloudy nga kalangitan sa pipila usab kadapit. Apan dili kay pa sa likway ang posibilidad sa rain showers o ga thunderstorms. Ang mga nagpuyo usab duol sa kabaybayunan o mga mangingisda, gidasig usab kini mga tropa nga magmonitor sa pinakabag-og weather advisories mga tropa sa atong Davao Region pag-asa. Samtang adlaw misubang alas 5:31 mosalo po sa alas 5:51 sa hapon mga katropa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Ay, Master!
5: Okay, nakikisabat mga katropa. Huwag manubun, huwag doon sa programang oras sa mga stasyon, sa mga programang Chetty Pilipinas. Okay, siyempre ka ninyo ubus ngayong alas, ngayong nabililin. Master, inay sa ninyo, nakasalamat. Huwag may punta ka doon tanan.
4: Yes, Bonnie Marikit. Good morning ka, Bonnie Marikit. Huwag yung mga katropa, gari ka, Ma'am Pimping Chanchado Montesilio. May punta ka ninyong tanan, mga katropa. Uban pang wa, mga katropa, nagtanaw lang nga wa, maghatagminsay. Daga ka, salamat yung pagpaminaw, mga katropa. Hangtod sunod pohon, samantang nagsamang sibiyanan. Alang siya usang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabri. Daga salamat, maimbuntag natong tanan mga katropa!

0: portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
2: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
3: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
3: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
5: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
3: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
7: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, slay ang kaipektibo! Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
3: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
3: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Win!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-uswan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, XFM.

0: oras que tropa a las 6:04.
1: Express, palita sabunta. Express, palita sabunta. Headlines, headlines. Headlines, headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, kapulisan sa Tagum og BGMP. Nag-iusa sa papahigayon og drug awareness symposium alang sa mga PDL.
1: Headlines, headlines.
0: Mga frontliners sa Samal, gihatagan og praktikal nga kahibalo batok dengue.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang regional, 65 anyos gipusil. Sayang igsuon, human giputol niini ang gitanom nga kahoy.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang international, Singapore panubagon ang mga nagamit og AI sa pagpang-abuso online.
1: Headlines, headlines.
0: Sa balitang sports, Gilas women napildi sa Mexico human sa second half collapse.
1: Headlines, headlines.
0: Og sa headlines sa balitang showbiz, Hollywood actress Hayden Panettiere mipanaw sa edad.
1: Headlines, headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Good morning.
0: May buntag Luzon, Bisaya, Mindanao, may buntag Pilipinas all over the world. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw ng Miyerkules, Agosto 19, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatog na ito kini sa Santon Gold Gag Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong alawas, gikan sulod paingon si Kawasa, inumtado adlaw Santon Gold Gag Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika nga dolwis mo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa
0: punta. Katropa, nag-iusa ang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP o Tagum City Police Station. Alas usa ka inisiyatiba sa papahigayon ng Drug Awareness Symposium sulod sa Tagum City Jail Male Dormitory datong Agosto 17, 2026 sa buntag. Di pa kunaan ang presensya sa kapulisan ni Police Staff Sergeant Miluna Valera o ni Police Staff Sergeant Juknon ang III. Ubos sa direktiba ni Tagum City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Hagot-usab ng kooperasyon sa pamunuan sa nasangpit nga pasilidad sa pagdumala ni Jail Chief Inspector Hill Plaza, Jail Warden. Aktibo usab nga may partisipar ang kalalakin ano kababayan ang mga person deprived of liberty kon PDLs alang sa pagpaminaw sa mga mahinungdanong impormasyon nga gihatod sa kapulisan aron mapalambo matud pa ang ilang kahibalo sa mga negatibong epekto sa paggamit sa ilegal nga droga. Nakapunting ang maong kalihukan sa inyusang pagpanikamot sa Tagum PNP o pamunuan sa Tagum City Jail Mill Dormitory sa pabaligoon sa kahibalo sa publiko sa mga kadaot nga sa paggamit sa ilegal nga droga o mga legal nga sangputanan sa paglakalambigit ini, pagpasiugda sa pagpugong sa paggamit sa droga o paghatag og gibugaton sa kamahinungdanon sa pagbaton og drug-free community o drug-cleared facility status sulod sa nasangpit nga bilangguan. Kamayon usab ang maong lakang sa programa sa BJMP nga mamahimong andam ang mga PDL sa pagbalik sa komunidad sa gayon nga sila makagawas na sa bilangguan human sa ilang pagbayad sa ilang mga kasalanan. Alas 6:08 na ang atong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Gipakusgan sa City Government of Samal ang kampanya Batok Dengue. Pinagi sa usa ka hands-on nga dengue awareness o orientation session nga gipigayon karong o gipigayon kagapong adlaw Agosto 18 sa Rough Deck sa City Hall Building, Barangay Piña Plata, Samal District. Gipangunahan kini sa City Health Office sa pagitibayayong usab sa Philippine Pediatric Society, Davao Southern Mindanao Chapter, aron masangkapan ang mga lokal nga health frontliners sa hustong kaibalos o praktikal nga pamagi sa pag-atubang sa dengue. Apil sa mga mitambong ang mga barangay health workers, sanitation inspector, LGU program coordinators, personnel sa Provincial Economic Enterprises Development Office, Davao del Norte Hospital, Igako Zone, o mga personnel sa City Health Office.

0: Doon human kini natumba ang biktima. Nakaangkon og usa ka samad pinusilan sa iyang tuong bukton og daghang samad sa nakalainlaing parte sa iyang lawas gumikan sa pagpamato. Human sa krimen, nikyas ang suspek paingon sa wala matino nga direksyon samtang ang biktima gidala sa ospital og ana nakaron sa stable nga kondisyon. Mga alas 9 sa gabi, voluntaryong nitahan sa kapulisan ang suspek uban sa tabang sa usa ka barangay Kagawad sa barangay Kapunan. Gipayak sa suspek ang iyang kaandam nga musumite sa legal nga proseso og mokoopera sa nagpadayong imbestigasyon alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya. Mga kadropa, para sa tinaw nga Panan-aw, tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin, beta carotene og vitamin E nga makatabang mupatinaw sa Panan-aw alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat kadropa ang Hanilo Tabios sa detalye sa report. Lalaki nga mitambong og birthday na lumos patay. Alang sa kumpleto detalye, nanukad gikan sa XFM Pagadian, katropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
3: Napalga na ang lawas sa usa ka 38 anyos nga si John Rel Catalan, residente sa Dumalinaw sa Buang Lusur, alas 6 ang dagna kagahapon sa bundag. Dito sa Broga, Pugapo, Barangay Alindahaw, tukuran sa Buang Lusur. Unang nalunod ang biktima humanawala samtang naglangoy sa usa ka beach resort sa Maoga Barangay, Lunes, alas 3:30 ang tagda sa hapon. Kauban niya ni Adto ang iyang employer ug ubang kauban sa pagsaulog Mother Pasa birthday. Mato sa unang impormasyon, kusog ang balod ug sulog sa Maoga nga baybayon na tol sa insidente. Daling nakikoordinar ang Tukuran Municipal Police Station sa Philippine Coast Guard ug Tukuran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa search and rescue operation hangtod sa pagkakaplag sa biktima. Humanapalgan ang biktima dali kini gikuha sa pamilya alang sa eksaktong pagpahiluna. Ang maong balita gitud kadto sa Santon Gold Coffee Mix, nagkapangapiga na, nagkapagwapog, nagkapagwapa pagyuga. Mapalit ka na sa mga parmasya nga naol sa inyong mga lugar. Nanukad gigan sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhinias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat kay tropang Stanley Dueñas sa detalye sa report. Kamatayon sa duha ka trabahante human masunog ang gitrabahoan nga fishing company para impanggi imbisigahan sa otoridad. Alang sa kumpleto detalye, nanukad gikan sa XFM Jensan, katropang Lovely Toquero.
1: XFM Report.
4: Nagsubo og maayo ang mga pamilya sa duha ka trabahante sa pribadong fishing company nga MSBC Ventures sa Jensan nga nahimutang sa Prokabo, Barangay Bawing. Human maapil og ugdaw sa nasunog nga building ning nakalabayng adlaw alas 2 sa hapon. Giila ang mga biktima nga si Jumer Zamora, 42 anyos, nga residente sa nasampit nga lugar og alias Jimmy nga taga Kidapawan City. Sumala sa mga residente nga duol sa nahitabuan, nga gikakurat nila ang tulo ka higayon nga kusog nga buto, nga gisundan sa baga nga abo, tuod-tuod nagtinabangay na ang mga bombero sa pagsulod sa maong building. Sumala ni Amilita Zamora, igagaw ni Jumer nga sa dihang nahitabo ang sunog, giaduan sila sa mga silingan o gipahibalungan na matay ang iyang pinsan. Human natrap sa sulod, pinaagi sa sulob ni ini nga singsing na kumpirma niya nga si Jumer ang mitaliwan.
5: Dito po na ko nakuha sila nga is ang ano nila nga naday duha ka tao nga wala nakita ang kauban nila. Nya siyempre sa akong isip na jud nga ako yung pinsan kay anytime diha yun na siya pirmi mabilin sa banghouse. Singgit pa daw na akong pinsan nga tabang niya. Dili naman niya makuha ng kayo sir, kay dako naman kayo.
4: Gikabutyag usab ni SPO2 ni Tuwal Bakate, investigador sa BFE substation sa Barangay Kalumpang, chemical reaction ang posibleng hinungdan sa insidente.
6: Yung talagang nagmix ng chemical doon is wala na, namatay siya, kasama siya doon. Yun man ang last na nangyari before yung incident, yung mixing of chemical. So therefore, chemical reaction. Mayroong chemical reaction na nangyari.
4: Sa pagkakaroon, giangkon na sa kumpanya ang tanang galastuhon sa pagpahaya hangtod malubong ang duha katrabahante. Samtang mibalibad ang MSBC Ventures sa paghatag og dugang impormasyon. Gusto ba nimo og vitamin C nga sayon i-appeal sa imong adlaw-adlaw nga routine? Sulayi ang Santon Vitamin C. Alaga sa lawas, mas ligon kada adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Toquero, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang Lovely Toquero sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
2: Oras mga katropa, alasay sa 20 na sa Buntag. O karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, kung grabe ka taas imong blood pressure, labi pa sa init ng panahon. Importante nga mag-inom ka o regular ka mag-inom o tubig. O dugang katropa ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy ang kapsula doon ay sangkap nga ahos. Isa sa pinaka the best nga sangkap. Pangpanormal sa mga blood pressure. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalita sa mga parmasya at butika nga doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Atong sayo rin katropa mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
7: Katropa, inaasahang palalakasin ng Tropical Depression Neneng ang habagat na patuloy na magdadala ng malakas na ulan sa Luzon at sa Visayas. Ayon sa PAGASA, huling namataan si Neneng sa silangan ng Itbayat, Batanes at kumikilos Pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil sa habagat, makararanas ng monsoon rains ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro habang may paminsan-minsan pagulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Samantala, patuloy ring binabantayan ng PAGASA ang dalawang iba pang tropical depression sa labas ng PAR na anlay wala pang magiging direktang epekto sa bansa. Nagbabala din ang PAGASA sa posibleng flash floods at landslides dahil sa malakas hanggang matinding ulan, lalo na sa mga lugar na makakaranas ng thunderstorms.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Nagpatupad ang Malacañang ng alternative learning mode sa mga paaralan at alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, August 19, dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Kabilang sa mga sakop ang Metro Manila, Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Kasama rin dito ang Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Samantala, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman sa mga pribadong kumpanya at iba pang mahalagang serbisyo. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nakadepende sa pamunuan ang magiging work arrangements ng kanilang mga empleyado.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Sinuspindi ng Senate Impeachment Court ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Kasunod dito, pinayagan ding mag-work from home ang mga opisyal at empleyado ng Senado na walang direktang tungkulin sa plenary session. Gayunman, kailangan po maglalabas ng panibagong abiso sakaling kailangan ding kanselahin ang plenary session dahil sa sama ng panahon.
1: Express Balita. Express Balita.
7: Umabot na sa 717.4 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga biktima ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, kabilang dito ang mahigit 1.05 million family food packs, 17,291 ready-to-eat meals at 12,740 non-food items. Dagdag pa ni Gatchalian, mayroon pang mahigit 4.2 million food packs na nakaimbak sa mga bodega ng DSWD nationwide at patuloy ang produksyon para mapunan ang mga nailalabas na supply. Batay sa tala ng DSWD, mahigit 1.5 million na pamilya o 5.3 million na individual ang naapektuhan ng kalamidad. Mahigit 42,000 naman katao ang nasa 461 evacuation centers.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Oras mga katropa, alasay sa 24 na sa Buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Ngahatod ginato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, para makita og maabot atong mga ambisyon, dapat tinaw permite atong vision. Inam ta adlaw adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, ipatuman sa Singapore ang bag-ong balaod para mapanalipdan matud pa mga tao batok sa online sexual abuse. Apil ang paggamit sa AI sa paghimo og malaway nga mga hulagway nga walay pagtugot. Gidili sa balaod ang paghimo og pribado o malaway nga hulagway gamit ang AI nga walay consent sa tao. Ang makalapas matud pa mahimong mapriso sa o hangtod duha ka tuig og pagmulta. Mas bukat matud pa ang silot kung minor de edad ang biktima. Ilabi na kong ubos 14 anyos. Apil usab sa balaod ang pagpang groom o pagpangdani sa mga bata alang sa sexual nga buhat. Hangtod sa 7 katuig ang prisuhon sa mga mapamatud-an sad-an sa grooming o sexual abuse batok sa mga bata ubos 14 anyos. Isan pa kong nahitabo ang krimen sa laing nasod. Tumong sa Singapore Ministry of Home Affairs nga mapugnan ang online sexual abuse. Ingon man ang paghimo o pagpakalad sa malaway nga AI generated nga mga hulagway. Oras mga katropa, alas 26 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
2: Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatod nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang siya pangkama kundi dili pang sports pa sa mga misters nga medyo mga luyahon na. Dili masakiton pero mga luyahon. Pagpalaban na katropa sa kapsula nga pula kini ang Turbo. Usa ka dietary food supplement for men. Naghana ang nakapamatuod. Busa suway na. Aron lakip ka sa makapamatuod. Unsa ka epektibo ang Turbo. Mapalit na sa mga parmasang butika na dolmis mo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports. Balitang sports.
2: Napildi ang Gilas Pilipinas women batok sa Mexico sa score katropa nga 61-58 sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Maayo ang pagsugod sa Pilipinas ug nakaangkon kini og 15-point lead. Apan napakyas kini sa pagbarayon sa ikaduhang bahin sa duwa. Nanguna sa gila si Vanessa De Jesus nga dunay 15 puntos samtang si Jack Animam mitampo usab og 14 puntos og unom ka mga rebounds. Bisan pa sa maayo nga unang half nakabalik ang Mexico og ginahinay nga nakapakunhod sa kalamangan sa Pilipinas. Samtang sa fourth quarter, naguna ang Gila sa score nga 5-7-4-7. Apa nakapuntos og sunod-sunod ang Mexico. O nakahimo kini og 12-0 run crucial o crucial nga bahin sa duwa. Napakyas usab ang Pilipinas sa pipila ka mga importanteng positions og free o opportunities sa closing minutes. Kini ang unang duwa sa Gila's women ubos sa bag-ong head coach nga si BT Chu. Kinahanglan karon sa Pilipinas nga mubawi sa sunod nilang duwa batok sa Canada. Aron mabarayo na pang ilang paglaom nga makasunod sa sunod-sunod o sunod nga Olympic qualifying tour or journey.
1: Balitang sports, balitang sports.
2: Oras mga katropa, alas 28 na sa buntag.
1: Showbiz, showbiz balita.
2: Itali karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod ni kanato sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, sa mga nanay, sa mga palangga nga namati karon nga dili komportable sa inyong pamanit, pulihin na katropa ang inyong ginusnos nga sabon. Nusnosin na kana mga maring o Clear Skin Herbal Soap o sa ka-herbal nga sabon. Mapalit na sa mga parma sa butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline katropa, Hollywood actress nga si Hayden Panettiere mipanaw sa edad nga 36. Kabata pa maray ani katropa oi. Nako ato ni Siron pinagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica.
1: Showbiz news. Showbiz balita. Good morning.
8: Yes, good morning mga mari, unsa ka maayong adlaw nga Miyerkules today? Oi mga mari, masulubon nga balita today. Mipanaw na ang Hollywood actress nga si Hayden Panettiere sa edad nga 36. Gikonfirma sa iyang management ang iyang pagkamatay human sa iyang o siya giingong gi cardiac arrest sa iyang balay sa South Carolina. Girespondihan sa mga emergency personnel ang tawag sa 911 human na dawat ang report bahin sa insidente sa Greenville. Nailhan si Panettiere sa iyang pagdala sa papel isip cheerleader sa seryeng Heroes oga isip country music sensation sa teleseryeng Nashville. Parayon usab ang imbestigasyon sa mga otoridad sa pagkamatay sa aktres. Agmo to mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Indo Erica de Ligua pa de Libres Tyson. Kapan ayaw ko piyan sa basig mapon maako na ka. Nakakaing salamat, bye. Thank you for watching.
1: Showbiz balita.
2: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
1: sa punta.
2: Og mo kato nakatropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Agosto 19, 2026. Mga balita ang hatod ganato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Nakuntabang kini aron nga mamintinar ang himsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Atong station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ika maghawa mo sunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
10: Kung maminaw ka sa X.
11: Sa una, pobre kami. Ang sud at tag-isa na yun kabuok bulan.
10: Kung maminaw ka sa X.
11: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health. Sagtong Plus Gold.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Sagtong Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Sagtong Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Sagtong Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Sagtong Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Sagtong Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Sagtong Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Sagtong Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Sagtong Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
6: Sagtong Plus Coffee Mix user.
8: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Sagtong Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Sagtong Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato gold tawon, mao nay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
13: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
14: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corellia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
15: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
16: Katukoy ko, pasalamat sa Zanton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
15: Zanton Plus Gold, adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
17: Zanton Plus Coffee Mix.
18: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
17: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
15: Vision X Plus User, atong paminawon.
19: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
17: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
0: Herbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Herbo. Supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
24: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say Yes to Health. Yes to life.
25: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Good morning, friends. Sige, kumusta? Maing buntag. Kini yung tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igala sa tubag para kumunuban sa tulumanong Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Adlaw karon may gala ang Miyerkules pizza 19 na sa bulan sa Agosto 2026.
2: Bullseye.
1: Sagan may galas kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines 107.1 XFM Tagum. Ako gyapon ninyo magkauban katropang Arnel Cortez magigkuyog ninyo. Hangtod na may gala alas Jess Antagnas Buntag. Alas McDonald ganun may galas labas ng mga katikaran mga balita isyo gisgutanan. Hindi ikaw ako igsoan doon ay dakong kailang bigitan. Apan sa di pa may galas magigidod sa nantog nitas McDonald. Sa itong mainiton nga pagpanimbaya sa itong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Labinagod sa itong mga katropas, 23 ka mga barangay nga naglangkob sa itong nakbayan sa Tagum. Kaya ninyo katanan, may gala, good morning.
2: Good morning!
1: Sa itong mga katropas, sa mga kabaranggayan nga sakop nining syudad, ay may gala sa mga rural areas, mga rural barangays, mayong pagpaminaw kaninyo tanan. Kumusta man ang atong paginabuhi? Kumusta man ang pagmanikay-sikay sa mga katropa diya sa mga barangay may gala dres downtown area sa itong nakbayan sa Tagum. Good morning!
2: Good morning!
1: Mga katropa na to din sa may at Balengke area sa mga stalls diha. Alam mo yung buntag ganin yung danan mga katropa na to sa terminal o uban pang mga lugar point of convergence mga trabahoan sa gobyerno mga opisina mayong buntag mayong pagmanikay-sikay ninyo danan sa itong mga katropa mga ginikanan mga nanay-tatay tindirog-tindirog gwardya kapulisan kasundaluhan ang ato mga igalang mga uniform personnel traffic enforcers drivers mga street sweepers ang tanan may gala na sa kadalanan garon mayong buntag.
2: Good morning.
1: Amping kamos kanunay mga igala sa inyong mga lakaw ito mga katropa sa lalawigan may gala sa Davao del Norte.
2: Good morning.
1: Dari may gala sa Island Garden City of Samal mayong buntag.
2: Good
1: morning. Ibarosan may gala dari sa Panabo City.
2: Good morning.
1: Mayong good morning sa ato mga katropa sa Panabo. Pag-usap sa itong local government units, mga higala. Kapagpanguna usap ni Mayor Joe Rilampagos, good morning.
2: Good morning!
1: Para sa itong mga katropa, dili sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Ayong buntag ninyong tanan sa itong mga kaigsuunan. No, dinhi mga higala sa lalawigan sa... bukuan pa day. Dili sa itong ubang mga lungsod. No, di may higala sa may Carmen. No, dili sa may Braulio Duhali. Sa may Sawata. May buntag sa itong mga katropa. Dili sa may Asuncion. Kapalong, Talaingod, New Corilla.
2: Good morning!
1: Mga katropa na ito sa Davao de Oro. Naman ko rin ang hatag aghaplas diya.
3: Pino!
1: Ayaw! Naman ko rin ang hatag haplas nga ang brand haplas kay Naong Politiko. Kuya, huwag yung diskarte mga igala, no? Bisa kung saan nila, pero siya, may nalang, no? Alawata ninyo kay basin o kapil din as budget sa Kongreso may igala nyo na haplas. Alawata lang, no? Masada dautan. May nalang may gala ma kuan. Kuan ninyong pamaol ko makawag pamaol. Oh. Pero haplas inyong hisgutan naman tay Santon Herbal Oil mas nami ningay man mo ning among gamit dire. O si Ralph may makapislit lagi nimo ah. Sige basta-basta ni si Ralph. Alas 6:59 mga igala ang tag na sa atong tulumanon.

0: Kurata. Kurata. On top, alas 7, buntag. Good morning. May good morning ninyo, danan, mga higala. Ay, nangutan na diri si Elma Kabasag. Yun siya nga. Unsa may, unsa naman patakaran ninyo, idol? O maapil sa Agwanta Party List. Sige kong Agwanta sa una pa. Agwanta, walay tigom, swildo, hurot. Hurot? Sige ka, hurot? Ah? Lagi? Ang kining requisitos na to sa Agwanta Party List, kinahanglan nga, wala rin naman kayo ng requirements, ana. Ang requirements na to, membership mo, palit kag Santon Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, o Santon Gold, Santon Plus Gold. Any of that, no? Muna imong kuan. Kaya para mawa na imong pag-agwanta sa imong sakit, muna na imong ang kinanglan himuon diha, mga katropa. Bitaw, sa kabinuto na, may ganang nakalabay sa alas 7 buntag. Maing buntag sa ito, padayunan na itong timbaya. Maing buntag, din may gala sa Davao de Oro. He's good, magutag haplas. Kinaman daw ng hatag haplas sa Davao de Oro. Sige lang. Asa ka na po hindi haplas, no? Alas 7:01, may buntag sa Tagamawab, Tagalaak, Taganabunturan, Montevista, Mungkayo, Compostela, New Bataan, mga katropa na to, diri mga higalas, Maragusan, naog na diri Smako, Mabini, o Pantukan. Hoy, may buntag diha sa mga taga kuan po diha, Nuevo Iloco, taga Panibasan, Andili. Lahos na dito may higalas, may Elizalde, Manlamudaw, Tagbaros, paingon nagmasara mga higala, Lahasaka dito, Spanuraon. No, paingon dito mga higalas, may New Leyte. Good morning! Good morning! May good morning diha sa mga katropa na to, dasab sa Mako, ha? Ayong pagpaminaw diha sa mga naka-tune in sa ito mga katropa. Usap sa ito mga silingan, may galang probinsya. Dari sa Davao Oriental. Good morning! Mga kalumunan ta. Mga kaigsuunan na ito dari sa Bukidnon. Ito mga kaigsuunan dari sa Davao. Uy, marusap, mga igala dari sa Agusan del Sur. Good morning ninyong tanan. Good morning! Kabisayan og Mindanao. Mayong buntag ka ninyong tanan. Mga katropa na ito sa Buanga area. Naminaw, labi na yung taon, may gala, Dres, may kuya itong balita, may gala kagahapong adlawa. No, ito itong hatagag pagtagad karon, pwede na kita mo focus at itong pasensya ha, nga, no, di na ko mga gala mo butang atong video, nga doon ay katuganing at aktual nga pagpamusil mga igsoon kay mawala unya ni ato ang FB Live. Kung ato itong mga higalang i-play, mawa ni ato ang FB Live kay masuko mga higala smita. No, perting istriktuha manggod ni si Meta mga katropa. So, di lang ta mo kuan ana, di lang nato itong mga higala i-appeal. Pero atong isgutan, labi na ni mga higala ang pamahayag karon sa Malacañang, no, ang inyong idol mga higala nga si ICC. No? Nga matod pa niya mga higala imbis mga during this difficult time, bitaw mga igsoon, mga ingana bitaw. Di na ay mga pamahayag nga it simply doesn't fit or inappropriate mga higala, wag yung mudo, no? Kini si Auntie Claire mga higala, klaro yun, no? No? Tinga ka ba, asa mang gibutang ng utok, gibutang sila palapa? Tinood na mga kaigsunan. Sa inganay, ikaw mga higala, tigpamaba ka sa pinakataas ng opisina sa Pilipinas, ang Malacañang. Palacios Malacañang mga higala kay naadya nagpuyo. No, ang naadya ang bangag mga higala sa presidente. May labod sila nga sinabi mong bangag ang pangulo, ay dili oy. Ug imo nang ipa-qualify sa Bisaya. Asay mong bangag dapit bay? Kuan man ka nang slang man nato nga nga akong bangag na adres sa may Apukon. Ang akong bangag na adres sa may Proclimoncito. Ang kumbangag na address papaya. But pasabot, oh. Kung sa Ilunggo pa, but silingon, diin ka ga-star subong. Oh. O, muna siya. Kung yun ka, asang bangag di ay ni, kuan? Bangag sa Pangulo. Ang bangag sa Pangulo, Palacio. Tama? Bahala mo, buoyan mo dili. Problema na may galang nila Chabrilis, nila Ribucas, nila insurrectos, no, katong mga lasaw utok, bahala na mo. Kung na'y utok. May na lang ng lasag utok kay naapay utok ka na dyan way utok. Wajud ay pinakangilingig sa tanan mga igala. Wajud. Wajud magamit mga igala. No, gilingkuran ra. Gibutang sampot. Oh. Alas 7:50 na may galantag na sa Dubag Barangay Uban.
1: Bullseye.
0: Alas sige tag time check ani. Kadalingi na to ang orasan maka time check. Pero may nalang nabitaw. Ang natudlo na ko ana si kuan Boss Mike. Magsige daw time check mga igala buntag basta kuan mag-program kay no kay para madali-dali ko natong mga trabaho ba. Ba naga uy. Alas 7:05 naman ay nawala lagi nang ano. Uy, alas 7:05 naman di ay. Alas 7:06 naman di ay. Madali-dali daw ka. Kay himuo man ang orasan. So, pakaligo, mudali nagligo. So, pakabangon, mudali nagbangon. Kay banha naman kayos katropang Arnel karon. So, mayong buntag ninyong tanan sa makausapa, mga igala. Kabisayan ug Mindanao. Lagib na mga igala, baga Tagalason nga naminaw ron. Mayong buntag ninyo. Diba, balikan na to si Auntie Claire unya taod-taod. Kay wadyo ko kauyon, mga igala, siyang babahayag. Nga during that time during may gala ni anang ingana nga klase dabab, panahon ba siya para magbasulon na kay basulon no puro na lang yun pahid nga pahid may gala probably yun ka wag yun nada mga gala ni nga klase sa administrasyon sa iluha ha pero kung ingana man manggali mga katropa matabang-tabangan pa untang rating ni presidente BBM kung tanggalo na lang ni muna si Auntie Claire. Total wala man ay kuan no imo man ang gi-appoint. Ah, ay noon kung pareha sa bugutok sa duwa tay mahimo, no? Appointed man may gala, appointed official ba na? O man ay labot ang tao ana, no? In fact, may gala pwede ta magyaw-yaw ana gumikan kay Butso bayon. Kita may gasweldo ana niya. No? Gawas okay untang nagpractice na siya may gala o nagprivate na siya. Imo yaw-yaw siya kiya ha. Wa, no, tay problema dia. Pero kung naa siya may galas palasyo, nay emblem o nay logos Palacios Malacañang siyang likod. Di ba? Niya moingon mga igala nga kini daw atong comment niya sa shooting ba sa kini mga igala nga Sambuanga mga katropa, no? Nga ang uban daw mga teacher no subaya daw ninyo na sa mga eskwelahan katropang lar. Kung unsay akong tingog pong teacher no? Unsay lang reaksyon nga ang uban daw mga teacher mo pa kuno mutudlog immoralidad. React ang mga teacher in town karon.
1: Bullseye.
0: Imbis mga igala nga maghunahunag unsay solusyon, imbis maghunahuna mga igala unsay maayong buhaton. Coming from Malacañang, ang nahibaw-an mga igala puro ra basol, puro ra pahid ngadto sa uban, passing on the blame. Ana ra pirmi. No. Usa kay bation mga igala sa mga magtutudlo ron. No? Imbis ka maghunahuna ta kung si buhaton nga di ni masubli, di na ni mga igala ikaduha naman ni nga panghitabo, di na ni mga igala masundad pa. Imo na noon mga igala mura na gikargahan nimo. Kato mga kabataan nga dunay kasuko sa mga magtutudlo, mura na noon nimo gikargahan nga sige kasuko mo kay namay mga teacher nga way mga mudo. Kamalo ka mga igala, mudo pa'y nalitok aning Auntie Claire. Pero numero uno, gil siya mga igala, way mudo di asyang gihimo. Inood na eh. Appropriate ba nang ingana mga igala? No? Naay namatay? Including mga igala, the shooter. No? Bisag unsaon ni muna mga kaigsunan, whether we like it or not, makayong kabiktima sa siya mga igala sa higayon. Naagyo'y rason. No? Although, ayun, hindi mo ginamadawat nga rason, but yet, but again mga higala, kailangan na tong tanaon, subayon aron masabtan ang kahimtang og ma himuan o mahunahunaan og solusyon. Walay solusyon sa magsigilag basol. Walay solusyon mga igala sa magsigig pamahid ngadto sa uban. Kani buangkon may igalas ka kulangon.
1: Bullseye.
0: Sa klase ni mga igala ni mga tao sa Malacañang. Porbida.
1: Bullseye.
0: Alas 7:09 mga igala ang tagda sa Dubag Barangay mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ato ning sugdan karon mag-check attendance ta gumikan kay gadaghan ani may igala tong mga katropa dire. Ami Cabrera, good morning. Uy, maroon karon pa kita nimo katropang Ami Cabrera, no?
1: Good morning.
0: Mayong buntag diha. Alam kong share sa atong FB Live sa mga katropa nato naglantaw dire sa Facebook. Good morning, ako mong timbayaon karon.
1: Good morning.
0: Taon-taon, unahon sana ko ning taga YouTube.
1: Good morning.
0: Mga miyembro man mo tanan sa Aguanta Party List, padayon lang dias pag Aguanta mga higala ha. Ayaw surrender.
2: Ayaw surrender. Aguanta lang.
0: Aguanta higala. Gani. Ayaw ga surrender, aguanta lang yun.

Latag dawagag boss, kaya burabad ta nagwan. Maulaw ta na, no? Carmelito Lumbaka, no? Watching from Hinunangan, Southern Leyte. Good morning! May buntag, naminaw daw karon, YouTube, through YouTube man yung mga igala. Florito Abatayo, mayong pagpaminaw. Si Good AM, Tagum, og katropa sa Bullseye, og kang Idol Arnel, watching live from Glendale, California, USA, Aguanta Partilis, Canada Chapter. Ayaw! Kumusta mga muli sa Canada? Oh, pero ting inita na sa Pilipinas ron. Adri sa Luzon, bisa Mindanao. Pero sa Luzon, mga higala in taon, ga, lutaw man ato mga kaigsuunan sa Luzon. Oy. Unya, ang ingon ni Auntie Claire, mga higala, ang kang Duterte man nga flood control mo, eh, angay daw kong subayon. Na. Pinawa! Makasata, mga higala, si Auntie Claire, pero hindi mong madungog. Oh. Romy Sal, may buntag, Revillama, Teresa, good morning, katropa karel, trending na po si Auntie Claire, kabahin sa naitabo sa adso. Mga gani, wala lagi mood, wala lagi, no? Wag yun, mga higala, bisag unsaon. Unya, di raba mo angkon, tarawa, nagbuangkon bagsayop. Muangkon yun na siya, tama agad siya, pirmi. Lami agad, lambos eh. No? Kanang podium ngayang itindugan, lami, lambos eh, ha ba? Morning boss, mura na mag-Amerikang ning Pilipinas. Kumon namang pinusilay, amping mo diya mga estudyante. Di actually mga higalag, ako'y pabuton. Kung pwede pa lang kinidi naman ibalita, unta. No, kung mahimo lang ba, no? Mga kaigsuunan. Pero kailangan sa siya for public awareness. No, both mga igala, ginikanan og sa mga eskwelahan og labi na gyud sa gobyerno. Kay wa say balita magpabungol-bungol man sa ning gobyerno. Di ba? Nagani og nagani balita mga igala to ison mangani gihapon aning labi na ning taga Malacañang ang karon. No? Ibo mo na ingana ka importante ang impormasyon. Pero kagahapon no sa among live mga igala sa Express Balita Mindanao, kanang mataghapon na mong balita. No, pananaw sa mo ana, no? Kanang alas 5:30 na siya ma what? Pananaw mo ana kay naay mga dagkong balita diha mga igala lukop tibok Mindanao. No, ang pangana na Express Balita Mindanao. At ang antamo niya kay live man ko ana, live mo di umumananaw. Dili ra mo tan-aw sa Bullseye, tan-aw sa mo Express Balita Mindanao. Mataghapon mga igala alas 5:30 ninyo mabati mga dagkong balita sa Mindanao. Kung pwede pa lang mga igala di na lang ibalita lagi. Kaya nga naman, mura maguda siya mga igala og ng word, kanang suicide ba? Nga masundan, no? Simba ko, mga kaigsuna, magka-idea kumbaga. Muna lang, mula na kanabang medyo problema, anak, mga igalang inganak ng mga klases, impormasyon. Okay. Then of tips, mayong buntag, Abel Manlangit, good morning. Good morning! Si, sa may niya, si Marilo Makabingkil. Greet na niya iyang anak nag-birthday karong adlaw gikan ni Mama Marilo. Good morning. Happy birthday. Happy birthday. Anong butagig pangan kasi may ka-birthday ron. Happy birthday ninyong tanan ha. Happy birthday. Si mayong buntag katropa ng Arnel. O, sige lang no. John's 1028 mayong buntag. Thank you. Mary Jane Piquero mayong buntag dira sa may La Union, Candihay, Bohol. Mayong buntag dira sa mga taga Bohol. Shout out from Katmon, Cebu. Good morning. Gikan ni Darak for 543. Asa niyon? Sanihan 5453. El Makabasa, gumana ni Ellen Yung Son. Good morning. Glenn Ongoria, good morning Glenn. Thank you. Si Jocelyn Tipon, rally dito, rally doon. Buhi pa tong mga trolls ya? Rally dito, rally doon. Buhi pa, napa diha, nagtinga pa. Napay kuan, napay dagway ka. Ba po mga dagway ng mga inahak ni Aileen Taylor. Hello. No? Hi, hello, good morning to all watching from Columbus, Georgia, USA. Thank you and good morning from the Philippines. Good morning. No? Chab release, tatakbo yan. Sagdi na chab release. Si Marites Lubido. Good morning. Si Liza Aray. Kuya, huwag pa nga, no? Di bang yung sakitan, mga tabi na Liza Aray, Manuelito, mayong buntag, katropa kang Shirley Abanes, membros Aguanta Partilis, good morning. Good morning. Ami Cabrera, dapat yod kay clearing ilambos. Kuya Malmon, good morning. Pag-greet sa akong workers ug boarders nga naminaw sa Bluetooth si Saturnino, si Atom, si Marvin ug Ryan ug si Aying, naminaw minimo diri sa Tawagan Sur Pagad.

Ian. Good morning. Sige ko no, be. Kuya Malmon, i-videohi ko no na Kuya Malmon, be. Kunya i-send sa Facebook ni Katropang Arnel. Katropang Arnel Cortez. Kana ko na kayo. Naspagadian. Maing buntag ninyo di Aspagadian, ha? Namantay, adipulog na ito si Abel Manlangit. Rimilita Roculas, mayong buntag. Paimna o Santon si Claire. Manlang badutlan pa. Grace Sidicol, mayong buntag. Pablito Banzon. Good morning, Yubs Adreser, Lisa Rose from Good AM Idol from Lapu-Lapu City present. Good morning. Doy-Doy Pardillo from Ronda Cebu. Good morning. Arlene Nalmo, Arlene Almo day. Good morning. First time nako naka-comment pero dugay na kong members agwanta Singapore chapter. Thank you. Basta-basta. Salamat ya. No, Pablito Nakario, may buntag from Iligan City. Thank you. Rally dito, rally doon. Okay na eh. Doon na tayo, 492. Dugang ipa ninyo na. Dari to sa Facebook. Musaka kanaong niya itong Facebook, mga higala. Isa naman, 717. Alas 7, iting attendance pa man. No? Nakita 30 minutes ng attendance kay ang uban, mga higala, nagluto pa. Buboy Fernando, Abel Manlangit, Harold Salang, good morning, John Jampon. Giusab na po ni John yung pangan, ha? Ilan magya po na ko na eh. Bullseye! Bullseye! Chris Villanoy ba? Kuya Toto! Villanoy ba? Kuya Toto! Mayad nga, agada siya mo, Kuya Toto! Good morning! Pa Randy Santisas, Ellen Malasarte Chu, Pastora May Pilostratos, good morning! Si Janos Dribus, basta-basta ni akong classmate ni. Pero mas lapadig, agtang kaysa nako. Minaw kayo, minaw kayo diri katropang Arnel, suspended gihapon ang klase tungod sa kainit. Saon na lang mga bata na to ani. Kuan na lang asynchronous, no? Asynchronous na lang. Ang butog busilbi ba nang asynchronous kay gani sa mga sa postgrad, no? Yung mga kaning mga pres na to, ni graduate na pero ni balik pa. Ngayon ana ba? Sa postgrad, sindan ni mo video asynchronous. Ay, di mo gitanaw tanaw. Noel Yeses, mayong buntag, Galicano Timtim. Noel Yeses from Surigao City. La, maradyaw na pagpanalinga sa Ejo Nahurot, mga kalumunan ta, di doon sa Surigao. No, si Lester Bilandres Amatong, mayong buntag. Gikan may galas, Liluan, Cebu. Good morning! Good morning, Katropang Arnel. Diris Manila, Memorial Park, Liluan, Cebu. Inigabot na mo office, diretso na sa TV. Uy, panarbaho mo tarong di pakusgilan ninyo na. Kaya basig ako pa, dahilan may galas, matanggal mo sa trabaho. Buta na sa TV, pakusgi ang, kung naay speaker, i-connect lang para maka, kuan gyapon mo, maka, digamo gyapon mo, mabuntag, makapanilhig. Masabay mga gimbuhaton ngayon gi kuan diha, mga igala. Edit nagnako akong FB name, Lutsky Jampon. Sige, Lutsky na po na itong tawag ani. Pingping Tanchado Montesilio, good morning. Good morning. Si Patrick Diholde, mayang buntag. Murag ikalimang, ikasimana na si Patrick. Why, wala ni tungpatong pa, sige kahubog ni. Ayaw! So, naulian na ka, Trek? SP Bueno, mayong buntag. Lito Caniete Camacho, gikan may galas, Carmen Davao del Norte. Good morning sa mga taga Carmen. Good morning. Oh, mayong buntag diha si kasama ni good morning. Shout out sa kong anak sa WMSU College, Stephanie Jane. Safe radaw sila, layo radaw sa naay na musil. Lahit man to kay sa Tamuga man yata, sa Timuga sa ni. Tumaga. Namangoy tamuga sa Iligan niya, napoy tumaga sa kining tawag ani, kining Sambuanga. Lloyd Addis, mayong buntag, nga pamimbro ko sa Agwanta, dugay na kong Agwanta. Automatic na ka, no? Dito na ka, bona fide member. Arturo Pancho, mayong buntag. Kanala si katawan ng isa diri. Si SP Bueno, Lito Caniete Camacho, Randy Canieda. Sabi ko, Randy Canedo. Randy Canieda, dehay. Magandang umaga po. Pa-shoutout lang kayo dito, may Sabayan, Tarlac, Barangay Aguso, Tarlac City. Uy! Taga Tarlac, mga Ilocano man di ano? Naimbag na bigat kada kayo. Katropa, kakabsat. Thank you! Eugene Longos Bisyo, Idol Sir Arnel, number one kadris sa Takbayan, General Santos City. Number one, mahinoon tani. Believe kay ko sa imong komentaryo, igo jud ang mga kawatan sa gobyerno o labinas BBBM. Baka ko na kawatan pa.
Wasaki Agiri Vlog. Good morning from Singapore. Good morning. Singapore. Singapore. Nung sa naman eh, no? Kung upat, pero gatulo rasing katri. No? Si Viram Tiniam Iros. Mura mag-Latin, mga igala. Good morning, sir. From Hong Kong, greet na ko akong anak na Squeenie, akong bana nga nagtugway kabaw. Wa, naroon, nagpatuna. Naroon, init naman. Gomer Diaz. Ikan may galas Lapu-Lapu. Membros Aguanta. Party list, Lapu-Lapu chapter. Raul Manon. Mayong buntag si Raidol. Naami Kalinga Province. Mayong buntag niya. Sumay Kalinga Province. Ulan ba diya, no? Amping mo, amping mo. Oh, Larry Tumantan, mayong buntag from Malitbog, Bukidnon. Rizal Saguban, Edna Almasan, Merlin Erbosa, si Dudong Daglaygon Navales, no, mayong buntag. Good morning katropang Arnel, naklaro na jud imong kagwapong laki wa na imong headphone. Murag nakabantay sa demo tong headphone, may galang muratag ka ng driver's aeroplano, no? Noy Palado, mayong buntag diyan, noy. Gina Mahinay, Legazpi Soria, Bulit Hamito. Kabagsoy Tisoro, mayong buntag. Gina Mahinay, Legazpi Soria, Humana. Okay, di ara, mga igala, napay mga nagsulod, no? Napay nagsulod sa ato ang Google Met, mga igsoon. Sud lang mo, ang uban ng gawas naman noon. Ay, magpang gawas. Oo, sige lang, watay mahimo, ano nga to ang mapabilin, raman, no? Mura man ako, mga igala, kay as much as possible, gahinan yun tamog time, mga katropa na to, nga, ako mong timbayaon. Kaya mura man ay kalipay, bay? Mabito nang saktuhan ra ko ani nga ni kadaghan nga mga mutanaw kay napakoy time ba nga makikulo ka bildo ninyo samtang wa ko magsugod ang program proper. Okay, inato man ning ato mga higala nga tirada, no, na may uban nga kanang daghan na kay nanan audit na gyud mo tama masabtan sa ninyo na kanang mga for example mga sikat may gala nga mga naga programa radyo moabot nag tag 2000 nang ilaha mga higalang nananaw. Di na na makuha, pero ako bisan pag moabot na dayag 2000 basta makaya pa na kog litok. Masood lang sa 30 minutos, abira. Ato ng paspasan, may gala ako yun mong itimbayaon. Mga katropa lamang, di na nako mausa-usag basa tanan. Ay, anak mana. Si Prat, unsa man eh? Kuyawaning. Si Pratman od Kuya Malmon Pipe. Ni-follow na ko diri sa FB ni mo sa katropang Arnel from Pagadian City, Tawagan Sur. Ato yung mong video, sir, ay ikaw dito na sa YouTube, no? Pali kong follow. Katunga pa ka-follow sa akong page, Katropang Arnel Cortez. Follow mo dito. Unya, katunga sa Katropang Arnel Cortez po. Nga, wa pa ka-subscribe sa YouTube. Subscribe sa mo di, ha? Kaya may nalang inaka, nami ikapalit diri o kining lanchaw. Hoy, alas 7:24 na may galantag na sa Dubag, Baragubanuban, Aguinaldo, Rodel Opinaldo sa may Bisayan Village. Mayong buntag sa mga taga-Tagom na nagpahipi, rag na minaw, may gala. Mayong morning ninyong tanan. Good morning. Salamat sa mga katropa diri. Rodolfo Dalugdugan, mayong buntag from Cantilan, Surigao del Sur via YouTube. Hoy, maradyo na pagpanalinga sa Ejo Didon sa Surigao o sa may Cantilan. Umay ak, umay im. Una, Surigao nun, mga gala sa... kanang mga Surigao nun sa Cantilan, mawa na nga... Mumubo na. Umay ak. Sabot ana umay. Unsa may ako? Umay ak. Umay im. Umay imo. Alas 7:24 na may gala. Aga taknas buntag. Jeho Albite Gisoro. Sa ato mga kaigsuna, mga Bisaya, maing buntag. Kasi sa aton mga kasimanwa, mga kautoran, may gaga. Sinyo ka maraming salamat sa inyo. Way untag, pagsuporto. Sini aton, nga pagpanagupunupod, mga katropa sa aton. Sini nga pagwaragwag. Subong adlaw, katropa. Bullseye. Kag di ba kamo kumakadto, subong halong-halong kamo. Ito mga kaigsunan, mga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo amin, Apo. Agyamanak, mga kakabsat. Ito mga kaigsunan, mga Muslim. Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran. Mga kaigsunan, diha ang mga, sa paman, mga, mga inchik na, apilo na ito mga inchik siguro. Nihao ma, abot naman tag inchik, ani. Ito mga kaigsunan, diha ang mga, taga Davao Region. Luoyas Davao Region, no? Wadyon ay budget flood control. Mayong buntag. Madayon na buntag, madayon na kamdag, kamayubos lumon. Salamatay gayon sa magpaningag mayo ni kanatan programa.
Ala kaninyo nga tanan sa atong mga kaigsoonan na magadagalog magandang uwaga po. Welcome sa Bulsay. 7:25 already, may gala din at maglangan dito sa atong kampo gyapunta mga katropa. Of course mga igsoon kini katong bag barago baduban hatod kaninyo may gala sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape may gala nga dunay mangosteen, dunay malunggay, dunay turmeric og chia seeds. Maayo ni may gala sa atong digestive system. Sa ato may gala nga pagbawas. Nindot kay di may gala. May buntag kaninyong tanan. O so para kasulay diri hala pamalit na mo. Palit sa mo. O di ko moingog panulay mo, pamalit mo. O para makatilaw mo. Mga katropa, ana na siya. Lami kay na bitaw ni mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na may gala. Pinakaduol nga butika sa inyong lugar. O pwede saan mo mga igala nga sige lagi ako pang giplastar lagi nga pwede mo maka-order diri mismo sa programa. Kunya ino nang tuplo ko na lang ang link. O nag-hire pa kong tao. Unya, ang akong hiron, ako ra pong asawa, wala pa mamusugot. Para maka dali, mapadali ang kuan ba? Ang uban mo order, gusto mong good mo order, dito na maglakaw. Ito ang mga katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix by, doon ay mangustin, doon ay collagen o glutathione. Noon indot kayo nila, binang ito, mahiligon mga pi, mga katropa. Para sinak ko, nga sa isa kaadlaw, gamay ray lima kabaso, akana, yun ito, mga kaigsunan. Arita mga katropa sa Tubagampos Bulsero. Kita may kalama buligan sa Tubag Panagubaruban nining Adlawa, mga kaigsunan.

0: Uban Sikat Tropang Arnel Cortez.
1: Pusay. Hinamdami kanunay mga igala. Ngang dautan mo sana inining katilingban. Gumikan kay mga tao. Nga doon ay mahimo gamatarong. Nang iyugpos lamang.
0: Sikat Tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa mga usapay, gala kumusta og maing buntag ganin yung tanan nag-asa mamumbay sa kalibutan o Pilipinas karong mga orasa nga naminaw. Lastar pa lugar, may gala kay ato ng hataga pagdagad, gining pipila, may gala ka mga dagkong mga balita. Nga ato na hipos mga katropa din sa tumbag para gumanaban sa tulumanong bullseye. Atong waswasan mga higala, gining magunang mga isyo sa wayon ang angay sa wayon, daigun ang angay ang daigun. Gini may gala sa atong pagpanagumanuban. Kagahapong adlawa, trending. Kaya karong mga higala sa social media. Kini mga igalang kining pagpamusil nga naitabo mga kaigsunan. May buntag ni Budia J. Promising. Ayaw patol anang insurekto kay Waynada na. Mawae mong giskwilahan sa law school dia. Agwanta lang yun taan ni boss. Exam na po sa PFR karong September 3. Kina, ako na misteryohan na yun kong J. Promising ba? Classmate yun siguro na ako ni. Oh, ahead ni siya pero classmate lang mi sa isa ka subject. Simple ra kada. Ilang. Mas may nang ingana ra di ta kaila kay mauaw man pug kugod. Wala. Labi na gremo ingon ako, boss, gatan-aw ba ko ni mo boss nawa na dayo. Mayon si Kernel kay Lukay ba na mga katropa. Kernel kay Lukay diri sa kuan kining DNPPO. Pagara mga police din nananaw may gala. Kana ko nga matay, no? Mauaw, mas tani. Sige lang, no? Mas maibito na usahay, hindi na lang ko mag-kuha na mga nanaw kay mauaw ta ba? Makahibaw ta nga, uy, naamay mga mas bright pa na. Mas bright! Natamay ko bright ta kay tayo na kayo tinuod. Maminhod, yatong agtang may galag, maglibog na ta sa magsaksak sinagol na ang ining absolute community of property o ang conjugal property gains may gala mag basta binhod laging ulo lagi. Mario may buntag, good morning from Laguna, magandang umaga dyan. Eliasim Ando Canonigo may buntag, good morning. Agwanta gyapon mo ha imong kabalaka mga abi nimo makahuna-huna bitaw usahay kamutan ako ko aning mga prasa nang sanang kuan kanang party list ni Dilima kanang mamamayang liberal ML no makaingon ko usahay mga igala ba no nga mas naapay unod ni akong actually it's only a joke mga igala no kanang agwanta party list di maguda yaga ra maguda ako na ba tiaw lang ba no lai man to yaga kay mura magwe respeto kanang tiaw lang ba no mugna ragod kumbaga og sa kuan pa kanang parody ra siya ba parody. Okay, ako siyang gipasibo sa kahimtang sa tao mga higala og unsa gyud solusyon aning atong kahimtang ron? Agwanta ra man gyud ngano man. Kundi ka agwanta ang tao mga higala magmarcha ta diha mga igsuon unya. Delikado na abi nimo ngano? Maro kay nang naas malakan yang bay. Ayaw mo kumpiyansa ana. Mubuhat kag mga kuan diha no, mga mahimong violent ang tao. Himuon nila ng rason mga higala, di na ginanuna manghawa diha. Pabito nang agwantahan na lang yun na ito na hantong maabot ng 2028. Na sa laing bahin, no, in a much deeper sense, napay deeper sense, may nalalaman. No? Kining agwanta, mga igala, larawan gini sa itong kinabuhi. Nag-describe ni sa itong kinabuhi, mga igso, that every aspect, kailangan yung kita mag-agwanta. Kaya ang dili kabalo mo agwanta aning kinabuhi ang mga igala, di, giyod malipay. Wadyo'y lami ng kalipay, mga igala, nga wala giagwantahan. Mas grabe, mga igala, lami kayo tagamtamon. Na may kay namnamon, may galang kalipay nga giagwantahan mo. So muna, ang atong filosofiya mga igala, agwanta lang. Ayok apilapilya. Alas 7:34 na. Nan, ari kita may galas mga panghitabo. Gumikan kay kagahapong adlawa, lain asad nga shooting incident, mga igisoon, nga nahitabo mismo, diha mga higala sa eskwilahan. Niya dili ni basta nga, kuan ha? Mungingon ka mga igisoon, sa unay, pagkahitabo sa Tacloban, naiuban nga napoy, nag-bright bagi social media, no? Ikot na lang tamanan ako diya sa Facebook, no? Ikot lang tamanan ako diya. Na may daga mga komentaryo ba nga, nga ni ko, no? Mas arang-arang ko, no, mga igala, ang private, gumikan kay naiguard, ang kini ko, no, sa public lagi kayo, may mga guard niya, mga puslawang pag yun ang mga gate, May mga gate, mga igala. Way mga naigganghaan, no? Pero agi sirado ba, no? Lusot-lusot, kumbaga. Pero karon sa nahitabo, mga igsoon, no? Sa nahitabo karon, wala di ay, mga, dili di ay na siya assurance, no? Nga, bisan pag unsa ka, mga igala ka, ilado, mahalon, o sakto, mga igala, pangandam, gani. Abi ninyo, before ni nahitabo, in the past days, mga igala, nagkwande ay, naigihimo nga, kanibang simulation exercise ang maong tunghaan. And yet, mga higala, nahitabo kinisya. Nikutlo, mga higala, duha ka mga kinabuhi. No? Di na nato panganlan in respect, mga higala, both for the shooter and the victim, mga kaigsunan, wala ni angay, di ni angay ikalipay, we need to respect them. Kailangan nato mga higala, nga respetuon ang nahitabo, di na kumupakitag video, tungod kay mawa ni akong live, no, kay stricto kay smeta ana mga katropa. We ang atong ko Andre, no, we all hope, no, nga mahatagan kinig solusyon kitang tanan mga kaigsoonan. Nga naman tanan mangutan ni bati og kawori ani tungod kay duna tay mga bata nga gatungha, no, in one way or another mapapublic man ka o private mga igsoon, duna tay kabataan gatungha in town. That is why as ginikanan mubati jud tag kabalaka ni ini mga kaigsoonan. No, ana ang kapulisan nga nagpahigayon sa ilang imbestigasyon karon mga kaigsuonan. I don't need to describe kung say nahitabo kagahapon, di na nako kinanglan pa just for the sake of clicks, for the sake of views. No, I don't need that. Mga katropa, if ang akong viewers will stay sa Facebook, will stay at 70 mga igala, di kasakag 100, so be it. No, di na lang kubudugang ana mga igala because sakit na kayo na hunaon mga katropa. Ang ato lang karon, kanila mga higala ang akong gika, lagutan pag-ayo mga kaigsuonan. Kita nanawagan ang DepEd, nanawagan mga higala ang mga organization, even the kining organisasyon mga higala sa mga broadcaster, no? Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga kaigsuonan, nanawagan. Nga, mamahimong responsable diha mga higala sa pagkutlo sa mga balita, sharing informations. Pag-abot sa mga radyo, akay problema, ana, mga higala, mutuman mi ana. Ang problema nato diha kanang mga tao nga wala sila pakialam ana because they are ang ilang mga igalang na rason, no, is for ano, for monetization, clicks and everything mga igala, or clout diha mga igala sa social media. Ato awin kung ang standard mo ingon nga di pwede mga kaigsuonan. Ang mga organisasyon na nawagan, no, ang eskwelahan na nawagag naghangyog pagsabot. Because walay panghitabo magigusto na. Not even the parent. Pag-abot nimo sa social media, judgmental kay mga tao. No, sorry ha, but I would like to, ano, gusto ko manawagan ninyo, please don't be judgmental in the social media. Ang manawagan ko ninyo. Labi na kita nga, wa mga alias, no? Labi na kita nga, di pareha ning mga tabaghak nga, ga-alias-alias, kani mga insurrecto, no, kani mga Chabrilis, mga Rimundo Ribucas, may nga na, no, mga Badsbadong. Why problema na kiwa na sila bansagon mga igala nga mawa nila. Una ginaingon nga, unsa may daoton nga daot man. Diba? Unsa may daoton nimo ana nga daot naman daan. Pero kamo nga gagamit sa inyong real name, tinuod nga mga pangan, mga kaigsuonan. Be professional in even mga igala in dealing in social media. No? Be professional. You can comment professionally or better yet mga higala, ayaw engage diha labi na pagtan-aw nimo puro trolls imong kalaban kay mura ka may igala nakigistoryag buang diha. Ha? Tinuod na mga kaigsoonan. Just a piece of advice. Unsolicited advice mga kaigsoonan. Ayaw ibaylo ang imong mga igalang 20, 100 dito sa karaan o gitaya mga igala nga 25 centavos. Because simply, for one simple reason, dili mo at par, dili mo equal. So bisag unsaon ni mo nagpasabot nila mga igala, dili na sila kasabot. Nga naman, no? Kamunay tubag nga no. Di na kumusumpay anak Marlo. No? Sabi ni katawang Marlo mga igala, murag chinso, kanang murag motor nga na hubsan. Alas 7:40 na mga higalan tagda sa tubag para gumanuman may buntag diya sa kong kauban sa Old Catholic Diocese of the Philippines. Father Melvin Libria, good morning, Pads.
2: Good morning.
1: Ismaila Sabiliano Asuncion.
2: Good morning.
1: Ogman Felipe Feliciano. Christine Diaz, good morning. Bert Bastasa, Wasaki Agiri Vlog, mayong buntag. Eliasim Undo Canonigo, mayong buntag. Nathaniel Codera, GP Palabrica, ug Mario, mayong buntag ninyo diha. Si Rubilin Bilyosino, no? Nazario Beler, mayong buntag. Si Euprasinia Babael, si Masing Mike, mayong buntag. Nan, nanawagan ang kadaghan, may galas na nawagan. Kalabot nini. Ngubikan kay, why nalipay ani? Walay na gusto ani mga kaigsunan, no? Walay kasugo ani. Do not blame even the parents, mga igala. E dali manggod kayo na makaingon, mga igsoon nga, this is fault of the parent. But we don't know the real score. We don't know the real story, mga igala. What's the story behind? No? Maybe naay negligence, mga igala, ang ginikanan, no? Gumikan kay, asagi ka ng armas. Maybe in the first place, mga igala, iya. Naay negligence, but ako sigurado ko, ngaway ginikanan mo sugo, anak. Naagyod mga igalay, dako kayong panghitabo, tingali, nga nagka-compel sa bata, anong napuno ba? Mga kaigsunan, but walay justifying reason nga buhaton kini. Ug masubo tagumikan kay naay mga batanon, mga linghod pa nga mga kinabuhi, sayang nga nga nausik. Nagkaroon, ato manggudning responsibilidad. No? Ang tawag ani mga igala, this is intergenerational responsibility. And I know that Auntie Claire knows that well, mga igala. No? Abugada agod na siya. Kabalo siya na.
0: Bullseye!
1: Di modo, ato karon mga igalang kaakuhan, unsaon ka nato mga igalang matabangan, ang mga kabatanunan nga inigpuli nila mga igala sa atua, isip mga hamtong karon niya, sila na po'y mahamtong, kung siya may atong mapaabot. No, nga klase sa mga Pilipino, mga kaigsuunan. No? Muna nga, atong kaakuhan ng mga naguna, nga maplastar mga higala kung unsay sa sunod nga henerasyon, mga kaigsuunan. Then, it's sad to hear, may gala, subo nga hunahunaon nga sa Malacanang pa ka mismo makadungo, mga kaigsuunan. No? Pagka, pastilan. Ato sa maminaon, mga higala, ang mensahe, message to the community, sa presidente, mga higala, sa Ateneo di Zamboanga University, mga katropa.
0: XFM Katropa!
3: Peace to all of you. Today has been a deeply painful and difficult day for all of us. We continue to reach out to and accompany the families directly affected by the tragedy at our junior high school, Tumaga Campus. We also hold in prayer our students, our personnel, and everyone who has been shaken by what happened. The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead. We ask everyone to remain compassionate, prayerful, and responsible in sharing information. May God grant comfort to those who mourn, healing to those who are hurting, and peace to our entire community. May God bless us all.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sumuni may gala ang kining message to the community magaigsoon sa Ateneo di Zamboanga, University, mga katropa. Hangyo, no? Nga di na nato dugangan pa. Both for both sides, mga igsoon, sa na biktima, no, namatay, og even to the shooter, mga kaigsoonan. Ngano man walay naggusto niini, mga katropa. No? Pero paminawa ning sunod, mga kaigsoonan, karon nga pamahayag. gikan no sa ato ang tigpamaba mga katropa sa Malacañang. Aminaw na to mga igala si Auntie Claire.
0: XFM katropa.
1: Hmm.
2: Pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gantong klase ng moralidad.
1: Unsa kay bation mga higala sa ato mga teacher, no? Unsa kay bation mga kaigsuunan sa ato mga magtutudlo, no? Nga mura bag gibasol pa Hinuon mga higala dito sa ilaha. Panahon ba ni mga higala aron natay basulon? This is not the time mga higala to blame. No? Unsa ba ni ka klase mga higala sa no? Naay logo sa Malacañang sa likod. Meaning mga higala, she is speaking from the palace to the people. Kung butsubayon mga higala. Gikan sa palasyo, paingon sa mga pobre. Paingon sa mga tao, mga higala. And she is speaking about the incident. No? About the sad incident, mga higala, nga nikutlo o kinabuhi. Nga walay bisag usa, nga gustong mahitabo. Walay teacher, mga igsuon, gagtudlo. Walay teacher nga gustong mahitabo, nga susama niya na, why ginikanan? Mga kaigsuonan niya, gustong dunay inguni ana nga mahitabo. Mga kaigsuonan. Pero mauni may gala ang naabot sa Malacañang? Mauni mga gala ang naabot sa utok sa palasyo? No? Inappropriate para nako. Very inappropriate nga pamahayag, mga kaigsuonan. No? Murabag, gamito na to ni. Mura nagka-chance na Hinuon sila nga gamito ni aron malimot ang mga higala ngadto sa tinuod nga nahitabo sa ground nga nang lutaw na mga higala sila dito sa Manila. Tanawa daw ni nga klase mga higala. Tagae daw kong rason para mutuo pa ko aning Auntie Claire. Tagae daw ko ninyong rason nga mubilib pa ko aning tigpamaba mga higala sa palasyo. No? Ang mutuo ani, kanina lang mga higala, mga parihag utok ani nila Raimundo Ribucas, no? Hini nila insurrecto, nila Chabriles, pariyan na sila mga higala. Mga kulag, isa ka parok. Tinuod bitaw? Kamo mga magtutudlo, unsay na feel ninyo karon? Nga murag sa pa man ninyo ni. No, kay kamo, I mean, katropa, wala ko mo ingon nga kanang giingon ni Auntie Claire mga kaigsuonan wa na mahitabo. Tinuod man na naanay realidad, no? Naa mang teacher mga kaigsuonan nga no, dili man na mga igala to ikadinay, labi na sorry ha. I mean no offense mga kaigsuonan ngadto sa mga miyembro sa LGBT plus community, for example teachers like Najoy, labi na mga higala, especially kaning naa sa gay community mga kaigsuonan nga we cannot deny mga katropa nga naa gyoy maestro masiguro maka di na lang ko siguro kinahanglan pang i-spell out. Gab no? Makakuan ba makakaplog sa naa gyoy mahitabo nga na. We know that. Kabalutan na. Namang gani na sa simbahan. Di ba? Agay na sa mga pari, mga higala. Huwag dito, chick boy. Kamay na mali, chick boy ko nung pari ron. Boy naman lang. No? Imo na po nang gibirahan sila katropang Arnel Dili. Man, mga, sa maigo raman na. Huwag ka maigo, di. Nga na, ayaw kasuko. Tinood mo po na. Pero ang pangutana ba, is it the appropriate time to talk about it? Mauba ni, mga higala, ang panahon. No? Especially that you are a palace press officer. You are speaking for and on behalf of the palace. No? Nga gitan-aw sa mga tao. you are a spokesperson. That somewhat, ang imong ginasulti, no? May constitute unsay ginahuna-huna sa presidente o unsay plano sa administrasyon. You're not speaking on behalf of yourself, Auntie Claire. Di ba na klaro? O wadyo kay klaro? Diba? You are not speaking. We don't care about your idea. We don't care what you think, Auntie Claire. You know that, diba? Wa may pakialam unsay imong opinion. Wa may pakialam unsay imong gihuna-huna. Wa may pakialam unsay imong standpoint. Wa may labot, ana. Gamikan kay, pagmusturya ka diha, we're not looking at you as Auntie Claire. We're looking at you as you embody, you represent the palace. No? So whatever you say, it is deemed official. Labi na ing ana. No? Na'y logo sa likod, na'y plug, na'y bandera, magahigala sa nasod. No? You're communicating to us, people, kami, ng mga tao, from whom the powers of the government emanated from. No? You're speaking to us, sa mga tao nga, ang gahom sa gobyerno, gikan na mo. By principle. Di ba? So, ingana ka kabastos. Ingana ka bastos, mga igalay. Mauban ni ang appropriate time. Again, wa ko maingon ha nga walay abuses in schools. Na ay abuses in schools. It happens. No, dili na mga igalas pag denies kamatuuran. Kamatuuran na. Na ay mga kaigsuon na nato mga igala nga kining mga membro sa LGBTQ nga usahay di kapugong mga igala, no? Madalas sila sa ilang lawas nung kailibgon, makahawid gyud, maka labi na mga senior high college na gud na mga igala, no? Ug sa abot subayon pa nato, junior sa bana. Mga 16, 17, no? Naagyo ma madaba sa gitawag na tong carnal desires. But if we're speaking in the national level, mga igsoon, unya tanaw na to, mga igala, ang panghitabo, mao ba na ang tukmang panahon nga ato ning buhian nga pamahayag, di ba? Siguro, ang buhato na to, diri sa na to iagi. Bago na to, iana diri sa tong ba, mga igala, no? Think before you speak. Kay magsige ka nalag mama without thinking, mga igala, parehas ani murag na higaway silingan. Di ba? Parehas ning Auntie Claire, mga igala. Nga murag na higaway silingan, mga igala, kay nganong gihalay nimo ang imong trapo diha sa among kural. Ingan na ba ka baba, mga igala, ang Pilipinas? Mayo kay mo manaway anang mga Duterte, may kay mo manaway anang kuan. No, may ka mo manaway anang DDS. No? Dili, actually, wajog kay katungod manaway kung utro po kang salawayon. You don't have any moral ascendancy to do so. Kumusaway ka ng butanga, make sure, mga higala, that even in the court, mga kaigsunan, you came to the court with a clean hands. Ano-ano? Kita naman uy mo lecture ani nga mga karaan maning mga nadugay na nga yabag lang. Tungod ano man na? Tungod sa politika. Di ba usay gibati karo sa mga teacher nang react ang mga teacher. I mean, we recognize that reality mga igala but dili siya mo ay tama nga panahon para isgutan ang tikler. Wa naman ni nada ni nga klase ni. Padayon na siya. Para mahuman na siya. Napay sunod na. Sige, go.
2: Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo.
1: O tanawa. Ang mga teacher daw mismo ang nagatudlo, mga igala, ngadto sa mga estudyante nga mamahimong walang modo. Really, Auntie Claire? Right now? Sa nahitabo, mga igala, sa Zamboanga? Naukay ang Pilipinas, nabalaka ang mga ginikanan? Even ang teacher samot. Bala ka ganing ginikanan nga wa ta may gala sa eskwelahan. Samot ng teacher nga tuwa dito mga gala sa eskwelahan.
0: Bullseye!
1: O niya, buhian ni Antikler nga babahayag ang mga teacher mismo ang nagtuturo sa, sa kanilang mga estudyante na maging walang mudo. Gitudlo gina sa eskwelahan? Or naalay na buhat ang teacher mga gala nga di maayo, but it doesn't mean that he or she is teaching that, no? At that forms part mga igala of the teaching method. Dili na mao, nasayop lang siya. Di ko mudawat ana mga igala. Walay teacher katudlo sa estudyante nga mahimong walang mudo. Nay siguro mga igala panahon nga masayop si teacher, but it doesn't necessarily mean anti-clear. Paita sa nang utok nimo ay. Pwede basig nay taga Malacañang naminaw dia. Palit mog utok bali 5 bi dugang diha.
4: Ay.
1: Walay gatudlo may gala nga mahimong walang mudo ang estudyante. Kung nasayop pa ng teacher mga igala, nga na, it doesn't mean nga mag-constitute na may gala sa appeal na curriculum, appeal na method, appeal na may gala sa lesson plan. Wala! Paita sa day.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Murabag, kining Malacañang karon mga igala, imbis nga ang iyang trabaho is to unite, no? They are putting much division, mga igala, sa tao o sa gobyerno.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Unya na pa'y audacity, na pa'y dagway, mga igala, ikaatubang? Pagkabaga, ikay dagway, mga igala.
0: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
1: Pag masayop, mga igala, may gamay! No? Ni gamay mga kaigsuunan nga sign of remorse, wa kay makita. Pastilan. Again, balik ko na ako kung point. Auntie Claire, I don't care what you think. I don't care what you believe. No? Pag maminaw minimo, pag musturya ka, ang among gi-expect diha, unsay plano sa gobyerno? Wa bilabot unsay idea nimo? No? Kay nag-istorya ka diha, dili gikan dili para sa imong kaugalingon. Kay wala kay opisina, pag vlog na lang. Di ba? Kay ako sa kong kabahin, di ko mo tan-aw sa imong vlog. Oy, ano mo tan-aw mo ko sa imong vlog?
4: Ay-ya.
1: Makadugang pa ko sa imong monetization. Ya kara.
4: Pinawa.
1: Ano mo tan-aw? Ngano mapugos mang ko paminaw? For one simple reason, no? Lungsuranon ko, citizen ko, mga igala. Proactive ko nga citizen. Gusto ko mga igala nga makilambigit sa atong gobyerno. And you are in the government. Wa ko'y choice. Wa ko'y no choice, Auntie Claire. Maminaw yung kunimuti. Maminaw yung minimuti. Ano man, citizen me. O trabahante ka sa gobyerno. Period. That is why your opinion doesn't matter to us. Your own opinion doesn't matter to us. Your personal conviction, your personal stance doesn't matter to us. Unless otherwise, mga igala, ang iyang gipanulti is also the opinion of the president.
4: Ay!
1: Oh. Manaway, kuya kay na manaway. Oh. Pag media, mga igala, nga tanaw nila nga kwan, pag akatong si Bril gani, sa Dabaw, birahan niya si Bril. Tarong pa ka? Muna yung pinaka-worst officials gobyerno akong na ilhan may galas akong kinabuhi. Tarong pa ni? No? No wonder po mga igala, no? Salig man po kayong Malacañang niya, nasalig po kayo ang Pangulo niya. Basing mamaura sila mga igala o kuan? Mamaura sila frequency. Alas 7:59 na may galandang na sumuntag. Padayon ta sa unahan. Dugang pa mga igala din sa ato ang mga isgutanan. Padayon na gab. Sige.
2: Or sa mga ibang tao. Panahon na po. Hindi lamang po ang gobyerno na po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
1: Kaya na, sa ko na? Pangalawang guro sa ating mga kabataan? Guro na nga eh. Tungod sa kalagot na ako, gab, natanggal na ako akong eyeglass, gab, ha, na Makita na nun akong pagka... Kuhan dia, pagka chinito dia.
4: Easy. Ha?
1: Hey, kapuya, ano yun?
5: I talk to my...
1: So, ang teacher ngayon, pala pangalawang guro na lang? Makapanakla, mabudaan yung anti-clear, may galaw. Ha, Joy, ayo, may galaw. Joy, nada, anti. Tanawa, kabalo ka unsay sumpay ani Mayagala, politika. You know? Kabalo ka unsay sumpay ani, musugmat na pod Mayagala ang sakit ni Auntie Claire. Gilaliman mo na, kabaha-baha sa Manila.